0: alas 3 sa hapon. Di ano pa ang ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound. Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-operate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sing affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
2: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. Sugira, bring your best voices and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyal at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
4: K5 News FM.
5: Bago lang gid mga ka K5, si Mayor Greg Sataya nagparagtag sang kapin 9,000 ka mga school supplies sa aton sa Digabang Kauturan kag mga ukol mga estudyante dira sa Negros Occidental High School. Yes. Ipay bari ka bimo bala. DTX Coffee Mix may ara na siya nga DSE. Ang DSE nagabuli gid para at least magbako ng aton sa ding cleansing property sa lawas ta.
6: Sa lawas mo.
5: Ang ginobray sini with the chia seeds, duang purpose si chia seeds mo. Hindi ka daligot mon.
6: Yes.
5: Tando na gina ang aton nga setting sa no dugol pila kami ng robot ni Kipa Berikman.
6: Galagsya.
5: Dugol pila nga ng robot kami nga duwa o basing settings sa naglain, no?
6: Galagsya.
5: I-check lang. Kaya dugol pila kami nag-robot nga doa sa on the aero. Nag-robotics ang dating namon nga doa. Gamamo kami ng kipaybirik. Ano-ano lang kasaot kami. Ara naman na tanong, ara man. Ang pawa naman dayon. Nagmuno lang kami balik dayon.
6: Mabalaan mo na basta magamuno siya. Kaya drop doon ng viewers mo.
5: Oh. So, ang nami sa DTX Coffee Mix because of the chia seeds, mag-inom ka niya, Bika Kipaybirik, you know, during the Mayan civilization.
6: Yes.
5: The Mayans, if they have any competition, your reward is chia seeds.
6: Oo, oh, tagaan ka.
5: Because chia seeds is a symbol of power. No? Kung damo ka chia seeds, manggaranon ka sa una, Kipaybirik, sa panahon sa mga Mayans mo.
6: Correct.
5: And these chia seeds, kung gainom ka siya, hindi ka daligot mon. Because manggaranon sa fiber ka, Kipaybirik.
6: Yes. Hindi ka daligot mon, kag nami ang pamatcheck sa lawas mo.
5: Kag daw gahimo siya nga daw oil sa imo silingat yan, ginapanami niya ang cleansing bra, gina-flush out niyang toxin sa lawas mo. That's the beauty of chia seeds nga sa DTX Coffee Mix. Ang managani nga kung sa DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na,
6: naka-detox ka pa.
5: Kini ka ba? Dali naman sa D3 Bio. Ang ato naman nga Oro Trivia upon kay Lori the Explorer is brought to you in part by D3 Bio. Hilar at sipon kang trangkaso, i-klinika D3 Bio mo. At ni Himaloon, ang pinakauna nga Filipino navigator nga panglugayawan sa Pacific Ocean nga wala naggamit sang GPS. Kundi, ang sinang una nga pamaagi, ang pagbasa lang sa mga bituon sa kalangitan.
6: Yes,
5: Here we go with the 4 trivia with Lori
6: the Explorer!
2: Now, ladies and gentlemen, time for Photo Trivia! Photo Trivia!
7: Maayong buntag mga kaibigan! Ini ang Photo Trivia kung sa diin, aton hibaloon ang mga butang na posible makadugang sa atin kaalam. Mga K5, hibalo bala ka mo kung sino ang Filipinong navigator na nagtabok sa Pacific Ocean na wala sa GPS?
8: Isa ka Filipino seafarer kag traditional navigator ang nakatabok sa Pacific Ocean pinaagi sa sinaunang pamaagi sang pagpalayag. Ang seafarer nga ini amo si Florentino Risulta d'Ast. Natawo si Florentino sa Allen Northern Summer kag nagdako nga may paghigugma sa dagat kag sa tradisyonal nga pamaagi sang paglayag. Pinaagi sa iya amay, natun-an niya ang mga pamaagi sang paglayag kag paghimo sang mga sakayan. Lakip na ang pag-obserbar sang mga bituon, hangin, balot kag iban pa nga natural nga palatandaan sa pagnabigan. Isang 16 years old si Florentino na kalabot siya sa Hawaii. Dito, nagtrabaho siya sa nagkalain-lain na obra kag nagpadayon sa pagpauswag sang iya kaalam sa pagpalayan kag paghimo sang mga sakayan. Pagligad sang pila ka tuig, nagdesisyon si Florentino nga magbalik sa Pilipinas. Tungod kay kulang ang iya kwarta para sa komersyal nga pagbiyahe, ginpili niya ang tawiron ang Pacific Ocean sakay sang iya kaugalingon nga ginhimo nga sakayan nga ginhingadlan niya Lady Tamaraw. Ang 24-foot nga sakayan, gintukod niya upod ang iya mga anak. Kag nakabaton man siya sa suporta, halin sa Tamaraw Club sa Honolulu. May 14, 1955, nagpalayag si Florentino halin sa Kewalo Basin, Honolulu, padulong sa Pilipinas. Nagaisahanon siya sa iya pagbiyahe, kag kompas lamang ang iya dala bilang instrumento sa pagnabigar. Sa tunga sang iya biyahe, madamo nga pagsulay ang iya na atubang. Naigo siya sang pila ka mabaskog na bagyo kag naguba ang iya sakayan. Nakita man siya sang isa ka Japanese fishing vessel kag nagpaambit ini sang bulig sa iya. Apan ginpili ni Florentino nga ipadayon ang iya pagpalayag nga wala sang bulig. Pagkatapos ng 345 days nga pagpalayag, sa ulihi nakalabot si Florentino Dust sa Siargao, Mindanao, sang April 25, 1956. Bangod sa iya makasaysayan nga pagtabok sa Pacific Ocean, kag sa iya kaisog, kag determinasyon, ginpasidunggan si Florentino Dust ni Presidente Ramon Magsaysay sa tong May 11, 1956. Ginawardan siya sa Philippine Legion of Honor Officer, kaginhatagan sang honorary rank nga Commodore sang Philippine Navy. Ginhatagan man siya sang Keys to the City of Manila ni Manila Mayor Arsenio Lacson.
7: Ini si K5 Glory Gamboa para sa Foro Trivia!
6: Kala niya Florentino Dust.
5: So, Florentino Dust. Actually, alin na siya sa Leyte. Ang tatay ang mangingisda, gupod na sa permi pangisda. That's why na-learn niya kung paano magbasa sa mga stars. No? And that, actually, bisan sa una, no?
6: Si una muna. Ang mga day kwan ba?
5: Unidas, day Odysseus.
6: Day Ragnarok ba na?
5: Kita mo si Odysseus. Mag-travels, like, ginabasa mo na nilang stars, no?
6: Among gila na si una. Kitiway man si una. Compass, ka wala GPS. Kita ka na sa ginagamit ako ni compass ning skamot ni.
5: Okay.
6: Na compass, we all know that nga compass panawag.
5: Mm.
6: May isa na sila ka instrumento kay Pavel Jan nga ginateleskopyo mo ang adlaw kun adlaw.
5: Okay.
6: Kay kun gabi stars na.
5: Okay.
6: Kun adlaw daw ginateleskopyo mo tapos do letter C na siya. Ang panawag sina sextant.
5: Sextant.
6: Ang sextant ang muna ginatirada mo.
5: Ginagamit na sa subong?
6: Oo, para yung
5: kanila true north. Kun marine transport ka. Gina-train ka mo gamit sextant.
6: Sextant to, ginatirada na. Kayo kwaon mo ng
5: kay kung magubagi mo GPS, si sextant na kung bulig si mo.
6: So, duwan na yung mo, during daytime, use the sextant. During nighttime, read the stars.
5: Kamugali
6: na?
5: So, you see, that's wonderful. Ah. Ang nature, you know, may kaugalingon nga pamagi para sa atong protection.
6: Yes.
5: Gatag sa atong early warning. Dumduman ko na dayon ng kwan ba? Isa ka Chinese movie bla. Red Cliff.
6: Red Cliff.
5: Cliff. Red Cliff. Story about warring faction.
6: Okay.
5: The other faction, actually babae man ginalina na, no? May isak babae na luyagan sang isa pero mo kay isa iya gipili. Kay siya very powerful siya kay dako ang iya mga tinawo. He sailed across sa isa ka lugar kay gusto iya conquer. Tiyawan sila kay very powerful ka armada. But because tanda may advisor ang isa kahari sa gamay nga ginarian, nakabalo magbasa sang huyop sang hangin.
6: Okay.
5: Klima, tiempo, yung gamit nila itong strength para mag-atake.
6: Di, correct na. Correct na. Singuna muna.
5: Tama na.
6: Kang magkuhan ka singuna, magpalupok, magbalas ang kanyon, Cyril Jan. Ang una-una si una nga magpalupok ka kanyon, ginakuhan mo, ginatanaw mo, kung ano ang tuwad sa kanyon, kag kung diin dapit ang hangin. Kabalo kasi una mga soldado,
5: Si Oliver Alcala, may ginambal mo.
6: Ano naman ko?
5: Ginambal mo sa barko, may ala, sixtant. Ano ginambal mo to?
6: Sixtant.
5: Sixtant? Sa K5, itant.
6: Ang Brad Oliveira.
5: Sige, sige, padayon, Kim Fabiarik.
6: Sigong na, mag-taya ka sa kanyon, mabalaan mo, gagag ng mga panabla, mabalaan na nila, kundi napit ang hangin. Okay. Ang ginapa na, ang hambal sa perme, i-compensate mo ang hangin. Hindi ka pagwas ang flag, ang mga flag na sigong nasang soldado, ang purposes na, kundi may flag na ako.
5: Para mabalaan mo, kundi loyo sa hangin.
6: Hangin na, parang balaan mo. Pero kung hindi ka kapagwas ang flag mo, tungod kay makita ka sang kontra, ang ilaginay mo, nadilapan lang nakamot, kagaya mo na oh. Kaya kung may basag mo kamot, mabalaan mo. Kung
5: ang hangin, di pa kanto.
6: Dira pa kanto ang hangin. Amo na ginay mo kasing una.
5: Grabe ah.
6: The blowing of the wind na nakuha nila.
5: Grabe.
6: Nadilapan
5: so actually, amo na, part, abi, dako galibulig, abi sa mga warfare gani, ang pagbasa mo sang dalagan sang tiyempo.
6: The wind, the wind, the stars, ang panganod, ginabasa na. Di siguro mga Apache Indian lang. Ang Apache Indian siguro na, hindi mo pambalaan ang kontra mo kay Way Paradar. Ang himo sa Apache Indian, kung ga-atake na siguro ang kwan, ang mga kabalre, ang iladlunggan ni Butang Lasduta.
5: Babatihan din ang dalagan sa kabayo.
6: Babatihan sa kabayo, kasi tag sa kabili, isa kagatos, kabilong kabayo. So paglagan na siyang kabalre, mabatihan na nila, mo na nga si Jeronimo si Una, hindi mo ito mabindihan.
5: Huwag madakpan.
6: Huwag madakpan. Pero pag nakupo kay si Jeronimo, ngayon ang lunggan si Una ya, do microscope, mabatihan niya tanan, pati ugayon sa kontra, mabatihan niya
5: okay. Well, kaya may siya kabot sa aton ba?
6: Tali pa bala niya kung di napit ang parking motor.
5: Hindi ka kung dito napit ng ugayong.
6: Hindi napit ang motor.
5: Ayo, balik na sa aton topic sa mga kakipag. On a serious note, doon nakibot ka ron ang taga Negros Island Region. Nakibot kita bangod sa balita nga si Queenie Villanueva. No? Isa ini siya ka player from Bayawan. Queenie. Basketball player, no? Nga nagrepresent sa Negros Island Region sa palarong pambansa. Ang pangalan niya is Queenie Merle Villanueva. So medyo nasubuan kita bangod sa balita nga ini siya ang aksidente, reportedly aksidente nga nahulog sa isa ka building dito sa isa ka kilala nga universidad kakipabiyarik.
6: Okay.
5: Na-notice na bala mga promising player like Butterbonia.
6: Yes.
5: Pag-abot sa Manila, aksidente ang ilan na tubang.
6: Probinsyano.
5: Kag-aring si Queenie Merle Villanueva, nag-eskwila, paligani sa Silay Mandio, nagalin siya sa Villarreal Elementary School. Daman siya nagalin. And naging basketball player, kag nag-represent sa Negros Island Region sa secondary girls. Di ba, doon siya, ay doon, nung nga nakalabot siya, kaya doon dito na sa may eskwela, kung nung mukha kipay biyarek, pero in preparation sa iya sa ding damgo.
6: At ginkuha, guro, ginkuha.
5: Basi na kampang lang siya di, kag paano siya nakalabot sa Bayawan, ang muna karoon na ibaloon, tangig na usisa, man ito ni, actually, ang iya bangkay, mabot sa Wednesday.
6: Ngayon tabo siya, no?
5: Ibaloon tabi, kay may
6: basketball player, ng babae.
5: Basketball player. Secondary girls, kay Kipay Biyarek.
6: Secondary girls.
5: Pwede mong pakita picture niya sa ni Kipay Itan. Kaya, anakita ko niya si anakita ko niya si Lieutenant Boom Granada, Police Lieutenant Boom Granada. Kamo niya ang nakita ko diyo.
6: Kaya mapamatian mo kung di nagparking ang motor mo.
5: Hindi sila magbooking nga, Boom. Now, this time around, ipakita ta rin niya yung tsura. Ayos on the board ko na yung tsura sa nga player.
6: Oh.
5: Actually, very promising. Kuro mayo, damo ta sa mga mayo nga players, sabi ka kipabiyarik. Subuan lang tabla. Nga paglabot sa amuning mga punto nga ti amatama ta nila ma-realize ta ning ila mga damgobla. Matabuan ba tabo pa ni sa ila mga kaangay sa ni.
6: No? Grabe lang.
5: Amuning itsura sa player nga ni mga kakipay. Balikan ta karon dugi dugay si Wilson. Marikap ta sa natabo sa NHS. Ari pakita bitan ni tsura niya.
6: Grabe ni no? Report ni
5: RIP Queenie Merle Villanueva. Grabe. No? Amuning itsura ni Queenie Merle, do ka bata pa ni sa iya. Diba jirun mo do pila pa ng edad niya. Senior high ni siya kipay.
6: Senior high, mo? That's second year college.
5: Ara kang ipay meri ko.
6: Sila ay ganing bayo yun.
5: Amo gani nang hibaloon ta. Kinang mo sisa si Kipay Berto Gaket. Palarong pabansa 2026 oh. Agusan del Sur. But si ganon.
6: Ah hindi. Sila ang da bayo ya. Kay ang Agusan del Sur. First to nga pag-intra sang Negros Island region mo. So ginkwa. Kay nag-champion ang Silay. So ginkwa siguro as player nga halin sa Bayawan.
5: Oh, basta isa sila ka district.
6: Isa sila ka district.
5: Pwede na i-allow. So import siya binaton.
6: Gin-import siya. Pero so, Bayawan gin siya.
5: Kay nag-champion sila sa ilaman to yung area mo, no? So ginkwa di siya. si Queenie Merle Villanueva, very promising bata, kanugun. No? Ari ang pagpangusisa sa atong reporter with Kay Pagberto Gakit about the death of Queenie Merle Villanueva.
6: Roll tape, tira. Tira.
9: Patay ang estudyanteng inihalin sa Negros. 18 anyos palarong pambansa atlete. Matapos nga nahulog, inihalin sa ikanapulong ang panalgan sang isa ka dakong universidad sa Manila. Patpatunta isa-isa huntang dalagan sang insidente. Huwebes, Agosto 13 sa Siningatuig, last 12:57 sang udto, sa sulod sang De La Salle University, Manila. Sa lugar sang Enrique Razon Sports Complex, natapos ang kabuhi sang Negrosanon nga atleta nga si Queenie Merle Villanueva. Pamatian ta kung ano ang natabo. Taga Bayawan City, Negros Oriental, bago lang ini-graduate sa Bayawan National High School, June Strand. Pero ginakilala gid sa iya, amo ang iya sinikamatayon. Basketball player ini. Kabahin siya sa Negros Island Region Delegation sa Palarong Pambansa 2026 sa Prosperidad Agusan del Sur sang tinariktan nga Mayo. Gindala niya ang ngalan sang NIR Negros Island Region. Gindala niya ang paglaom sang yasiringa pamilya. Kagaron, dapat sa siringa Setyembre 3, magasugod na siya kuntani bilang first year student sa De La Salle University. Amo ini ang yasiringa handom. Handong nga mag-eskwela sa Manila kag makatigbawas sa kapigaduhon sang pamilya sa Bayawan. Suno sa report, nakita na lang si Queenie sa idalom sang building. Nahulog inigikan sa ikanapulo nga panalgan. Ginkumpirmar ini sang De La Salle University mismo nga may isa ka incoming student ang na-involve. Siling nila, nag-coordinate na sila kuno sa pamilya kag pulis. Pero tob-tob karon, wala sila sing sabat. Ang ila sining sabat nga batian, nahulog lamang ini. Madamo ang nagpabutyag. Madamo sing mga pamangkutanon. Ano ang siguridad sa ikanapulo nga panalgan? May igo bala ang kataason nga mga rehas? Na-check bala ini? Sino ang naka-duty sa amo sininga oras? May CCTV bala? Kung may ara, ano ang nagpakita sa video? Sino ang pinakaulihi nga nakakita kay Queenie? May upod bala ini? Ano ang natabo 5 minutos antes siya nahulog? Ano ang protokolo sang eskwelahan para sa mga bagong estudyante? Ilabi na ang mga atletang halin sa probinsya kag wala sang pamilya sa Manila. Sa sining hitabo, suno sa report sang K5 News FM Bayawan, natuhoy sa pamilya. Nagpangabay ang pamilya ni Queenie kag ila ginapangayo nga likawan ang pagpalapta sa makatalalang nga impormasyon. Respeto ang ila kinahanglan. Justisya ang ginasinggit sang pamilya. Hindi ini ang pinakauna nga natabo sang nagligad nga mga binulan. May isa man ka atleta nga napatay. Amo ini si Rene Bobet Baterbonia, taga Mindanao, palarong pambansa MVP. Napatay ini sa Aurora sa team building. Dua ka mga kabataan, dua ka isla, dua ka damgo. Isa lang ang natapos. Trahedya. Ano ang sala sa sistema? Nga mga kabataan nga ini, ang may pinakadako pang handom, amo ang mga napatay. Gani ang panawagan sang pamilya kag mga tao sa De La Salle University, sa CHED, kag sa talan nga mga universidad. Ipakita ang transparent nga investigasyon. Ihatag sa pamilya ang tanan nga ebidensya. Magpatigayon sang independent audit sa tanan nga mga facilities. Protektahan ang mga kabataan kag responsibilidad sang eskwelahan ng mga kabataan. Isa ka scholarship athlete, isa ka bata, may pamilya halin sa Bayawan nga nagahulat sa iya. Ang investigasyon nagapadayon pa. Pero ang pamangkot, ano ang natabo kay Queenie? Padayon ang ila investigasyon. Ako si K5 Berto Gakit para sa investigative report, K5 News FM.
6: Sabi no?
5: Tahong kagi 5 Eric sang palabang kota. You know, we cannot make any conclusion.
6: Oh, oh.
5: But we raise a lot of question.
6: Mm.
5: na ang natabuan now, it's a coincidence that a promising star from Negros Island region and a promising star from Agsur nga nagkadto na sa Manila to start their journey as a scholar ng atleta through basketball. Nga mo nang tabo sila kay Pabirik. Basi, aksidente, nahulog, whatever. Dapat may pagpangusisa kay dito yung kakaso ni Baterbonya. Yan doon may humisay dito yung kakaso kay Pabirik mo.
6: Ang itsura sa building kay Pabirik dyan, tari pakita na itong nahulog. Abi,
5: abi.
6: Enrique Razon Sports Center. Taas na siya.
5: Di paano kayo naka-10th floor? Aw?
6: So, kung naka-10th floor, hindi ko mabalaan, kay ginapangita ta, nga anga sa sulo, kung diin siya nahulog, ato siya sa babaw, na dagdag siya sa dalom. Kay may gym ni sa sulod mo. Daso ng mga sports athletes ang ibandra na gina-training arat ng mga ang mga gym di pa sing aton lang ara na da. Tapos may basketball court na da sa sulod, may kunano na lang. So nga nahulog siya in the first place. Nga. So ato siya sa kwarto niya, nano na tabo man, makanugon si Ril dyan,
5: no? Kanugon, very promising na bata, no. Wait, takbalo ko lang yung storya. Kag mabalaan talaga rin due time kung ano ginang kausa sa likod sa iya sa liga kamatayon kabay pangustisya mahatagban sa pamilya, no?
6: Pero basketball
5: aksidente bala ni Kaki Pabirik. Ara Kaki Pabirik kung ginagoogle ta subong ginapadlagan tang Google Map.
6: Okay.
5: Taas
6: gito. May Olympic size swimming pool.
5: Ara o Kaki Pabirik ko amo na siya.
6: Amo na siya. Oo.
5: Taas gali Kaki
6: Pabirik. Taas kayo. Do arad ang tanan nga mga kuan mga sports nila arad na.
5: Pero maguro kay in-house ang mga atleta nila.
6: Over Olympic size swimming pool, isa ka covered rubberized running track dira sa sulod. May multiple basketball and volleyball courts, may weight gyms, kag may mga dance studios kag PE classroom.
5: Ting dance studios para sa dance sports, etc.
6: Arad na tanan ang mga rehearsals kag ang mga practice ng mga players gali. Laguna Campus. Okay. De La Salle University. Sa Laguna, hindi siya kay sa Manila.
5: Laguna Campus, Noy.
6: Laguna Campus. Okay.
5: Bantayan ta niya. Kay sa Mercuris, mabot ako ng bangkay ni Queen, eh. Kaginang tutukan ta, kaya to dito nakatutok ang aton niya sister station, ang K5 Blues FM Bayawan. On the other hand, mga ka-K5, sa ato naman niya pagpakalagad, after sa report ni K5 Berto Gakit, balikan ta si Wilson para mag-recap what happened. During sa pag-visit karon ni Mayor Greg Sataya sa InnoHS. Kanong reaksyon sa may sudyante kada interview na si Attorney Mark Mayo, aton nga City Legal City Administrator sa siyudad sa Bacolod, isa sa mga mapisan nga staff abino ka mayor sa siyudad. By the way, Ilongga sa New Zealand, gatingwa ko paano kung magtinad ang kabuhi mo, pero may mga tao yung gusto ka ma-down.
6: Ay, umugin na.
5: Gina Purano, gapamati, hala ang taas. Esperanza Insoli, Gary Act, Janro Aguirre Angeles, pamati naman kami sa Bluetooth speaker sa Mambusaw, Tabu Ilog. Salamat gid sa inyong pag-monitor. Now, balikan takir ka standby karon si Wilson Villana para mamalanta na ng recap na ng reaksyon sa mga teachers, mga estudyante, narungod sila yung programa da sa InnoHS. And standby karon kay, ba naluoy man ko kay Kapitan, no? Ato lang party sa
6: Lokdo.
5: Ayo. Ano ito nga barangay, gani? Isak barangay is bago, ah.
6: Isak barangay.
5: I-check ko si K5 Wilson Villana, naka-standby na sa line number 1 sa recap report. Wilson, good morning.
6: Morning.
10: Good morning, Kesa Aljan. Kesa Beric, nakaano kayo posible sa
5: Maynila? Baka na mo damo, kay Pabirik, oh.
6: Baka nami, tanawon ba? Baka nami, isang picture, tanawon. Very good.
10: Sige, Kesa Aljan, Kesa Beric, masubara ka niya kasi hindi po kayo inudyak din yung mga kabataan, sige, kasi, first time dala ini kay Pat Aljan and Peter Eric na may mayor na nagpatulong sa Negros Occidental High School. So that's why nga very ano sa ila, very
5: happy happy kinapag-welcome kay Pakulo si Tia. Grabe yung sa kabataan, no?
6: No, dahom. Dami siyang baga.
10: Actually, kay Pat Aljan kay Peter Eric, nagpasalamat sa hindi ang principal ni, ang school principal, si Ma Dr.
5: Wala yung itsura ka politika ang bag, nalang nabakulod lang.
6: Oo, oo.
10: Dok, wala nga lang kasi ay wala git ano wala git sa ngalan sa mayor kasi pag lang loko lang kaya executive legislative agenda ni Mayor Greg Sataya ang nakabutang dira no, sa inang kwan sa inang bag kada usulod sinagali kita sa dyan kasi tatlo ka intermediate path
6: okay
10: tatlo ka mga papel kag isa ka back na bullpen kasi sa dyan kasi Eric so eh magamit kini mo sa pilog na tuwid kasi sa dyan kasi tanan kasi mo isulat kasi sa mention tanan to be exactly sa dyan kasi Eric ang numero o kung ang numbers ng pangarap na bato, no, ini sa mga estudyante, Eric Kisad Aljan and Kisad Eric, no, yara sa 9,136 sa mga school bag and school supply ang itagre sa Baku, Negros Occidental High School.
6: Igo man? Igo tanan?
10: Igo tanan, covered tanan ni Kisad Aljan. Nalang grade 7 to grade 12. Kasi analista na ini tanan yung mga estudyante, Eric Kisad Aljan, Kisad Eric, kasi hindi sila tagsatag sa makapaton. Kag isa ka bag, tatlo ka intermediate pad, kag isa man ka isa man.
6: Ano ni sila nga year K5 Wilson, K11, K12?
10: Halin sa grade 7, hasta sa grade 12 kaya sa dyan.
5: Ubos gin, wala pili.
6: K11, K12.
5: Ubos gin ang bilog ang population, di ubos.
6: Dima, last way kalinya si Wilson kay K5 sa mo.
5: Huwag ka. Kay K12 lang mo.
6: K12 lang, 11, 12 lang, K5 ka. Huwag ka madala Wilson ha.
10: Wala man. Sorry. Pamati, atak sa Daljan, ang pahayag, no, sa school, school principal, sa Negros Occidental High School, no, sa iya, tumingat papasalat man siya pagkasulod sa ang Bacolod City Government, diri sa ilang bulutuan.
11: Ma'am, good morning. Ano ma'am, dami mo so far for the distribution and school supplies here in this school?
12: Good morning!
6: Good morning, ma'am.
5: Morning, ma'am.
12: Mabuting tao, magandang buhay. Happy man ko in behalf of the school community of NOHS. Kay at least, may ara sila gamay, may na-receive sila from the city of Bacolod. Finally, gin-consider ang mga needs sa kabataan because we exactly know that a great percentage of our students here are all residents of Bacolod City.
5: Correct.
12: So, salamat, gin.
11: This is the first time I'm the Bacolod City LGU and first DNHS for this program.
12: Yes, this is the first time nga nag-share o ma-share sa amon sa mga school supplies. And hopefully next year, mahatag earlier prior to the opening of classes.
5: Correct.
12: We are grateful in behalf of the school community. We are grateful, Department Heads, kami here, in behalf of the school community. We are great, Department Heads.
5: Lagi na patawag
12: niya. In behalf of the school community, dali ka mo. We are very much grateful na mga kabataan na
5: may sa principal, no?
12: Na-receive maski pa paano. So salamat yun, Mayor Greg.
5: Gindalay ang Department Heads because gusto yung ipakita nga full force sila nagpasalamat.
6: You know the idea.
5: That, inang point ba nga, imbes nga ikaw lang nga daang mag-gwa nga nagpasalamat, gusto mo ma-feel nga bilo, amo na dapat.
6: Kaya kini si ma'am, kada interview tani siya, pero may mayang basa, hello, good morning.
5: Ang yes, talaga. Mabuting tao, mabuting buhay. Mabuting tao, mabuting buhay. Wilson Villena, kamusta ka, hi?
6: Isa pa na.
10: Kamuting kahoy, ang diet natin ngayon.
6: No, guy, na Kuya Wilson, sa kamuting kahoy, tapos mapusin. Nga, last na lang ni...
5: Sangyup.
6: Tapos taugan ko siya kanin. Ngari ko sa balay, brown out day. Kung bago ka lang nag-plus ka, kasangyup ka.
10: Diba, John, diba, Eric, no, para sa dugang ang mga detalye, karong tagbay lang ako sa mga tibay para sa ako sa mga video report to sa distribution ka rin, no, sa school supply sa Negros Occidental High School. Dugang ko na lang kasi na dyan, I think we have time pa naman siguro, no, at masugod ko na lang, managpahayat sa buong sa Bacolod City Mayor Greg Pataya, no, official na kay Ganon Sar, sining semana ang localized nga 911
5: sa anong diferensya sa ribag siling kang localized 911 kuno biya ratanga NIR 911 ang localized di Bacolod
10: City alone.
5: Bacolod City alone.
10: And database kina adjunct sa Eric sa Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office dira di ka mismo mabato sa mga responders kita sa gender man mahalin sa may CDRM. Oh, so ang purpose ni number one kita sa dyan i-address ang language barrier pala kasi mabudlay.
5: So for example, kung ang tawa, ano nga mga tawag ang pwede tawag sa localized 911 para maklaro ta?
10: Emergency kit kita sa dyan, no? Pwede ka mo nakatawag for sulog o kung crime at the day pagi sa
5: PNC. Okay.
10: O kung anything, no? Kasi nang la-responder pala, pwede ka mo din ang makatawag. Actually, some first day, din na nagatag na sa blue signal,
5: LG, may roll out na, wow, very good. Kaya nga, yun sila na clearance mo. Kaya kabalukan, national program ni. Ang purpose, siguro kitang pinakauna kag i-primary, nag-localize ta.
6: Yes, yes.
5: Para to solve the language barrier problem.
6: Kaya mo nga ito, puntahan nyo dito sa puno. mo nang mudlay gid puno banago gle.
10: Actually, kaya na sa kaya na so good si tong nakakatapos si nata po yun na nakakatapon po sa nakakatapon na yung ang 911 sa Bacolod sa mga tawag ang ilang kinahilan kaya ni Bacolod City Mayor ng Kasataya is ang ilalim ng Skontian as far as Bago City. Nagtawag 911 ang Bago City ng mga residente kaya ng land rescue nagsulod sa database sa Bacolod ng 911 at sila nag-responde na daw dito sa may kwan, sa may
6: lugar kundi nagtunan Wilson.
10: Yes, Kesa Derek.
6: Nang pwede ka makaayo nga makasulod abi kay Pavel Jan si Wilson, no? Tapos matan-aw tabla ang kung how they work, how will they do it. Do i-document abi son.
5: Pwede guro.
6: Ayo abi son.
5: Pwede guro.
6: Kung pwede ka kay wipe na mo.
10: Matabuhi na siya mag-launching. Kasi siyempre kinanglantag hindi pa dito.
5: Gino-brand na guro. Subong nag-dry run sila and then they will have the official launching. Wipe a date kung saan officially i-launch ni.
10: Siming nga si Manak, isa na dyan lang ang ginapal, pero ti-update lang ko si Mayor Greg, no, kung saan okay, ang specific
5: very good, very good.
10: Na i-launch yun siya. Pero for the meantime, sa tanguain na yan, ano na lang na yung ceremonial na lang.
5: Ay, mayo kaya ra ka na, Son. Basi ka rin makalanaw ka, pa, may isa ta kayo on si mo. Ngayon ka man appointment kay Mayor Greg, ha? Kay ma-bisita ta sa opisina niya.
6: Atobla?
5: Atobla, ha?
10: Okay, doon. Oo, kay Ligat. So, balaan ko lang sa pisa na dyan. Nag-smile din po.
6: Ato na, ato bala. Hindi na pagdugangi ah.
5: Katilaw ka kikaroon kay Ariolin, si Giabla.
6: Hindi na pagdugangi ah.
5: Gusto mo si Ariolin, mamisa sa imo? Maliog lang ko na bison, basi pwede mo mayo. Ha?
10: Yes, kaya naman dyan. Mapapag-expect yun. Kita kayo pa sila sa school principal.
5: Okay. Sige, pagwa bala, ayon mo kung ano ta availability. Sige. So, manami ini. So, wala pa sa exact date, pero abi mo namin kay kisa amin magasulod taga Bago, di kung magsulod taga Bago, manawag mo lang ng aton nga 911 sa Bago, please respond. May call kami na baton from Tabunan.
6: Amo niyo. Nami na, I like this idea.
5: Ang nami lang diya kay, ang idea nga nami, dre, kay ang mga, hindi ba lang magtagalog, hindi na mabudlay yan.
6: Mabudlay ba lang magtagalog, puntahan mo dito sa puno.
5: Kaya, sir, pwede pasugat mo, may sugat dito, uwi tayo.
6: Uwi tayo.
5: Sabi sa police testimony, siya may pilas
6: ka. May pilas ka.
5: Hindi sugat, legally, sundo, galing gusto yung balon.
6: Amo nang mabudlay.
10: Sir, may mapasugat dito, ba mapapila?
5: Yeah. Ha? Ba't kung gusto mo pa magpasugat, ba't ka tumawag pa sa amin? Ha?
6: Yeah, sir, bilis. Sir, bilisan nyo, sir, may inihaw dito. May inihaw. Siling sang gasabat to. Nga may inihaw, ano yan, may pulutan?
5: Sugbar yan sila
6: inihaw. Hindi, sir, inihaw, gindobla. Yeah, may inihaw.
5: Amo na purpose ka, ha? Amo na purpose ka, nga nag-localize na kay basi maligin ulo sa mga log sa ito.
6: Yeah, may inihaw, Mark.
5: Nga, sir, ang sugat ko dito, binaril.
6: Oo.
5: Yeah, ha? Natural, pag binaril ka, may sugat ka. Tigali kay ang subot niya balon. Nga, sir, ang nagsugat sa akon, blag, itiro.
6: bilisan nyo, sir, kasi inihaw na dito, inihaw na. Nga, mano kami
5: naman. Hindi naman kami gutom.
6: Inihaw,
5: ayo. Ang nami kay bisan wala ka load kay Pyberic, pwede ka 911. Nami ha, at least wala na duro gamo kag hindi ka na hindi ma-confuse ang operator. No?
10: Kasi sa Jan kay Pyberic, actually very timely ini no. Kinahanglan kasi I don't know kung nabasa niyo naman in recently na may incident no. Na nationally may natawag na 911 kay Jan but unfortunately, 10 minutes, different than it took him 10 minutes para nasapat sa 911 na national and ang pasyente nga tinanglan sa public na patay din. So, this is why man nga nagambang siya ang NGO no, na mahinay ang response sa national. Siyempre, to address yung mas matasig sa different than it ang
5: nag-responde. Pabalon na lang sila, Son. Nga bisa mo la load ila cellphone, dial lang sila 911. Pwede makatawag.
10: So, amala na siguro na kasi sa Jan kasi sa Eric naman
5: ito. Sige.
10: Sa Bacolod City Government Center, yan kinaturo sa inyo sa Kalwan sa Mike City 3 Bayo Pagadu DX 500 o po nato sa patrol si K.K. Vincent Coralde na naman si K.K. Winston Villana para sa kampiyon niya sa servisyo publiko kagalingawan sa Negros K.K. Vincent.
5: Thank you so much, ha? Tayluan ta si Arp Amores, mamati ita eksplikasyon kasi damo nag-react mo. Yan kung tigulang ka nimo, yan dapat gibladaloon ka to kagtuang-tuangan.
6: Bit-bit tone game mo yan.
5: Ang punto, dabla, kung ikaw, abi pamilya, i-volunteer mo gigag ituang-tuangon si Lolo, kahit iba si makadanlog ka mo sa dalan, kaya kipay-birake. Why tagi na pangayo? What if samtang gatuwang-tuwang ka mo?
6: Natumba.
5: na kadalin asa bigatwang tuwang kundi statay na butang sa italital to.
6: Kaganga dalon mo gitay.
5: Ti ang justification amo ni.
6: Yandya.
5: Ang pamilya ya kuno among nagtuwang-tuwang ang puntobla aga pwede man lang tumakadto ang balon nga ti si tatay hindi bangon amo ni. Actually ang ginahimo dato verify pwede man lang kadto tong barangay
6: BHW.
5: Kasi nga ti okay pa man di statay oh. Puti ang punto nga gituwang-tuwangan, yun lang pwede mo lang. Pero ikaw, abing pamilya, pabudlayan mo pa yung lawas mo para lang magkwatos ang ayuda.
6: Paglupok sa balita, mambang, hindi ha, amuna-amuna to ya.
5: Ha?
6: Amuna-amuna to, kami lang to ya, white yung minagsugo sa amuna.
5: Ina, ang logic dictates kagi Paberic, no?
6: Masakit tatay mo.
5: Ang gamasakit ang tatay mo, may ginabatsyag, tuwang-tuwangon mo, para magkwatos ang ayuda niya.
6: Hindi mo.
5: Ha? So, nagpatag man siya, singa, amun to ya gusto. Di tanawan tabi, anong natabo, Dri? Ang taga ni Gross actually, may mga buot ng isla. Kamalo ko ako kisa, ang ginatawag na sobra nga sugar coating, kisa nga bahol pa.
6: Ganyan, telito na marin siya.
5: Telito na marin
6: siya. Tuwang-tuwangon mo, hindi mo, ikaw magkantuto.
5: Abi-abi, bang kutabi ko siya sino. Number one, ang pagtuwang-tuwang, kapoy na.
6: Kapoy na.
5: Risgo na.
6: Masimag, masakit pa dugo.
5: Along the way, init pa, maulanan ka sa tagwa-tuwang-tuwang, pro.
6: Malukma.
5: Do you think ngayon kung... Ang sabagay, tinghambal na rin yun. Sige, amon lang ito yung gusto. Amon lang ito.
6: Sige, ay mo.
5: Pasugti, bala.
6: Pasugti.
5: Yaring report ni K5R po. K5R, good morning.
13: Good morning, K5L Jan. Good morning, K5Eric.
6: Morning, morning.
13: Mati. Inisyatibo lang nila, K5L Jan.
5: Uy, ganun ito na.
13: Kung nga aila ini, gintuwang-tuwangan, kasi papanaog, no? Halin sa bukid.
5: Correct.
13: Sa diin sila nagapuyo. Patulong K5L
5: Jan. Do ano kalayo, anay? Ang bukid, baka doon sa Banwa.
6: Di nga lugar na, Arf.
5: Di nga lugar man?
13: Sityo Agit-It, Barangay Biaw, no? Banwa.
5: Bosh, ang alan pa lang sa sityo na K5R.
6: Agit-It.
5: Doon lapit-lapit sa Lagit-It ba sa kamay. Pero
13: no,
5: you know.
13: Sityo Lagit, Barangay Biaw, no?
5: Biaw, okay.
13: Kung si Kakipad Eljan, siling sang bata, no? Kung sa diin, isaman siya ang nagtuwang-tuwang sa ilang amay.
5: Mm.
13: Kung si Laya ang magpanaog, sarang siguro isa ka oras.
5: Mm.
13: Pero kung kita ko, no, nga hindi sanay, kag hindi anad sa pagpadulhog, pasaka, sa amusin na ang sitwasyon nga dalan, siguro gaduwa o tatlo ka oras.
6: Tapos, tuwag-tuwag,
13: mista tayo. Kakipad Eric, Kakipad Eljan, nga bit-bit nila ang ilang amay.
5: Grabe ba?
13: Sarang-sarang, Kakipad Eljan, Kakipad Eric, sa nga isa ka oras kagtunga.
5: Grabe.
13: Tunong sa ila.
5: Ara-ara sa video, ay sa the board block mo, kay gina-report ni Arp. Arp, report ka lang kay Mamati, kami Arp ha. Mango lang kami, anay, subunis na mo, Eric. Mag-komentaryo kami karon, di na maayo. Mango lang, anay, kami, go ahead lang, kay five Arp, Mamati lang kami?
13: Yes, Kakipad Eljan, Kakipad Eric. Ginkatuan atong Birnes na adlaw ang lugar, no? Kung ang balay ni Congressman Dino Yulo, ang Congressman sa 5th District.
5: Mm.
13: Kung sa diin, iyaman inigin patawag ang pamilya, no? Kung sa diin, ini ang nagtuwang-tuwang sang ilang amay. So, ginkatuan atong timing, gin Kakipad Eljan, Kakipad Eric. Oh. Ato dito, no?
5: Mm.
13: Si Pastor Rolly Pakulanang ang bata ni sang lolo, no, sang bedridden nga din papanaog nilang ilang amay.
5: Mm.
13: Bangod suno sa ila, ang rason nila kay Kevin Eljan, kay Kevin Eric, daw ka acceptable man bala. Kasi kung nadumduman natin sa Kevin Eric, kay Kevin Eljan, may bagyong Tino. Ang 5th District, isa sa mga naapektuhan din, no, sang bagyo Tino. So sa tiyon sang pagpanagtaganay sang assistance, isa man ang pangalan sang ilang amay. So, dito sila nagkuabasi kay Kevin Eljan, kay Kevin Eric, kay tungod last time sang nagbagyong Tino nga ginhatagan sang assistance ang ilang amay, daw kadamo pabala sang pulo pamangkot, daw hindi
5: you sila magbating. You see, kita mo. Tita ni Isaac, itik note ko na sa go ahead kay 5 Arp, subong itik note ko na mga ginapangambal mo, ha? Okay na, hindi sila magpating, abuhin ang amay. Go ahead, damo question. Go ahead.
13: So sa tunga tion ka Kevin Eljan, dito sila nagkuha sang leksyon kung nga agin papanaog nilang ining ilang amay sa sininga hugada. Kaya sa tunga tion sang bagyong Tino, pagpanagtaganay, damo pa kunor kubikos, damo pa pamangkod, hindi sila magpati. So this time, sang uplift nga hindi man tumatawag orientation ka Kevin Eljan last week, tungod na hinun-anon lang ito sa tunga sang MSWD kag sang mga beneficiaries naton sa uplift. Mm. So sa tunga tiyon, ginpapanaog nila tungod nga na dudla na sila kay basi indik naman liwat mapatihan nga buhi pang ilamay, pagros pa ilamay, kag ara pang ilamay sa ilang panimalay. Mm. So sa tunga tiyon, kag Kifed Eljan, kag Kifed Eric, ginpapanaog nila ini ang ilang amay gamit ining habol nga ginahigot sa kawayan, gintuwang-tuwangan sa iyang mga kahinablusan, lakip na dire ang iyaman ng mga pila ka mga kabataan, bulos-bulos, papanaog, padulong sa proper biaw, kag nagbiyahe naman, padulong
5: grabe,
13: sa...
5: Grabe,

0: the PSA who provided the data.
1: Okay.
0: Now, gintan out tadi sa record key 5R, based sa atong amigo bla, sa research, ang PSA or the Philippine Statistics Authority nag-collaborate sa Department of Social Welfare and Development para sa pagpatuman sang Uplift Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport Program.
2: Yes.
0: Ang PSA nag-provide sang on-site national ID service sa payout location kaya nagagamit sang community-based monitoring system. Now, Dragor sa Biao Binalbagan, nagpanagtag sila sang Uplift. Pila ni ang ginahatag sa kada beneficiary?
2: Suro sa atong interview ka K5L dyan sa bata ni nga kay Pastor Pastor Rolly, 2,000 man lang
0: Tanong ang tsura ni tatay sa pagdatong tuwangan.
3: Ang kaon, sinagtuang tuwang ni Kagplite, guro na bilis sa 2,000, guro 300. Makaunod mo pa.
0: Ang plite. Diyos mio. Kao ng tubig.
3: Si ano lang ang bal si Congressman Yulo?
0: Ano ang Congressman?
3: Ano ang bal niya? Okay ko naman. Okay man.
2: Sino kay Congressman na Dino Yulo, nag-ibot gitsaya. Nag-abot inang balita sina sa iya. Kaya wala iya sang request no or recommendation ining DSWD, especially ang iya opisina, kag ang MSWD nga dapat personal gid no nga magkadto especially ang mga bedridden sa mga may ginabatsyag bala naton nga mga senior citizens sa
0: tingagwa yasin eh nagmatomato nagsiyakwat kita tay nila ngindala nila sa pagkabudla talamon ko arpang sitwasyon budlay-budlay gid arpya mo kita ya. Siguro atong sobra tatlo oras lang, kati na isa ka oras, probisan sagad sila sa amon nga sitwasyon.
3: Budlaya po na.
0: Kung kapoy na ipapanaog nila, pag-abot, makuha sila 2,000.
3: Ini kung tuntun na nga mato-mato na, amon yung pinaka mato-mato, kung hindi ko kinchindi nga, yung mato-matoa nila.
0: Do you think? Si, kung wala man lang sa nag-instruction sa ilan yung dalawang statay nila, mautod ginis lang sa isa kakawayan.
3: Mato-mato, hindi mo yan.
0: Baka luoy man. Pero siguro lesson learn na ni, no? Anong hambal niya, no? Anong hambal ni? Mango lang kami yan, eh. Arap, budlay na gini. Pag analisar kami, karo dalam na gini. Mango lang kami yan, eh. Inang, anong hambal ni Kong Dino? Eh, sila na lang makadtotos babaw?
2: Yes, no. So plan, no?
0: Kay si Kong Dino, yan nagalakat. Manggidiya mo, nagalibot. Manggidiya sa kabukiran.
3: Oo.
2: Nga mapalapit na lang sila, ya. Kasi may ara sila tani plano, kakipad Eljan, kakipad Eric, na makuha na lang bala through GCash. O galing ang problema sa opisina ni Kong kag sang DSWD, ang iba naton nga mga kauturan dito sa kabukiran hindi kabalo magamit sang GCash, wala sang cellphone, kag sila din wala sang signal dito.
0: Kunway abi so, nag-viral ni sa Facebook kay kita ni Matulbar.
3: May kunla ni nag-viral mahambalayan nga nagmato-mato lang kami. Mito batuan mo ni amo nga sitwasyon mo do ka bahol.
0: May nag-viral sa Facebook no kag isa ini katampa sa namong gobyerno. Because the program of the government we should bring the government closer to the people. Hindi kay it should be the crippled must go closer to the government.
3: Imbis yung people, the crippled.
0: Si Stata, hindi na klakato.
3: Breathing the crippled closer to the government.
0: Yes. Kita yung mamato-mato, because you're crippled, tuwang-tuwang.
3: Tapos sa mga bata, yun ang mato-mato, loko mo yan. Tiyoke yan, mamango-mango na tanay.
2: Oo. So, kakipet Eljan, kakipet Eric, naglapta, hindi nag-viral, nag-trending, hindi lamang sa...
0: Bilog ng Pilipinas, di ba, Arp? Bilog ng Pilipinas, nationwide.
2: National
0: niya, Sir Eric. Grabe nga pag-viral. Kaya damo, nag-react yun nga sa Audus, may lamuning silot nila sa bilog ng pamilya.
3: Tapos, niya ma-preskonta.
2: So, nakalapot inik, Eljan, sa regional director sa Department of Social Welfare and Development sa Cross Island Region.
0: At ito, tanan guru, subong.
2: Attorney Arwen. No, kay Attorney Arwen.
0: Ano nga bulan, subong? Ano nga bulan, subong, Arp?
2: Agusto.
0: Agusto, naglapaw ng Semana Santa, promosos ang Poncho Pilato. Sila kalbaryo ning inagakwat.
3: Kalbaryo.
0: Tapos, ang DSWD, subong damo na ng Poncho Pilato. Oh. Pero...
3: Ay, lalang na yaw, kami dalabot na.
2: Nagpagwa sila sa statement.
0: Ngayon lang kasi kung lali, nakakita si Nino.
2: Oo, aton man na-interview via phone call, no? Ang regional director niya si Attorney Arwen Razo, ginpahayag niya nga wala yas ang natabo nga payout, no? Sa raton na adotuwangan.
3: So, may pag-payout to?
0: Ano lang galit to?
3: Ano lang sila to? Oh, Diyos ko!
2: Wala sang payout during that time. Wala man sang orientation during that time. So meaning to say, kakipad Eljan, kakipad Eric, sa tunga lang inis ang MSWD naton.
0: Tinga!

0: Ano yung instruction sa game is WDAO?
1: Yung wahigali niya?
0: Do you think, ayan, hindi nga mga tao mabit-bit sa kamunika budlay kung nalang instruction sa ila to sa dalom?
2: Correct ka
0: kita. Tiyo si Saon, tani, anong information yung ipada? You know, kung may information nga dapat datong sukto na nagpalabot sa information.
1: I think this should be investigated.
0: Yes.
1: Hindi na yan nga po. Hindi na nga mambal. Ang yan nga, pastor ka, bata ka. Amon-amon lang to. Tingagi dulog nyo kung why lang to pay out. What happened? Something is wrong here.
0: May problema. Nga, pangabudlayan mo dalon. Okay lang tani kung dalon mo sa ospital na kay may rason.
1: Oo, tapos si kung dino, dapat kung imbestigaron ni nga ang amon inatabo. Kaya hindi, this is not good.
0: Abi, pabatitas kong Dino sa dos minutos, bay, kay pabasad na pag-inyar pa. Mango lang tayo, please.
1: Oh, sige.
0: Hindi lang tayo mag-commentary. Mamati, kita biyan na yun.
3: Sa Biaw nga, ano reaksyon mo ni sa natabo sa Biaw?
4: Okay, kagab, ipalang no, sang una, unang kabalo, sang sitwasyon sang Biaw, no, ginayo na natin si Kapitan, nga baka pag-istorya, no, para makita man natin kung ano gin man actual na tabo, no. So, base sa aton, panginunanon kay Kapitan, kag sa mismo, sa natungdan, no, sa bata, kag sa apo, nga nag-post, no, ti, ang ila, sila man mismo nagahambal sa ila, ano, sa gimbutan nila sa Facebook nila, ila, ito yung inisyatibo.
0: Okay. Sige, Arp. Thank you, Gid. Ila to inisyatibo. Tiwai tami mo. Ila niya gusto. Arp?
2: Yes, Kakifed Eljan, Kakifed Eric. No? Kag nahibaluan nga pauna nga payout ang patikayunon sini nga Agosto 18, buwas ng adlaw, Kakifed Eljan, Kakifed Eric, ang sa bahin sa nga Biaw, no?
0: Sige.
2: Nga parte ng 5th District. So, pinalauman, ina natin, Kakifed Eric, Kakifed Eljan,
0: sige.
2: Nga makabato na ini si Tatay ang gintuwang-tuwangan. So, report sa patrol, Kakifed Eljan, Kakifed Eric, ini si Kakifed Dinarf, Amores Tugalon, para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5. No, sir.
0: Nag-react si Congressman Super Dino, si Lindy Romar Duran, no? Ang atong punto mo ni, no? Sa programa sa gobyerno, dapat klaro. Parang ang tao, hindi man magsalasala kung ano ang ilahimoon nga pati imposible obraho nila. Dito naman ni, why man to pee out? Ano yung gadgad nga tuwang-tuwangan mo sa tatay mo dahil unlog to sa banwal sa binalbagan?
1: Hindi ko na pag-upiya kayo kasi madunulan ko.
0: Why not a tiyempo kaki Pai Eric? Another day!
1: Another FDLP.
0: Sa pata naman sa among CEO kay President Dr. Abilu, yun po naman ang aton sa technical partner, Rainiel Alcantara, inaita James Sarmiento. Kaupod man ang aton sa nga mga station managers, Rods Palma, Jin Shatita, and Corinne Cubia. Ako si K5, Elgin Castan.
1: Ako naman si K5, Eric Tenerife.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 Blues FM.
1: Bye-bye.
5: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
6: D3, Payo! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulamas, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka! Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Payo! D3 Payo! Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka! Mag D3 Payo ka abyan! Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na! DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka! Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian! Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa
6: Mighty C. Mighty C.
8: Mamaka sa mga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C.
8: Mamaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala. wala na magbalik.
6: TTX Coffee Mix.
8: Umaga sa mga butik.
6: TTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
6: TTX Coffee Mix.
8: Umaga sa butik.
6: TTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina, gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
6: Spore Biotics, naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
6: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Impormasyon sa ikaayong lawa.

0: Rosa, Boyzul Weta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, ma-edukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang paghidait, pagpakamaayo sang nagaisanan nga Dios mangit ara sa atong tanan. Dapat kita maging healthy. Ini nga programa informasyon sa ikaayong lawas. Ginadala sang grupo para nga manatili kitang healthy. Oras subong alas 9:04. Sa liwat mayong aga kag-upod naton sa atong nga programa. Si Brad Paul nagalitik ang mga maskulo. Kag si Sir Kevin amuman nagalitik man ang mga maskulo kay grabe exercise. Uh-huh. Ang exercise kinanglanong ginaton adlaw-adlaw para ang figure ta magiging husky, magiging matsong-matso. Uh-huh. Ah, kag
2: para tigulang.
1: Oo, kag malikaw kita sa mga masakit. Before sila na akong pambalon, ha? Dapat remind ko kamo anay, sining aton DTX 500. Hmm. Amun yung pinakasimple nga pamaagi para manatili kitang healthy. Hmm. Ha? Kag of course, obdantasing mighty siya ang alkaline nga vitamin C, kag D3 bio, kag Clinica Spore Biotics. Amun ni no, tapos sini makainom kamo abi, akon kamo dayon kamustahon kung anong pamatyag nyo kung manatiling healthy kita permi. Sige, upod naton si Sir Brad Paul kag si Sir Kevin. Mayong aga mga partners,
2: mayong aga Engineer Ronnie Albao supunan ta karon ang aton nga gindiskusan nagligad ining colorectal cancer. Kag paano makabulig si DTX 500? Ang aton subong i-discuss is ang mga sintomas ano. Uh-huh. Ang mga palatandaan nga base delikado na ang ginabatsyag mo nga sakit sang tiyan or problema sa tiyan, hindi na basta-basta lang kundi colorectal cancer na gili. Kag paano ini mabuligan ni DTX 500 nga ma-prevent ining klase ining sahi sang balatian? Good morning Sir Kevin.
3: Good morning Sir JP. Good morning Engineer.
1: Good morning.
3: No? Sa aton nga mga suki nga tigpalamati ang Isil North, Isil South, Isil FWs, mga solid supporters naton, KSS naton, mayong aga man sa inyo tanan no. Kasi syempre dapat naka DTX 500 na kamo para may protection kamo against free radicals kag healthy aging. Kasi okay, syempre ang aton nga mighty C alkaline vitamin C nagapabakod sa aton nga resistensya, kag ang D3 bio aton protection sa anuman nga sahi sang infection no, tugasang mikrobyo, kag ang nagapa healthy sang aton gut ang Clinica Spore Biotics.
1: Okay, proceed na kita no. Sining colorectal cancer, ano ang mga simptoma, kag ano ang dapat himuon, anong mabulig sang DTX 500?
2: Nagligad Engineer, istoryahan na ton, recap ko lang, nagataas ang incidence sang colorectal cancer sa mga Pinoy,
1: okay,
2: mga Filipinos. Probably something wrong with what we are eating.
1: Mm-hmm.
2: Hanggang aton nga habit. Now, diri kita sa mga sintomas, no? Ayun, siguro ang iban well aware naman. Ang mga sintomas na makita, mga delikado, number one is may bowel changes. Anon asyambot sa lingon? Ang imo nga pupo, galiwat-liwat.
1: Mm-hmm.
2: Sample, bisubong tiga.
1: Mm-hmm.
3: Kulayan ka mag-ariya, no?
2: Oo, oh, mag-ariya. And then, pagkabuas, or dasong adlaw, loose naman.
1: Okay.
3: Ng, gadalhay.
2: Oo, oh, gadalhay lang. Kisa watery. Hmm. Hindi siya bla consistent, no? May mm-hmm paglain-lain. Hindi man tanan nga paglain-lain. Basi pagka, lingo, nagkutoy, gulping tiyan ko. Hindi. Hindi mo pamparin. Damo yung mga rato.
3: May instances pa na Sir JP, nga ang imong pagpupo, daw ka nga isang kanding.
1: No. No. Kanding? Gagmay-gagmay lang?
2: Oo, obstruction.
1: Bilog-bilog.
2: Now, ari pa, ang tsura sang pupo.
1: Mm-hmm.
2: Kung ang imo pupo, Engineer, daw kita ka nang ginakaunta nga sarapina sang una. Mm. Daw tipon-tipon.
1: Oo, oh, daw. Oh. Okay, oh.
2: Oo, nga may sugar na
1: blan. Daw isang kanding gani.
2: Kanding. Bilog-bilog. Kaya nga, Engineer, ang explanation amo ni, sa colorectal cancer, may obstruction, may constriction sa imong colon or sa imong rectum.
1: Rectum.
2: Kung sang bukol.
1: Okay.
2: Ting makalabay, dirakis a, gagmay lang. Tututod mo.
1: Okay.
2: Ano pa? Meron kisa nga ang imo pupo daw lapis lang kadako.
1: Okay.
2: Do lapis lang kadako.
1: Ang laing pagida kung may upod nga dugo.
2: Oh, bayan ta ning dugo, do lapis lang kadako.
1: Aha.
2: Subot silingon na gamay ng alagyan.
1: Okay.
2: Kaya dapat yung pupo mo, yung dagko ni engineer.
1: Oo.
2: Oh. So, gagmay ang alagyan. Now, ano pa? Kung may mga amo ka ni, once, okay lang na. Bro, kung daw consistent na bla.
1: Kag kung sakit na bigagwa.
2: Hindi ka mayo makapupo.
1: Mm-hmm.
2: Do mapupo ka na gid pero hindi magwa.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Minano mo ka inom mo. Kukis a ining pagpupo nga hindi magwa, basi kulang ka lang sa fiber.
1: Okay? Kulang man sa tubig guro, basi mala.
2: Sa tubig, okay. Dehydrated ka. That's why ang imo nga stool impacted. Or talagsa ka man pupo, engineer.
1: Mm-hmm.
2: Kasi hindi man tag isa ka semana kay hindi ka pupo.
1: Aba, grabe na na. Oo.
2: Ako ya twice a day bala.
1: Well, mayo na.
2: Sa muna, tag once, every other day. Pero sa ginambalan ko sa akong nga friend, nga i-training mo, gindo, pati training ka.
1: Okay.
2: Subong din ako kasaw, nga hindi ko kapupo aga kagapon, since nga nag-medrep ko in 2003,
1: uh-huh,
2: until 2007 or 8, dira, engineer, nagsigin ako niya nga 2 times a day kaya muson, nagpupo.
1: Pagkatapos mugtaw kag before matulog
2: nga gatiner ang imo nga poop sa imo nga
1: correct
2: nga intestine ano pa ari na sa ginambal mo kay na ang bleeding Sir Kevin. Ano may mga duha ka klase bleeding, ang isa fresh
1: okay.
3: upper kag lower
2: kon lower GI preska puti pula gina nga dugo
3: ang colors ang ilang higko is pula or pink no so that's the sign nga may ara ka lower GI bleeding no
2: kun itom naman no
3: buti ligon no,
2: no? Ato na taristol no ato ya sa babaw ang isa pa da Sir Kevin di ma ko determine sang kwan sang anemia eh. Kung ma-anemic ka, kaya nga, sige ka to bleeding sa sulod. Huwag ka lang kabalo. So, pag any dug, may araman case of hemorrhoids. Inabalang, grabe mo ka-strain. Pupo ka.
1: Pero sa akin,
2: napilas.
1: Ang lining.
2: Oo, so, lining. Magatubod na yan, gatubod. So, inakonsigurado mo nga hemorrhoid.
1: Okay.
2: Basta may makita kang dugo, tapos gisigisigi na, ipacheck up kita sa doktor. Kaya again, early detection is your best option. Ano pa? Discomfort sa imong tiyan. Pero may kakutoy, engineer. Basta may kutoy gani. Wala ka may minakaon, kakutoy lang siya. No? Amo tambal ko, may dala na to ang Sir Kevin nga dark taristol, may bleeding sa rectum, tina, budlay na. Kung kaisa, may ba? May
3: or
2: ba man?
3: Could be sobrahan kakaon sang mantikaon, Sir JP, kisa ang imong higko. Okay. Greasy.
1: Okay.
3: Tingala ka na sa toilet bowl, may mantika. Kita mo ginasaya. So greasy, may times naman nga color green.
2: Okay.
3: Kung color green, but silingon wala matagaan chance ang bile no nga i-digest imo food.
1: Okay.
3: So wala bala mayo na digest imo food. That's why ga green.
2: Ang normal nga color sang akay midtek ni bimo.
1: Sa
2: tsura bala
3: sa so ang normal nga color Sir JP, ga range na siya sa light to dark chocolate. Or brown, no? So, amo na nga
2: ito. Ay, normal lang ako.
1: Ah, normal gito.
2: Ano yellow? Ano ka kwa niya? Ano may pagka-yellow?
3: That's
2: normal na.
3: Ano ka mo normal?
2: Kaya, ano to gani? Ang pinaka, ang lighter mo daw?
3: Light na.
2: Daw light siya.
1: Light brown na.
3: Dark.
2: So, ang dark chocolate, normal pag
3: normal pa na siya.
2: Okay, nag-away ko. Abi mo to ga dark.
3: So, affected man na sa diet, especially kung nakakaon ka man chocolate, kaga, example, be, sa mga nagkakaon, dinuguan, syempre,
2: nagligad to na kinulbaan ko. Pupo ko. Itom-itom. Dumduma ko. Nag-anguli ko dinuguan.
1: Oo.
2: Nagligad naman. Kulbaan ko kay pula-pula. Gadya. Nagkaon ako ni dragon fruit.
3: Pero ang nagligad na yung kinambal niya, sang way pa saga practice ang iya pagka-adventista.
2: Ayaw klaroon ko lang. Uh-huh. Si mga adventista ka mamati. Nagkaon ka dinuguan. Kalimutan ko siya. Amo-amo blasimo.
1: Nakahuli man sa iyo bibig, no? Pero ma-justify man.
2: Sa thank you, gig. Gag-intipan niyo ko. May mga dentista ka pamati. Sang unaga ka, amo pa kong dinuguan.
1: O gani yun.
2: Di ba? Subungway na kung di ka bakal, mga baboy. Anyway, amo na. Yan o, ginadadipinsa. Ari pa, incomplete nga
3: pagpuko. Ah, sa color green. Incomplete. Okay. Daw wala siya mayo gatiner. So, ang mga food particles, hindi ma... Kaya ang bile gabulig sa pagtunaw sa ngaton nga food eh. So, amuna, ga-green na siya dayon.
1: Inang liso bila sa santol? Pagwaya liso santol, gapon?
3: Indigestion.
2: Ay, kung mag... Kung, like Sir Kevin, sa laboratory mo, pagkita mo at first glance, Sir Kevin, makita mo man ang mga problema sa stool, ano?
3: May ara kami initial nga ano no, it's subjective sa Sir JP. So sa itsura pa lang no. Una consistency kagang color. So muna mo ginalantaw. Okay. And then microscopic na.
2: Dito na. Di ba may ara na fecal o cold blood ano? Yes, nga ang hindi ma-detect sang hindi makita ang color, makita ya sa
3: hindi mo na siya makita ang fecal o cold blood, hindi mo na siya makita physically or subjectively or even sa ano gani sa microscopically. So mayara sa kung magambalta o cold doga panago na siya.
1: Ah, mo galing. Sa kuan abi sa dumi mabalaan mo man nga may mga polyps na sa sulod.
3: At hindi sir engineer no. So regarding sa polyps, inaya mga ano na naya.
1: Internal
3: gina niya. Radiologic ng mga or imaging na.
2: Sige. Now, weight loss. Grabe nga pagniwang engineer. Mm-hmm. Di ma-explain. Wala ka manggajita, ganiwang ka kag-fatigue. No? Maamon ni gani ang imong ginakapoy ka, Pirmi. Amon ni gani imong mga nabatsyagan. Kapin pa 3 or 4 sini. Ipa-check up na. Delikado, kagkululbaan, pero ang dami sini, kung preparado ka naka DTX 500 ka dapat. Isa sa mga the best nga prevention ining pagkauntas ng fiber.
1: Fiber. Correct, no? Correct.
2: Kaugi fiber para nga scrubban niyo to ang imong tinai para matinluan. And then of course iwas bisyo. Iwas bisyo gid. Sa Wednesday istoryahan ta ang nga aga form from polyp to cancerous. Nga aga sugod ang cancer. Paano nga kay kon the more nga mensindihan ta ni nga aga sugod ang cancer, nga aga cancer ka sa tinae, dra mo na mabalaan ano ang naming approach. Kaya mo nang imulikawan.
1: Correct, correct.
2: Magsugod. Sige. So for now, kampanti ka dapat kung ga DTX 500 ka, kay isa ina sa makabulig sa imo, prevent sa colorectal cancer and other form of cancers kung taas ang imo nga antioxidant. Parisang gitsang mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Salamat. Salamat, Sir JP. Kag-proceed naman kita sa mga benefits nga mahatag sining aton nga D3 Bio. With Sir Kevin Bigay.
3: Thank you, Sir Engineer, no? Kag Sir JP sa imong comprehensive nga pagtalakay sa colorectal cancer sa DTX 500 Health Alert. Now, para sa aton talk ni Doc sa D3 Bio, no? Atong pag-istoryahan kung paano bala ginasuportahan sang D3 Bio nga may extra virgin coconut oil ang aton mismo nga immune system sa tion sang infection engineer. Aha. So ang infection no pwede ni siya tuga sang nagkalain-lain nga klase sang microorganisms magambalta microorganisms hindi ni siya makita sang aton mata makita ta lang ni pinaagi sa paggamit sang microscope engineer. So ano ini nga mga microorganisms? Amuning viruses, bacteria, fungi kag parasites, no? Ang aton lawas may ara several layers nga ginatawag sang depensa. Engineer, ang first layer naton, ang physical barrier naton, aton skin.
1: Okay.
3: Ikaduwa, ang aton respiratory tract, no? Kay isa na sa alagyan sang mga microorganisms. So, ang aton respiratory tract nagaproduce sang mucus.
1: Okay.
3: So ina mucus ang iyang purpose is to trap ang mga microorganisms nga nagalabay sa aton respiratory
1: tract. Kaya is do sticky na sa da
3: sa paginhawa.
1: Oh, sticky nga da na sa
3: tida. Even ang buhok sa ilong naton may purpose ina.
1: Mga line of defense.
3: Niya ang mga pollens da or mga allergens nga kasi naton as well as ang mga microorganisms, no? And next is ang aton gastrointestinal lining, no? So ang aton gastrointestinal lining is also may mucus na siya and as well as ang aton stomach has acids.
1: Okay. So kumpletos na tanang alagyan.
3: Yes, engineer. And then we have our innate immune system nga naga-provide sa aton sang rapid, no? Magambalta rapid, madasig pero non-specific. In short, tanan nga kilalanon sang aton lawas nga kontra iya atakihon kag para madepensahan lang aton nga lawas. kag may arap pa kita adaptive immune system which naga-involve sa aton mga B cells, T cells, mga antibodies naton, kag mga immune memory cells, no, nga maka-recognize ang mga past infections naton. So ang immune system naton, sophisticated network na siya, engineer, no. It doesn't simply mean nga kung may ara ka strong immune system. So ang aton nga immune system response, no, madasig ni siya magkilala sa mga kontra naton kag makusog siya makakontrol, no.
1: Okay.
3: Kag syempre gina-regulate niya ang inflammation. Kay kung kita may infection, engineer, dira mo mabalaan ang isa ka kakalidad sang strong immune system, hindi ka makabatsyag sang inflammation. Kay dasig ginatap na, kag dasig madula ang inflammation. Kay because ang inflammation amo ni siya ang isa sa sinyales nga may battle between your immune system kag sa microorganism.
1: Pero hindi tanay makita kay sa sulod niya mo, no, mga yes, inflammation.
3: Mabatsyagan ta lang na siya kung chronic na.
1: Correct.
3: Kung dugay na siya.
1: Uh-huh.
3: So, ang National Institute of Health nag-explicar nga ang pagtumar sang several nutrients, no, kaangay sang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3 naga hatag sa normal immune function, nagasuporta sa immune normal immune function. So ang D3 bio, no, ang atong D3 bio may ara na vitamin D3, may extra virgin coconut oil pa nga nagasuporta sa aton normal immune function. So nga importante ini siya, engineer, no. Kay ang una, ang vitamin D3 nga ara sa D3 bio nagasuporta sa aton nga bones, which is ang vitamin D3 is very important nutrient para sa aton bones. Remember, ang aton bones ang nagaproduce ang aton immune system cells.
1: Ara da ang mga kuano, mga kuansing mga antioxidants man ngalin sa aton, ga-ubra mo na para makontra ang kontra.
3: What I mean is, engineer, ang vitamin D3 is more than nutrient sa aton nga bones nga ang bones naton gali ang nagaproduce ng ginatawag naton nga RBC. While ang aton immune systems, including ang aton innate kag adaptive immunity, ang mga cellular diring involved, especially ang white blood cells naton, may aras ng ginatawag nga vitamin D receptors. So ang vitamin D nagaparticipate ini sa immune regulation, including sa pag-response sa mga invading ng mga microorganisms. So may mga pagtuon nga kung nubo ko no ang imo vitamin D, no, mas prone ka sa ginatawag nga respiratory infections, no? Kaga diri naman tayo, engineer. So amo na ang importansya sang vitamin D3 nga ara sa D3 bio. Pero aton tagaan importansya ang isa sa ang pinakamakusog na components ng D3 bio, which is ang extra virgin coconut oil. Now, anong ara sa extra virgin coconut oil? Ang virgin coconut oil or ang extra virgin coconut oil bugana ini sa medium chain triglycerides. Ang ari dire ang mga importante nga medium chain triglycerides, amuning lauric acid.
1: Mm-hmm.
3: Or ang C12 naton ang caprylic acid, ang C8 kag ang capric acid naton nga C10. So anong ini nga mga component, no? Particularly importante ini sila sa aton nga lawas. Kay nga kung makasulod ini gali sa aton lawas, engineer, dina convert pagid ini sang aton nga lawas, no, into a more potent kind of medium chain triglycerides.
1: Siguro mga 100 times ang iyang power niya.
3: No, especially ang lauric acid, gina-convert siya into monolaurin.
1: Okay.
3: Ang meaning monolaurin, ginakabig ini sila nga immune booster nga sahi sa mga fatty acids, engineer. Nga immune booster, kaya ginasuportahan nila ang aton immune system, no? Ginapanubo nila ang trabaho sang aton nga immune system. Kaya ang monolaurin, gali, engineer, pirti ka dasig kag pirti ka effective sa pagpatay sa mga microorganisms. Paano nila ginapatay? So ang aton nga mga microorganisms, mapavirus na, bacteria or parasite kag fungi, kung ang ilang nga selula mismo or ang ilang nga structure is made up of fatty acids man ang ilang nga panit, bala?
1: Okay, oo.
3: So we apply the rule bala engineer. Ang makatunaw lang sa fats is also fats, no?
1: Okay.
3: Because ang water kag fats hindi na magmix kla.
1: Correct.
3: So same goes bala sa saponification engineer. Example, ang imo nga kamot, no? Mantikaon.
1: Okay.
3: Kung tubig lang hindi makakas ang mantika.
1: Correct.
3: So kinanglan ta magamit sabon. Ano bala ang ara sa sabon nga makakas ang mantika? It's also fats, no? Halin ina siya sa VCO nga ara sa sabon. Same goes with the principle kung paano ginapatay sang extra virgin coconut oil ang mga kagaw nga ara sa sulod sang atong lawas. Ginaatake niya mismo ang fatty acid or ang
1: layer.
3: Lipid bilayer sa mga microorganisms kag ina ginatunaw. So anong ang major player gid nato, no, sa aton nga D3 bio sa pag-boost ng aton immune system is ang lauric acid. So 12 carbon saturated medium chain fatty acids ini siya. So gina-convert into monoglyceride nga ginatawag nga monolaurin kag ang iya simply ang iya pagid other terms ini is glycerol monolaurate engineer. So one of the compounds nga ginakabig sa mga health researchers nga may makusog nga antimicrobial activity. So pila na niya ka mga research studies nga nakapakita nga or naghatag sang atensyon sa lauric acid nga effective siya against microorganisms, no?
1: Kag tanay na makita sa DTX500.
3: Mm. So anong mode of action? Una, 'di ba atakihon nila ang membrane to.
1: Okay.
3: Lipid bilayer. So pagka na-disrupt na nila ang membrane, may ara na ginatawag leakage of cellular content. So ang sulod to sa mga bakterya maguluwa, kumbaga daw
1: ginwasag mo.
3: Ginano nila engineer, ginbuslutan.
1: Ginpenetrate nila.
3: Oh. And then so madulaan sang ginatawag nga microbial integrity ang mga bakterya, mga viruses, fungi, and then pag amo na natabo, nag-alawas na ila mga kasudlan bla engineer.
1: Okay.
3: Naguluwa na, wala na sila kakayahan
1: magmultiply,
3: magkaon.
1: Uh-huh.
3: So magsynthesis ang ilang pagkaon which magaresulta sang ilang nga inhibition or kamatayon engineer sa mga
1: kagaw
3: sa aton lawas. Inaya without the involvement pa sang aton immune system. That is monolaurin alone nga nagawork sa aton nga lawas. So, what exactly is ang monolaurin engineer? Ang monolaurin, ang bako ganigina, it is derived from lauric acid. So, naturally present ina siya sa extra virgin coconut oil. Kaya in fact, sang bata kita, may ara na kita steady source of lauric acid.
1: Which is gatas?
3: Ang gatas.
1: Ang gatas ng nanay. No? Oo.
3: Pero some later on, ang ini nga supply sang lauric acid, nadula na. Because kita mismo, na-outgrow na nato, edad na kita.
1: Correct, oo.
3: Hindi man forever nga
1: mag-breastfeed
3: kita, no? So, para ma-replenish natong liwat, ang steady supply natong sang lauric acid, we need alternative source aside from the breast milk.
1: Okay.
3: So, ang extra virgin coconut oil, kag ina, mahimo talang engineer, kung gatumar kita adlaw-adlaw, sang D3 bio. So, imagine engineer, adlaw-adlaw ka naga D3 bio, protektado ka sa anuman nga sahi sang infeksyon. So, ano ba lang yung mga infeksyon nga ginatawag na kon engineer? So may mga signs of infection ng aton lawas, especially kung kita gahilanat, that is a sign of infection.
1: May inanaway na sa sulod,
3: yes,
1: sa imo lawas.
3: Sipon.
1: Aha.
3: Ubo. Trangkaso.
1: Correct.
3: So kung manotice nyo mga suki naton nga tigpalamati nga ang ginahambal per minister boy nga basta ubo, trangkaso, hilanat kag sipon, D3 bio mo.
1: Correct.
3: Kay bangod ina sa monolaurin nga ara sa D3 bio. So amo na engineer ang bintaha kung adlaw-adlaw ka naga D3 bio, especially sa mga nagatrabaho, no? Kay syempre engineer, kung perme ka lang ga hilanat, perme ka ga ubo, ga sipon, apektado man imo trabaho, guba pa imo budget kag dasig mag buhin imo sick leave, no? Dasig maubos imo nga sick leave, engineer. So sa mga breadwinners naton, sa mga nagatrabaho, no, dapat bakod gid ya permi inyo immune system, no, dapat adlaw-adlaw kamo naga D3 bio.
1: Okay, no, salamat sa inyong information. Actually kinanglan tani ang D3 bio Kay tungod may mga infeksyon nga sulod sa aton nga lawas pirmi, pinagi sa mga viruses, bacteria, fungi, ka mga parasites. Ang isa pagin, nag-weak ang aton nga immune system tungod sang mga threats ni, no? Kaga poor nutrition, isa pa ni kakusa kung kaisa nga nagahina ang aton nga immune system, kikulang-kulang ang aton nga ginainom nga nutrients.
3: Kag isa pa sa punto, engineer, no, kay bangod ini nga mga kagaw or mga microorganisms hindi makita sang aton lawas, wala kita sang capability nga proteksyonan ang aton lawas, no, or actively bala maprotekta, kundi aton immune system lang gid makaprotekta. So para mabuligan man aton aton immune system, no, nga hindi ini mag overreactive or hindi man siya mag underperform, kinangla naton mag healthy diet, exercise regularly, kag mag syempre mag D3 bio adlaw-adlaw, para ang aton nga immune system always in top condition sa pag-atubang sang mga anuman nga sahi nga microorganism nga pwede magtugas ang impeksyon sa aton lawas.
1: Okay, no? So amo nang mga pinaka-vital nga himuon naton, labi na gid kung kulang kay sa tulog, Sir Kevin. Mag-inom kita D3 bio para nga ang aton mga immune system maging active, intelligently makaaway sa mga bacteria kag mga fungi nga ara sa aton nga lawas. Of course, likaw ta mga bisyo, ining smoking, too much liquor, mga alcohol, amo na ang aton mga rekomendasyon. Pero pinaka-importante, Opdan ta permi D3 bio, Sir Kevin. Pero
3: yes, engineer,
1: dapat maging healthy man ta sa aton nga panit, bla Sir Kevin.
3: Kagi na, engineer, na mention ko ang
1: first line of defense
3: naton ang aton nga panit, nung aton physical barrier, no. So kinanglan ta man pangalagaan kay muna nagaprotekta sa aton. So sa ano, no, amo ginang una nga nagasalo sa mga microorganisms. So dapat wala ka skin diseases, no, angay sa mga bunhi, pimple, katikati, no, mga alipunga nga tugas ang fungi. So ina sila dapat hindi na sila present sa aton panit, no, kag dapat nami pagid kung aton panit is hamis, kay nga kung healthy ka sa sulod sang imulawas, nag-radiate man ina sa imo panit.
1: Dapat, so, dapat may mga protection kita sina. DTX Beauty Soap.
3: No, DTX Beauty Soap, engineer, may skincare property, may ara pa sang ginatawag nga antimicrobial property, no. Kaya nga aton nga DTX Beauty Soap may mga active ingredients, no, may guaya haverin, halin sa guava leaf extract, may coumarin, no, halin sa ginatawag naton nga Madrid de Cacao extract, kag syempre ang lauric acid nga sa BCO nga sa sabon naton nga DTX Beauty Soap. Kag ang nami di, engineer, nagahamis, nagaputi imo panit,
1: kay may papain,
3: halin sa papaya fruit extract, nagamat-amat puti ang imo nga panit, nagahamis, no, kay mga blemishes da nga tugas sa mga free radicals, gaamat-amat na siya puti.
1: Oh, bisan pa, Sir Kevin, hindi puti ka na, hamis, pero kung may gausbong nga baho sa imo ilok, hindi man manami.
3: Yes,
1: so,
3: engineer,
1: busa nga nan opdanta sining aton Clinica DioFresh, Sir Kevin.
3: Yes, engineer, Clinica DioFresh, 48 hours of freshness ginapatay ang root cause sang ginatawag naton nga body odor, which is ang germs, no, nga ara sa aton kilikili nga once mag-mix na gani sa balhas, no, nagadira na nagasugod ang ginatawag nga body odor. So para malikawan ina, mag-swipe to the right, swipe to the left with Clinica DioFresh. Pero sa mga may problema sa maitom nga kilikili,
1: good
3: news, may Dio Glow na kita, kag ina, available tanan sa clinic branches sang Clinica de Alternativo Clinics, no.
1: Okay, ang ako nyo, Sir Kevin, nga proteksyon kada agaya, no, maliban sa tong ginmention tabi, ining kape. Kape, ako niya permi, D-Tex Coffee Mix, kay ginambal nato niya, nagakape ka na, nagadetox ka pa, kay tungod may ara sa chia seeds, grabbing fiber, Sir Kevin, nga kung mag-inom ka sini, at the same time, ginatinloan niya ang imo bituka. Happy ka na.
3: Anti-oxidant.
1: Ginatinloan niya yung bituka, kag-healthy, Sir Kevin, nami pa sang aroma, buting nga nun, panlalaki, pwede man pambabae, Sir Kevin. So, D-Tex Coffee Mix.
3: Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Pero kung kamo, medyo taas inyo blood sugar level or may ginatawag na high blood pressure, no, direto sa DTX Premium Coffee, no. Kaya nga itong DTX Premium Coffee, double dose ang antioxidant. May DSE, no, antioxidant halin sa DSE, kag sa Ganoderma Mushroom, no, nga mas nagadugay pag inangantay oxidant sa aton lawas para maproteksyonan kita sa premature aging kag free radical or oxidative stress damage, no? Kag syempre, ang iyang sweetener, stevia, engineer, natural sweetener, hindi makapasaka sa inyong blood sugar level. So, ma-enjoy nyo Japon ang kapait kag katamis nga manamit nga timpla sang isa ka kape sa DTX Premium Coffee. Pero kung kamo stress, dapat prebio coffee.
1: Mm-hmm.
3: Kaya prebio coffee may probiotics nga nagapanami sang inyong mood, nagapanami sang inyong nga brain, no, nagapastable sang inyong nga mood kag nagaproduce sa mga happy hormones sa aton nga bituka nga kinanglanon sang aton brain sa pagmanage sang stress. So mag prebio coffee kamo. Pero kung kamo may problema gani sa colorectal cancer sa topic ni Sir JP kagina, or constipated kamo, or may diarrhea or amebiasis, or even pabalik-balik ng urinary tract infection, engineer, dapat naka Clinicas Probiotics. Kaya yung Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units of good bacteria ang sarang iatag sa inyo sa kada kapsula. Plus, may ara pa ini prebiotics para kagsa sigurado nga buhi kag mapuslan gid sang inyo lawas ang probiotics nga ginatumar nyo sa Clinicas Probiotics. Kaya nga probiotics, engineer, dasig ni siya mapatay, especially kung ginabulad sa initan.
1: Uh-huh.
3: Pero ang Clinicas Probiotics siya, kay bangod spore-based probiotics siya, buhi gihapon, no? Resilient nga klase sang probiotics, makabato gid sa temperatura sang aton nga pungsod, no? Ang aton nga probiotics sa Clinicas Probiotics.
1: Okay, okay, no? Pero kinanglan taman, Sir Kevin, sa mga lalaki, bala, mga senior citizen, nga daw isa, nagkakadepress bala sila, nyo do hindi na happy si Mrs. Sako now.
3: Mm-hmm. Why na quality time?
1: Wala quality time. Kag kung may time ka man, daw gasurinder ng lawas mo. Kay tungod
3: si... may kapoy si Mister.
1: Oo, kag ang manoy niya, kapoy man. Daw wala nag-function bala masyado. Ang atong rekomendasyon, Sir Kevin, extend.
3: Yes,
1: food extend supplement for
3: food
1: men.
3: Food supplement, nag-improve sang blood circulation. Kay may makarut kag klavuwas ka nga bugana sa phytonutrients. Kag amino acid, nagahatag extra energy, kag extra performance, no, para sa extra performance nyo, kag extra quality time sang imo nga partner, no. So mag-extend food supplement. Pero syempre, ang relaxing time, dapat naka DTX liniment oil. Ang DTX liniment oil, sakto lang ang init, sakto lang ang lamig, para sa pagkakas sang palanakit sang imo nga kalawasan, no. Do amuning nami nga massage oil, engineer.
1: Correct.
3: Kay may aromatherapy na. Aromatherapy pa samtang ginamassage da ang imo nga mga muscles, ang imo nga lawas da nga gapalanakit. Once masimutan mong aroma, nagakalma ang imo nga brain.
1: Correct,
3: no?
1: Correct.
3: Bangod sang iya aromatherapy. So para makarebulig sinyo sa pag-relax, mag DTX liniment oil. Kag syempre tanan nya produkto ni engineer. Available sa pinakalapit nga branch ng Clinica de Alternativo Clinics sa inyong nga lugar. So para sa dugang nga detalye, no, para sa address ng amon nga clinics, magbisita sa amon Facebook page ng Clinica de Alternativo. Kasi syempre available man ini sa mga pili nga nagapanguna nga butika sa inyong nga lugar.
1: Okay, okay, no. So inatanan, ginadulong sining aton informasyon sa ikayong lawas para ining tanan nga nagapamati, ha, maka benefits man sining aton mga ginadiscuss dire. Kag nagapasalamat kita sa aton nga CEO Doc Ramil Oy nga nagahimo gid sing tanan nga mga pamaagi para maging healthy ang nagapamati sini. So in behalf ni Doc Ramil Oy, kag sang aton nga Vice President sa Operation Sir Eljan Castanyo, sa aton nga Station Manager Sir Rods Palma, kag sa aton mga technician dire, ako naman si Engineer Rooney Albao, i-albao mo. Salamat kag mayong aga sa inyo, tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo bala istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!

0: Tika, eh, bahala na lang da siya eh.
1: Babayaan mo na lang abiyans ang pamilya mo.
0: Okay nga daan kita nga daan, bululigan man to. Ti anong ibulig da sa iyo?
1: Babayaan ta na lang da nga, magbinuang buang.
0: Amo ginang matabuhi kay ti wala man ta mahimo mong.
1: Amo na gani nga dapat, paningwaan ta man siya tani. Kayo. At to na naman siya si God, bye-bye ho. Oh. Nagapakuno-kuno naman siya nga kataw.
0: Mayo lang na. May nagani. Ang lain da pila kaadlaw kung magpakuno-kuno siya nga umang sabatad.
1: Aya, sadya-sadyay, no.

0: Dari ko anay matambay sa plaza naman, ah. Kay mamati, bati naman tadi sa mga latest issue. Haya ba? Pamari, itoon ko di mayong dalunggan ko kag mamati-bati sa mga bagay-bagay.
1: Star! May aga da!
2: Mayong aga, manda, Bungkulong.
0: Bao! Ari naman ang duwa ho. Si Pastor kag si Bungkulong. Ano naman ni Ayhan ang ilay storyhan man?
1: Pastor! Sigurado kagit niya kung magsulod ko sa simbahan niyo, maluwas ka ho!
0: Hoy, aba! Hala, puwerte ka pamangkot ni Bungkulong ba?
2: Ah, nagkapamangkot ka man sila, Bungkulong, anak.
1: Maligurado lang ah!
0: Eh, Mau, sigurista ni si Bungkulong ba?
2: Kamu man sinang pamangkot mo, anak ko nga, Bungkulong.
1: Tungod halos, tanan pa lang ang simbahan! Natutlo man sa kaluwasan! Galibong ulo ko! Kung dingin ko magsunod ng simbahan para maluwas!
0: Eh, Mau!
2: Ang amon simbahan ang makahatag sa imong sang kaluwasan, Bungkulong.
1: Sigurado na, Pastora!
0: Do, hindi pa magpati si Bungkulong ba?
1: Sigurado ka, Pastor! Kung magsulong ko sa simbahan nyo, may kaluwasan ko! Sabat!
2: Oo, Bungkulong.
0: Bodo, hindi pa magsabat si Pastor. Sigurado gid siya! Hayab!
1: Sige! Ay, ara sa inyo simbahan ng kaluwasan.
0: Luwasa
1: ko, Pastor.
0: Halagin, tapos gin.
2: Paano ko ikaw luwasan, Bungkulong?
3: Tumapatay na ako sa gutom, Pastor. Luwasa ko sa gutom.
0: Bal, marunggis gi si Bungkulong. Ara, Pastor, luwasa siya. Kaya haraman pala sa inyo simbahan ng kaluwasan. Luwas siya sa gutom! Sadya-sadya, you know! Why am I?

Boys and Earing segment ni DJ Sotab, no? Animal to ka letter sender nga si Nonoy Tangkoloy sang Rojas City Capiz. Mangita siya sa ang iyang palang asawon, single mom, pero wala kagi bata. Di na siya makwaman. Kagsadiin niya na pangitaon. Wow, kabalo na gin si DJ Sotab nga tinangkuloy ang sulat ni Nonoy Tangkuloy. Ginmasaya pa. Ano pa ang guaya mas daw tangkuloy pa sa tanawon sa letter sender? Wow, DJ Sotab. Ikaw na advice siya kayo, pareho lang kamugurosang unod sang pinsar ni Nonoy Tangkuloy. Kabalo ka na gin nga single mom, natural may bata na yan kahit single mom na mo. Mangita siya single mom, wala kagi bata. Ang katang kuloy guro ino. Ay, daw akong gaugta sa mga letter sender nga kapadalas ang ilang kasaysaya na. Ay, sadya-sadya, ino.

0: Mads Marites, naubos na balang kaluoy kuya sa imo.
1: Maaman, Mads. Sus!
0: Kalawig nasang pakitluoy mo sa akon, Mads. Halin pasadto hasta subong.
1: Isa na lang kakaluoy, Mads. Isa na lang kakaluoy, Mads.
0: Bayari anay ang utang mo, Mads, ah. Para kaluoyan ta kaliwat. Kay man, ikaw wala kaya kaluoy sa akon, Mads. Wala ka maluoy sa akon. Ano pa, wala ka man gabayad-bayad utang mo sa akon. Pila na katuig na, Mars, pila na katuig. Ikaw ya, wala kagidsang kaluoy sa akon.
1: Ano ba, Mads? Wala na gidya, Mads.
0: Wala nga wala na gidya, Mads. As in, promise. Ubos na gidya, Mads, ang kaluoy ko sa imo.
1: Oh, sadya-sadya, ino.
2: Ha!

0: K5 News.
1: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay ukon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga binalangga namon nga sagay noon, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalinlain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise. Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng asid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5B sa FM Sagay.
2: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.

0: Daddy, dumaan nung nagid ko baladad niya may eleksyon, ha?
1: Nga man.
0: Para kadeklara ka na kagawad, ha?
1: Ote ano dayon, Jupiter?
0: Kung kagawad ka na, Dad, hindi pa gusto na ta. Kaya may poder na ta sa kalising ko. Deklara ka na kagawad, ha?
1: Ote ano dayon, Jupiter?
0: Kung kagawad ka na, Dad, hindi pa gusto na ta. Kaya may poder na ta sa kalising ko. Para magpalibot-libot na bala sa atong barangay, ho? Daw si Sino kita blang iti kagawad ka na mong
1: may San Jupiter.
0: Yes, Dad.
1: Ang unahon taya abo ang pagitaon ta ang mga project nga pwede ta himuon kag makwartahan sa barangay.
0: Amo na gali, Daddy.
1: Oo, dapat makwartahan taya ang aton ilibot-libot.
0: Ate, sige, Dad. Ikaw bala.
1: Pero dapat subong mapadikit ta kay Kapitan Hugakom. Para bisan hindi pa ko kagawad, makatilaw na kong adaan sang mga pinalapaway sa barangay. Heh, damo kalawaton ko no eh.
0: Sige, Daddy, ah. Masunod lang ko sa imo, ah. Kung anong mga plano mo, ah.
1: Oo, my son. Mapasakay lang kita kay Kapitan Hugakom. Agod balain ang hamblang balanon balanga silinga. Dik. Kit sa syndicate para makaganit.
0: Pau! Amor yang nami, Daddy?
1: Sadya-sadya ino.

0: Ari na ko, Migo Bingbong.
1: Bayo kay ari ka na. Damo ko palamang ko tanon sa imo. Doon na umulumol ako sa imo.
0: Ano ang ipamangkot mo sa akon, Mr. President?
1: Kadamo eh.
0: Isa-isa lang, Mr. President. Kay isa-isa hon kuman tanan sabat.
1: Okay. Ano ni ang magagagwa nga result sa iban nga surveying company?
0: Amo ina ang kamatuoran, Migo Bingbong.
1: Agoy!
0: Sa akon ka lang ya survey nagdaob.
1: Kag nga sa imo lang. Kay sansaw nga pang survey? Sa pulo ka surveyor, isa lang kuya nagtaas ang ratings.
0: Kahit ako man lang yang nagabaton sang balita, ang iba niya, hindi gidya magbaton.
1: Ha? Nga, hindi sila magbaton daw.
0: Kay wala sila salig sa imo liderato, Migo Bingbong.
1: Agoy!
0: Isang ano kuya nga pilit sa ila, hindi gidya sila yang magbaton.
1: Tisa din ang mga malita nga ginpadala ko sa imo.
0: Ah, ato lang sa balay, Migo Bingbong?
1: Kaya mo to, burohon?
0: Ibalik ko diri sa imo.
1: Baw kung wala ka kaging reminder na ukon mo ba ko ba?
0: Iuli ko to, Yamigo, ah.
1: Iuli mo, kaya nabisto ka na. Kung wala, kwartahon mo gini, no?
0: Ala, sadya-sadya, ino?

0: dapat ginindyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.
4: Championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM Northern Negros, alas 11 or alas 10, noy binasang aga.
2: News FM.
4: Championing the lives of the Filipino.
6: Isa naman ka edisyon sang pumbahana yang inyo mabatian. Kaupod ang inyong alagad sa impormasyon kag serbisyo publiko. Si Bumba Marilo. Diri, ginahatagan sa tigog ang mga isyo nga nag-aapekto sa atong tagsa-tagsa kakomunidad. Mga balita nga komprehensibo, matuod kag may kinhalinan. Mga diskusyon nga dapat ninyo pabatian.

0: Bueno mga ka K5, isa na naman ka mayad-ayad nga aga sa inyo tanan-tanan. Welcome na naman diri sa aton nga pagpangalagad sa Bombahanay sa Norte. Today is Monday, August 17, 2026. Amun si Ling tanagligad nga Biyernes mga ka K5, yung balik kita sa Lones. Tisubong Lones na mga ka K5, ha? Lones nga Lones na subong adlaw. Di amun si Ling tang mayad-ayad gid nga aga sa inyo tanan-tanan. Kumusta ang aton nga mga suki nga mga tagpalamati? Kumusta ang aton nga mga kauturan? Isa na naman ka mayad-ayad nga aga sa inyo tanan-tanan mga ka K5. Gabay pa, hinautang, ayaragi ka mo sa maayong pagkahimtang, subong adlaw mga kakifay. Sana siling tana August 17, 2026. Mayad-ayad na ang aga sa inyo tanan-tanan. Kumusta ka mo mga suki na tondera sa nabukid niya bahin sang Segundo Distrito. Emilio Canillo Palomo. O may agad amigo. O gana mo ni guro madalagan kagawad sa may barangay Andres Bonifacio Timnog Daog eh. O may ayad nga agagid sa inyo tanan-tanan. Kumusta ka mo mga suki naton nga mga tagpalamati? Kumusta ka mo subong adlaw? Kabay pa nga yaragid ka mo sa maayong pagkahimtang mga kaki-five. Sige, plastar ka mo mga kaki-five kay live kita subong sa aton nga pag-broadcast diri sa Bombahanay sa Norte mga kakifay. Ngayon ayad na nga aga sa inyo tanan-tanan. Lambot kita sa aton nga pagpangalagad sa siyudad sang San Carlos, Banua sang Calatrava, Toboso, Minapasok, Don Salvador Benedicto, Barangay Minautok, Barangay Bugang, Barangay Marcelo, nagapamati sila karon sa aton mga kakifay. Paki-like and share sa aton Facebook Live. Live nyo kita makita kag babatian sa K5 News FM Cadiz Digital kag sa aton nga Facebook account sa K5 Bomba Marilo or sa Bomba Marilo. Anong aton nga mga balita karon nga dapat tutukan? Ano ang mga balita naton karon nga dapat bantayan? Tutukan ta karon ang mga natipon nga balita sang aton nga mga K5 reporters. Waon ta dugay-dugay si ka K5 Ariel Apas. And then ka K5 Joe Marie Sunido sa ilang mga natipon from their area of responsibility. Ano ang aton karon pagahisgutan mga ka K5? Ano ang aton pagatutukan? Tutukan ta kag ulo istoryahan ta kadali. Ah, sa ato ng mga pangulong dinalan. Manual load dropping padayon diri sa Gyapon sa Negros Occidental, particularmente diri sa Norte nga bahin sa Negros Occidental. Ining ginatawag naton nga manual load dropping, tiba kasiling kita gani mga ka K5 ari man di sa aton ang mga madalagko kag malagpad nga mga madalagpad kag lagko nga mga solar. Pero sa Gyapon nga adaw ginakulang kita sa enerhiya. Yari di sa aton chimpo patig ilinit. Why kita sang dapat rason nga ubusan kita or magnubo ang aton supply sang kuryente tungod nga tig ilinit? Di damo kita diri sa mga solar farm and we do believe nga ining solar farm nagakuha sila sang enerhiya from the sun, di ba? Kay solar mo. Kung lunar naman niya mga K5, meaning to say kung lunar naman niya, lunar, ti magsiling kita lunar, energy from the sun, from the moon naman eh. Pero muning palamang ko tano naton mga K5, kadamo sa mga nagpamangkot sa aton, nga ang aari ni sa aton ang mga malagpad nga mga solar farm or solar project, pero sa Gyapon, ginakulang kita sang kuryente. Di siling gani, abi naton amuning mangin solusyon diri sa aton, ari ning mga malagpad nga mga solar sa aton. Ari sa Manapla, ari sa Cadiz, ari sa Silay, ara sa Calatrava, and I think ara sa Toboso may ara man solar. I mean sa San Carlos, may ara man solar mga kakifay. Pero nga daw ginakulang kita gapon sa kuryente, tulutunan tala karon mga kakifay sa pipila naton ka mga pagpanalawsaw, dirigid lamang sa aton nga pagpanglagad sa Bombahanay sa Norte. Duga nga balita mga kakifay, baw ining Hiraya Water Corporation, ngalan malangli naglain. Hiraya Water Corporation, ginpanami nyo lang ang inyong ngalan, pero ang inyong serbisyo, lagolo sa Gyapon. Ha? ang inyong ngalan ng kampyon Hiraya. Oh, Hiraya, nagnaming ngalan. Pero ang serbisyo nyo, dawa ay gidyapon, klaro. Oh, dawa ay gidatsoy, mga kakifay. Amo man galigyapon nga kumpanya. Ginlain lang ang ngalan para kuno abi magnami-nami kag mas ano ni mas kampyon pamatian sa dulungan sang pumuluyo kag especially sa mga konsumidores ining Hiraya Water Corporation. Sos Hiraya no ni Hiraya kun hinaya. Dugang pagid mga ka-K5, balikon tatong aton topiko, ining nag-trending at topiko karon mga ka-K5, kag mainit-init sa social media, ining BBM scholarship nga tag 20,000 pesos kada estudyante nga lima kabilog. Oh. Kada barangay mga ka-K5, sa nasining tana, may 301 ka barangay ang probinsya sang Negros Occidental, and each barangay may ara na talana or ginpain nga pondo kada barangay 100,000 kag ipagapanghatag ini sa lima ka mga estudyante nga recipient or beneficiaries sining BBM scholar kada barangay. Meaning to say mga ka-K5, may magabaton kada gid barangay sa bilog nga Negros Occidental sa nasiling tana nagliligad tapos ng mga tupiko la kada barangay may lima ka mga estudyante. Kag dapat ang mga estudyante nga makabaton, dapat mga maalam, mga pigado, incoming fourth year, ara sa bibi isang kapigirohon nga daw hindi nakapaka-eskwela. Pero ang masakit mga ka-K5, sa Gyapon may nabalitaan kita, diri sa Negros Occidental, even diri sa syudad sang Sagay, may mga bata, payasang barangay official, may mga bata, payasang barangay kagawad, ang nakabaton, sining a BBM scholarship ka 20,000. Grabe mga ka-K5, no? Amo ini karon ang ginaulo istoryahan bisan diin karon nga mga kalye-kalye kagkapihan. Unahon taniliwat balikon ta ining sensational topic karon sa social media man may ara pagidya sa kawayan kapitan duwayak bata gindalayagid. Tani tanan mo na lang ang pamilya kap gindala mo na lang na sa BBM scholarship. May ara man niya sa bago kapitan. Ah, kapitan gindalaya man yang iyaya nga bata baway na huya. Oh, may ara man niya nga bata sa treasurer baw diri sa Sagayo. Ah, sa may barangay fabrika hingan lanta na lang ning barangaya. May ara barangay kagawad sa barangay fabrika. And once again, ginapangunahan talaga daan bukas ang aton talatapan sa K5 News FM Northern Negros sa pagsabat sining palamangkutanon mga ka-K5, open ang aton talatapan. Pwede ka mo makachat sa DYJO Sagay sa K5 News FM Cadiz Digital o kung pwede ka mo makakontak sa aton number diri sa K5 News FM Cadiz 0969-528-0527. Now, may ara information nga nabaton kita mga ka-K5 and ang aton pamangkot, how true? Ini, kagti may ginawiyatan kita nga picture, may ara bata sa barangay kagawad, sa barangay fabrika, sa gay nga nakabaton, sang 20,000 pesos nga scholarship ni BBM. Diraman sa may barangay Babiera sa Sagay, may ara manda bata sa barangay kagawad nga nakabaton, sang 20,000 BBM scholarship. Now, amuning question ta. Once again, I would like to remind mga ka-K5 nga ining scholarship, mga ka-K5, ang silingdre must be a resident of barangay where the application is filed. Ti pasok ka ni naturalmente, kundiin ka nga barangay, dito ka ma-file. Must belong to a low income or financially challenged household. O direkta, Ilonggon ta, must belong to a low income. Dapat ara ikaw sa mga manubo gid lamang ang income ang ginabaton or ang ginalikom nga kwarta sa gikan sa pagpanrabaho gamay gid lamang kag financially challenged household. Ina ba lang naga problema yara sa bibi sang kapigaduhon. No, amo na ang exact term mga ka-K5 sa hiligay nun nga pululungon. Yara sa bibis ang kapigaduhon nga daw haluson na gidlamang makapaeskwela daw ginatukun-tukunan na gidlang daw ginapilit na gidlang kagina kaya na gidlang nga makapaeskwela sa mga kabataan. Ikatatlo, be a currently enrolled or planning to enroll. Di dapat enrolled ka sa college. Priority, must demonstrate good academic standing and moral character. Di dapat maalam kagid. Kag naga-exil kagid sa imong eskwelahan. Gina-review talang ni. My priority may be given to incoming fourth-year college students. Pwede ang priority incoming fourth-year college students. Pero kung wala na maglanda sang fourth-year, posible pwede man lang third-year, second-year, kaying silindre, planning or be currently enrolled or planning to enroll as long as pigado mga ka-K5. Now, what is our point? May nagaparamang kutanon sa aton, out of 600 comments, out of 600 commentators nag-comment sa aton nga Facebook post, may ara lang tuguro, 5-8 nga daw pabor sa mga barangay kagawad. Now, suliton ta, kung isa ka kabarangay kagawad, makonsiderar ka nga low income, makonsiderar ka nga low income, kay may ara gid man niya mga barangay nga gagmay lamang ang ila honorarium. May mga gagmay nga barangay nga pilang nahot pa lang ang ila honorarium na mga ka-K5 or ang ila honoraria. Now, ang pamangkot diri, amula ni kasimple ang pamangkot, wala na gid sang mas may pigado pa sang sa inyo kagawad. Sa dira nga barangay sa inyo na sakupan, wala na gid bala sang may pigado pada nga pamilya nga naga-eskwela sa college. Hindi ko magpati ah. Amula ning punto, tamay nagapamangkot sa aton, may mga kagawad gid man nga pigado. May mga kagawad gid man nga pigado, but then hindi ta pa ni Islam akonsiderar nga financially challenged household mga ka-K5. Why are yo mga benepisyo sang kagawad? Because once again, nakaagi man kita pungko barangay kagawad. Ano mga benepisyo sang kagawad? May ara mid-year bonus. Tandaan nyo ha? May ara year-end bonus. May ara sang monetize. May mga bonuses during December. Kung may mga sulusobra nga mga pondo, mga ka-K5, pwede pa na ginatawag nga like for example, mga BBM, mga Duterte, may mga amo pa sina, pero ang iban, wala naman lang, depende sa availability of funds. Ano pagid? May mga cash gift. Isa-isa unta, ha? Mid-year bonus, year-end bonus, cash gift, monetize, bonuses during December. It depends upon the availability of funds. Plus, may kapasidad siya nga mag-loan sa Land Bank of the Philippines. Now, ang pamangkot kagawad, makonsiderar ka nga low income or financially challenged household ka? No! Kag dapat i-check ang background sining mga bata sa barangay kagawad basi kung may mga abroad ka mo, basi kung nagapangarindo ka mo duta, basi kung may mga tracking ka mo. Now, the question, consider ka mo nga low income or financially challenged household? Anong rason sini? Once again, bukas ang aton talatapan, ang K5 News FM, sa pagsabat sini mga ka-K5 kay kahuluya gidya mga ka-K5. Ay, hindi man ta masugiran sa nasiling tanaw, wala ko ginapabugal kaagi ko barangay kagawad. Kagkabalo ko sa mga benepisyo sang kagawad, that is why nagasiling ko nga hindi ta makonsiderar ng isa ka barangay kagawad, low income. May honorarium ka. Plus pila man lang ang duties barangay man. Once a week. Pwede ka ka-duty once a week. Andit pwede ka ka-nulo negosyo. Pwede ka ka-trabaho sa iban. Plus ka na mo sa mga benepisyo. Oh? Sini palabuton yung November, may year-end naman. May mga cash gift pa na. May mga monetize pa na. Ah, kagdi makaloan kapag sa Land Bank. That is why, makasiling ta mga ka-K5, nga hindi pa kita makonsiderar nga low income or financially challenged household.
1: Amula ning punto kag dako nga pala man katanon suliton ko kadua. Wala na gid balas ang iban nga pumuluyo nga mas pigado pa sa inyo kagawad. Wala na gid balas ang iban nga pigado pa nga mas pigado pa sa imo kagawad or kapitan. Amula nang pala man ko tanon kun may ara pa nagaexister kag nagapangabuhi dira sa inyo barangay nga pigado katama ngang balay hayob-hayob daw hindi makakaon tatlo ka beses sa isa kadlaw daw hindi makapabalon sa iyang estudyante, ti mahuya ka. Kung ako das kagawad, iuli ko na kagiyatag sa pigado. Mas mayo na lang nga akong tungalan ngalan sang bata ko to, pero ihatag ko sa pigado mamalakpak paguro. May ara sa barangay Babiera. Ah, ginakapta na tondi ang picture, oh. Bata sang barangay kagawad sa barangay Babiera, sagay. And bata sang kagawad sa barangay Fabrika, sagay. Nag-eskwela sa STI. Oh. Di mo nin punto ta. Wala nagida sang iban nga pigado sa inyo? Ah, amo na siling ta. Okay lang tani ko ng tanan nga mga tao sa inyo. Manggaranon tapos ikaw nga kagawad ka kamulang yang pigado. Di, that's it. May ati alam man akong bata. Ha? Alam man ang akong bata. Amo ni calling the attention of Department of Interior and Local Government to investigate thoroughly. Sining nagakatabo karon nga even mga bata sa barangay kapitan nga mga wala huya. Even ang mga bata sa mga kapitan gin pangdala nila sa BBM scholarship. May na istorya ko nga kapitan, migo ko. Makukap, hindi ko na lang pag-imensyonar kung sino nga kapitan. Makukap, kung ikaw bisa sitwasyon kap, sa kadako sa imo barangay, damo pigado, may guya ka balayhan kap, ikaw ihatag mo sa bata mong scholarship, siling sang kapitan, ay mahuya kuya. Kaya mahuya kuya Bomba Marilo, kay nga, damo sang pigado, tapos sa bata kuya tag ko, wala na kuya na wong iatubang sa akon pumuluyo. Di blati amo ning aton sa mga kagawad, sorry to say this. Sorry to say this because public official kamo and you are subject for criticism. That is why gina-criticize kamo na mondri. Kagawad. Ihingan lang ta naman isa buwas. Kay gusto tapakadtuan sa aton reporter sa may barangay Fabrika, may interview ta ang barangay kagawad mismo sa barangay Fabrika nga ang nadalang bata ya. Di raman sa may barangay Babiera, sagay nga ang nadalang bata ya. And if ever nga amugin man na mga kaka-K5, i-background check ta sila. Ini ba lang mga kagawad nga ini? Hindi na gid kasarang magpa-eskwela sa ila mga kabataan. Basi kun may mga abroad sila. Basi kun may mga kabataan siya nga mga graduate na sa college kag mga professional. Basi may mga tracking ning kagawad. Basi may mga nagapangarindo ni sila. Ti, do you think kung may nagapangarindo ikaw kag balagpad ang imo rindo, hindi ka makapadala sa college sa pag-eskwela sa bata mo? Amula ng punto tada. Sa liwat, mga kagawads, bukas ang aton diri talatapan sa pagsabat kag kun akoya suggestion ko as a former barangay kagawad, iuli ko ng kwarta. O sige, ngalan lang to sa bata ko, ihatag ko ni sa mga pigado ni sa estudyante. Granting abi the reason, may mga pipila ka mga rason mga kaka-K5 nga ulihi suno sa mga rason dito sa Southern Negros, ulihi na kuno nagwa ang guidelines. Granting ulihi nagwa ang guidelines sining BBM scholarship, that's okay. Naulihi abi ang pagwa sa guidelines, but sa ngalan mo lang nga pagkabarangay kagawad o pagkabarangay kapitan, kung nauligid man ang guidelines, wala kagidyagali intensyon, wala kagidyagali tuyo nga ihatag sa iba ng scholarship. Wala kagidyagali intensyon nga ihatag sa iba ng scholarship kay gusto mo sa pamilya mo o sa bata mo lang. Bisan wala pa na guidelines, nauli ang guidelines, sabi, huwag kakabalos ang guidelines, pero ang punto, wala kagidyagali balatsyagon nga ihatag mo sa iban, kundi para lang sa imo mga sa imo bata. Tiyo mo ni pamangkot ha? Ini si Joseph Dakil ni Umigo, kumalis piyak ng waragwagan, kaagi mo ni kagawad. Ikaw kagawad, Joseph Dakil, mapati ka nga yung isa kakagawad, makonsiderar nga low income and financially challenged household. O siguro sa mga magagmay nga mga barangay, gagmay lang ang honorario. Pero sa nasiling ko na damo man sa mga damo man sa mga benepisyo ang barangay kagawad, pwede ka kaloan sa Land Bank. Aha, may year end, may mid year, may cash gift, may mga bonuses. Di mo na silingta, amula ni pinakasimple na nga pamangkot mo. Wala na gage ang ibang nga pigado magluwa sa inyo, kagawad. Basi damo pa na pigado, munang mahuya ka. Amo na ang kahuluya kun mas may pigado pada sa inyo nga nagahangla kag nagahulat man tani nga makabaton sining BBM scholarship. Okay man lang na kun puro na tanan sa inyo barangay, sa inyo pumuloyo, puro na lang da tanan manggranon, then very good eh. Why na? Sige bata ko na lang, kami na lang ding mas pigado. Pero kung may ara pa sang mas pigado sa inyo, mahuya ka mag-atubang. Kag kun ako pumuloyo din, tabo butuhon ko pa ning amo ni klase, barangay official man. Ha? Nga ginuna yaya ang iya nga ugsaran sang sa iban. Tiyo mo ning pamangkot, malanda. Amo malani kun may valido nga rason. Wala na gid sang mas may pigado sang sa inyo kagawad. Wala na gid dira bala pigado nga pumuluyo sang sa inyo kagawad. Kung ikaw na gid lang nga kagawad kang pinakapigado sa inyo barangay, then valid reason siguro. Pero kung may ara pa sang mas pigado pa sa imo kagawad, hindi inibalido nga rason. Diba? May mas pigado pada nga mga estudyante kung tani nga gusto man makabil sining BBM scholarship. Protegin una mo yung imo bata. Okay malang ni suliton taliwat. Okay, gapamatis kagawad. Okay malang ni Wad kung ikaw nagid ang pinakapigado nga bara nga pumuluyo sa inyo barangay. Pero kung may ara pasang pumuluyo nga mas pigado sa imo, makahuluya ini kagawad. Or kapitan, makahuluya ini. Okay lang tanan kung puro namang garanon ang bilog nyo nga barangay, tapos ang imo na lang pamilya kagawad ang pigado, then basi pwede pa mabaton. Pero kung magluwa sa imo, mas may pigado kag imol kag kubos pagid nga pumuluyo, amo ini ang indi balido. Now, ibilin ko ni ngay palamangkutanon sa inyo, kagawad sa barangay fabrika sa Sagay, isa ka kagawad sa barangay fabrika sa Sagay, isa ka barangay kagawad sa barangay Babiera Sagay, ara na sa inyo, ginatugyan sa pumuluyo. Pamangkutan nyo ang inyo kaugalingon, deserving bala ka mo nga makabaton gidman, or basi may iban pada nga mas pigado sang sa inyo. Mula na ibilin ko nga palamangkutanon, ang silingta, public officials, are subject for criticism kag ang aton kritisismo mga ka-K5 para ini sa pumuluyo kag sa husto nga pagpangalagad. Oras alas 10:33 sang aga.

0: Sige, mga great tanay, mga ka-K5 sa aton nga mga nagsululod diri nga mga nagsululod diri mga ka-K5 nga mga nagsululod diri nga mga live viewers. O mayong aga na sa kay Victor Nene Javier. O may aga gina sa imo, amigo. Sino pa ni Ma'am Rosie Magbanwa kag kay Nanay. Lagi lang kayo daw nag-loading mga ka-K5. Hindi ko mabasahan ang mga nag-sululod pang shoutout ni Anay Kadali. Ah, dali gid lang ha. Dali gid lang mga ka-K5 kay pang shoutout ni Kadali. Hining aton yung mga Facebook live viewers karon nga nagatanaw sa aton. Ah, sa liwata, bukas ang aton talatapan nga magsabat, no? Ano ang rason niya? Ayan, balido bala ang rason mga ka-K5. Isa na siling tanakon kagawad kaya nga hindi ka man guilty, wala ka man ni dapat sang kabalakan si kam wae kuda iya kay wae kuda iya kay hindi man kuda tuod bi kagawad ko kay ko damo man kumigo nga mga kagawad kag mga batch ko wae kumanda iya kay hindi man kuda maigo. Well, masoson, good morning Adilin Siladis ming aga. Good morning Bomba Marilo live from Cebu. Good morning Bomba Marilo. Gani adlaw-adlaw nung brown out bala sir. Pigado nga nangani gubon pang gamit. Eldot Hagerder may agawad. Good morning kagawad Bomba may aga. Analindawa, morning from Nara Uno. Unoy by Losses Ferrer. Good morning Idol Bomba Marilo. Kay Soon Robert Javier sa barangay Kaduaan. Jabar Damasco may aga. Jobert Javier. Ronnie Santillan kagawad sa may barangay Celestino Villasin. May aga na si mo kagawad. Ang manugdaog manda posibleo. Hana maning amangin kapitan sa may barangay Celestino Villasin. Ask lang kunong ano mo si Junjun Yambao. May aga Bomba Marilo watching live from Tinampaan. God bless. Dan like and share. Good morning Sir Bomba Marilo. Morning Sir Bomba, shout out sa KS member, K5 solid supporters ang phase 1, phase 2 Barangay Paraiso. Sila Joy Mahosay del Prado ang Hela Yeba, Nestle Gibora, Drowa Florenda, Buri Ana Kaparon kay Lourdes Jupita and Fatima Jupita kag sa duwa ko kaapo kay Audrey and Audrey Lynn Drowa. Wala na gid huya dol. Good morning kagawad Bomba Jan Eric Rosal ming aga. Isa-isa unta lang niya ning aton nga mga taga palamati kag kuno. Facebook live viewers, ako idol na stress gid ko sang pang bisan singkong duling wala gid kami madumduman. Nagapanghulam nang upang balon. Jacqueline kagawad Jacqueline Leonoras ming aga, pa shout out kami di sa Babuyan Sir sa Purok Tumpok. Oy ming aga landa sa Purok Tumpok Barangay Jerusalem. Kay Josh PTV. Josh PTV ya. Igota Sir Leonoras man. Kay Maninoy Una Leonoras ming aga. Well, Fredo Ticar, good morning. Margarita Marino. Sige, ang iban karon na lang mga kakipan. Paunta ang detalye wad ka K5 Jomari Sunido. May kang tanan siling iabalita from City of Escalante. Ka K5 Jom, please stand by. Good morning Bomba Marilo, shout out sa family ni Menyo sa Mabini Escalante, kusog ang radyo subong. Bao salamat, dagang salamat kininyong tanan diha sa mga naminaw sa ato diha sa may Escalante. Kag sa Toboso, daghang salamat kininyong tanan mga ka-K5. Kwauntang balita from City of Escalante si ka-K5 Jomari Sunido kay balikan taning iba naton karon nga mga topiko. Sige, may kampiyon nga balita si ka-K5 Jomari Sunido.
1: K5 News FM live report.
0: Kagawad Jomari.
2: What? Yes, K5 Bomba.
0: Kagawad.
2: Yes, kagawad K5 Bomba.
0: Team bata mo na dala sa BBM scholarship kagawad.
2: Sa mga ako nadala ko sa scholarship pero sa mga lulu M hindi sa BBM.
0: Ay, galik ka?
2: Ano kay na? May mga kaya ka mga senior citizens.
0: Ay, galik ka?
2: Dawa na kipay Bomba no? Anong talang kay sa pagkakaroon wala mo kita idea and ako wala mo ko idea kung ano ang IRR da. Pero sige lang Ano comment lang ko da dyan ay.
0: Pero tiko di ka kagawa dalon mo man imo bata.
2: Depende kon allow kon i-allowed
0: ho, ang
2: kani pero ho eh. Ho eh kon i-allowed. Ho. Pero kun hindi pag i-allowed hindi ko man dalon akong bata.
0: Ang eh, siling sa mga kagawa niya.
2: Ho. Kung magkagawad ko. Magkagawad ko kakipay bomba. Mm. Ang una ko giya nga project, mabakal ko i-rocks.
0: Natural.
2: Kay pag para kun may meeting, dali lang ko yung makaabot sa barangay. Tapos kung ipatawag kaya magservisyo, nang dali lang kaya makaabot sa barangay, kag ma-respondian ang pangay servisyo sa imo. Amo na isa, ikaduha, panamiun ko ang dalan pakadto sa amon niyang balay. Ipasiminto ko. Kay kung para may mga ibulig, siminto ilayag yan, hindi kay kuhan. Hindi sila malutakan.
0: Importante, ang bata mo ginunaon, mo gin sa mga scholarship.
2: Okay, siyempre pag mag-engineer na ang akong bata, kay siyempre tungod sa scholarship, mag-engineer ang akong yung bata, di mapaubra kami, manami nga mga dalan. Maubra kami si Barangay Health Center. Siyempre engineer imo bata. Hindi dapat yung may scholarship para maging profesional. Wala siya.
0: Ate sige.
2: Kaya pag bumba, ang isa sa sityo sa Barangay Tamlang nagkinarankaran sila kagipay bumba. Tungkol sa natabo man iya nga insidente kagabi. Ining si alias Toto kagipay bumba nga gialigar nga panaya sang armas. Hindi man kinaya sa mga interview, hindi niya makilala, nagwaras siya. Tungkol sa iya pagwaras ka, ninervyos ang tanan niya ng mga kapurok, kag-ari subungo, ari sa Eskalante PNP, nagdululungan reklamo batok sa iya kakipay bumba. Ato na niya pamatian ang ato niya, maski part lang, kay 2 na kaminuto ang ato niyang interview, kay alias Inday. Hindi, magpa-interview siya, pero hindi lang siya magpa-video for security reason. Yung sir, pwede ko yung magpa-interview, pero hindi lang ko magpa-video. Kaya para, siyempre, halungan ko man niya akong seguridad, sir.
0: Amo ni sa pamatian sa mga niya, biktiba nga nagwaginwarasan.
2: Yes, kakipay bomba. Siya lang ang maisug-isug man niya nagpa-interview sa aton. Kag siyempre, bilang respeto man sa iyang privacy, aton man iyang gintago lang gid ang iyang itsura. Kagway na to siya ginpakita, way na to ginpakita kay Kipay Bomba.
0: Sige.
2: Pamatian ta ang baski bahin lang sa iyang interview.
3: Kilabot malamit ang mga bata, kasi bata ka niyo.
2: Masa ba igigunitan nga ako sa suspect?
3: Kunang taas, may taas siya, lasa may nubo siya.
2: Pistola o revolver? O basta kayo nubo?
3: Tapos na siya, yung anak at pangalun niya. Yung anak niya, direho sa direho.
2: Pero kaila gina ninyo ang nanaya?
3: Oo.
2: Sa pagituyo niya, nanaya mag-iun siya?
3: Okay, ano naman pala. Sukat naman ako na gulag-gulag siya siya.
2: Bali, muragabul.
0: Muna na, K5 Joma. At least confirm nga nanaya. Gini si alias, sinuning nanaya na eh. Alias ano?
2: Alias Toto. Ang ato niya. Maski pag lang. Nickname, alias Toto, kakipay bumba. Pero sa pagkakaroon, no, aton ginhutikan ang aton kilala, niya, di niya pa i-confirm. Wala man to gin-deny o wala man di lang po nila i-confirm kung wala ang status karon sang sininga suspect aranas kustudya si Eskalante PNP. So malang ato niya man karon medyo ulo ayam-ayamon para makakuha kita solido ng information kung wala ang iningin reklamo ng suspect ara na mismo sa kustudya o kung nagpadayon pa ng at-large ka Kipay Bomba.
0: Sige, K5.
2: Sige. So, ano pala mga balita ang aton natipon sa aton paglibot-libot sa bilog siyudad sa Eskalante kagang ining balita dala sa aton sa kalawan sa Ditix 500 Mighty C ang alkaline base ka vitamin C D3 Bios 4 Betex kag Extend Food Supplement Ditix Copy Mix nakakapi ka na naka-detox ka pa para sa programang Bumba na Istorte ako si K5 Jom Sunido para sa kampiyon ng mga balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Norte Kabayan sa Negros. Ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report!
0: So, thank you so much, K5 Jom Sunido, sa inyong mga balita. Dirati, amo na ginapanumdom, tagad nga, paghimo sang krimen, ginapakamalaot. Mayari ganin nag-chat sa aton, bago gid lamang, posible nagapamati sila, kaya nagalantaw sila sa aton sa Facebook Live. Siling diri, good morning, sir, about your post regarding the child of Barangay Kagawad, who received 20,000 scholarship. May I ask if you can also help us post about our barangay to give us justice as well? because it's not only the child of a barangay kagawad who receive it. The cousin of the kagawad's niece, and the secretary, anak-anakan, grabe na ginyo. Pamilya. Pamilya lagi doon. Sa dininga barangay ni, dininga barangay sa my bed. Papadayo nun tangiyan ko. Ay, sa Mago City. O, sa, but we're from, barang, but we're from Barangay Busay, Bago City. Ah, sa Bago, grabe pagigli. Grabe pagigli, ya. Sa siyudad sa Bago, may ara pagigali bata sa kapitan, bata sa kagawad, grabe pagigli. Ang bata sa kagawad, ang pakaisa sa kagawad, yung eskwila sa private school. Bo, grabe, kapaiskwila gali sa private school. Tiyan mo nang siling ta. Sakit nga kamaturan, bla mga ka-K5. Yung iba naton yung mga pumuluyo, nami tani ni mo, kay te, lima malang bla, speaking about BBM scholarship, lima malang kada barangay, ti hindi taman maakomodar tanan. Like for example, sa inyo barangay may 200 na B or Shin ka mga estudyante nga college. Ting priority sin is incoming fourth year. If ever nga hindi B ang incoming fourth year qualified, diri kita sa mga third year, second year, first year, kay ting siling diri enrolled in college, pero priority lang ang incoming fourth year. Now, amuning siling ta. No. Sa isabi ka barangay may 200 or 100 ka mga estudyante, tili mala ni makabaton sang tag 20 mil ka pesos. Much better ang nami sinipilion tagidyad tong mga pigado bla. Nablang ikon pamangkuton ta sang publiko, masilita sinogin kwa mo daman, miaryo si Kwan, si Juan de la Cruz ang iya Iloy manog pang labada. Oh, gapang laba. Yang iya tatay gakwan ni gakarga tapas. Tip ikaw nga naga pamangkot ka, makasiling kagad nga ay worthy to no deserving no kay ti ang Iloy galabandira, ang amay gakarga tapas. Ti ikaw nga magpamangkot ka, do hindi ka namang usisa, pakay ti masiling ka ti ara gli. Oh, ara worthy gina nga makabaton. Pero inang pagpamangkot mo sa inyo barangay, amo ni challenge ya, especially diri sa aton sa siyudad sa Sagay. I-post nyo sa inyo mga public pages, sa inyo mga page sa Facebook, kung kanday sino, ang mga nagkaladala, sining tag lima ka mga estudyante, mga KK5, in the spirit of transparency, sa ngalan sang transparensiya, i-post nyo na sa social media. O, i-post nyo sa Facebook page nyo, kung kanday sino, ang mga nagkaladala, sining tag 20 mil ka pesos nga lima ka estudyante. Yan mo nang gusto taho sa may kagawad sa may barangay fabrika, mas nami kagawad nga makasabat ka, ha? Nga angang bata mo yang nadala, tiway nagida sang iban nga pigado pasang sa inyo. Amo man sa may barangay babira, pigado na gid ning kagawad daw. Ngang bata ya gid ang gindalaya, wala na gid ibanda sang pigado kamo nga makita. Ang nabilinda nga iban nga mga estudyante manggarano na gila na. Amo na sang punto tada. Kay siling tagani, kung hambalon nyo ko nga, ibutang nyo ko sa posisyon nyo, subong, tinakasilingig ko nga, dira na kwalin, kay tikagi man ko kagawad, kag ti, in my own opinion, as former barangay kagawad, masiling ko, mahuya ko ya. Mahuya kaya ng imo bata, may nawong kapayatubang sina sa imo nga mga pumuluyo. Like for example, example lang ha, akon bi bata, gindala ko kay kagawad ko, tapos ang tupad balay ko bi si John Eric Rosal. Si John Eric Rosal, nga tupad balay ko, ang iya ni Ubra Kwan, janitor, may anaga pang limpios karsada. Ang iya income, 3,000 lang ang bulan. No, may bata man sa nga pigado, nga college man. Tapos, may panghatagay sa BBM scholarship. Ang bata ko yung ginuna ko, tapos si John Eric Rosal, nag-apply man sa, why ko sa'yo ginpapasar? Why ko sa'yo ginrekomendar? Ang akon bata, ginpasulod ko. Ano yan iambal sa ako ni John Eric Rosal? Ya, grabe ba? Grabe ba bata yung ginunay? Amo na sa. Di amo ni siling ta, shout pa shout out ng family Gumban sa Hacienda Loy Guy Barangay Granada. Ti amon sir, wala manabalaan kung sino nadala. Wala nila gin-post sa barangay. Amo na siling ta, i-post nyo sa ngalan sang transparensiya para hindi ka mo pagdudahan kung kanday sino ang mga nagkaladala sa inyo mga barangay, sining lima ka mga estudyante.

may posisyon ka mo, mag-ayo sa aton nga mga lideres. Why ta nagsiling nga hindi naging pwedeng bata nyo makaabil, ah? Why ta na yan nagsiling? Mas damo pa gani isang tsansa kag oportunidad para sa inyo. Pero isa hindi lang ni nga scholarship. Hindi lang ni sa scholarship. Hindi lang ni sa amuni nga scholarship, kay special ini nga scholarship. Damo dami, di ba? May ara kita di nga mga sisiyap, mga ginapanghatag nga scholarship sa aton nga mga board member, sa aton nga congressman, sa aton nga mayor, may ara mga konsihal, pwede tada ka-avail. Pero sa sini nga special nga scholarship, yatag taman sa pigado, di nabalitaan, takagin check tagamay ang mga background, ang bata sang ang ining kagawad, may mga abroad. Di mahuya ka, uy. Mahuya ka kagawad. Oh, may mga pamilya ka nga mga abroad nga sarang makabulig sa bata mo. Sa STI pag-eskwila. I do not know ining STI private. Wala ko idea. Kahit darin ako subong nagtiner sa Cadiz mo. Darin ako nagtiner sa Cadiz. Pero well, check. Private bala ini ang STI W inyo. Be, check ta. W inyo is private. Be, private. Ikaw, be. Kon private. STI was the gross university is a private for-profit university. Tiga-skwila sa private. Ay, hala. Wad! Yuli na, wad! Sa private, mag-skwila bata mo? Oh, STI was the gross university is a private for-profit university. Private, gali niyang STI? Huh? Hindi may ginauyatan, tani nga picture, oh. Naka-uniform pa sang STI. Private pa mo na ni siling ta. Muya ta. Why ta nag-criticize sa inyo personal? Gini-criticize ka mo namon sa inyo trabaho as barangay kagawad, as public official, and you are subject for criticism. Even iban dira nga mga kagawad, you will agree with me. Ha? Nga masiling ka mo nga ti iwas delikadesa, sa ngalan sang delikadesa, hindi ka mo magbaton sang inyo nga mga para sa inyo bata sining BBM scholarship. Kauluya nga kagawad, oh. Tiyan mo na gani siling ta kung ako bistupad balay ko, may bata man ko nga college, tapos ginuna ko yung ako, namulan ni siling ta. Why kami da nag-criticize sa inyo personal? Why kami da ilabot sa inyo mga personal nga pagpangabuhi da? Ti madalala ni guro kung i-background check ka. Like for example, ano pag ang mga other source of income, hindi na gilbala makapaiskwela, why kami da labot? Dari lang kami sa posisyon sa pag posisyon mo as barangay official. Kagawad sa fabrika and kagawad sa barangay Babiera, pwede ka mo di kasabat sa aton, ah. Bukas ang aton talatapan ko na ako suggestion lang ni, total na bato naman na sa mga bata nyo. Hindi na bato inyo tungalan. Mas hero pa ka mo ni suggestion lang ni akon. Suggestion na ni, why ko gakuan nga tumanon nyo gini. Mas mayo pa na nga kamuna na nagbulig mo. Naging baton, tubisang bata, yan tapos yung palagtag. Inagaling, depende naman kung pwede sa guidelines, no? Ina naman kung santo sa guidelines, base hindi naman pwede, ng ating 20 mil, katad-kataro niya ito, kagipanghatag yaman sa mga pigado ng mga estudyante. Pero ti, kalaw ay. Sa ngala na lang kung tani isang delikadesa, no? Wala na lang tatani nagbaton daaton nga bata, o ay na lang tani nagbaton sining BBM scholarship. Kay kalaw ay gid kag mamalisyahan kita sang tao kag ang delikadesa bla di bla nang Vilma Rosal, oh. Kun ikaw man siguro nga pigado ka, tapos ako barangay kagawad mo ko, barangay official mo ko, ginuna ko pa bata ko, ano yambal mo sa akon? Sige, ah. Tiyan mo lang ni siling ta, okay lang na tani da kung wala na gid sang mas may pigado pa sa inyo nga pamilya. Nga ikaw nga kagawad ka, wala na sang mas may pigado pa sa imo. Pero kung may ara pa sang mas pigado nga nagakamang-kamang nga imol, mahuya ka. Dirito, ah. Attention, Hiraya Water Corporation. Hiraya Water Corporation. Ginpakampyon ang alan, kampyon Hiraya, no, grabe nami kang alan, no, Hiraya Water Corporation, no? Ano ni Hinaya or Hiraya?

nalipay kita kay wala nang prime water sa aton. Nagbulos na ang Hiraya Water Corporation and we're expecting nga hindi lang ngalan unta ang magbag-o. Ang ginapangita sang konsumidor, sang mga konsumidores, ang pagbag-o sa serbisyo, hindi lang pagbag-o sa ngalan. Nagbag-o matuod ang inyong ngalan. Pero ang inyong serbisyo daw naglala kag naglagulo. Daw nagpigaw pagid ang inyong serbisyo. Ang gusto tani isang pumuluyo, ang gusto kag singgitan sang mga konsumidor nga baguhon ang sistema, baguhon ang serbisyo sang pagdistributor sang water or tubig mga kakifay. Di pagkabati natun, una may balita, kita nga nabato, may wala na ang prime water sa Cadiz, wala na. Ang nagbulos, Hiraya, pagkabati tas ang Hiraya, wow! Such a nice name! Hiraya! Palananawon, vision, imagination, Hiraya! Di ka nami sa ngalan, Hiraya? Wala kami nagapangayo sang nami nga ngalan, kundi ang ginapangayo namon diri sa Cadiz nami nga serbisyo sa tubig. Amo ni siling ta kun indi nyo ginman kamuda kasigawod, iuli nyo na sa Cadiz City Water District. Kay willing mag-akseptar ang Cadiz City Water District kag mapangitaan sang paagi kag solusyon ina sang taga Cadiz City Water District. At least kun mabalik ara na gid sa lokal ang pagdumalahan sining pagdistributor sang tubig diri sa siyudad sang Cadiz. Tinagnami abi tagani kay nagnami na ngalan, nagnami man ang serbisyo, Hiraya Water Corporation. Alin sa prime water naghiraya, nakasiling kita ba o kanami sa ngalan ba? Nami na ni gurong tubod? Ay Diyos ta, ngalan lang nagnami, ang serbisyo daw amu-amu man. Di ka pangabay kami liwat sa bagong pagdumalahan, bagong management or bagong ngalan, Hiraya Water Corporation, namian yung man ang inyong serbisyo, hindi man mag-agwanta ang mga pumuluyo kag magsinggitan nga tubig! Kaya daw halos adlaw-adlaw na gilang makaluluoy ang mga estudyante, makaluluoy ang mga naga-olopisina nga naga-pulaw bugtaw para kasalod sang tubig sa Hiraya. By the way, may pagpamati dira kay kagawad drone ni Santillan ti Ario. Si kagawad man iti hindi siya guilty kay hindi siya akig sa aton komentaryo kay ti away man siya bata, away man niya nagbaton sang BBM scholarship. Muni siling tadamo man tamigo nga mga kagawad. Kagawad Ronnie Santillan, dira sa may barangay Silistino, Villasin, may aga, gaupod pamati sa aton. Si kagawad Jacqueline Yunoras, and si kagawad Leo Janjan Peñasti. Hindi sila yung mga amigo, taman. Why niya nagbaton sang, amun hindi sila guilty. Kapitan Lucien Olvido, may aga. Pudra kay kagawad Gary Sayam de los Reyes, and Luel Olvido, nag-aupod sa aton lantaw karon. Kag kay Ma'am LC Lumawag and Tita Elizabeth Elizabeth Cueva. Kabataan sang sakada sa gutom ng kapatay. Wala na gid kita sa nagakaigo o panahon mga kakay 5 overtime na gid kita. Sa buwas naman ah. Sa ngalan na lang sa aton very humble CEO Doc Ramil Itanguy. Station Manager Ma'am Colleen Manzanares Escubia. Sa Technical Side Web kakay 5, I'm Phil Silistial and Matt Tinasas. Chief of Reporters sa News Center, we have kakay 5 Roel Penada. K5 Real Apas and kakay 5 Jomarie Sonido. Ang ginansya. Ang ila mga shout out sa kay Miga Kulala Ibanez and Maninay Urig nga gupagwapa, wala kaagi kumbulsyon. Aliwat, shout out kay Miga Kulala Ibanez and Maninay Urig nga gupagwapa, wala kaagi kumbulsyon. From Nene Locricia Suang. Sige, wala nagkikita sa nagkakaigong panahon. Ako naman si K5 Bomba Marilo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingaon sa Negros. K5 News FM.

0: K5 News FM
1: 103.1 K5 News FM Tacloban City 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita Kampiyon sa musika Kampiyon sa drama Kampiyon sa komentaryo At kampiyon sa serbisyo publiko Sa Bacolod City 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City 101.5 K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin, ngagapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
4: Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Arjen, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Punubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butik.
1: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butik.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
2: Ang pati, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik

0: News. Ang oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:05 sang aga.
1: Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag-issue. 11 MBPS. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa panyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay ka K5 Jinpo Generoso, iniang 11 MBPS.

0: Maayong aga mga suki naton nga tigpalamatin. Welcome na kamo sa programang 11 MBPS Subong Adlaw. Pizza 17 na kita sa bulan sang Agosto. Ang ikawalo na nga bulan sang tuig 2026 sining tuig. And it's a Monday. Din man kamong lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live kag mabatian sa amon Facebook page. Bisitay ang K5 News FM Bacolod 101.5 nga page. Paki-like, paki-share, paki-follow. Kaga sa pangalan sang matuod nga serbisyo publiko. Ako si Jean Paul Canieti Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Komentaryong may lamang. Komentaristang

0: mga insan. I know a boat you can get on. Hundreds of flowers in full bloom. Hundreds of people in each room. Makos-mikos ta. Filma, Joy, Saril, Jovelyn, Maghari, Jean, Montesino, Arroyo, Ray, Sendico, Juna, Duga, Duga, Jordan, Poole, Jonalyn, Galila, Mila Palma, good morning, Miss Mila, Ray, Sendico, Bing, Piñafil, Sang Grand, Upholstery, Busjo, JJM, Salvador, Nomad, Lizel, O Lizel Tamon, Jovelyn Maghari. Ayan, bot, ginasuli nyo nga. Alam nyo ka, Budlay, Helen, ni Loyola. Ang mga gasuli-suli, nisa nga, alam, may mga utang, gini mo. Lisnat. On the far side of the hill. Green, green, I'm going away. Gina Purano, Jolly Hinubia Lumugdang, Ray Sendico, Merlita Malvas, Nani Lin, Tisinal Shiflet, Mami Esperanza Hinsoli, Ate Jodje Montipio Batadhay, mga taga-Sears nga employee, Candy Weeks Cross, mga taga-Sears na, good morning sa inyo. Ramil, Bagsik, Palomares, ang mga ano ni ara sa Central Market, tananda nga mga manog tahi. Kontak ka mo, anay na panahi, kagpang burda, mati, anay ah. Subong man sa Allen, Tailoring. Good morning. Renan Perdon, Romer Duran, Irene, Palermo, Rodriguez. Mayong aga sa inyo, tanan. So good ta. Nainom nyo na bala ang inyong DTX 500 kung wala pain na na. Nami ni nga pangontra batok sa balatian, especially ang nagakosang colorectal cancer. Aton amligan ang aton colon. Aton amligan ang aton rectum. Aton amligan ang aton nga digestive system. Kahinali gani mabalda ay tapat ka. Kadelikado baya sang colorectal cancer do nagtaas ang incidence ni diri sa Pilipinas kalamo sa mga Pinoy nagkalabalda ni. In fact si Corazon Aquino, aton former president, the late Corazon Aquino, do colorectal cancer itong kinamatay niya. Ang bata, iya nga si Noy Noy daw, ano man, cancer of the liver or lungs. Kay ka panigaril, pertitio panigaril yun, na kay wala giinom BDTX 500 mo. Oh. Inom gitsini parisan sang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Drua, Jennifer, Mirna, Hambri Hambri, Juna, Duga Duga. Gone, yes. Mga balita nga aton pag-istoryahan, sining aga. May ara sang ginraid nagligad sa Barangay 26 mga pike nga ano to magic sarap. Istoryahan tani karon. Ano bala ang mga seasoning nga ini? Kag ano ka delikado ang mga seasoning nga pike? Istoryahan taman ano blang bitsin? Ang kadugay na ni ang bitsin sa una ginambal nila mga kanser ko no. Ang damo gakapatay noodles, kanton, pain reliever. Hindi abitsin ang mas damo gakapatay sa whiskey kag sigarilyo eh. Hindi kay bitsin. Ulo apin apinan ko gamay karo ng bitsin ah. Suryanta niya. Sa mga lokal nga balita, localized 911 igalunsar sa Bacolod subong nga semana. Sunok pa sa Kay City Administrator Attorney Mark Mayo. Tinami ni kay mapadasig ah. Buon no gay nakamubala ininto bala nga hindi pa ta maggamit sa 911 kay kuno abi ka sunod-sunod ta sa Amerika. May mga himuon pa 119, 911 na lang ah. Ano ginayakon sila nakauna ha? Halos tanan man sila nakauna. Ang telepono gani sila na alin. Di ba si Graham Bell, tinga telepono man tawag tao. Tindayaw ko ni sa Pinoy kay daw na huya-huya pa. Huya-huya pa bala. Di ba? Ang Amerika nakauna sang 911. Ang Pinoy daw nahadlok pa na magkapikat. Imbis nga 911 pabudlayan pa nila ang tawoy mo pa 119. No pagkasala na lang ano gid bala 911 kun 119. Ara na gid na nga mangamba kun 9911 ang pati kabataan kabalo. Rescue 911. Eh dito sa amon sa Amerika, muna at least hindi na ako mag-adjust bala. Kabudlay man nga dito sa amon sa Amerika, yan 911 ang naandan ko rin sa gamay ko. Pag-abot niya, 119. Kinahuya kita nga magkapikat, kakunabi ka sunod-sunod. Naway pa taga-sunod daw. Halos tanan na gid lang, ginasunod ta. Sundab lang China, bla nga wala uya-huya. Ang Pinoy kisa doon na huya na nga ginasunod tang iya sang iban nga daw ay ta originality. Haw sa 911 lang gid. Na tanan-tanan ginasunod ta naman lang. Sundan yung China, bla kay way huya-huya. Pagwa ang Amerika motor, aha, after 1-3 months, may motor na sila. Napariyo, gitsura. Mapagwa ang Honda sang XR nga bag-o. Ay, tagae lang bla mga 6 months kay dugay-dugay. Ang mga China-China nga motor, may pariyo, gitsura. Lain lang angalan, pero pariyo, gitsura. Mapagwa ang Raider sang motor nga bag-o. Ah, dugay-dugay ang China daw, may pariho man pagwaon man sila nga daw, Raider man ang tsura ang ka, ha? Mapagwa ang Honda sang ilang TS, ano na, nga pang tricycle, ang Pantra, Pantra bla? Pantricycle nga motor?
1: Grabe po.
0: Ah, dugay-dugay ang China, mapagwa pariho, gin? Ang biliban ko lang galing ni si China, blok, ano? Ang nabiliban ko lang sa China... Lain-lain ka ha sa motor, ang makina mo gyapon.
1: Ah, grabe po.
0: Minano man tsura sang kaha. Daw Erox, may daw Erox, may daw Sniper, may daw Tanana. May daw Honda Beat, may daw Honda Click, may daw Honda ADB. Tanan nga mga design niya, kuha nila. Pero ang makina, amo gyapon. Isa lang yung makina, lawas lang yung nalain-lain.
1: Grabe po.
0: Ha? Diway gani, mahuya ang China. Why gani sila mahuya nga Adidas kung mga kung ano na mga sapatos ginapike. Ang mga perfume na nilin ginapiki, gani no? Ang mga rilo ginapiki. Why sila gani mahuya? Kita pa yung house sa 911 lang aton nga sundon.
1: Grabe po.
0: Di mayo kay ultimately ginsunod tagid ah. 911. Muna ya. Lalaki nga wala nag-remit sang kwarta sa iya kumpanya. Nagpakuno-kuno nga ginhold up sa Bacolod. Ay bo, nabukogin. Nag-hold up me, gali saya.
1: Grabe po.
0: Nag-imo, gali siya sang istorya. Muna nga sila nga, istoryahi.
1: Grabe po.
0: Na-late ko no si ma'am na ni Lynn, di si Nal Sifrit. Okay lang ah. May nalalayang late kaysa wala. Ilala to gani, wala, nagid siya. Di ba na ni Lynn? Oo, better ang late than never. Ang kilala tagi niya never na gito ya.
1: Grabe po.
0: Dahil nabi kami bago na sa bimang mo. Kinapakig bato ya pa to.
1: Grabe po.
2: Tinunto ito.
0: Bangod sa Kahulugbon, lalaki ginlabo sang iya laman bayaw sa San Carlos.
1: Grabe po. All right.
0: Mga nasunugan nga pamilya sa Cadiz, posible atagan sa bagong restaurant sa relocation site.
2: Ngayon mo lang nalaman.
0: Problema sa mga motorista ang exit area sa bagong merkado publiko, ginaobra na sang syudad sang sagay. Driver nga nag hit and run sa lalaki sa Bacolod, nagsungka na sa kapulisan. Bacolod City LGU nagpadulong sa NOHS agad mga tag sa masubranoy bimil ka mga school supplies.
2: You know the right.
3: Paano
4: masabi?
0: Oh, diri kita sa balita tanaw.

0: Dave Salimbot, Jonah Duga-Duga listener. Oy, sa tanan nga dra sa may barangay 7, especially sa kay barangay Kapitana, Sibog. Salamat gid kap sa pagpahulam sang imoda covered court ha. Sa Bacolod Central Church of the Seventh-day Adventist. Nami gid kaging pahulam nyo kami da kay kahapon nagimo kami sang nagiwat kami sang free clinic. Oo. Ang Bacolod Central Church nagiwat sang free clinic dito sa Barangay 7. Di kadamo sa mga naserbisyuan, ti tatlok doktor nga daan na mga Severino. Oo, Severino family, si Doc Jet Severino, isa ka internist. Ang iyang wife nga gwapa nga si Doktora May Alarcon Severino, Pidya, kag si Doc Dayan sa Bacolod City Health. Doc Dayan Severino Lapot. This is ni Pastor Levy. At ikadamo-damo sang nakuanan na serbisyuan. May mga blood sugar man to dapon nga gin tiinom gito DTX 500 dapat ang mga taga sugar ha. May tag 300, may tag 400 ang sugar mo.
1: Grabe.
0: Apurti. Isugod-sugod na Gita. Oh, Gita na kagayon din magka-problema mag-DTX ah. Nasig, niyam nubo sugar mo kung ga-DTX ka. But anyway, salamat gid sa barangay Kagawad dito kapon sa barangay 7 na nagatag sa akon sa matahom nga parkingan. Salamat gid sino pag-attend. Tika ron sa gabi, miyara naman to. Oh, thank you gid ah. Gina-imbitar ka mo sa ang taga-barangay 7. Kag mga malapit na nga pumuluyo ah. May arasang ginihiwat nga health and family lectures kada gabi dira sa may covered court sa Magnolia sa Barangay 7. Oo, kilitanay ta to ah.

0: Mayarasang gin patigayon nga raid ang Criminal Investigation and Detection Group sa siyudad sa Bacolod, especially sa or specifically sa Barangay 26. Nagligad nga Biyernes. Intimbre ni sa ako ni Brother Michael Severino, yung pakadoan naman sa patrol, tipasitib gin. Pila ka mga kinarton-karton nga mga peke nga magic sarap kuno to? Magic sarap? Te peke! Sa bagay, ang DTX5 ba nagiging nga peke sa mga panulay? Hindi pa yan ang magic sarap? Oh. Now, nag-uso siling mga siguro mga 10 years ago, kung hindi ko magsala, 10 to 20 years ago, nag-uso ning ginatawag tang all-in-one seasoning. Oh, all-in-one seasoning. Commercially pack nga mga pampanamit. When you say seasoning, pampanamit. Kami abi nga mga chef ya. Mga munya, you know, like ako, nag-training ko sa hindi, mga cuisine sang Thailand. Nag-training ko sa Thailand paano magluto paka. Sa Cambodia ko nag-training ko paano lutuon ng manog. Mga manog mga amigo, blang na ipangihawon ko pag lutuon, pang lagaon, kag kilawon.
1: Ah, grabe food.
0: Eh, nag-training ko mga muamo na. Kamuya nung inyo na balanaw. Habi mo bisan sa pagluto, uga ginatriningan.
1: Ah, grabe food.
0: Tiprosamon nga mga chef ya. Why na kami kinanglan sa mga muamo niya nga.
1: Grabe food.
0: Mabalaan ko pag tilaw ko sang linoto, itan. Pag check ko sang linoto, mabalaan ko na yung ara ka na nasa dira nga level Sir Julius. Nga pag tilaw ko sa linoto, yung mabalaan ko na nga ang ahos, yun itong mga lima ni Kakihad. Hoo! Hoo! Ara na ko daya sa amo na. Pag tilaw ko bisang laswa, be. Ang kamatis yun ni Duwak Bilog. Ang iya asin isa ka kutsara kag duwa ka pinch. Ang iya nga bumbay isa ka bilog nga tag pistag tres kag isa nga tag lima. Tapos may tatlo sa kasipi nga kwan. Hoo! Amo ko na iya magtilaw. Ano ka mo yung magtilaw, aw? Parat lang ka, ano ba lang niya? Parat lang niya ka glass eye? Ay, sobra na yan pang, ka mga basic na iya. Ah, tilawan niyo yan, parat lang niya ka glass eye. Niya, yeah, glass eye. Niya, yeah, parat. Niya, yeah, tamis.
1: Grabe food.
0: Iyan na yan sa mga basic.
1: Ah, grabe food.
0: Mga advanced na kuya. Ya yeah, ang tubig ni ginpabukal ni mga 12 minutes and 5 seconds. Ang ginggamit nga uling mga duwa ka plastic. Ara na ko daya sa amo na iya.
1: Ah, grabe po.
0: Ang manok ni mag-amuning sabor sang manok babayi. Munga ni munga.
1: Grabe po.
0: Te, naginuwa na ni ang mga seasoning. Nga bisan hindi ka kabalo magluto, kag manimpla, naganamit kay gasalig ka na lang sa seasoning. Amo na gani, slingko. Nga mabalaan ko na niyang mga tahong sa baho pa lang. Makalabay ko na sa dito sa field nga golden. Balaan ko na niyang tahong na kung ilada o kwan. Tahong nga, ano ni? Dugay na nga tahong. Ay, abot ko na niyang mga muamo na yan. Sa churap lang sa tahong, mabalaan ko na eh.
1: Ah, grabe.
0: Kasi hindi na sa presyo.
1: Grabe po.
0: Magkaon ka mo bla manok, mag-order ka mo manok blato sa manukan. Hindi ka mo magkaon sang wala nga paa. Tuogid to. Oo! Kay may kinalain! Oo! Yes! Lain ang wala, lain ang tuo. So magkaon ka mo sa manukan, order ka mo tuo tanan. May para magkalaputo sila kay way may mabakal sang wala. Ya halit gito blang taga K5 mo. Halit gito. Siya gito nagambal nga lain gidya kuno ang tuo nga sabor kumpara sa wala. Ano pa nga mundi inasal puro wala ang bilin. Ya kaubos na subo ang stock sang tuo nga paa kay way na may bakal sang wala.
1: Ah, grabe po.
0: Ah, hi. Kaya now, muna si Lingko, hindi lamang ini, hindi lamang ini, kwan, inang, damo sabla. Probably may mga sibuyas na nada, may mga garlic na nada, ang seasoning kumplito na mo. Di para ni sa mga hindi ka balo magtimpla, masalig ka na lang sa seasoning. Seasoning meaning ka panamit, ga-season, o ga-panamit. Usually, kung natawon mo ang ano-ano ang sulod sang seasoning, di klabana na may salt. Pwede ka ba ka-seasoning nga wala ka-salt? Kag, abi mo, mayara man na sila, MSG. Pwede ka ba mangin seasoning kung wala MSG? Oh, ano pa, may mga flavor enhancers. Kag mayara man na sa kalamay o starches nga ginadugang. Oo. Kag siyempre, may mga spices man na. Kag may anti-caking agent. Ano yung anti-caking agent? Eh, hindi sa magtiga. Hindi sa magtiga. Di mo laman ang unod sina. Oo. May iodized salt. Oh, usually daw, mo ginang main ingredient sang seasoning. Ah, tanan nga seasoning, may iodized salt na. Ano pa? May MSG or ining monosodium glutamate. Muniblang bitsin ng ambal ko. Kaya ang bitsin, ga-provide inisang ginatawag nila nga umami flavor. An umami flavor. Ang isa blaka lunuto blang wala bitsin, balaan mo gid kang balaan mo man ang damo. Bitsin, kido katayam. Hoo. Ano pa? May ara na sila, maltodextrin or starch. Amo ni siya ang iyang bulking agent. Ah, may starch na. Ano pa? Siyempre, may garlic, may onion, may pepper, may iban pa ng mga spices. Oh, may ara pa na sila, disodium inosinate. Ah, para niya magnamit. Pag-iit ang iyang sabor. O ano pa? May yeast extract or hydrolyzed proteins. Kung ang imo baklon is panamit sa manok, mga linuto, ti siyempre chicken nor cubes, abi? Ti siyempre may chicken, eh! Kita mo naging chicken ang sabor, wala chicken? Basta gani chicken, ang imo seasoning, may chicken, ana? Oo, hindi niya pareho sang piki nga fishball nga fishball pero wala fish. Abi nyo nga fishball nga ginabakal nyo na kwa nahaw? Fish ginahaw? Hindi ah. Sabor lang isda. Harina ah. Why man na fish? Oo, tikon simpre ko ng iyang kwan, iyang panamit butatabi for beef. May beef man eh, alangan. Alangan. May ari pa isa sa ginatawag nga silicon dioxide. Amo ni iyang nga silingko anti-caking agent. Butangan nila color, butangan yellow, para nga daw kung ano da. May mga preservative, may nature identical nga mga flavor, kung ano pa daang. Ang mamangkot, delikado bala. Delikado. Tikon seasoning lang man, wala ah. Why man niya sang seasoning nga makap... Ari na lang blao, too much of a good thing is bad. Bisan saging na nakaunon mo kung damo-damo man yung saging, imo yung kaunon, tubulon ka man ay. Oo! Good man ang kanon, pa damo-damuan, abla kanon, abla kay diabetison ka man. Oo! Mo man ang isa sa asawa, tan dito sila pagtamaan, gikalabgid, kagabugit-bugit. Di ba, Sir Jules? Kung na sinublad doon, blakis, ako ba lagi na imo? Kung na ba lagi na employ? Kung na ba lang taktika kay Joanne? Kasi sino sinublad doon ko kisa. Kaya ba kung daway ako ginasapak? Abalos ko na pagkabi, mapahamot ko. Di ako na inom, extend. Kag mag short pants nga, why na? Nipis lang ah. Pag tulog-tulog mo ito, medyo hayang-hayang kadabi. Didira na sang asawa ma-realize nga dukahats ng bana ko. Ya daw siupaw sa gili ko ng puti. Amo na nga, kung magtulog ko nga, gusto ko magpakyot kay misis. Gusto ko magpakyot, abi matulog ko, mapakyot ko siya. Why ko nagakaya? Kaya ba si masalaan ko ba o? Kaya nga ako nga tiyan dako, nga dutukibar. Sa mga buyonan da, magtulog ka mo. Gusto nyo nga cute ka mo kay misis nyo, hindi magkaya. Hapa! Nga ang kitaon ang lebo nga gaulbo. Dapat ang gaulbo ang lebo, hindi ang butod mo nga tiyan. Masalaan niya ka na ba o?
1: Grabe po.
0: Dako, naku, daan mas kulo. Andin, dako ko tiyan daw Ninja Turtle. Naging ko nga nagkulob.
1: Ah, grabe po.
0: Kaya daw Ninja Turtle ka.
1: Oh, right!
0: Mas kulado nga may tukiba. May balayan. Di mo naging sa medyo kwan ah. Hindi magsagay, hindi maglabgig kayo ah. Ipabatsyag sila nga kisa suplado ka man. Oo. Pagpamangkot sa asawa niya kakaon, niya makaon ka, wala ko gana.
1: Grabe po.
0: Niya ma-inom ka kape, hindi.
1: Grabe po.
0: Niya do ka suplado si mo, ay, obvious ba?
1: Grabe
0: po. Mamamo na blang atirada, bala. Kag nami sinaya, masinuplado ka kon sweldo pagkabwas.
1: Grabe po.
0: Hindi mo na sa pagtagaan way kag tsansa nga mamayo-mayo sa simo kay ubos kitang sweldo mo.
1: Grabe po.
0: Sinuplado kaya anay ah.
1: Grabe po. Grabe po.
0: Pero kung kaysa pagtulog na, natulog na, pagpatay na suga, dayong ko to talikod kag magtangurumbot ah. Ang habol medyo ihigot ko sa lawas ko nga hindi gidyan Abriana. Mamatay ka sa kakainggit. De tulog ko na yung kagpurtik yung pangurumbot ko. Galing kung kapoy ko pag mata ko sa aga, why na nga kung shorts?
1: Grabe po. Grabe po.
0: Ay, ambot na lang oo. Di balik tani sa seasoning. Huwag manalain na magkaon ka na sa maggamit-gamit. Ang problema, abi, kon peke. Peke. Kay kon peke ang seasoning, ambot kung ano-ano na yung ginapamutang nila da. Yang, oo, huwag ka na yung kabalo kung anong ginapang-include nila da. Imbis karon nga, oh, batang-butangan nila diya sa mga kung ano-ano diya nga mga ingredient para ka-income. Kita mo rin nga piki, gani eh, ila pa na yan yung butangan sang namit, ya? Oh.
1: Grabe po.
0: Ambal ni na nilindisinal. Kagi ko na bla na nilindisinal. Nga nagbakal ko sang shorts nga ugot-hugot, gidya.
1: Grabe po.
0: Nagbakal ko na shorts nga ugot-hugot nga, hindi mo dyan abri, ya?
1: Grabe po.
0: Ay, pagka the following day, nga kon nga shorts, why na sakang?
1: Grabe.
0: Gingunting ang sakang.
1: Grabe po.
0: Yama, shorts ka sang hugot ha. Ari ay kay guntingon tagu trabuntang sakang.
1: Grabe po.
0: Demo na. Delikado ang mga piki. Pero about sa gaano ko lang gamay nga pagtamod ining mga pamangkutanon blasong una nga ang bitsin kuno delikado. Ay, you know what? Ang bitsin isa ini sa mga biktima sang misinformation in the 1960s. Kung nataon mong history sang Ajinomoto, isa ni sa ka hapon nga nag-imbento sini. Kaya kung nataon mo ang MSG, wala man niya ipikto sa, you know what, gagalain ng sabon. Because ang MSG, nag-coat sang imo nga taste buds. Oo, ang ipikto gitsang MSG o kung bitsin, ang taste buds mo, ginadaya yan na ang imo nga sabor. Nan! Nga ang pagtilaw mo, dog naganamit, balayan, dog naganamit. Dan sige ipikto, simula na yung dila sa taste buds mo. Suno sa FDA, ang monosodium glutamate or bitsin, isa ini kaginatawag nila nga generally recognized as safe. Dala siya sa grass. Ang FDA, Food and Drug Administration sa Amerika, may ginatawag ni sila nga grass. Grass, G-R-A-S, meaning generally recognized as safe. Generally. Kay balo ka mo, ang MSG, in other words, amo ni sa ang sodium salt. Nan, kita mo, MSG, monosodium glutamate. Monosodium because may salt ini. Kag ini siya is the salt component sang glutamic acid. Nan, ang glutamic acid may salt ka component upod. So tawag siya is MSG. In other words, salt ang lagi panamit. Ah. Naturally occurring man sa lawas mo. Oo, naturally present ang glutamic acid sa lawas because it is an amino acid. Oo, ang glutamic acid is an amino acid nga ara yaman niya mismo sa lawas mo. Paano na bimag harmful ang isa ka bagay nga ara man sa lawas mo? Diba? Yan. Ari pa, ang bitsin, may manubo nga salt content, igo para mo sa ordinary salt. Oo. Mas nubo yang iyang salt content. Kay dapat, bala sa tawo, 5 grams of salt yung kinanglanon mo, alawa bowl mo na yung consumption of salt every day. 5 grams lang sa tanan-tanan na sa imo pati, sa imong laswa, sa imo tanan. 5 grams lang, isa ka tablespoon of salt. Magsubrada, tidelikado, kay kabalo naman kita, where the salt goes, water goes. So magka-water retention ka, magka-hyperbulimia ka, mataas imo blood pressure. Yan. Ari na lang ang pinakapunto. Wala sang any evidence nga study nga nagasiling nga ang bitsin nagakos cancer o ang bitsin nagaguba sa kidney. Wala. Why man sa nagasiling nga ang bitsin is poisonous. Wala kay grass again ini. Generally, accepted as safe. Dito sa amon, sa Amerika, tiambot sinyo sa Pilipinas, diya. Kaya kabalo ka sa una, sa nagsikat ning MSG, sa panahon sa mga 1960s and 70s, may ara dayon nga ng guba-guba. Bangon sa kasikatan sang MSG, nagsikat, daamo, gabakal. Dinimuimuan na istorya, na kuno, magkaong ka bitsin, makanseron ka. Kaya mo na, alin sang unas, tasubong, nadala na lang, may mga tao gidyagyapon nga nakulbaan. Mas makulbaan ka mo sa sigarilyo, mas makulbaan ka mo sa kalamay. Amo na tingala ko na. Naway sila gambal nga, gagambal sila nga delikado ang magkaon bitsin, pero sila gambal nga delikado magkaon kalamay. Nga ang kalamay, amo ang makapatay sa imo. Galing diri sa Negros, hindi na pagkutro ng kalamay, kamo nang aton source of income. Sugar industry, tadi. Yung kailan na nga mag-diabetes, tatanan. I hope ini nakabulig sa inyo, ha. Next time, kung gusto nyo yung magbakal sa produkto nga okay gin, sa mga mall ka mo bakal? Sa mga mall nga, kung magbakal ka sa mall, hindi niya kasulod-sulod ang product na basta-basta sa ilang grocery kung wala kay muya papilis. Nan, gakadelikaduhan lang maniga kalutsan kita peke kung sa mga higadigad ka nagabakal. Pero kung sa mall kaya sa grocery store ka mabakal, garantisado 100%, hindi niya piki ang arada, ay bawal niya sila magbiligya piki. Hindi ka daya kasulod sila grocery store kung wala kaya sang pertinent papers. Okay? O tiya, kwanto si Wilson, no? Kay may localized 911, at least ginsunod tanagid, no? Kisang una, di pa 119 pata, nagatalang ka pa. Hindi na ta mauya-uya, sundun ta. Ang 911 sa Amerika, Wilson, K5 News mo.
2: K5 News FM, live report.
0: Son?
3: Kita JP, no? Yara, sa masobra 9,000 ka mga school supplies ang atigayon, nga na palambot sa nga Bacolo City Government Unit sa bahay naman niya sa Negros Occidental High School subong lamang nga aga ini Kiper JP. So ini kabahin sa Quiapo no, sa pagpasanyog sa nga ano man sa edukasyon Kiper JP no sa nga siyudad sa Bacolo kag ini na ang pinakaulihi nga pagpanagtag no sa school supplies kay do halos tanan sa kag Bacolo City Mayor Gregas Ataya diri siyudad sa Bacolo ang napaambitan na sa school supplies. So ini ang 9,000 na plus K5GP ka mga school supplies ang unod sila niya isa ka bag, mga papel, intermediate pad kag mga ballpen isa ka bag.
0: Dai pa eh, Meg. Ano na Meg ang imo ibalita?
3: Ano inang
0: karon na nason ang pangatag son?
3: Yes, K5GP.
0: Ay dirita na ison sa stick ta sideline son ah. Ano ni ang ilaing gin headline ko lay man imo gin balita? Drita sideline no ah. Ano ning 911? Kuwain ako time nga daan son.
3: Gani sorry kay JP pata sa 911 ato si JP no. Gipayat man kadina sa ato sa dinga interviews kay Bacolo City Mayor Gregas Ataya nga i-launch na sini nga semana ang localized nga 911 kay JP. So ano ba na ining localized nga 911? The usual na ton before ako magtawag kita sa 911, maagi pa ini sa national nga database command kay JP. So subong niya diri na mismo sa siyudad sa Bacolod ang database ni sa 911 sa may City Disaster Risk Reduction and Management Office no. Dira gin pamtang ang database. So matabo ko
0: magtawag. Dali lang, when you say nga database, explain bisa aton tagpalamati, ano bot silingon sina?
3: Bot silingon kita JP, tanan naton nga tawag, tanan nga mga records kita JP, dira magkasulod ang masapat sa inyo, ilunggo kita ang
0: So the call center. The call center ang gwa. Butangan nila da, local call center, nga ang makiter sini. And this is only for Bacolod City.
3: Yes,
0: na question, what if may ma-report pero hindi as Bacolod? 911 ang na-dial.
3: Sa Thursday, K5GP, may araga ni Inyakwan nga nagtawag 911 sa Bago City.
0: Agani?
3: Kasi, available man ang units. Kinrespondihan man lang K5GP. So, magsulod rin ang tawag sa Bacolod, no? Automatic.
0: Balukanong nami, sini nga nakita ko. Kung naka 911 ka kay may operator, mas mahapos. Nga kung ibilin mo lang sa pulis, kisa mapatay ka nalang sa sagay denial, waay sa may masabat. Ari pagid, ang mga hotline nga wala pulos, hotline sang Negros power. Nipsik, waay na pulos sila hotline, mag-brown out, do mapatay ka daya kadayal. Te, kay nga, ambot. Kung gina... Hindi ka alam na gani mga tao na tobla sa page nila kay ginbombardiyo sila sang reklamo. Kay ginatio nila nga kung mag-brown out, unreachable ilang number. Buti nga ala ko na, ngang ila globe numbers kung mag-brown out, hindi mo mamadayalan. Paano ni sila makabulig sa tao kung ang ila mismo opisina kung mag-brown out, brown out man? Di na to ang dekalidad ng serbisyo. Nang son, mabaton ko na yason ang brown out. White na niya mahimo. Kay example, ga rotational brown out. Kay kulang ta sa load. White na niya mahimo. Ang namila tani, pabalon ka lang bla. May masabat lang bla sa imo. Kag may masabat sa imo nga sir, mga 2 hours after sir masiga na. So that, hindi ka magulat-ulat. For example, Ang imo ginagamit nga magluto sa balay bi conduction oven. Wala kaya bi karon kuryente. Oh, wala kaya sang gasol, wala kaya LPG. Amo ni ibing imo electric. Di ko nag brown out, manog panyapon ka. Manawag ka to sa ila, pabala kami kun saan o masiga. Para kun brown out ala sotso magambal ka mo masiga, last jes, mahulat-hulat ko. Pero kung di ka mo magsabat, huwag kami kabalo kung saan o masiga. Kung di nabudlayan kami, kay ano niman, mahulat ko, masiga pa niyo, makaong ko sa gwa. Ang importante, mapabalo. Di nga nga gina-allergy ka mo, taugan kung mag-brown out ka mo. Temo ning nami, ya, kay ang Bacolod, may ara sila sang call center nga mga Ilunggo gitang kasabat. Nan, waay ginadedma ang inyo tawag. Waay ginadedma. An, tiya bi, example bi, ari na ni Subong, kay sampulan tabi.
3: Masalik yung sa GP, ginaghatag na sa go signal ang Department of Interior and the local government kita GP no, na pwede na magamit.
0: Pero tandaan ha, tandaan Wilson ha, tandaan ha. I don't know kung testingan ko, doga away ang akon nga desisyon. Kay kabalo ka, kung testingan tani karon para matesting talang functional, ang problema ni base, hindi man may police, may policy ni sila for sure, kay hindi niya halampangan. Kay base, amun ni blang tripan sang iban, dial-dial, kag tripan nila, prank-prank, hindi niya pang-prank ha, any calls that will route to 911 is considered emergency kag hindi niya dapat ginateotiawan lang kag dapat may-ari ni sila sang accurate and real time nga tracing nga mabalaan mo kung sinong gatawag matriangulate kun din sa dampi na nawag para nga madula ang mga prank calls. Wilson,
3: sakto na kita GP, kung gusto mo madayal pwede kita GP, even si mayor nagatawag sa 911 time to time para ma-check pala.

0: nang Dasig nagali niya.
1: Ah, grabe po.
0: I try to be report si Birto sa pulis.
2: Lingin ulo.
1: Ah, grabe po.
0: Sige, why na ko question about 911, no? Okay na ni, basta maging operational na ni Dazon. So salamat sa siyudad na gamon ni Audrita. Ano tong report mo nga na nagtag sila?
2: Kaginat niya sa GP, no? Sa number ko na kaginat na nagtag sila sa 9,000 plus. Actually, bilog yun yung studyante sa Negros Occidental High School, no? Inoiches.
0: Tinga Inoiches lang, aw. Iba niyang eskwilahan, Dazon pa?
2: Saka pa nagtag na before kay sa GP. Last na ni
0: sa naulihi. Naulihi ang Inoiches.
2: Sa nalapod na ni tanan ng bilog ng mga eskwilahan sa Bacolod, Opus, na last na ining Inoiches. Nga ginatagan kag bilog kita ling grade 7 tugtog na grade 12 ni KFGP makabaton kidno sa nga school supplies.
0: Ano nga mga school supplies na son?
2: May backpack kita to nga nakita KFGP, isa ka backpack, mga papel o kon intermediate pads ang munuya. Kag may isa ka box man nga mga
0: na may gitani son mga dason guro himuon gid nga timprano pa no nga ang ginikanan blandin ay kabakal. Alangan naman nga nagsugod na abre klase sang John. Ang bata mo yan, di mo yan ay pagbaklan kay hulaton mo iya ka syudad. Mas nami gid guro nga ara na sa ngadaan maprepara. I don't know galing mga pasikot-sikot sa mga releasing o budget, no? Why kita kabalo kay hindi man isling, hindi man niya kwarta ni Mayor Greg nga pagambal yabing nga ma-withdraw sa subong ibaka, hindi, no? May mga proseso ini. Kag may mga purchasing nga himuon and may mga dokumento, that's why nagaka-late, no? Nagaka-late. Punami gud kon ma-late kita, meaning timprano pasugdan na. Para ang timing blason nga pag-abri sang klase, why pagka-abring klase nakapanagtag ka na. Nakapanagtag ka na so that ang ginikanan hindi na magbakal sang bag kay may bag na nga daan. Kay tikon na tawa blon na subongo, August. Kung nag-abri klase sang June, alangan ang bata mo, hindi ka magbakal bag, hindi magbag ang bata mo rin sang June, July. Dibla? Pero, nandiles, nami ah, kay may amon ni.
2: So, no, actually, amon naman isang doon na uli-uli higit ang NOHS, kasi ibang doon na una-una na to yung mga eskwilahan, doon sa siyudad sa Bacolod. Actually, first time, ini nga natabo sa NOHS nga nagsulod ang local government unit sa Bacolod.
0: Nga, man.
2: Ang panagtag sinisang school supplies and according dito sa mga eskwilahan, manong nga, ini sa mga maestro nga na istorya nato dito kay sa GP, first time hindi ko nung may mayor nga nagsulod sa NOHS but ano gid man ang ilas ni ano budag po dag na nakita ni GP
0: agsulod
2: sa mga nasanay nung ato sining report ng mga sa Bacol City Government Center nga ginatudlo sa inyo sa kalwan sang Mighty C, D3 Bio, kaga TTX Coffee Mix. Sapon nato si K5 Vincent Corral. Hindi naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita sa tisyo publiko. Kagkalingawan sa Negros, K5 News.
0: Dako nga bagay, especially Noy Bimil ka mga kabataan na natagaan bag. Imaginon mo ha, kung Noy Bimil ka mga kabataan na natagaan bag kag school supplies, tibutang ta may mga magulutod na da. Oh, butang ta kun noy bimil ang kabataan na tagan, iban magulutod na da. Busang butang tara ka na lang sa 7,000 ka mga parents. 7,000 ka mga parents packet. Ang hindi na kinalan magastos ang kwarta kay provider na sang syudad. Amo na tani nga mga serbisyo kinanglanon ta kag mas nami na silingko kun mag-aabot nga timprano pa. Hindi ta pagsundon ang budget nga ginahatag sa national government para sa mga bagyo nga dugay na natapos ang audit. Nagkalabira nang nagkalamatay ito sa audit. Wala pagyapon kaabot ang assistance. Nag-abroad na lang to sa as domestic helper ang nabiktima sang Yolanda sa subong way pasigapon balay. Nauna papakayo ang iyang balay kinamana sa foreigner kaysa sa ayuda. La? O sige, basta sa kaayuan sang taga Bacolod, fight ah. Sige, standby sa Mighty C Network News. Sa aton pagbalik, istoryanta ning haso nga kolektoro, waya marimit ng kwartaya nga inog

0: remit sa kumpanya, nagastoya kay damo sa Blairan, nagpakuno-kuno nga gin hold up. Pinangabudlayan niya pa yung pulis pangita kag imbestigar. Siyang ulihin na balaan ang iya sini nga mga statement duay nagailinangon kag kaduda-duda. Paano natiktikan sang pulis nga nagpahulo hold up lang gali para makawat yung kwarta? Ini aton pagkatutukan sa aton pagbalik. Ang oras, alas 11:55, 11 Mbps magabalik pa.
1: 11 Mbps, balita. Kag public service, magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Nagapalang dulong pala ang imong panulukan. Magalingin pala ang imong nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhan. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
0: Ako si Jean Paul Hineroso. Storyanta karon. Ang red blood cells. Paano bala makabulig ang DTX 500? Agod maamligan ang mga selula sang inyo dugo. Kaupuntis na karon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy. Ang aton dugo, ang may madamo nga mga components. Isa dere amo ang RBCs or red blood cells. Ang RBC amo ang nagadala sang oxygen halin sa lungs pagkadto sa tanan nga mga cells sang aton lawas. Kag sa iya pagbalik, bit-bit man sini ang carbon dioxide which is a waste product of metabolism. Agud madulong sa lungs kag mapagwa sa lawas every time nga mag-exhale kita.
2: Bangod sina nga critical function sir GP, dapat siguraduho healthy ang aton nga red blood cells. Bangod ini sila ang exposed gid sa gitawag nga oxidation. Makabulig sang dako ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC. Agud maproteksyonan ang mga RBCs from oxidative stress. In the circulation, ining RBC ang nagapadayon nga ga-expose sa gitawag endogenous kag exogenous sources sang reactive oxygen species or ROS nga nagadamage kag naga-impair sang function sini. Sa pagtuon sir GP, napamatud-an nga ang pag-usar sang super antioxidant, wala man iban nga pinakataas, ara lang gid sa DTX 500, kag alkaline nga vitamin C nga makita mo sa MITC or pure C, ang nag-minimize ang effects ang ROS kag resultant oxidative stress.
0: Ang RBC ang nag-deform. Agod ini ang makasulod sa magagmay nga alagyan sang capillaries. Ang oxidative stress ang nag-apikto sa deformability sang RBCs. Gani ini, no, hindi makalusot sa capillaries. Ang resulta, may ara kakaroon impaired sang oxygen delivery kag sunod sa pagtuon ini ang nag-contribute sa pathology sang madamo nga mga balatian.
1: My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, Aramis DTX 500.
2: Pila ka mga laboratory studies ang nagapakita nga ang oxidative stress ang nagaguba sang RBC membrane causing more damage. Luckily, ang aton lawas is relatively prepared sa sina nga sitwasyon bangod ang RBC ang may kaugalingon nga antioxidant system nga catalase. Kag glutathione peroxidase, kag glutathione reductase. Ini sila ang mga nagaprotekta sa erythrocyte biomacromolecules batok sa free radicals. Imagine kung dugangan mo pa sang super antioxidant nga DTX 500 kag MITC or PureC, mas solid ang defense mechanism sang imong lawas or GP. So actually, kung wala ka bisyo, may healthy lifestyle ka, kaya ina sa ang gitawag innate antioxidant nga dipinsan ang imo RBC. Pero in certain condition, no, nangin ineffective ang antioxidant system sang RBC, gani ini ang naga-damage. Amo na ang rason nga nagalingin ang ulo mo, gaka-anemic ka, galuya, wala ka gana magkaon, ganiwang ka. Kinahanglanon gid sa aton lawas ang bastante nga antioxidant. Iba gid ya kung palakaon ka gulay kag palakaon ka prutas, Sir GP. Kaysa imo ginakaon puro lang noodles, puro junk food. Say. So bagay nga sufficiente nga mahatag ang DTX 500 kag MITC or PureC kung ini ginainom mo adlaw-adlaw.
0: Gusto. Isa ka seryoso nga health issues ang problema sa red blood cells. Not enough RBC means little oxygen ang madulong sa mga cells. Daran na gasugod nga lipaton ka.
2: Hapuon ka, kapoy ka.
0: So anemia actually ang resulta if ang lawas wala nag-produce ang RBC. Kag hindi manami ang yasini nga kondisyon.
2: Ikaguba sang organ problema sa gitawag RBC. With anemia, ang heart ang nagatrabaho sang husto agud ma-compensate ang kakulang sang red red blood cells or hemoglobin. Kag ini nga extra effort ang makahalit sa heart kag cardiovascular health in general. So importante nga mag DTX 500 kag may TC or pure C adlaw-adlaw.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
0: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: So wow.
4: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
0: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
4: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa aton nga lawas.
3: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: K5. News FM.
6: Mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon.
7: K5 is Philippines.
6: Sumasay niyo ang MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
6: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team. Mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa, maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
8: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Norpo nagpatupad ng full alert status para sa pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa Negros Oriental. 20 anyos na babae patay matapos sumalpok sa kasalubong na pick-up sa bayan ng Rizal, Palawan. At 86 years old na senior citizen nasa gipa sa nasusunog na bahay sa Aklan.
7: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
8: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. Sa unang detalye ng mga balita, Norpo nagpatupad ng full alert status para sa pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa Negros Oriental. Kabo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
9: Nagpatupad ang Negros Oriental Police Provincial Office kung Norpo ng full alert status sa lahat ng himpilan ng pulisya bilang paghahanda sa pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa Negros Oriental ngayong araw. Nagpakilos na sa Negros Oriental Police Provincial Office Director Police Colonel T. Malalam ng mga tauhan upang tiyakin ang seguridad sa mga estratehikong lugar at mga rutang dadaanan. Hinihiling ang kooperasyon at pag-unawa ng publiko habang ipinapatupad ang mga mahigpit na hakbang sa seguridad at trapiko. Pinapayuhan din ang publiko na manatiling mapagmatsyag at agad na iulat ang anumang kinainalang aktibidad sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: Samantala, 20 anyos na babae patay matapos sumalpok sa kasalubong na pick-up sa bayan ng Rizal, Palawan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
10: Patay ang isang 20 anyos na babaeng kinilala lamang sa pangalang Alyasmina matapos sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa isang pick-up sa barangay Kampong Ulay, Rizal, Palawan, habang sugatan naman ang 18 taong gulang na driver ng motorsiklo. Batay sa paunang investigasyon, patungong South at barangay Kampong Ulay ang motorsiklong minamaneho ni Sam. Nang umano'y mag-overtake ito sa isang Toyota Wigo habang nasa bahagi ng kalsadang may blind curve. Ayon sa pulisya, mabilis ang takbo ng motorsiklo nang lumampas ito sa kabilang linya at sumalpok sa harapang bahagi ng isang Nissan Navara na minamaneho naman ni Alias Alan, 45 years old. Sa lakas ng banggaan, tumilapo ng rider sa gilid ng pickup habang ang back rider ay nahulog sa ilalim nito kasama ang motorsiklo. Kapwa nagtamo ng matinding pinsala sa ulo ang rider at back rider at agad na isinugod sa Rizal District Hospital. Gayunman, idiniklarang dead on arrival si Mina ng attending physician. Hindi naman nasugatan ang driver ng pickup at dinala sa Rizal Municipal Police Station ang dalawang sasakyan na kapwa nagkaroon ng hindi pa matukoy na halaga ng pinsala. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ang mga balita. 86 years old na senior citizen nasa gipsa na susunog na bahay sa Aklan. Kabuang detalye ng balita, hatid ka-K5 Leonard Veray.
11: Ligtas na nailabas sa nasusunog na bahay ang isang 86 anyos na lola kahapon na ron ng Linggo, Agosto 16 sa Maysitso, Kalintaan, Barangay Dahasor, Banga, Aklan. Ayon kay FO1 Ryan Abisa ng BFP Banga, nag-iisa lamang umanong namumuhay ang lola na kinilalang siya Antonia Ritasa na maswerteng natulungan makalabas ng kanyang kapitbahay dahil mahina na umano itong maglakande. Lumalabas sinisal ng investigasyon na nagmula sa bahagi ng kusina ang sunog na tumupok sa 52.5 square meters na bahagi ng bahay. Posibleng may naiwan pang apoy o baga sa kusina matapos magluto ng kanyang pagkain ng lola. Sinumbukan pa umano ng ilang residente na pulahin ang apoy, ngunit dahil sa malakas na hangin at gawa sa light materials ang bahay, mabilis itong natupok. Nag-iwan naman ng tinatayang nasa 7,875 pesos na halaga ng pinsala ang nangyaling sunog batay sa BFP Procedures Manual. Samantala, nakatakdang bumalik sa lugar ang mga otoridad para sa patuloy na investigasyon upang matukoy ang sanhi ng insidente. Para sa Mighty Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
7: KC Network News.
12: KC Network News.
8: Gayun din bahay ng isang matanda sa Dao Capiz nasunog. Kabuang detalye ng balita, hatid naman ni K5 Roldan Villarreal.
13: Natupok sa nangyaring sunog ang bahay ng isang matanda sa Barangay La Caronda o Capiz pasado las 10 kagabi, Agosto 16. Pagmamayari ang naturang bahay ni Ernea Tagakay, 84 na taong gulang. Sa ngayon, nagpapatuloy pang imbestigasyon ng Dao Fire Station upang matukoy ang pinagmulan ng naturang sunog na tumupok sa bahay ng biktima. Maswerte naman na walang nasugatan at hindi na kumalat pa ang apoy. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
7: KC Network News.
12: KC Network News.
8: Samantala, San Miguel Leyte Mayor Sabdawa kinumpirmang may banta sa kanyang buhay. Balitang hatid sa atin, Nega K5 Carol Medino.
14: Kinumpirma mismo ni San Miguel Leyte Mayor Norman Sabdao na nakatanggap siya umano ng banta sa kanyang buhay. Ayon sa eksklusibong panayam ng K5 News FM Tacloban, sinabi ni Mayor Sabdao na na-verify na rin ng mga otoridad ang nasabing death threat. Posible umanong personal o political interest ang motibo sa likod ng pagbabanta sa kanya. Hindi rin inaalis ng alkalde ang posibilidad na may kaugnayan dito ang kanyang mga katunggali sa politika. Sa kabila ng banta, tiniyak ni Mayor Sabdao na hindi ito makakaapekto sa kanyang tungkulin at patuloy siyang maglilingkod sa mga residente ng San Miguel Leyte. Nagsampa na rin nagreklamo sa korte ang alkalde kaugnay sa kanyang natanggap na death threat. Patuloy naman ang pagbibigay ng seguridad sa alkalde habang nagpapatuloy ang imbestigasyon sa insidente. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
7: YTC Network News.
12: YTC Network News.
8: At proponent ng AIA Data Center sa lalawigan ng Iloilo na nag-walk out at formal nang nag-withdraw. Balita hatid sa ate ni K5 Kim Kaluyo.
15: Formal nang nag-withdraw ang proponent ng AIA Data Center sa Auton, Iloilo na si Daniel Stephen Robertson. Ito ay matapos nagpadala siya ng email sa Auton LGU para sa formal withdrawal. Nagpasalamat rin ito sa pag-cater at pag-entertain sa kanyang proposal. Itinuturing naman itong positive development para sa komunidad ng mga sanggunyang kabataan o SK officials ng isa sa mga apektado sa nang barangay na Abilay Sur. Matatanda ang nag-walkout ang proponent matapos tanungin kaugnay sa magagamit na tubig ng pasilidad at magiging proseso, gayon din pagkontra ng ibang dumalo sa public consultation. Nagmura rin ito matapos na sinubukang kuhanan ng pahayag ng mga miyembro ng local media sa Iloilo. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
8: Samantala, sa iba pang detalye ng balita, tatay sinaksak ng sariling anak sa Hamtik, Antique. Kabang detalye ng balitang yan, hatid kay K5, Jojen Murillo.
16: Sugatan ng isang lalaki matapos saksakin ng kanyang sariling anak bandang alas 8:45 ng gabi, Agosto 14, sa barangay Mapatag, Hamtik, Antique. Kinilalang biktima na si alias Arnel, 56 anyos, habang ang suspect na kanyang sariling anak ay si alias Anthony, 29 anyos, na kapwa residente na nasabing lugar. Sa panayam ng K5 News FM kay Police Major Ryan Valenzuela, Acting Chief of Police ng Hamtik MPS, kanyang ipinahayag na base sa paunang investigasyon na nasa kanyang kwarto ang ama at nakainom nang pumasok ang kanyang anak na nakainom din at saka pinagsasaksak. Nagtamo ng sugat sa ibabaw ng kanyang kaliwang braso ang ama at nakalabas na rin ng ospital habang tumakas naman ang suspect dala ang patalim matapos ang insidente. Ipinahayag ni Police Major Valenzuela na hindi pa malinaw ang dahilan ng pananaksak at wala ring naitalang away sa pagitan ng mag-ama sa kanilang tanggapan. Patuloy ang investigasyon ng Hamtik MPS habang hinihintay pa ang desisyon ng pamilya kaugnay sa insidente. Para sa MyTC Network News, ka K5, Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
17: See Network News.
12: MyTC Network News.
8: At marijuana plantation sa isang liblib na lugar na diskubre. Balita hatid sa ate ni K5K Buscaino.
18: Nadiskubre ng mga otoridad ang 500 square meters na marijuana plantation sa Sitio Catablaran, Barangay Kanagaan, Kabanglasan, Bukinon, kung saan tumubo ang mga halaman na may taas na humigit kumulang 5 talampakan. Tinatayang nagkakahalaga ng 400,000 pesos ang mga nakumpiskang fully grown marijuana plants. Isinagawa ang operasyon ng Regional Police Drug Enforcement Unit 10, katuwang ang iba pang PNP units, PDEA, 8th Infantry Battalion ng Philippine Army at PIU Agusan del Sur Police Provincial Office. Hindi pa nakikilala at large ang may-ari ng naturang plantation. Nagpahayag si Pro Tem Director Brigadier General Christopher Abrahano na magpapatuloy ang mas pinaigting na intelligence-driven operations laban sa illegal drug cultivation at sa pagbuwag ng marijuana plantations sa riyon.
19: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
17: YTC Network News.
12: YTC Network News.
8: At peking seasoning na nagkalat sa Bacolod City, mga vendor, doble ingat na sa pagbili ng seasoning mula sa mga suppliers. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
20: Alerto na ang mga vendor sa lungsod ng Bacolod hinggil sa pagbili ng mga seasoning mula sa mga suppliers. Ito ay matapos kumalat isang brand ng seasoning na hindi magandang amoy at maaring makaapekto sa kalusugan ng mga mamimili. Sa pakikipagpanayam ng K5 News FM sa mga vendors mula sa mga malalaking public market sa Bacolod, inihayag ng mga ito na hindi na umano sila bumibili ng supply mula sa mga individual na lumalapit sa kanilang stall at nagpapakilala bilang mga suppliers at nagbibenta ng isang brand ng seasoning. Ilang mamimili naman ang nagreklamo matapos na makabili ng isang brand ng seasoning mula sa merkado na di umano'y may kakaibang lasa kung ikukumpara sa original na brand. Noong Agosto 14, Biyernes, nagtungo ang mga miyembro ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa isang storage facility sa Barangay 26 sa Bacolod City matapos ipinaalam sa mga otoridad ang hinggil sa peke na Maggi Magic Sarap Seasoning. Agad na nakipag-ugnayan ng Nestle Philippines sa K5 News FM Bacolod upang magbigay kaalaman sa mga mamimili hinggil sa original na brand ng naturang produkto. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
17: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
8: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, nag-alok ang Iran ng $30,000 na pabuya sa sino mang makakahuli o makakapatay ng isang sundalong Amerikano. Ayon kay Army Chief Amir Hatami, inilunsad ang programa matapos makatanggap ng maraming kahilingan mula sa mga Iranian na nais sumali. Doble naman o $60,000 ang pabuya para sa mga babaeng makakahuli o makakapatay rin ng sundalong sundalong Amerikano. Hindi naman sinabi ni Hatami kung saan o kailan maaaring isagawa ang paghuli o pagpatay. Wala rin umanong kumpirmadong deployment ng U.S. Ground Forces sa Iran. Samantala, nanawagan si Hatami sa U.S. na umalis sa Middle East at iginiit na wala na itong pahintulo na pumasok pa sa Persian Gulf, Gulf of Oman at maging sa Strait of Hormuz.
1: Network News. Network News.
8: Mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa mga taga-subayba ng K5 News of M Antique at K5 News of M Calipo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Reynard Barcelona Pustol at K5 Romy Cahili sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarice sa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News of M Philippines.
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang kabihan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galis si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. 11 Mbps. Balita kag public service.

8 minutos ang nakaligad sa takdang alas 12 sang unto. Balik na kita sa aton pagpangalagad sa inyo, programang 11 Mbps. Jean Paul Hineroso, inyong anchorman. Mikos Mikos sa Makadali, Merlita Malbas, Romar Duran, Leonardo Sevilla, Merlita Malbas. Shout out lang sa mga pakaisahan ni Merlita Malvas sa Hinubaan, ang Mahilom family kag Mahinay family. Grabe da. Daw ang gidanggid ang mga apelyido, Merlita ba? Mahilom and Mahinay. Mahilom and Mahinay. Kurti! Dugin plano, no? Listnat! Ara pa siya, ara pa. Gamonitor pa man si Binks Delphine. Ang Klinika D3 Bio, the best para sa mga nagahilanat, ginasipon, ginakataro, ginatrangkaso. Ano man ang ginabatsyag nyo? Gapalang luya, bangod sa malatian, infeksyon nga nagsulod sa lawas. Dapat i-Klinika D3 Bio. Gusto mo mag-ayo? Dasig? Mag D3 Bio. Alvior family from Pontevedra.

0: Ang kapigaduhon,
1: kisa, daw wala solusyon, ano? Daw wala solusyon ang kapigaduhon. Especially kung daw na exhaust mo ng tanan, and then why gyapon, do hindi gyapon ka butwa, do hindi gyapon ka tungkad, mami, Esperanza in Soli, daw budlayan, gyapon makasulbar sa problema, especially financial. Pero ano man ang problema, financial, hindi dapat pag-intrahan tinunto. Hindi niya kumo, may balayran kay mo ya. Pagitaan mo ya pagi nga ang kwartang inogrimet mo ya sa imo nga kumpanya. Hilabtan mo, hindi niya mayo. Tilan tawa karon. Why ka na? Why mo man gyapon na baydan ang imong mga kautangan? Nagdugang pagkikinawadaan ka o braki pahalinon ka? Tiya mo na. Ang paghilabot sa kwarta nga hindi imo, hindi niya solusyon sa problema nga ginasuprihin mo sa kwarta. Madugang pag iniagane, lahat ba na kung failan ka kasong priso kapag in? O istoryante, ninatabo sa isa ka ginaligar, empleyado sa isang kumpanya nga suno sa aligasyon batok sa iya kung matuod ini nga ang kwartang i-remit itani sa iya nga kumpani ay ginpadihutan niya nga maangkon nga kuno abigin hold up sa himo-himo sa nagfabricate sa story nga hold up di karon kay matanda ang pulis mga investigar na ibaluan nga himo-himo ilang gali iya nga istorya nga ginhold up para gali siya yung kwarta. Nalastra. I-check ta ang anyway, niya gikinanglan kwarta pang why niya gikinanglan kwarta gapang hulam lang akon maalangan Birto gakit i-K5 mo Birta
2: K5 News FM Police Report
1: Bert ano galing kinanglan mo ya anong kinanglan mo ya Bert?
3: May utang pa ko isa kalibo, si Momo.
1: Away ko na niya ginasukot ya, may ara pa.
3: wala.
1: Ang anong kinanglanon mo gid?
3: Tumong?
1: Kon mapili ka be. Papabol o money?
3: Papabol eh, JT, ang maan ko na money ko, papabol mo na para di ha?
1: Ako na kuya, kung ako yung money na lang. Makapili pa kuya sa akon nga ipapabol.
3: Gani man, takto na takto.
1: Oo, oh, nami. Kinami, kinu ka-accepted mo na sumong birth, no? Do, why ka na restraint yan, no? Do ka okay na yan, do ka, do na ano na, do gwa ka na sa panit, bla. Muna, iya, muna. Rubik, sundab, las birto, bala.
3: Ano ba na?
1: Kay Bik, ako bala, Bik? Ako bala no, aerobic. Hindi ate na mo amo ka mo bidoy sa kamo katuhog bi. Kon ako sa mga prosenyo babang iya kuun ko na na iya.
3: Ano?
1: Kung pareho ko sa inyo la kuun ko na na. Dami gid nga everybody ya kabalo kon anong tuntuod gid jabik nang ano ni Berto.
3: Iyang balda sa ila subong kay on air ta.
1: Hala, gaon era ni Galipang? Surigin. Agi na hulat ko lang si Robin Padilla mag-ako nga jugi sa kay ako man ah.
3: Sige gani man, pauna.
1: Naguna lang to si Bibig at Dangari.
3: May moto na mong mintras nga hindi mabalaan.
1: Oh?
3: Ipos anay ba mo.
1: Teka muna ulaton ko si Kuya Eljan mag-una-una. Mag-declare si Kuya Eljan nga babae gili siya ti ako man ah. Sige. Sige. Ti ano ning matinding pangangailangan niya Gilberto? Kag? Paano nabalaan sang pulis nga gabinuti gili siya? O, i-istorya mo, Bert.
3: Ito ay gidya nakalusot ang makarason kagang ibay sang lalaki nga ni dira natabo ni sa may barangay Mansilingan mismo si Hepe nagistorya sa aton sa natabo na sa gig follow up sa gig katuan dira sa iya
1: close ka mo ni Hepe close ka mo
3: hindi man kilala lang
1: okay
3: kag imagine pa mo ni natabo Isa ka gabi, mga around alas 7, sang nagligad nga adlaw, nagkadto ang isa ka lalaki, nagkaedad ni 32 anyos. Sa police station 7, dira sa may Mansilingan. Ang iya hambal, sir, ginhold up ko, sir. Grabe, gapo-apo. Basta nakamotor ni siya ko, no. Ginhold up ako, ang balor nga ginhold up sa akon, 80,000 pesos, 80,000. Kaki-vibe din po, si ambakang polis, si Dukodako-dako, maninabi, suryahi kami abi, suno sa iya, gadeliver ni siya sang itlog.
1: Pila ang wala ya ma-kwan? Pila ang wala ya ma-turnover nga kwarta? Ang na-dispalko ya?
3: Ang na-dispalko ya, gidya mga ara sa 40 to 30,000, mga diri-dira.
1: Bawa sa pagkadako, damo, galing itlog na?
3: Oo.
1: Oo, tagpilang itlog subong bitaw? Bart? Pilang baklanay mo parts ang itlog subungaw?
3: 150 eh.
1: 150? Duwa na nakbilog?
3: Ang isa ka ano eh? Ang small?
1: Ah, depende sa size. 150 ang... Kuhan? 150 ang medyo gamay?
3: Ang tray.
1: Ay, anong itlog ginisturyan, taman?
3: Ay, mga kwa-dua kay mo yan.
1: Ay, itlog dyan. Ay, itlog yung nga ginabati.
3: Ang itlog na ginabati bala.
1: Kasi,
3: Jean Paul. Deliver ni siya. Mga suloktol man siguro eh. Siwa ito kabalo ka naglabot ito 40,000. Ang kwarta. So, ang ginimo yas yun eh. Nagkatuloy sa police station, no? Ginimbestigar sa police, paano ka nakawatan. Hambal ako, nagkapangihi siya sa lapit sa may Vista Alegre, sa hinali lang, gipuduhan siya sing duha ka mga lalaki nga nakasakay sa motorcyclo, gintayaan, 38 nga armas, gingkuha sa bulsa yung kwarta,
1: gingkuha
3: pa, okay man, mapati na tani ang police, sa hinali lang,
1: sa DN, sa kuno ginold up?
3: Ano, sa Vista Alegre, kuno?
1: Ma-pinpoint niya kung din dampi?
3: Actually, na-pinpoint niya kung din dampi gid sa puno ko, no? Doon ako, ano nga puno ni basta dira sa Vista Alegre, no? Kagivay ba, Jean Paul? Sang hinali lang, nga nagmuno siya, nga pati kanya akong SIM card, ginkuha. Siya, ang basang pulis, si SIM card mo lang kuha, cellphone mo, why? De? Ang mana, why? Ginkuha, ayan lang ginang cellphone. Ang SIM card, gali. Doon na to nagtingala yung puli.
1: Din kakakita, hold upper nga ang kwaon, ang SIM card, kaginding ang cellphone. Basi blang hold upper, mali-mali on.
3: Oo.
1: Yeah, hold up ni. Hold up ni. Dala di ang SIM card. Imo ng cellphone.
3: O gani, oh. Kasi mambal, hold up.
1: Yeah, tapos nung itugay. Tapos nung itugay ang hold upper, naka-realize. Yay. Dapat kili cellphone king kuha ko, no? Hindi SIM card, no?
0: grabe po.
3: Sa amun na kason, sa G5 Jean Paul, ara na ang duda sa kulit. So, hindi consistent, no? Tutuod, gidugay.
1: Nakaagi ka na dula cellphone nga ang cellphone na nadula, SIM card, yara?
3: Kaya niya, inputi yung ano, gintinguan, yung makuti sa kawata ng cellphone niya para makuha lang gijang SIM card.
1: Okay. Naninguha gijang kawata, namakon mo nga nag-effort, gid. Hamakon mga pangitaon niya itong kilig, kagtuslokon pa ito para makuha ang SIM card, amun na. Grabe, te.
3: Si karon at okay lang do hindi na to magano ti ginapamangkot investigar pila ka oras ng investigasyon gin pa pahuway gin ginapamangkot ti wati ang bali at magamuna katuan ta to subong matrace ni may CCTV sa lugar ng itaan sang nagkato sila sa area dito na nga duga kudog sa kagivab din Paul nagaduga lain na bala at itugtog nga ginambala
1: meaning pang kato. Hindi siya pang meaning hindi siya sagad magamuna
3: at yun
1: hindi bala pero si mundo kasagad na yan. Magbulo-baliban. Like, ako sagad, Kuya Birto, sa mga amo na iya.
3: Ikaw ya, sagad ka na iya, kay ti-expert ka muna na iya. Mga kuya, inusinti, Kuya Bay.
1: Sa pa... Ti-meaning, kay kaamu, to siya nga daw garatol siya, hindi pa to ya sagad, Bert, na nadala na ng pangangailangan. Yun naman eh.
3: Karon ginhold sang pulis pag-hold siyang pulis kag Vibe Jean Paul.
1: Ang pulis ang nag-hold o ikaw ang nag-hold? Gin-hold mo siya?
3: Iyan, balko sa imo ang ano yung suraya.
1: Tiyano aw? Law-ay na naman ay. Law-ay na naman ay. Kito nga ka pa meripik again. Kung gwapo gani, dayon mo kakakuha niya. Sir, interviewon, tatokan toon ko tublaliwat, sir.
3: Tatay, ganyan ka pa matitubong.
1: Oo. Te, nang ano ni, nang, dahil nga pala ngurog na sa ti, dayon?
3: Oo. Karon, ginpatawag ang, ano, ginpatawag ang management.
1: Oo.
3: Pagkaagad, ginpatawag ang management. Kasi dito na balaan, kali yang may inugrimit kaya gali nga kwarta. Dito na talaga ako, kay Virgin Paul. Nga ginimo yan ni gali, kay man, may mga kautangan pa siya. Kasi lang lang, nagdita kwarta. So mo niyang natabo diri nga ti ang problema pasakaan kuno to sang kaso nga qualified theft eh
1: natural kaya, eh mas ang qualified theft nan available biya namo kay ang qualified theft mas taas ni siya level kumpara sa ordinaryo lang at theft kay when you say be qualified theft may paglimbong bala sa imo ginabusuhan mo blang kaayo ang ginatag sa imo
3: may salig.
1: Oh, gin abusuhan mong pagsalig. No, anti qualified theft balda eh. Di tapos nagilibion. Nagilibion siya.
3: Nagilibion siya bauti do nami man kulutan ni ang pulis ko yapan.
1: Ambas sang pulis.
3: Ano na?
1: Ambas sang pulis nang nami uyapan.
3: Ang ganda. Abala sa ko totoo. Lakay mainit-init ka bala kag Virgin Paul aw. Amo na yan bakay di kapila na dug na into ya balang pulis aw. Balik-balik siya. Pamangkot, ti grabe gid ko na una yang na hold up gid siya. Ang ending man ang gali ti ginimo ya nang gali para makabayad sa utangan niya. Di init ulo ti subong sang iya sini nga tagiya sang inobrahan niya. Kay ti asa subong way pagyapon niya na balik ang kwarta. No? Sunod siya mo matutani ang way ya para tibi sa mapano may ara pala rason no kung diin kung sokton sabi sa kwarta may rason niya nga ati kay na hold up ko ya nagpa-blatter gid siya ay mo man sa blatter ang report ng pulis eh
1: meaning gipang into yung mga pulis
3: dito ang mugi nagwa na no?
1: So anong leksyon nga makuha ta ni Bert?
3: Ano?
1: Anong leksyon nga makuha ta?
3: Kuha na lang tanan ah.
1: Ay hindi ah, planuhon mayo eh. Planuhon gid mayo eh. I-rehearse. Planuhon. Kung maga muna planuhon gid nga stick to one official statement ah. Tapos hindi gid mag ang nag-give out gid siya block ano? Nga ang hold upper gin kuha ang iya SIM card, gin bili niya cellphone na dito gid siya na balda.
3: Kumputan ka, ang kakibot ka ni ko, mukha mo ginayagin na so niya, pwede nga ginkwa, yun na lang ang tarangin cellphone, nga may mga SIM card pa siya nga.
1: Natabi nga siguro ah, may mga pamaging ginoopram balaan siya.
3: At yung laban-laban gini, ka namin.
1: Tinglay na detect nila ni kung may mga background check na gini mo, kung di ni siya previous league obra, base ang mamunini mo ito sa piyak ng alubrahan.
3: Di posible yung mga guro. I don't know kung ano nga tabo sinisaya. Karon try ta kay T. Schedule ta to karon maka-interview ta sa ila. Ayoko maka-istorya. Tapos yung mga ti ara, ang empleyado do wala sa obrahan niya kay ina, no? Sa nga
1: ginagawa. Maa-obra ka pa na iyang anahuya ka na guro?
3: Pero ang basta tigyato kayo natin, they are willing to file a case against this...
1: Ara-ara be, English sabi, Englishado be. Ano to? Ano to kuno? Can you tell us the content of the blatter, Berto?
3: What?
1: Ano sa blatter?
3: Okay.
1: Yeah. Yeah, tell us.
3: Yes. If you want to know, just review the live later on.
1: Why kagit may nadumduman? May isa ka line to?
3: Ano?
1: Mangkot ako bla about sina bla. English ako bla Bert na ano? English ako bla.
3: Yeah. What do you want me to ask? you.
1: I have the right to remain silent.
0: Grabe po.
4: Sinong to? Ito?
3: Yes.
1: I invoke my right to privacy.
3: Yeah, according to...
4: Sinong to? Ito?
3: The cop says...
1: The cop says? The cop says...
3: The cop says it depends on the complainant.
1: The cop says there is copy inside the cop. So,
3: we talked to the employer and they said they are willing to file against this employee and they're not tolerating this kind of people, especially their employees.
1: Yeah.
3: Yeah. Okay?
1: So, yeah.
3: This will be from now?
1: Yeah, you know, yeah.
3: Pagkita, Jim Paul.
1: Yeah?
3: Sugot ka ko, no, hambal nila.
1: Nga?
3: Ikaw ang pinakagapo sa bilog na bakulod, pero tanan kami bulag.
1: Hindi pwede nga may lima lang ka babae, Bilin? Binlim ako babae nga makakita, ay!
3: At ari pag-iblas na lang, okay lang. So God counsel do mo isa ka million, isa ka adlaw, managbantay ka baka, pero maghibe ka ng baka kung kungon mo.
1: Ikaw, Blabirto, matagal na example, may mga inagi pa. Amo na blay pamangkot kay Jerilo, kay Ruby, kay Jong.
4: Sinon to, ito?
1: Sa ako, mo na ipamangkot yan man, hindi ko na interesado.
3: Ay, ang bali, direktor, ka ka nun. Ikaw si Spider-Man, pero lawa mo, miswa.
1: Ha! Funny!
3: Sige. Kagibergin po, alam mo na ito, nga madulong, subong nga hapon. Ang dugang sini nga mga information, kabalita ta, pantayan sa iban nga public affairs programs ng K5 News FM. Bakol. Dapat diri sa patrol si Kakevan Carla Defensor Sancha. Carla Defensor Longa. Kaga si Vincent Crasso.
1: Sino? Ambal mo ko na? Ano to?
3: Vincent. Sila Defensor Sancha. Si Vincent Cotaldi ako sa K5 Berko Gakit para sa kampin nga balita. Servicio Publico. Galingawan sa Negros K5 News.
1: Ayan, but Vincent, di pa check up kanina si Roberto? Yeah, pit na sa ospital, kaya pa check up.
4: Sinong to? Ito?
1: Ang balita ni Berto nga naglingin ng ulo ko. Kindulong sa inyo sa klinika DTX 5, DTX Coffee Mix. Amo ning kape nga nagabulong ka, ha? Kag nagadetox ka pa. May aras ang palaya extract, may chia seeds, may de-sugared sugarcane extract, kompletos ricados para si kayos ang lawas mo. DTX Coffee Mix, magkapi ka na!
0: Alright! Grabe po ito!
1: May bayaw, ginlabo, oh, ang iyang bayaw. Ano nang headline man? May bayaw gin labo ang iya bayaw.
0: Grabe po ito.
1: Magbayaw ah, mula niyo, magbayaw nagsyating. Nahubog, linabo sang isa ang isa.
0: Grabe po ito.
1: Ara, naka-standby sa linya ang makatalanhaga. Hari ng kababalagan. Jong Versailles, K5 News mo.
2: K5 News FM Police Report.
1: Jong?
5: Yes, K5 News.
1: Jong, libla Jong. Yes. May kilala ko daw, libla Jong, nga si Dutch Jong. Kilala, ya ka Jong. Oo? Kadasig-sig mo mabiripiyaw?
5: Ano ko mo? Ano na lang si Dona?
1: Basta, mangkot sa siling nga, kilala ko na si Jom. Ko, asig ko siya ng boss ko.
5: Boss ang liyaw?
1: Oo. Donga, the name rings the bell? Dasig sa kong mangira kira, no? Ah, do may dalom nga meaning ay mo kadlaw jo nga. Ano man?
5: Why?
1: Oh, ipanginwala. Ipanginwala.
5: Why?
1: Aryo? Ah, sir, pwede PM lang ta karon. Sige, ti ano ning magbayaw nga naglaban na ipang?
5: Mas confusing pag hindi gani.
1: Ah, okay. Basically, may confusing. Basi ikaw lang na confuse.
5: Hindi. Kaya di ba nga bayaw yan eh. Tiyo niya pagin.
1: Ha?
5: O, di ba?
1: Iya bayaw, tiyo niya pagin. Meaning, hinablos niya ang gintira niya? Apakaisa niya?
5: Taka mo dala yung hangpon kay
1: sistema ano man?
5: Tiyo siya. Tiyo, any suspect? Any suspect bala?
1: Oo, tiyo.
5: Tiyo siya sa asawa sinang biktima.
1: Tiyo ni pa. Ang suspect, tiyo sa asawa sang biktima. Daw, amo ni Bio, abe. Ano man?
5: No.
1: Dona budlayan ko jung aw. Doka confusing aw. Pero bayaw.
5: Pero magbayaw sila nga duwa sa biktima.
1: Eh jung indit pala man indit tama kuntag ko di mo explicar ma. Yun eh explicar ba la jung nga gamong ulo ko jung.
5: Sige be
1: explicar. Sige be.
5: Sulo sa to na maluhan sa G5JP.
1: Nga?
5: Posible ang utod sining kuan ang utod sining biktima.
1: Okay.
5: Napangasawa sining suspect.
1: Ang utod sang biktima na pangasawa sang suspect nga tiyo niya.
5: Mm.
1: Tinablos yung nasawa ya i. Doon mo lang. Na ano ka man jong man, siyempre. Si Tito Yao, Tito Yao, Tito Bayaw, daw muna.
5: Taga mo, gari.
1: Grabe ka dyan, kadlaw mo dyan, ha? Grabe ka dyan, kadlaw mo dyan, ha?
5: Hindi ko taga mo toon. Kay namangkot kita kung ano yan eh.
1: Jong. Amo na ginatawag dyan nga, love is blind. Di ba la? Who knows kamo magdayunay ni Shanin?
5: Kaway takmalo.
1: Di ba lang, openly, gadeklara to sa una si Supremong alamat nga idol si Shanin. Kamuti ang tsaktong alamat. Kaya weird sa mga taste ito yan.
5: Amin ko, ano yung nalimpatan mo?
1: Ah, wala ah! Di ba la? Ginambal yung gina?
5: Oo. Ayaw mo, ha? Hindi, yung gina pala yung pag-ipailog.
1: Siya, ginamapais ko yung kindergarten, niya, gin. Pero kanami, blatoon. Kaya ko namun, ayay mo, yung sismi, ha? Hindi kaya magastuhan. Barato lang na yung bayo sina. Barato ba ng sapatos? May habol kaya nga gise? May habol ka nga gise, abe? Ah, may bahabol ka bingadaan? Ipahimok mo bayo sa iya? Kinsi niya ka bayo? Ang isa ka tela nga katsaya, duwa na ka shorts mo. Barato ang midjas, barato ang sapatos, barato tanan. Barato pa na sa bugas, hindi na damo gikaon. Giyagi kadlaw jo nga, si giyagi jo nga. But anyway, dito tati, ano to, tigin labo ya jo ang iyang tiyo sa inablos?
5: Okay. Amo ni ang una-una kita GP na tagay ining duha ining nga biktima nga si Arnel Alonsabe kag ining suspect.
1: Okay?
5: Na si Edgardo Icalit, ito sa may Sitsubidjo, barangay Kudkud, sining siyudad sa San Carlos, mga alas 8.45 sa gabi.
1: Mm-hmm.
5: Karon na, siyang sige-sige nila nga inom,
1: mm-hmm.
5: Gulpis na nagbaisay, bangod nga daw ang ilang sinigagin isturahan, suno pa, ining problema nila sa duta, nila ginisturahan dito kagita ng GP.
1: Uh-huh.
5: Ang ining suspect daw, bangod nga hubog, ito nalipat siya guro. Hindi lang po, yan ay ang biktima. Dari sa may hawak. Karagdasun, yung pasundan pagigundani. Amo ito nga ginsagang sang biktima na pilasan man ang iya sining butkon.
1: Okay.
5: Okay. Mayo man, kaya may ara, pagit sila ditiban ng mga upod na nakakabay man nila inom. Amo itong tambag sa ilabi ko kay 5YGT, gin-consulada na yung gin-tambagan para mauntat. Kagangin yung biktima, gin-dala dali sa mga San Carlos City Hospital. Okay, sa ato siya nga pag-follow-up kung nanon ang plastada, sino pa, ang biktima hindi na siya disinidyo pa sa kakaso, kaya ang inigilig niya iya nga sistema tiyo, the same time bayaw, amo man yung nagabulig-bulig sa ila, kasi financially
1: kung so meaning, kung ginabuligan ka, okay lang ang labuon ka?
5: Kan liban sina basit may realization sa sunok pa sa pasiya man sala nga nalaban siya.
1: Ate mo na da inaya okay na ya pro siling bangod ginabuligan kay di mo pagpailan ka so kay karon bangod nga buligan gali ka pwede lang ya labon ka. Hindi pwede. Hindi pwede. Oo.
5: Gali oh.
1: So guro na realize siya nga sala ya.
5: Oo. Na gin pero sila sa barangay. Mm-hmm. Yang asawa naman among pamalo kakita ng GP
1: sa
5: mga kapulisan niya. Hindi na lang, wala na gid siyang kasuway.
1: Why na tanan, bisang barangay, why na,
5: oo.
1: Oh. Okay.
5: Para nga ma-resolve na lang bala kakita ng GP.
1: Kung kay isa bala, mong mga style bala nga, why na kasuway, parang hindi mapriso ang kontra. Para lang sagwa, anytime pwede makuot.
5: Siguro,
1: amo nang iban mo. Yan hindi lang pagpahili kaso. Kaya kung pahilam na akong kaso, toto sa sulod, jail. Hindi tanap mabalusan. May na yan nga daw wala lang. Kundi kung pankipiansa sa dugay-dugay, pwede ito siyang balusan anytime. Kaya lang siya sagwa. Hindi ko nakabati ito sa aton, ang suspect. Mambal to sa nga, Meg. Pahili na lang ko may kaso, be. Kung wala, ako lang mapahil sa kuglingon ko. Kayo, oh, nabatian ko to kay K5 Jong, oh. Delikado, galing nga rin ko sagwa. Basi, galing ka plano to, balusan ko.
5: Si according sa kay Police Captain Rodney Saroda, kahapon, kung magliwat ang pinsar kay Kevin Zipi, isang ini...
1: Pwede lang man, mapapail kaso.
5: Handang ina sining talatapat nga mag-akomodar. Para nga mapasakaan sa nga kaso ang ining suspect.
1: Okay. Sige.
5: Oo. So amo na ang madulog na itong report kay Kevin
1: Zipi. Way patada lalabon? Ikaw wala pa makawala mo hindi pa makalalabon John wala pa man.
5: Why pa?
1: Di again sino to sa man?
5: Araw na naman kay.
1: Dumay tato sa bala.
5: Dali lang bala. Nga naglambot ako kung siya nakilala
1: naman. Hindi kay nag-friend request ako. Oo. Sigurado yan paano mo ko nakilala? Kay lock ba yung profile ko? Friend request. Ya, kilala ko si Jong.
5: Daw ako gid na.
1: Yeah. Why na iban kau gid? Okay. Yeah, sorry ato na lang dason na.
5: Kada mo sa pwede mo jud ako gid bang Ginoo.
1: Ah, pala mo naman na.

0: Vamos a cambiar de movilidad al servicio público que ha a Zaragoza, que para News FM.
1: Salamat John sa mga report na tuyo ko may itong lugab imayo. Ang report ni John Ginadulong sa inyo sa DTX Premium Coffee. Mas nami, pag inya kay kampiyon ng irigente, nami ang sabor, nami inumon, kampiyon, the best. Kay may Ganoderma Mushroom, the herb of immortality. So kung daw galain naman siya, amo na niya nga mga kapi ang dapat sa imo. Primera klase, DTX Premium Coffee. Ara si Rovic. O, matcheck na kay Rovic kung kayo may ano niyong wax program. Waste analysis characterization study. Rovic, K5 News mo.
2: K5 News FM live report.
1: Bikay,
3: ka K5 poll nagpatigayon sang waste analysis and characterization study mga katapos ang Kenro kagang solid waste management sa siyudad sa Kabangkalan. Ni ang pagpatigayon sang segregation bala sang mga basura na diri sa may siyudad.
1: Bali tagaan obra mga tao nga magpisan sila segregate sang madunot hindi madunot na.
3: Yes, o gikanini sa 32 ka barangay sa siyudad kolegi na tipo ini kay mga garbage collector kita kay Kenro poll. Ginatipon ining mga basura gikan sa 32 ka barangay kag pagabot inadala sa isa ka lugar kag ginasegregate. Actually, suno naman kay Engineer Glicirio Cabatac Jr. ang acting Kenro naton sa siyudad sa Kabangkalan nga ining data bala nga makuha o magather nila sa pagpatigayon sining waste analysis characterization study ang manginbasihan no sa pag-update sang city 10 year ecological solid waste management plan no 2020.
1: Ah, muna mga kinanglanon sa pag-imo sang basurahan to nila sang ilang ano na dumping site.
3: Kiti actually may ara kita sang gin ano na subong nga dumping site kay ti ang
1: di nila dampan sa lote ni Antulo to sa Bugay.
3: Dito ni K5 Paul isailo sa may barangay sang Salong no kay ang atin na dumping site diri ni nabutang sa karon sa barangay Lamunan.
1: Di so, masulod isailo, masugot naman sila tong mga taga Salong dito ibutang ang basurahan sila.
3: Actually ongoing na ganito subong construction ng dito patulod kag para isailo dito ang
1: di mo blabik isa sa mga problema blabik sa Bacolod diri ang gina pangakig sa mga taga kwan alagyan sa ano kabog na da o sa Filisa kay dragalabay ang mga basura blabik kakadagdag ang mga basura sa dalan binaho kag madamo na blang langaw bik. Oo. Tiwai man na tao, may isa sa Longaw, may mga bakanti para nga lagyo iya sa Pamalay, lagpad pa. Mayo na lang kayo, wito ginbutang sa ginapulupungkuan, to ka ginakapihan nga makita, to lalapit sa airport, to bla, ang ginapanaguan, to ba sa unabik?
3: Actually,
1: inabla nga may dala ka, andin may dalaman ko, dito taga panago.
3: Naman ka.
1: Oo.
3: Hindi ni tinidto man na ayon ang dump site.
1: Tingo di ka law ay eh makita mo to karon nga abi mo view mo to nga nami basura ya sa punta.
3: That's why.
1: Di lain ang lain pa mo niyo. Oh, kon madayon na nadang airport. Maghugpa dang eroplano lens Manila makita ya nga una sang mataya basurahan.
3: Isa na sa mga rason kay Five Paul kun nga agin sa ilong aton nga landfill.
1: Ah, okay. Kindi lang tawa pala, may airport da. Oh. Paglapat mo sa lapit mo na ma-dive sa Kabangkalan niya, makita mo yung may basurahan. Bik, why nakugulit time, Biko?
3: Yes, ka K5-4.
1: Abi mo, Blabik, nagwapo ka, Blabik, ka nagtambok, ka nag-uki, gidya. Kita mo, why, kagway na kuya gasunlog. Bik, kita mo, lingina. Why, kuya, why ko ka dudaduda, yung lalaki, kaya, Bik, si Jirilo lang yung hindi.
3: Ikabalogin ko nga naan nga, si ato ba lang chat mo
1: sa... Oo, gani, bala, Bik, you're cute, bala, you're cute.
3: Matik na. So far kaya yung fight poll ang mga tumadulong na update, no? Kagati imiging giyahan man sa aton nga taga EMP ni Gros Island Region ay kagtemo para matigayon ining programa. Report gikan sa patrol. Ini naman si Kakita Grovic Mungkal para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko ko Kalingawan sa Negros K5 News FM.
1: Salamat, Rovic, sa imong report. Ahay. Why naging Kuya Chimpo ah? Last 12:55, magkitay kita sa boss ah. Same time, same station. Hindi magkalipat, mag-DTX everyday para

0: sa imo nga ikaing lawas. Parisan sa Mighty siyang alkaline nga vitamin C. See you tomorrow. Bye-bye.
1: K5 News. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga po nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
10: Ako itaman nga nag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko ako nga cholesterol nga taas, no? So sa padayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagsa ko nga nagnubo nga akong cholesterol levels manitan.
9: Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
11: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
13: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: dry eye? Pirmi gagkatol imo mata? Indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag dilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
16: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
17: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift,
22: OT,
23: Breadwinner.
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
24: Drink responsibly.
20: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
25: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Lohas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my love.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

hapon mga ka-K5. Welcome sa Lunes ng edisyon sa ngatong program, It's Your Time to Shine. Thank you again sa mga KSS members nga nagapamati na sa ilang mga radio sets kag sa mga nagamonitor sa aton samtang nagamaneho sa ilang mga salakyan. Mayong hapon gid sa inyo. Ang mga senior citizens, ma-relax na naman this Monday afternoon. Kag sa mga nagapamati samtang nagabantay sa ilang mga sari-sari stores, may pamangkot lang ko sa inyo, nagabaligya na kamodera sa Klinika D3 Bio, nga produkto sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center. Kung wala pa, magbisita na sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Pwede ka mo dito makapangumpra sa Klinika D3 Bio kay nagahantag na sila sa discount para sa aton nga mga resellers. And sa mga vendors naman nga nagapamati dira sa Adela Market sa Barangay Mansili, relax lang ka modera. Thank you very much gid sa pag-join sa It's Your Time to Shine program. And sa mga nagapamati sa downtown area, mapabugnaw na naman kita kay kainit na naman diri sa syudad sa Bacolod. Karon mamukad na naman ko sa mga messages ninyo. Itatom lang mga messages nga wala ko pagid ma-open sang mga nagliligad pagid nga mga binulan. Insend nyo sa akon. Pero wala ko pagin mabukad. 1:14 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. This song is brought to you by DDX Coffee Mix.

1:17 p.m. mag-anton oras. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika Sporbiotics. Kung may ginabatsag ka mo magbisita sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street sa Tubang Sang Paglaom Sports Complex. Diragid sa gate Sang Paglaom Sports Complex kay wala bayad ang pagpakonsulta sa Klinika. Nawa mo nang gina-remind ko gid sa mga senior citizens. Nakabalugid ko kapos-kapos ng inyo nga budget. Kabalugid ko nga ang inyo nga pension. Well, sa iban, amo na lang ginang ilang ginasaligan. So, para sa ilang mga maintenance drugs, para sa ilang mga supplements. Kung kaisa, mabuhinan pa na gani sang ano ni budget para sa consultation. So, gina-recommend ko gid ang pagbisita sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street. Sa mga senior citizens nga may ginabatsan. Kay libre ang pagpakonsulta dito na nanay. Good afternoon sa kay Ma'am Gina Purano. Ginapasalamatan ko man si Ma'am Maria Jeneline Tobes. And si Ma'am Maricel Calyora Maribao Flores. Good afternoon. I'd like to greet also Kafgo Efraim. Basi nagapamati man siya right now. So it's your time to shine program. My goodness, mga ka-K5, madugangan na naman ang presyo sang diesel sa Mardes.

0: think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
1: Sa mga amigo naman ng mga drivers, good afternoon sa inyo. Padayon lang kita. Madugangan na naman ang presyo sang krudo buwas Martes, Agosto 18. Sunod sa Department of Energy or DOE, ang madugang sa presyo sang krudo by tomorrow, 3.84 kada litro. So insakto gid no, mga 4 pesos gid kada litro ang idugang sa presyo sang diesel by tomorrow. And suno sa Department of Energy, madugangan man sang 2.49 kada litro ang presyo sang gasolina. Sa mga nagapamangkot sa presyo sang kerosene, kung pila ang idugang, mga 5 pesos, 5 pesos kag 1 centimos. This is according to Department of Energy. Sang tinalikdan nga Sabado, Agosto 15, ginumpisahan ang implementasyon sang 12 pesos kada litro nga fuel discount nga ginahatag sang gobyerno para sa mga jeepney drivers kag para sa mga UV Express drivers sa bilog nga Pilipinas. Ang siling sa mga tricycle drivers, kami ya wala. Ang siling sa mga taxi drivers, dapat kami man hatagan man sang fuel discount. Kay syempre, pareho lang naman kami nga nagabiyahe. Pareho sa mga jeep, pareho sa mga UV Express drivers nga nagapasada man. So ang panawagan sa mga tricycle drivers sa gobyerno, dapat kuno sila man maka-avail sining 12 pesos nga fuel discount nga ginahatag sa mga jeepney drivers kag mga UV Express drivers. Pati ang taxi drivers, dapat kuno madalas-das man sila. Ambot kung may chance pa ni manaog ang presyo sang gasolina kag sang diesel sa Pilipinas. Launa 22 sa aton oras mga kag K5. Para naman sa aton nga weather update. Ang weather update ginadulong sa inyo sang DTX Premium Coffee. Strolling along country roads with my baby. Kag ginadulong man sa inyo sang Clinica D3 Bio. Subong man sang DTX 500 capsules. Tumara nyo na adlaw-adlaw no sa mga amigo naton nga mga nagapulaw, taxi drivers, mga security guards namon nga mga amigo nga nagapulaw. Kinahanglan nyo gid ang suplemento. Ang Antique, isa sa mga lugar sa Western Visayas region nga mangin magalumon bangod sang habagat. May ginamonitor pagid nga low pressure area ang pag-asa sininga Lunes mga ka-K5. Mga alas 3 kaina sang kaagahon, nakit-an ini siya sa kalayoon nga 1040 kilometers, 1040 kilometers gikan sa nasidlangan nga bahin sang Northern Luzon area. Ang forecast diri sang pag-asa, posible nga magbaskog pa ang LPA kag mangin bagyo mga ka-K5. Galing kayang iya sini nga igo do dito naman sa Luzon area no, kaluluoy sang aton nga mga uto dito sa Luzon. Subong Lunes may mga lugar pagidya sa Luzon nga ginabaha kag grabe pagidya ang pagbunok sang ulan dito sa Luzon area. Sa mga naga-celebrate sang ila birthday today, happy, happy, happy birthday sa inyo. Today is August 17, 2026.

Mayong hapon gid sa mga suki naton diri sa Barangay Mansilingan. Sa mga nagapamati sa aton sa Purok Gonzaga, kumusta kamo tanan dara? Mga avid listeners sang K5 News FM, mga avid listeners sang It's Your Time to Shine, Ma'am Solita Matinong, good afternoon. Ma'am Lilia Ramas, Ma'am Elsa Rimpos, good afternoon.

0: kahapon man sa kay Ma'am Johanna Sayon. Pinapasalamatan ko man si Sir Ray, Sir Son, and Ma'am Rod na Salindron. Good afternoon man sa kay Ma'am Rowena Blanza, Sir Ronnie Lumawa, sa kay Ma'am Edin Altares, good afternoon. Sa kay Ma'am Nida Oiko, Ma'am Lenny Prieto, Ma'am Juneta Rimpos, and si Ma'am Mercedita Mones. Arada sila nagapamati sa kay 5 News FM. Thank you very much. Pinapasalamatan man natin, of course, si Ma'am Rosel Adelantar, si Ma'am Belina Basto, Ma'am Jessica Florogo, Ma'am Teresita Evangelista, si Ma'am Marina Lumawag, nagapamati man sa It's Your Time to Shine program. Of course, si Sir Julius Arnado, si Ma'am Julie Lumugda, Ma'am Julie Hinovea Lumugda, kompleto ginaya si Ma'am Julie, Ma'am Bings Delphine, Inday May Dagay. Thank you, gid sa inyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Ang Virgin Coconut Oil, mga ka-K5, amo ni siyang ginatawag nga VCO. May antimicrobial properties. Mapungga niya na ang pagdamo sang kagaw sa sulod sang imong lawas. Kung nagatumar ikaw sang suplemento nga may Virgin Coconut Oil. Isa ka produkto sang klinika nga may VCO, amo ning klinika D3 Bio. Ginbutangan ginaiya sang VCO. Ang VCO magamit man para sa mas madasig nga pag-ayo sang inyo nga mga pilas. Pwede na siya for internal use. Kung may pilas ka sa tinai, makabulig na siya. For external use, pwede mo na siya ma-apply sa imo nga paso, sa mga pilas modera sa imo nga skin. Mabakal ina sa mga klinika branches sa Bilungan Negros Occidental. Mabakal man ina sa mga butika. Tagmabakal man sa mga KSS resellers sa Bilungan Negros Occidental. Thank you very much, Gid, sa mga nagapamati sa aton dera sa Barangay Handumanan. Let's pause for a break, mga ka-K5. Stay close. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.
1: K5 News FM.
2: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalinlain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio, kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes Lunes kagwebes, humalin alas 9 sa aga, tuptop alas 3 sa hapon. Di ano pa ginaulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
2: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
4: calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sugay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.
3: Sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. 101.5 K5.

Alaunang 46 ang atong oras, mga ka-K5. Good afternoon sa kay Inday Trona Zapanta Bargo. Nagapamati sila ni Sweetheart. Yeah, subong sa It's Your Time to Shine program. Salamat, Gid. Sir Riok Bargo. Good afternoon. Ang name niya ni Rio, right? No, Inday Trona, Rio and Trona Bargo. Thank you, Gid, sa mga mag-asawa nga nag-monitor subong sa It's Your Time to Shine program. And from Monday to Friday, gijagali sila ang nagapamati. Inday Chimi Aragon, mayong hapon. It's nice to know. Sa kay Miss Rons, nagapamati man sa It's Your Time to Shine program this afternoon. Salamat, Gid, sa inyo. You're always there. Basta gani ma-mention yung mga ngalan nila, madumduman ko, Gid, si Tiz. Okay, sila giniya ang number one supporters, ang una ni Tiz. Thank you very much. Team T Lights, panisang una mo. So, salamat, Inday Chimi, Inday Trona, Sir Rio, and Ma'am Rons. Salamat, Gid, sa inyo padayon nga pag-suporta. Sa mga nagapamati sa aton sa Kabugwason, Man Silingan, good afternoon. Ang trangkaso, ubo sipon, baw hindi ginaiyamalikawan. Basta matugnaw ang panahon dari sa Pilipinas. Basta nagabubo ang ulan sa Pilipinas. Ara gid ang respiratory infections. So ang panugyan sa mga eksperto, kinahanglan pabakuro ng aton nga immune system, ang aton nga resistensya. Kinahanglan magpahuway, magtulog sang temperano, magkaon sang masustansya nga pagkaon. Magtumaro sang klinika D3 Bio. Amo naman na iyang panugyan ko, no, sa mga senior citizens, especially nga sila masami ang, you know, ginaigo sang ginatawag naton nga viral infections. Basta hindi manami ang panahon diri sa Pilipinas. Grabe kunong baha dito sa Balintawa. Grabing baha sa Metro Manila, mga ka-K5. Bisan ang biyahe sang bus, ginuntat anay temporaryo.

0: pasalamatan ko man sila ni Ma'am Rowena Villaran Erbido. Nagapamati dira sa barangay Feliza. Dira agad ko no sa may eskwelahan na yun. Bawala agad ko ni Balakatalupangod sa August 13 gali. May ginpadala si Ma'am Rowena Villaran Erbido sa akon nga message. Siyempre, ginatamyaw niya ang mga nanay ng mga upod niya dara nag-monitor sa barangay Feliza. And ang husband sang iyang manghod nga si Armen Cahiles nag-celebrate sang iyang birthday last August 13. Wala ko gid matamyaw. So, belated happy birthday sa bana sang manghod ni Ma'am Rowena nga si Armen Cahiles. Happy birthday to you. And once again, sa tanan-tanan ng mga nanay nga nagapamati din sa eskwelahan, na curious, gig ko bala mamuhin, ano ang diin ka mo nag-monitor? May dala ka mga radyo or sa cellphone lang?
1: Ngayon lang.
0: Sa mga nagapamangkot, gali sa akon, by the way, kung diin ko nag-live, kala mo, pag-i-jazz ang nagapamangkot, why nagid kami bala makalive dugay-dugay nagin no so, sa kwan na lang anay sa radyo na lang ka anay kamo pamati no iba naga-download sang app or application no sa Play Store tapos dira sila nagapamati sa ilang cellphone. Thank you gid no sa mga maukod nga tagpalamati isang It's Your Time to Shine program especially sa mga mothers and sa mga senior citizens. Magbisita sa Maze Wellness Product Center sa ground floor ng Plaza Mart Mall para sa mga alternative products. Kung gusto ninyo healthy nga snacks para sa inyong mga kabataan, kangkong chips available man sa Maze Wellness. Gusto ko man i-share sa inyo ang Clinica D3 Bio is the best supplement para hindi kita matamaan sa viral infections, sa trangkaso, kag iban pagid ng mga infection or bacterial infection. Pwede man, eh. Makagamit mga musang Clinica D3 Bio. Stay close, everybody. Mabalik ang It's Your Time to Shine with pinanid sang gugma pagkatapos ini.

0: News, D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Ang isa sa mga dapat natong hibaloon, paano maprotektahan ini aton thyroid gland. Kay kung hindi mo ni maprotektahan, tingala ka, sir boy, grabing jita mo, tambo ka Japon.
3: Correct.
2: Tingala ka nga,
3: pati na exercise mo.
2: Permining gapanug na one guman.
3: Mm-hmm.
2: Tapos tingala ka nga, constipated yung nga grabe man kaong ko fibers.

0: Correct.
1: Tungod kay ang problema ara sa imong thyroid gland. Isa sa mga problema sa thyroid gland ining gitawag nga hypothyroidism. Now paano ni mabuligan aton? Now, sa pagtuon, kun palainom ka D3bio. Ang MCT sang D3bio ginaprotektahan ang imong thyroid gland para hindi ka maigo sa ang gitawag nga hypothyroidism. Ining hypothyroidism gakatabo lang ni Cesar Boy kung ganubo ang thyroid hormones mo.
0: Correct.
1: Nga kinahanglan sa imong lawas, kabalo man ta nga ginaproduce ang aton thyroid gland ang T3 kag ang T4 or T3 and T4. Di sila nang regulate sang ano? Metabolism.
0: Correct.
1: Damo na kaon subong ni ano? Bus na kon, kinanglan sunugon ko ni. So, kinanglan niya ang sakto nga thyroid hormones para masunog. Pero kung hindi na mag-produce ang nagakaigo sang hormones ang imo nga thyroid, ang gakatabo Sir Boy, gataas ang imo.
0: Ang imo weight.
1: Oh, weight gabugat kang gabugat ka. Pero kay nga man hindi mametabolize sa lawas, amo ni ka importante. Kun nga ang mainom gigayad laod-laod di tribayo kay nga gainit ang imo core temperature Sir Boy.
0: Kung mag-init ang core temperature,
1: pag-init sa core temperature ti masunog da ang kuan mga kinahanglan.
0: Amo nang importante sang ginatawag nga D3bio no, if you have hypothyroidism or Hashimoto disease, amo ni ang ginabulig sang D3bio si imo, ginapanami ang imo metabolismo sa paagi sa pagpataas ang imo core temperature paano sina cake because ang medium chain triglycerides naton instant energy ang ginahatag. So kung pigaw ang imo metabolism, may ara ma-push ang imo metabolism, amo na ang D3bio Sir Kevin, no?
2: D3bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver, ang galing ni Lolo ko na ibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3bio, tatlo ka bisis sa isa kadla, 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3bio. Ang D3bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3bio.
4: Kung may ara kagali Doc Ramil ng hypothyroidism no. Ang insulin sensitivity sang imo nga mga selula nagapigaw.
0: Uy,
4: naganubo. So ang insulin amo ining nagadulong sang kalamay pasulod sa aton selula no para himuon nga enerhiya sang aton selula.
2: D3bio.
4: Galing kay kuy may ara ikaw sang hypothyroidism, nagaexperyensya ikaw sang hypothyroidism, ang ini nga abilidad sang lawas mo naga nubo kag nagapigaw. Ti amatabo na ikaw nagapalang luya. So ang medium chain triglyceride Sir Boy nga ara sa aton D3bio, nagahatag sa aton sang benepisyo nga ginapataas niya ang insulin sensitivity sang aton nga selula. Meaning nga kung once manuktok si insulin sa aton nga selula,
0: abrihanda yon.
4: Abrihanda son. Sulod ka. Kay kinanglanon ta ka. So amo nang purpose ang
1: abi
4: aton
1: ko,
4: nga
1: medium chain sulod na.
0: So iwasan tang hypothyroidism, okay? Maka-produce ni maka-lead ni sa obesity, diabetes, naglain pagid. That's why importante gid mag D3bio kung pigaw ang imo metabolismo Doc Ramil.
1: Mostly ang rason nga ang may hypothyroidism Sir Boy. Ang absorption sang mineral nga selenium and zinc.
2: D3bio.
0: Uy, importante na.
1: Kung hindi na ma-absorb, isa na nga makapa-epekto sang pag-hypothyroidism, bali gahinay ang pagprodusang thyroid hormone Sir Boy. Di permi na to na ginabalik-balik nga kung pala inom ka D3bio, ang mga essential minerals
2: D3bio.
0: Sulod ayon.
1: Amo ni ang kanami sang D3bio. Kaya nga man, kaya niya mapasulod ang mga essential minerals, especially ang selenium kag zinc. Now, ining selenium kag zinc, once nga masulod na siya, ang production sang imong hormones like T3, T4, nami Sir Boy.
0: Nami.
1: That's why, nga ang mainom gigaya D3bio kung may ara ka hypothyroidism.
2: D3bio!
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose kung may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3bio. Nagbalik sa normal ang atay ko. Salamat sa D3bio.
2: D3bio. Ang D3bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
1: Mga butika.
2: D3bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: pa. Tol, nga kay pusi mo, kay napaho?
1: Gani man, tol. Ano ka?
2: Tol? Tol, ano ka? Nga gulpi ka lang yan, nagjabaw, ako.
0: Gani man, tol. Dong ma, tabog man ang espiritu na mo, na. Okay mo, ano ka, ako?
2: Kaluya man ang labo, eh.
3: Mga tol.
0: Na ano ka, tol man? Abi, hambal sa mo, no? Kung anong problema?
3: Tol, wala na kami ni Bea.
0: Ha?
2: Nga naman, tol. Ha?
3: Madugay na gala ko niya ginapatiyog-tiyog sa palat niya, mga tol.
0: Nga man, tol. Ano gidang natabo, haw?
3: Nadakpan ko gid sila sang lalaki niya, tol. Sakit-sakit niya, mga tol. Oh,
2: di ba nagambal na kami sa imo, tol? Nga budla niya mag-uyap kaya vlogger, ya? Ginatira man na sa upo nila nga vlogger, tol.
3: Oh, tol.
2: Amo na lang ni tolo. Para madula ng sakit sang dugan mo. Makamping tapos. Dito sa Alangilan.

0: Tol, ari na tao. Isinggit adang tanan nga kalain sa buot mo. Yang balang tanan na para nga madula ng hinanakit mo. Dula na yata yun, Tol.
1: Ano, Tol? Daw tinunto na yan, Tol. Paano madula kay puro manalibukid ang palibo, Tol? Sinong mamati isang kasakit, Tol man?
2: Sige na bala, Tol. Pati na lang bala sa amon. Pagkatapos mo na isinggit ang kalain sa buot mo, ang mabulos si Natol, good vibes na.
0: Nan?
2: As in madula na tanan ng kasakit, Tol.
0: Amo na.
2: Proven ang distant ko na yan.
1: Tol.
0: Sige na bala, Tol. Wala man sa madula sa imo kung patihon mo kami.
1: Ati, sige, Tol. Bahala na matuyawan ko niya.
2: Wilo here.
3: Biya! Kabalan ka! Wala ka sa muya! Gintunto mo lang ko! Kanukon sa pagpalangga ko sa imo, ginuyangan mo lang!
2: Sige ba, Tol? Kulang pa na!
0: Sige, Tol, ah! Kasalalan, ting manugat mo, Tol, ba?
1: Wow, gusto ka mo, Tol, mga Tol. Ato ba lang nadula ang ginabatsya ko nga daw gindrain, Tol, ah?
2: Amo na gani siling ko sa imo, Tol. Di ba lang? Oh. Effective?
1: Doon ka namin pag hindi yan isinggit, Tol, eh.
4: Excuse me. Pwede, dito lang ka mo singgit sa unhano kay kasabad. May mga naga-camping diri eh. Please lang, ha?
1: Ha?

0: Grabe man ka maldita sa babae kay ina, tol ba?
1: Siyempre, tol. Basta mga lawae gani. Maldita gani ya, tol.
2: Gani man. Daw, guwapa-guwapa, giblao.
0: Kamu bala mga tol, ka mga judgmental sa inyo.
1: Kay tuod, gitman, tol. May bala tanay kung magsinuplada, blay na blang guwapa-guwapa, mga blao.
2: Kag, ikaw kay Ross, ha? Eh, di ka magsiling, ha? Type mo siya.
0: Tol?

Ikaw di Pongolia. Late ko atama ako. Mamimuha naman ko sinimo. Ano abi kay... Do wala pa makarecover ang lawas ko sa camping-camping namo sa Sabado eh. Kagsang Domingo. Pero okay lang ha. Ang importante, nadula man ang kasakit sa dugan ko. Madali-dali pag ikaw. Miss, sorry kita. Hindi ko mo eh. Wah, hindi eh.

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto si Leite, isang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang it's an apple to do. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Nga a importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
8: Ako'y tama na nag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay 3 years ago na problema ko akong na cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagsta ko nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manikan.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: dry eye, pirmi nga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
13: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
14: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift,
17: OT,
18: Breadwinner.
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inumin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
19: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go. Go. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika di Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika di Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Panahon na naman ang ubo, sipon, at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Malabo! Mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
14: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services available and t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblacion 2, tupad sang bag-o nga SSS building sa siyudad Sangsagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
0: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Cabangcalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live
1: live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
19: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
1: K5 News FM
22: Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.

0: Ikaw?
1: Ikaw?
0: Anong ginabuhat mo dere?
1: Ikaw naman? Sang Sabado, ikaw man ang nagguba sa ngadlaw ko, subong ikaw paged?
0: Sorry, gid miss, ha? Hindi ko hungod.
1: Hindi mo hungod? Ginhungod mo, gid siya, ikikalapad sang dalan. Bungguan mo pa ko? Ano ang ginasundan mo ko? Ha?
0: Wala. Paano nga sundon ta ka kay nagbungguan na imanta?
1: Damo ka parason. Guba naman ang adlaw ko sa imo. Ano yung kani?
0: Miss! Miss! Miss! Grabe man ka suplada klase ng babae ba? Siyang nang nagbunggo sa akon. Siya pang akig. Puwerte. Pero... daw kagamay sa kalibutan, no? Nagkita ay pa kami diya? Ano yan ang ubraya sinakman? Ano ay han?

0: mga tol. Hmm? Ang babae ba lang namit na to sa alangilan? Bala, ito lang nangaking blasaton.
1: Oo.
0: Nagkita ay kami kay ina.
2: Uy, ba? Ano? Saliin? Saliin,
0: tol. Sa downtown, tol.
2: Ah, ote. Ano na yun?
0: Oo, wala eh. Siyang nagbunggo sa akin. Siya pa yung may gana mga akig.
2: Same as usual. Kasuplada nga daan sa babae nga to
0: eh. Amo gini, suplada gini.
2: Anay ka. Daw siya man natulong?
3: Ayos to. Siya gidul. Ara siya oh. Isa lang siya nga nagapungko sa table oh.
0: Ang din naman.
2: Ara oh.
0: Bah! Ho, matutol!
3: Chance mo na natol. Malapitin na. Daw ginatulon kagid sang kapalaran mo, ha? Kadto'y na to, ah!

0: try flowers and chocolates for you.
1: Oh. Kairos? Para sa ako, ni?
0: Oo. Alang-alaman para sa ako na. Kaya ginahatag ko ng ganit sa'yo mo.
1: Kairos?
0: Teray. Sorry, ginakag.
1: Kairos? Ano ka bala? Ako ganing dapat mga ayos ang sorry sa imo eh. Sorry ah.
0: Wala na to sa ako na. Ang importante, close na kita nga duha kag siguro. Amo na niyang time nga iambal ko ini sa imo. Kag kun tani, hindi lang maglahi ng buot mo ha. Diretsoon ko na ikaw, Teray.
1: Anong buot mo si Lingon?
0: Teray, palanggata ka.
1: Kairos?

0: Babe! Sadiin kita makadto man.
1: Babe, relax lang.
0: Babe, kabalo ko balas ang lugar ngayon eh. Abi ko ani mga pilang ta. Do ko familiar gisang lugar ngayon sa ako ni eh.
1: Siyempre, hindi naman bago sa ato ng lugar ngayon eh.
0: Babe, aray ka nga nagpundo ka lang gulpi sa higit sundalan na ho. May ano di man. Ikaw bala ka dayaon si mo, babe. Bala ka ginagambal nga dirigali kita mo diretso.
1: Babe, panaog bala nai.
0: Ano ni sa kunong yaman? Sige, manaog ko. Alay ka bala, babe. Maanong kita di?
1: Kwan, babe. Daw hindi na biya ko makahulat nga ihambalin eh. Tungod. Tungod daw nakulbaan ako sa buhaton ko.
0: Babe, anong buhaton mo ah?
1: Babe. Una ko palang ikaw nakilala. Akoon ko namalditahan ako sa imo. Pero... Isang amat-amat ta ka nga nakilala. Naglain ang pananaw ko sa imo. Kag siyempre, amat-amat nga ginpalangga ta na ka.
0: Babe!
1: Babe!
0: Oy! Karos nagluhod ka sa atubang ko. Kag anong nang ginakuot mo?
1: Babe, will you marry me?
0: Cairo! Oh. Ay, buwang ka! Yes! Yes, I will marry you!
1: Kita ko kining sing-sing. Oh. Yes! Yes! Tiray! Tiray, I love you so much!
0: I love you so much,
1: Siray. Sa katapusan, manginaakon ka na ginman. I love you, babe.
0: I love you too. I love you too, Kairos.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan natin sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program dari sa K5 News FM. Kaupo niyo sa gihapon, Sunshine Lacson. Mayong hapon sa mga kaupod ni Ma'am Bings Delphine. Sa nadumduman ko ang Nonoy Store, amo na perming ginapatamyaw sa ako ni Ma'am Bings. Thank you very much, Gil. Nagapamati siya sa radyo, Subong. why app si Ma'am Bings, no? Why man kita abi live sa Facebook? Anyway, last August 13, naging patamyaw man gali sa ako si Ma'am Bings. My goodness, Ma'am Bings, pasensya gid. Bag-o ko lang gininabukaran si Mami Nomat Ohero Lizel. Kwan ini eh. Sa una, amo na ngalan ni Kwan eh. Ma'am Lizel eh. Subong Nomat Lizel Lorejo. Happy birthday. Nang birthday niya ko ng Subong. Sang August 13 pa ni. So belated happy birthday sa kay Mami Nomat Lizel Lorejo. No, happy, happy birthday to you. Mga kwan gini, mga avid listeners gini sa K5 News FM. Ma'am Bings, mayong hapon dira sa inyo. Salamat gid sa pagpamati always. It's your time to shine program. Mayong hapon man sa kay Inday Jingle Tikong. Sa mga nagapamati sa aton dira sa Barangay Granada, good afternoon. Salamat, salamat gid. Sa mga suki man aton dira sa Barangay Handumanan, salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Ma'am Merlita Malvas, good afternoon. Thank you man sa aton nga mga suki nga mga PWDs dira sa Handumanan. O sa mga friends naton nga persons with disabilities. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa K5 News FM, especially sa It's Your Time to Shine program. Balikan nato ang istorya sa drama nga Pinanid sang Gugma or The Pages of Love. Kaina nagapamati ko sa drama, madumduman ko mag-scroll kana bala sa Facebook. May mga tips kana dira nga bakita inang ang isa na dira, may ara kung kaisa makuhan mo na, matsambahan mo na, mabasahan mo, paano mo mahibaluan nga chick boy ang lalaki. Ara na dira, no, mga tips or mga ano, at do tagaan kabalasang anong tawag sini, ideya. Para mabalaan mo kung ang nagapangaluyag sa imo chick boy or hindi. Tapos may ara man na dira kung kaisa matsambahan mo. Kaya ako mabasahan ko nimo mga tips nga kung suplada ko no ang babae kabudlay pangaluyagan. Pero once nga maluyag siya, mangin sincero ina siya nga partner. Suplada pero sweet, no? Mga muna bala, no? Mga babae ko na nga suplada, nami sincero nga partner, tapos sweet magbalangga, no? Sincero magpalangga kag sweet na. Ano na mga mabasahan ko kun guys. Sa mga napaslawan sa paghigugma. Gusto ko lang ihambal sa inyo nga hindi pa ina ang katapusan sang kalibutan. Kun kaisa ginapahanugutan sang Ginoo nga magbulagay kamo sang imong nga karelasyon, kay may gina-reserve na siya para sa imo. Basta maayo ka nga tao, wala ka nagapanunto, may ara gina nga maayo man nga tao para sa imo. So hindi ka magkahadlok, hindi ka mag-worry kung ang tao nga ginpalangga mo nagluib sa imo, pabay isa. Let that person go. Let her go. Let him go. Sa relationship, hindi abi kinahanglan nga ipilit mo ang imo kaugalingon. Kaysa pagkamatuod lang, kung hindi ina nga tao para sa imo, ang hindi mo mabatsagan ang kalipay. Stress ka, gaugtas ka lang berme. Pero kung ina nga tao para sa imo, mabatsagan mo lang na berme, happy ka. Mabatsagan mo kalipay, wala stress, wala ka nagaugtas, naga-enjoy ka kung upod mo siya.
As I've said, ang isa ka tao nga hindi para sa imo mabatsagan mo ginanga do kabugat balasang inyo nga pagsinalayo, no? Di ko mag-amo na gani ang kaso. Pabay isa. Hindi siya paghawiri. Kinahanglan ang himuon mo lang is magpangabuhi nga puno sang pag-asa. Kay sa mga tao bala nga nag-aasa sa Ginoo, hindi gid ka mo mapaslawan. Ina balang ma-pray ka lang nga Lord, ti hindi ni siguro siya para sa akon and kabalugid ko nga may ano ka eh, may babae ka nga ginaaman para sa akon. So hulaton ko gina siya. Amo na wala. Amo nang promise niya eh. Di bala nangako na siya. Sa mga tao nga nag-asa sa iya, nga nagapati sa iya, hindi yagin kita pagpaslawon. Hindi bala amo nang hambal niya. Plus 2:41 ang aton oras, mga ka-K5. Good afternoon sa kay Ma'am Merlita Malvas. Thank you sa kay Mami Lili Imting Balinas. Manong Freddy Balinas, good afternoon.

2:44 PM, mga ton oras, mga ka-K5. Ang siling sa mga eksperto, mas madali nga mag-develop ang cancer sa colon kung obese ikaw or overweight ikaw. Kabalugid ko nga kadamo-damo gisato na nagatingwa nga mabuhin ang naangaton nga weight para malikwan, of course, ang malain nga epekto sang obesity. Ang ma-advise ni Tita Shine, magtumaro sa Klinika D3 Bio. Ang D3 Bio may virgin coconut oil na nagabulig sa pagpadasig sang aton nga metabolism or sa pagtunaw, pagpadasig sang pagtunaw sang aton nga mga pagkaon. Nabala mga pagkaon nga ginasulod ta na sa aton nga tiyan. Dasig siya matunaw kon nami ang aton nga metabolism, kung madasig ang aton nga metabolism. So, ang nagabulig para nga magdasig ang aton nga metabolism or ang aton nga panunaw is D3 Bio nga may virgin coconut oil. Nagabulig man ni siya bala para ma-burn ang calories. So, halin sa aton nga ginakaon. So, isa lang gid ang dapat tumaron, D3 Bio, sa mga hindi gusto mangin obese or mangin overweight.

naman tamyawon ang mga taga Barangay Balaring in Silay City sa mga nagapamati dira sa Veles fish pond. Thank you very much gid sa inyo, Sir Jesse. Good afternoon. Thank you very much, ma'am, sa kay Ma'am Evangeline Alabanta Dayon. May hapon gid sa imo, ma'am. Salamat. Sir Jason Ortillo. Good afternoon. Si Sir Jason is from Barangay Mansilingan here in Bacolod City. Mayong hapon, ma'am, sa kay Ma'am Joanne Mercurio. Thank you very much, gid. Adamo-damo gid abala sa nagapamati sa aton sa Barangay Mansilingan. I'd like to greet also Ma'am Christine Joy Esmedia. Salamat gid sa imong pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Good afternoon man sa kay Ma'am Maricel. Ma'am Maricel Caliora Maribao Flores. Salamat gid, always gid sa nagapamati sa It's Your Time to Shine program. And also kay Ma'am Wilma Susan, good afternoon. And sa mga suki man aton dara sa Hinubaan. Yes. 2:49 PM ang aton oras, mga ka-K5. Ang sige-sige nga pagsaka sang inyo nga blood pressure nga hindi matapna, pwede mahulog sa heart attack, pwede ma-stroke ang isa ka individual kung hypertensive siya, pwede nga mahulog ina sa dementia, pwede nga mahulog sa balatian sa kidney kag iban pa.

Mabakal ang Clinica Spore Biotics DTX 500 Capsules, DTX Herbal Soap, DTX Coffee Mix, Mighty C Capsule, Mighty C Serum, Extend Food Supplement sa mga Clinica branches sa Bilungan Negros Occidental. Ang mga taga Sipalay hindi na maulihi kay may branch kita dira sa Clinica. Dara mismo sa Sipalay City. Good afternoon sa inyo tanan.

taga-celebrate man sa Iyakadlawan. Ang kilala naman ni Sir Toto Araneta. I'm sorry, Sir Toto. Naulihi ko gitamyaw John Michelle Araneta. John Michelle Araneta, happy birthday to you. May you have more birthdays to come. Alas 2:53 ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 Capsule subong man sa Mighty C0. Hatagi ninyo ha sa Mighty C0 ang inyong mga kabataan. Mighty C0 Memory Plus, available sa Maze Wellness and Product Center. The best ng mga produkto, the best ng mga suplemento para sa inyong mga estudyante. Love, exciting. Ang kape paborito gid sa mga Filipino. Hindi lang mga Filipino, damo-damo pagin nga tawo sa bilog nga kalibutan. Ang nanamian gid sa mag-inom sang coffee. My brand sang coffee nga nagahatag sa aton sang energy. Nagabasura sa mga toxin sa aton nga lawas. Nagahatag sa aton sang nutrisyon. Nagaayo sa mga inflammation. Nagapanubo sang aton nga blood sugar level. Damo-damo pagid nga mga benefits. Ano na bing a brand sang coffee? For sure, kabalo na kamusina. BTX Coffee Mix. Mabakal sa aton nga mga KSS resellers dara sa inyo nga lugar. Kahapon, DTX Coffee Mix, duwagi ko ka beses nag-coffee.

0: it's an open smile.
1: Supposedly, kun magkaon kita, friendly. After naton kaon, ang mabatsaganda, do nagaka-energize kita. May energy na kita, kahit fuel na sang lawas. Ha? O sa salakyan pa, amo ng krudo, amo ng gasolina nga ginatughon. Pagkatapos mo kaon, syempre, feeling mo energetic ka. Pero may ara sa aton nga pagkatapos nila kaon, nagapanang luya sila. Basi sintoma ina sang diabetes. Basi nagasaka ang imong blood sugar level. Mag DTX 500 capsule. Bye everybody, thank you very much. Ini si Sunshine Lacson para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Nagapalandulong bala ang imong panulukan.
4: Magalingin bala ang imong nga uno.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Masi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imong blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
5: Ako si Jean Paul Hineroso, storyanta karon. Ang red blood cells. Paano bala makabulig ang DTX 500? Agod maamligan ang mga selula sang inyo dugo. Kaupunti sa nakarong discussion si Dr. Ramil Uy. Ang aton dugo, ang may madamo ng mga components. Isa dere, amo ang RBCs or red blood cells. Ang RBC, amo ang nagadala sang oxygen halin sa lungs pakadto sa tanan ng mga cells sang aton lawas. Kag sa iya pagbalik, bit-bit man sini ang carbon dioxide which is a waste product of metabolism. Agod madulong sa lungs kag mapagwa sa lawas every time nga mag-exhale kita.
6: Bangod sina nga critical function, Sir GP, dapat siguraduhon healthy ang aton nga red blood cells. Bangod, ini sila ang exposed gid sa gitawag nga oxidation. Makabulig sang dako ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC. Agod maproteksyonan ang mga RBCs from oxidative stress.

0: The circulation ining RBC ang nagapadayon nga ga-expose sa gitawag endogenous kag exogenous sources sang reactive oxygen species or ROS nga nagadamage kag naga-impair sang function sini. Sa pagtuon sir JP napamatud-an nga ang pag-usar sang super antioxidant wala man iban nga pinakataas ara lang gid sa DTX 500 kag alkaline nga vitamin C nga makita mo sa Mighty C or Pure C ang naga-minimize ang effect sang ROS kag resultant oxygen oxidative stress.
1: Ang RBC ang nagadeform. Agod ini ang makasulod sa magagmay nga alagyan sang capillaries. Ang oxidative stress ang nagaapekto sa deformability sang RBCs. Gani ini no hindi makalusot sa capillaries. Ang resulta may ara ka karon impaired sang oxygen delivery. Kag sunod sa pagtuon ini ang nagakontribute sa pathology sang madamo nga mga balatian.
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis wow. DTX 500!
0: Pila ka mga laboratory studies ang nagapakita nga ang oxidative stress ang nagaguba sa ang RBC membrane causing more damage. Luckily, ang aton lawas is relatively prepared sa sina nga sitwasyon bangod ang RBC ang may kaugalingon nga antioxidant system wow. Nga catalase. Kag glutathione peroxidase, kag glutathione reductase. Ini sila ang mga nagaprotekta sa erythrocyte biomacromolecules batok sa free radicals. Imagine kung dugangan mo pa sang super antioxidant nga DTX 500 kag Mighty C or Pure C, mas solid ang defense mechanism sang imong lawas sir GP. So actually kung wala ka bisyo, may healthy lifestyle ka, kaya ina sang gitawag innate antioxidant nga dipinsan ang imo RBC. Pero in certain condition, no, nangin ineffective ang antioxidant system sang RBC, gani ini ang nagakadamage. Amo na ang rason nga nagalingin ang ulo mo, gakaanimik ka, galuya, wala ka gana magkaon, ganiwang ka. Kinahanglanon gid sa aton lawas ang bastante nga antioxidant. Iba gid ya kung palakaon ka gulay kag palakaon ka prutas Sir GP. Kaysa imo ginakaon puro lang noodles, puro junk food. Hey. So bagay nga sufficiente nga mahatag ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C kung ini ginainom mo adlaw-adlaw.
1: Gusto. Isa ka seryoso nga health issues ang problema sa red blood cells. Not enough RBC means little oxygen ang madulong sa mga cells. Dranagasugod nga lipaton ka.
0: Hapuon ka, kapoy ka.
1: So anemia actually ang resulta if ang lawas wala nagaproduce ang RBC. Kag hindi manami ang iasini nga kondisyon.
0: Ikaguba sang organ problema sa gituag RBC. With anemia, ang heart ang nagatrabaho sang husto agud ma-compensate ang kakulang sang red blood cells or hemoglobin kag ini nga extra effort ang makahalit sa heart kag cardiovascular health in general. So importante nga mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
1: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: So wow.
4: Nami nagita akon nga pananawan. Wala na gabiring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
1: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
4: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
3: DTX 500, DTX 500, Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: K5 News FM.
3: News FM.

Afternoon Drive, musikahan, tawanan at kantahan. Mag-jamming na sa inyo Afternoon Drive with K5, JR Hilantagaan. Ang DJ ng Lame, kagbas

May nga gawa ta program kay samtang wala pa nag-burn out. May nga gawon ta ni isang lalikaw, rasa. Hello, it's good afternoon, Luzon, Visayas, Mindanao, mayong hapon Earth, mayong hapon World, mayong hapon Mars, mayong hapon mga Parsi! Kamusta ang inyong Monday? Kamusta ang inyong Lunes? Productive or nasayang na pod? Nagamit sa insyakto or nagamit na pod sa wala klaro? Hello, is of the night kita mga kaka-K5, ha? Hasta kita alas 4 sa hapon. Siyempre, diri lang sa inyong paborito nga program. Afternoon Drive! Siyempre, kaupon yung subong sa inyong mga radyo. My name is Papa J, ang inyong DJ nga yummy! Nga maiyo kagidyayaw. Kontrabi, dagi kaya? Ikaw na lang gani yan nga, kundi ano, tapos maiyo-iyo ka pa. Sige lang, bla. Hello, guys, pabaskukin nyo na mga radyo nyo da, ha? Yung mga sugod na nga doon niya programa. Ayan, so, i-full na da ang pinaka-full kid niya builom sa inyong radyo, ha? Pawasak na ni, pawasak. Medyo mabulubog na. Ano naman subong nga ito niya tiyempo mga kaka-5 nga aayhain. May mga relasyon na naman guro nga ginpanuhutan ay. May mga relasyon na naman niya gadalas ang low pressure. Aw ah. Alright, sige, wait, update tanay. Usla naman lang, wala na siya da update sa imo. At ganda na lang ka sa weather update. Nagwa na mga kaka-5 sa Philippine Area of Responsibility. So it means hindi tanan na siya responsibilidad. No, ang low pressure mga kaka-5, subong nga adlaw Agosto 17. Oy, 17 nag-release subong. Amuni ang update niya ginatag sa pag-asa. Mayo pang pag-asa nag-update. Siya, wala naging siya ga-update sa imo bots ganun, why nagiguro ka mo pag-asa nga duwa. Pero samtang may isa na naman ka LPA mga kaka-5. Ang ginabantayan sa sulod sang par na may medium chance, may manubo nga chance nga mag-develop into tropical depression mga kaka-5 sa masunod nga 24 oras. Morning update sa pag-asa, ang ibang daw wala gina-update, subong niya may tropical depression ang ginabatsyag. Depress, uya bragani, depress dayon. Ay, nakapit sa 17, subong ha. Sa mga nag-celebrate na subong sa ilang adlaw nga natawhan, sa ilang mga birthday, happy birthday. Ano man ang ginaselebrar nyo na subong? Mansory, wedding anniversary. May araman gina-celebrate nila subong ang ilang 5-minute-sary. 5 minutes pa lang ganin nagkanubyan ay nag-celebrate dayon. Ay iba naman yan, nag-celebrate sila sa ilang fiesta. Padala sa may barangay Mulokabok, fiesta, dagali sa inyo bukap, mayong nga pulanda sa kaya kapitan pa sa ilang. Fiesta, dagali subong sa ilang. Alright, sige, live na ta, ha? Live na ta, makitaan. Kagbabatian mga K5 sa ato niya page, sa K5 Sagay live program. And of course, man, ang ato niya text line, gusto niyo naman niya magpatamiyaw, magsabat karon sa ato niya pabagti,
na may ara na sang 700 nga premium. La grabe, 700 ng premium ba? Lagi po napaktan, ligad 500. Wala napaktan, nagsildo si Papa J, kidungagan 200, 700 na. Sige, padayan lang sa pagpamating ha. Number na to, niya pwede nyo padalaan sa inyong mga mensahe. Or sa bat karon sa ato niyo pabagting 0906-206-4048. Liwaton ko number na to, niya pwede nyo sarang nyo padalaan sa inyong mga mensahe. Or tawagan para sa inyong mga sabat karon sa ato niyo pabagting 0906-206-4048. Bye nga po sa kay Ma'am Shelami Calvi and of course man sa kay Ma'am Emily Flores. Mayong-mayong nga po doon sa inyo. Dagay-dagay pang shoutout. Ano yung mga nagpa-shoutout? Di sa ato niya text line at sa ato niya Facebook live. But pa-music tanay. Pa-musican tanay si Franklin Martinez. Ang bali Franklin kuno masahot siya kuno sang bibidals. Pagbigyan na din ang munting kahilingan ni Franklin. Oras, alas 3:03 na. Papa Jiggy Apuan sa programang Afternoon Drive. Dala sa 89.7 K5 Dusa FM, championing the lives of Filipinos.

Tol, say na lang yung masarangan. Tapos siniguro mga kaka-K5, tira-tira pa. Nakamahal sa mga balaklon, dulusin na lang masarangan to sini. May tani kong mga bata pa tano, kaya ang panit ka dulusin, pwede na doon niya ibayad yan sa mga tiyanggi, no? Ang pinakadako value nga daan, panit ka snowbird. Ay, nako! Tira-tira dulse. Tira-tira na lang gini mga kaka-K5. Hindi na kita ni kakao niya sa nga hindi tira-tira. Kay sunod si mana nga daan. Diyos miyo marimar mga langit. Ang adon niya gatong mga kaka-K5. Expectaron da naman. Pagalauman da naman. Na magnubo, hindi. Magsaka na po. Anong nubo-nubo? Sa piyari ito sa Pilipinas niya, hindi na ka mo mag-expectar yan nga manubo pa ng presyo din natin sa gato. Ay, nako! Amoy ni mga K5, ang ginpahayag sa DOA o kung Department of Energy na magsaka na naman ang presyo sa gatong sininga si Mana. Kadlawan to na lang ni. Magataas ang 3.84 kada litro ang diesel. Samtang 2.49 naman kada litro sa gasolina. Kag samtang 5.1 kada litro naman sa kerosene mga kaka-K5. Ano ba na ituguhong ko sa akong service, man? Tubig skanal na lang ni Goro ituguhong ko ni mo. Ay nako, nag-umpisa na naman ang gobyerno sa pagpatuman sa 12 pesos kada litro sa fuel discount para sa mga public utility vehicles mga K5 o PUV. Ay nako. Walang katapusang pagtaas ng presyo ng mga bilihin mga K5. Isa na lang tani ang aton pag-asa nga mag-us-us ginabatak pa. Ang ginalauman na doon nga mag-us-us sa tungang gabi, ginabatak pa. Ay, nako! Malakat na lang ta. Hindi ka mo magkadlaw-kadlaw ta. Sabi nyo, makaluwas ka muda nga gabiyahe electric, ha? Halimbal sa mga gabiyahe, isang ili mga electric o sa mga e-bike o nga. Muna, pati maalan ng gasolina. Oy, hindi ka mong pangalipay kaya ang pagsaka sa balayran sa kuryente ginapaabot man subong nga Agusto. Damay-damay na ni. Ay, nako. Muna ang nagapaabot sa nga mas mataas nga balayran sa kuryente ang mga consumer sa Luzon, Visayas, Mindanao. Wala din na meet lang ang Mars, kundi wala sila labot. Luwas ang mga alien ba? Sini nga Agusto mga K5, bangod sa pagsaka naman sa nga transmission charge mga K5. Nagsaka sa nga 22% ang transmission rate para sa bulan sang Hulyo 2026. Muna nga billing period mga kaka-K5. Ay naman yan, suno naman yan sa nga NGCP nga sige lang manual load drop. Halin sa nga 1.45 kada kilowatt hour mga kaka-K5. Mahimo na ni siya mga kaka-K5 nga 1.75 bilang gabang. Kuha nyo na lang bala 5 kapiso bala ang saka nyo. Bala bumatsaga nyo sa mga Pinoy yung ipigado. Manggaranon mga Pinoy ah. Kakaon, wala niya kakinamot, niya kutsara. Di makinamot ang lugaw mo. Ay nako, samtang nagtaas man sa 30.85% ang ancillary service charges mga kaka-K5 halin sa
1.79 pagkadto sa 1.39 mga K5 kada kilowatt hour. Palakpakan tagabon ah. Only in the Philippines nimo. Proud ta sini mga ka K5 kay ato ni Pungsod. Libla. Isa man sa mga ginalantaw ang kabangdanaan sa pagsaka sa transmission rate mga K5, no? Hindi inimangin income sa kumpanya bangod ang among bayad direkta nga ginahatag sa mga service provider kag iban pa nga energy utilities pagklaro lang kuno sa NGCP. Karon dagay dugay alas 5 ma-burn out. Ano alas 7 siguro, alas 7 or alas 8 pagadto alas 10 ma-burn out naman ati sa sagay. Okay, nagpagwa na naman to kagina ang NGCP sang ilang notice mga K5. Karon naman niya sa gabi ma-burn out na naman di sa sagaya. Taas nakatama ang presyo sang kuryente. Sigihan pata burn out. Nagkalapanos ng mga sudaan nato niya gibutang sa ref. Nagkalabaho na aton mga karne. Amano na lang to si niya. Pero makadlaw tagyapon kay Ari tayo sa Pilipinas palakpang! Bay man tayo may mahimuya kung maghibi-hibi. Tala kay hasta man lang tagyapon sa kumod-kumod yung magbayad man tagyapon. Nalay kay utdan ta kurinte. Tala? Di bala Ma'am LV buok? Why tayo choice Ma'am LV? Bala ano ka mahal sang kuryente? Mabayad na gyapon niya? Why tayo choice mo? Kaya consumer kita? Kakinangla na ton ang kuryente na ton? Ay tani kung may solar takay pwede no? Mabintaas ang mga nakapatakod solar. Ano kay base butanga naman bala na blood tax mo? Bawala naman blang solar blang mabuhinan ang butlak sang adlaw. Kaya nga po ang ma'am Wilma Susan, Sir Jomari Razon. Uy, kapamilya garo nini ko anay. Nagiya sa kuan Negros Power mga Razon mapilito na eh. Sir Jomari, good afternoon. Sakay Emily Flores, good afternoon the same mo. Sige, shout out to Papa Jay sa bata ko nga si Raymark Flores nga obra sa kay Bibing sa Feeds. Sa paraiso kag tani may ano na dala siya nga sudaan. Magpuli gid, salamat Papa Jay. Oy! Remark ang bali mama mo, mapuli ka kuno dala sudaan kay kung di ka kuno madala sudaan di dira ka lang astas bangga nyo. Di ka na magpuli-puli. Ay naka. Ay. Karon lang tawag ha, mambala ko kung makamabaton ako sang kola, ha? Mambala ko kung mabatunon ko na ang tawag nyo. Alright, sige. After sininga kanta mga kakay-five, magabaton ako dayon sang color, ah. Kalma. Ay, pakantahunta na yun mga laon. Papadya ikapon sa inyo mga radyo, dito lang sa 89.7 K5 Dudes FM, championing the lives of Filipino.

0: May kilalaman kong laon, mga gagay vibe. Laon. Galaundok ang mga anak. Ay nako. Namuda mo laon bala subong. Ano kaya yung problema, no? Ba siguro tungod sa kamahal sa mga Blacklon, no? Hadlok na bala mga sawa, bla. Mahal lang ada ng Blacklon, madugang pagid sang salagu doon. Tapos ang sweldo amo amo lang. Scatter pa. Ay, Diyos ko! Ang iba naglaon lang niya tungod sa kapislian, kahimilian, mangita, itsuraan. Ang inding mabiyaan na lang sa kalendaryo. Ang kilala na kung naglaon to siya, bangon kay na kuan siya na nadudla siya nga magpalangga. Ay ginatagya ko no ang tanan-tanan. Ginpahikap yan na ang tanan-tanan. Ang inding nangita man gyapon sang iban nga mahimas-himas. Kundi nadudla siya, subong yan naglaon na lang siya. Ang iyo bro subong, gapananom na lang siya sa mga tanong, anong tawag sinagani? Mga ano bala? Mga aram lang ginakulik gani sa mga plantita gani. Amo na lang ako no ang iya kalingawan. Hindi naman siya kuno mabisbisan, importante kuno nga may ginabisbisan siya nga mga halaman. Naluoy lang ko galing sa iya galing. Ay nako, ambal din ni 058. Oh. Panga mo gina din sa Pilipinas, expect ka na lang nga tanan gamahal. Managari, tanan gamahal. Pero ang kilala na tunda nga gapamati, wala gid sa iya may gamahal. Ay nako, Sir Romel Anorico, maayong hapon. Jean-Marie, good afternoon Jean-Marie. Friend kami na. Ay, friend gali ka mo ni Papang Ariel Apas. Greet ko lang akong asawang buot kag ang duwa ko kabata. Wow, ang kintamyaw yan naman niya ba? Ya, asawa, may plano naman ni Karun sa gabi mo. Ma'am Yerna Olvido Mariana, good afternoon. And sa kay Bibi Matmat Lumay, no? Dira sa my Charlie Feed Supply. Ay, pasinsya ka ayo tong Friday, ma'am. Wala na ko na-play ang imong dancing queen. Naubusan kog oras. Gliseria Aligato! Maayong hapon, Gliseria. Ma'am Wilma, watching live sa Asyenda Gargar, Barangay Magsaysay. Shoutout ko ng family Suson, Batugis, Batigas, Gargar and Colyamar. May nga, punta sa inyo mga nagpamati na subong sa may dira siya kapamati sa may Magsaysay. Ano lang ka, Disney or Magsaysay Escalante? May kadis mo? May Magsaysay Escalante, may Escalante man. Watching from Barangay Poy. Thank you so much, Kihuba family. Ayan, sa kaya sino ba nati? Good afternoon, Papa J. Patamiyo lang kay Joel Tupas Pulina. Madaiton kagkaya Kirby Tupas. Mayroon nga po ang Tupas family. Shout out! Papa J. Sa bata ko nga si Rimar Flores. Ay, nabasa ko na ni Kagaina. Thank you so much, ha? Kay Shella Galve. Mayroon nga po nandun sa inyo, ha? Pabs, so tututut ang imong live. Medyo hina nga ito. Subong nga internet, mga kakayfipe. Kamu na lang daan ay adjust, Pang saka, pang masaka na naman ang gasolina. Tapos ang pliti, amo lang gyapon. Wala pa sanggi, gusto mo nga pasakaan mo ng pliti. Hindi lang anay. Same lang gyapon, wala sang pagbago sa pliti, ah. Sa feeling siguro, ara. Pero sa pliti daw wala pa. Ulo, kalma-kalma lang. Gusto mo pasakaan man ng plite? Base, ano, base itong sinigani. Kung pasakaan ng plite, base, mariklamo ka naman. Ay, Inako, sige mga KK5. Hello. Malayong tanay sunahan. Tawag lang kung gusto na ka mo magtawag, ha? Ay, nga ito, nyali nga po bag. Tingli mga KK5, nagahulat. Nyali ko no si Franklin, no? Sabat niya sa ato niyo po bag. Ting Franklin. Si Tishen Tos ang premyo, ha? Amo lang gyapon mga KK5. Ato niyo po bag. Ting kay wala gyapon may nakadaog. Ting, ting, bulag, ting. Lagpot sa mata ni Franklin. Samtang nagataas, nagalipot. Nagadugay, naganamit. Pero sang hilin pinpilit pakit agay kasakit sakit. Sige, tawag naman. Wala na ko na answer by, sorry kayo. Tawag usap. Saan naman to? Tara. Hello, maayong hapon. 4402 on air na ka. Hello, maayong hapon.
1: Maayong hapon, Kuya Gian.
0: Yes, good afternoon. Kinsa man ni Paliog?
1: Si Biljer ni Kuya.
0: Si sino, Jirjir?
1: Biljer.
0: Ha?
1: Si Joy.
0: Joy. Joy?
1: Rasan.
0: Joy ni si Joy ni. Joy, ikaw ni Joy?
1: Oo.
0: Sige. Asa mo ka nanawag, Joy? Joy! Asa ka ka panawag ka ron?
1: Anon?
0: Sa diin?
1: Anon!
0: Kinsa mo ko na dinanasay mong likod, bap? Katstipis ako ng baba, anak. Asa ka dapat sa nanawag ka ron sa Bulanon? Sige. Kinsa man ang kauban ni mo diha?
1: Ako nga bata nga laki ka. Ako magulang.
0: Oh. Ilan siya nga? Hipos ha? Hipos ha? Hipos. Alright, sige. Ready lang amo sa ba, Joy?
1: Ate ya?
0: Ready na ka mo sa bahat sa ato ang babag ting ting ting ting.
1: Great lang ko sa.
0: Sige, dili ka mo sa bahat. Dili ka gusto magkadaog si 700?
1: Dinasiray, basi palpak mala ante mala.
0: Oh, pila man lang pag testing, wala may malaing kung imong testingan. Sige, kuha lang, guess the word. Kuha na lang, magbaspasi pala hindi eh. Samtang nagataas, nagalipot, nagadugay, naganamit, pero sang ginpilit pakit, agay kasakit. Ansa man ang imuang kuhaan, pataka lang liyag answer ba? Basi pala ang pataka ni mo, makadaog pa na. 700 na bang price?
1: Tuwad?
0: Ansa? Ansa'y tuwad? Ansa, Joy? Tuwad? Sabi naman na kaayo, Joy. Uy, ganun naabot naman ka sa tuwad-tuwad. Ganun natuwad naman, ha? Grabe naman yan, uy. Sala imong sabat, Joy. Tuwad, talang tuwad. Imuhagid ron. Panamiya na lang, kasi mahurot na imong load.
1: Greet lang ko sa Nasi Alias Bifoy kasi Alias ko lang po sa ganga kung batang ito ako gilog na gaswila sa Escalante kasi sa ganyan na nagahon pa ang mga amo lang na alright sige Joy dagan salamat bye bye
0: Amping di malumping. Daming answer si Joy. Ay, tuwad man po kaayo. Anong lang tuwad naman na, oy? Ambali, Ma'am Emily Flores. Paso sang sigarilyo, Papa J. Kugan. Sakit ito tuwad na ang kugan yung imupakiton. Ay nga po, Mandra, sa may scam ko sa ilan ni Sir Michael. And sa kay Mama Shanna, ay available na dira ang kape ha, dira sa inyo da nga cooperative. Sa inyo da nga canteen sa may Sagay City Sagay City Hall. Timpla lang ka muna kay Sir Michael kay namin na iainit holy water. Ang gigamit niya ano pang timpla holy water. Ay nako. Rowena Tamoan Montinola. May ngapon Sir Jay, buling sa panit. Buling sa panit. Oh. Glesaria! Ah, sa lagi hapon! Frank, ano? Ano yung mo, ano, Frank? Ano yung mo answer, Frank? Ah, Pab, sabat ko kay Burangos ni Paring Jaco. Hala! Grabe naman yan, eh. Tabot naman na mo ang answer, Frank, sa bungot ni Kuya Jaco, Frank. Feeling na ako, nagi kay pag nanasa ni ka, Kuya Jaco ba? Ang mamambal ko lang kasi mo, Frank, ang pinggit nga di ka malumping. Ay, nako. Ay, sige, tawag ko, Sam. Wala na ako nakuha. Wala na ako na answer. 0906-2064-048 ang ato niya text line, mga KK5. Tawag lang, tawag. Aras, 3:40. Papa J, gabon sa programang Afternoon Drive. Dilan sa 89.7 K5 Dusa FM, championing the lives of Filipinos.

Oras 3:43, babacheck ya po na sa inyong mga radyo, mga gagay vibe. Mahalan na nga pagpamati sa ilada ni Nanay Adelaida Abad. Tag sa kay Nanay Flora Malorca, gran sa may barangay poblasyon doon. Ayan, dira sa ilan ni Sir Alan. Alan Montimayor sa Alan Motor Parts and Accessories, mga kagay five. Kasi may mga gubak ang muda nga mga tagipusuon. Dahala, buk nga dughan. Mga bulog nga bugan. Mga bulog nga ruida. At doon lang ako sa ilan ni Boss Alan. Alan Motor Parts, mga kagay five. Para namdang sa may tubangan dahil sa may kabaligya motor man niya, may taglay niya, sabot-sabot lang. Sa may Tanaw, Barangay Poblasyon doon. Boss Alan, good afternoon. Isay mo na nga mga mekaniko nga mga tanda magayo. Ang sabat ko sa imong pabagting kulabo nga lubi. Kulabo, ano ang okay, ginalukit mo? Sala! Emily Flores, Kalunggo, babadya Kalunggo. Sala gapon kay Roy Pabiran. Roy, may nga bunda si mo Roy. May nga, bon Bob, shout out sa kay Ruli Pabiran Pops. Bob, ka ba mati? Iko na si Subong. Basta lang ko na kay Sir Yuhan Pangha. Basta lang ko na kay si Boss Yuhan. At kay Ma'am Shirley Yap. Hatago dog club, Papa Jay. Wala ba na sa atun kalawasan? Siguro base na sa balay. Basta ang akong club may ara to sinitanan. Kagaabot ni sa aton tanan, mga gagay. Para ni sa aton tanan, ah. Koko, Papa Jay, Koko. Ano sa mga nga, Koko? Koko? Kokoro, Koko? Sala, gapon, ang Koko. Walay, kuan, wala kaslusot ang Koko. Sabihin pa kong kuko nga hugaw. Paps, dili man mo sabto na kungkol. Di man ako matimingan, God. Magbasa ko dali sa computer niya. Nahi mo tumag diyan sa kong number. Anong God, nampad ka dayon. Sige. Tawag. 3-4-6, Papa Jay Gapon. There's a song from Yang Constantino. Chinito. Pero nakagat galito sa putyukan.

Amala na galing, hindi tanan nga singkit ang mata, chinito na. Ang iba niya, gapakagat lang gidya sa nga putsukan. Agod mag-promote sa ilan negosyo nga dugos. Para bala nga makambal gid bala ang mga manog bakal, bala nga ari pure gid ni nga dugos ni kay ang iya itsura, may kinagtan sa putsuka, no? Nagchinito siya. Tuod na bala mga K-5, ang iban amo na bala mag-market. And amo na siya ang ginatawag nga marketing level 999. Kag nahimo na niya, may tawo na niya naghimo sini mga kaka-K5 nga klase nga marketing, ha. Makon mo na para patiyohon sa mga kaka-K5 nga original ang iyang dugos, kag hindi lang tinunaw nga kalamay halin sentral. Ang ginimo ya mga kaka-K5, nagpakagat siya sa mga putsukan para maghabok ang iyang itsura, mga kaka-K5. Eh kundi, ikaw ya kung baligyaan niya kadugos, makambal ka pa nga hindi legit baligyaan niya. Diba? Kaga, dalaman konsensya eh. Langan na naghanabok na itong tsura, kinuha dugos, di mo pa pagbaklat. Amo ni mga kaka-K5 ang natabo. Nag-virally siya online na ang isa ka manog baligya, dugos mga kaka-K5. Matapos nga maghubag sing tuman gidyang iyang anawong bangod sang mga turok sang mga buyog samtang nagapangakot siya sang dugos mismo mga K-5 nga halin sa pugad sang putsukan. Pwerte nga marketing strategy, no? Do marketing ni Papang Christian ba? Imbis taguon niya mga K-5 ang iyang naghabok nga anawong, ginimo niya pa ini mga K-5 nga bahin sa iyang promosyon, sa iyang produkto. Hindi lang basta-basta, ha? Iya pa ini ginpa-print mga K-5 kag amo ginhimo nga label sa iyang baligya. Ginpicturan niya yan na wong nga naghalabok kay agi sa kinagtan sa putsukan kag ginhimo nga label sa iyang baligya, mga K-5. Oh, live la.

Mon Mala page nga DYJ Yoki 5 Sagay 89.7. Kaya ara da naging post na namon mga K5. Mahamuot ka nga daw makambal ka bakod niya marketing strategy ni. No, matyagan ko masunod man ni Christian puluwang mo. Ay, mapaprint man siya nga nagabisiklita siya kag. Ama, depende mo na mo, no? At least nga, kwarta. Liman ka nga, ang imo hitsura nga, gahalabok ang imo nga, imo blang islo, bla. Picturean mo kaga mo, ay butang mo nga label sa imo nga negosyo. Makambal kayo na, repure giniya nga dugo siya. Ako, Diyos mo yung mga langit, Marimar. Bye nga po, darling! Shoutan to sa ako niyang mga upo niya kapamati sa radyo. Diri sa may barangay, Poblasyon Uno Health Center. Sino man ang mga upo mo, dar, ipang name drop na di dar, ay para matamyota na sila isa-isa. At mapilian na tunda, may mga laon da sa grupo mo, dar. Kasi may laon da bla sa grupo mo bala. May kilala man ko nga laon basi po dito sila duwa itagbo. Gabot sa aton Papa J. Kwarta. Ay, sa imo lang gurok ang gabot kwarta sa amon wa. Ay, kwarta na gabot. Ay, lako. Sige mga K5 ba? 3:55 na sa aton yung mga orasan. May nga mo nanda kay Sir Rupert si Gaile. Thank you so much sir sa imo nga manamit nga Lumi Overload. Dira sa may Tarragon na Coffee and Bar. Amo naman to kadto tilawin nyo blan Lumi Overload blan ni Sir Rupert si Gaile brothers Tarragon. Ambalay ka mo nga amo na yung Lumi nga daw hindi na makita ang noodle sa subak. Sa kadamo sa subak to puro na lang subak. Ambali pa pang Christian, pwede ko no. Di bala pa ang lami, ikaw pang, ano ka man gida, business administration, manggidang imong kurso. Di ba, amo ni nga mga marketing, dardi, pang Christian, nami ni siya yan, no? Kakambal gid pa nga, area, tuod-tuod, giniya nga, ang iya negosyo, yaway, giniya lakot, yan, ano yan? May proof mo, no? May nga po lang ano kay Jenny Gargar, kay Ma'am Evangeline Lape, kay Mian Responte Buenavista, kay Giselle Calanza, kay G. Dieta, kay Hamayo Maria Amuriel. Grabe nga pangalan. Mayari ko no, Dalaga. Dalagatas. Daw baka, dar eh, kadalagatas, dar. May nga po naman sa kay Sir Dindin si Sir Den, good afternoon, Sir Dindin. Dara sa may meat master. Ay, bakal ka muda sa iyang kakarni, mga kay. May barato lang, tinlo pa kay naka-aircon. Dara namtang sa may ground floor sa Joy Theater Building. Dar, dito ka mo bakal, dar, ha? Sa ilan ni Sir Dindin si dar sa iya tong balaligyaan. Husto na Papa J, Big Chick Pang. Di ba lang nag-agree si Papang Christian, no? Halina na yan sa Bachelor of Science and Business Administration Technology of Scientific Calculator. Hindi lang ako mag-button caller. Wala na ko sang oras. Reserve na lang na ay mga sabat para buwas. Sige. Ay, si Kano Gale, Sir Jeffrey Cambio, Sir Jeff. Maya nga po na sa imo. Dira sa may Mr. James, Legion Manokag Liampo. Kahit lang ako, sir ba? Pila pa lang kahit lang. Wala ko kakaon si mo, Legion Manok. Daw ka pangitan ang ginawaan ko ba? Swing ko na karun, Black.
guide lang ako mag-kit.

0: sakit sa imo liog-liog sa imo nga manok blak. Bakal na to, dito ka mo bakal sa suludanon nyo manami. Ito ko na ano, apang sumsuman blak sa inyo na ginatagay-tagay blak. Andra sa ilan ni Sir Jeffrey sa may Mr. James Nichon Manawag Liam po. Kaya alam, taas tubangan sa kinabutan, piriyahan yung magpiyasta ang sagay. Tubangan lang kita sa ano ha? Kilid sa Bulkitan, dalom sa puno sang mangga. Mga kagay 5, wala na ko oras. Time for me to say goodbye na. May mga sunod na ang programa ang Rihas. Maraming salamat boss naman ah. Hindi naman tagyabon, same time, same station, same frequency, same DJ. And we have sa amon station manager, Ma'am Colleen Manzanares Cobia. Ako na partner, Stick Dikan, si K5, Kuya Jaco. Ako job dan Andre, K5 Mad, K5 Ariel, K5 Ruel, K5 Bomba, K5 Amphila, K5 Jomari, K5 Joel, K5 Denmark. At sa amon HRA, Ma'am Barbie. At sa amon niya, Chief Executive Officer, Dr. Ramilitang Uy. Hindi naman si Papa Jen, yung DJ nga Yami. Tilawi. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko galingawan sa Northern Negros. This is K5 News FM, championing the lives of Filipino. Bye-bye and God bless everyone. Mwah! Amping, di ka malumpi!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati. Suguran natin sumong sa pagsipad-sipad ang bago nga kasaysayan sa atong drama sa kahanginan. Medyo gitmakuhaan sa leksyon. Yung ginating unuhan, rehas sa kasaysayan!
1: Kay tatay ko na!

0: Đồ đàm con này kiếm xe mặt nó cũng bắt.
1: Ikaw man ta pala doon, tadayon.
2: Ay, pa, tanawa bala si Bitoy kag matotho? Ha, nasadyahan, gid sila samtang nagapamubod sa mga manok.
3: Hindi ko na nanamian bala nga bata.
2: Ba, ha? Hindi ka nanamian kay matot? Nga aman?
3: Ay, kido ka maro nga bata? Kido ka maro balaw?
2: Nalingan ka lang guro iya kay kababaan.
3: Ay. Ang amay nga daan sina kag Iloy. Mga tuklo diri sa baryo ta.
2: Pa. Ang ginikanan lang ya eh. Ay, pagdalahiga ang bata. Wala na ya buot si matot ya.
3: Basta buluban tahi lang ah. Duda lang ko sa kulukadto ya na di permi mo. Duda lang ko.

0: Ay, gutom na ko. Kano? Sugata to bisi manong mo matot sa ilan ni Bitoy? Hutike siya nga mga ayo manok. Kaya may ihaw ta. Hmm? Oh.
1: Nami na ka to, botay.
0: Ay, sus na, amit eh. Amit na siga na. Lakat na. Kaya nag-araguok lang tiyan ko.
1: Ha, tay.
0: Nasiga! Ang kahinay nga.

0: Mà tốt, ốp đàn mà có mà là về cần rẻ.
1: Kata, mana wig na tasang kandingaw?
0: Oo, oh, pangubadong ko to na nang makala to.
2: Namatot!
1: Oh. Ba, si Kano, oh. Nga, nag-apos na di siya, man. Eh, mano, kadi Kano!
2: May utik lang kasi mo, ha?
1: Eh?
0: Utik-utik ka pa? Damo, nabala na ba tayo sa utik-utik?
1: Ano yung
2: sige lang.
1: Utik
2: haw? Habang ni tatay, utik ko lang.
1: Oh, ano ginahaw? Grabe ba si Krito ginaya ka tama, haw?
0: Hindi na pag-iotek, ah. Kaya hindi man kumanugid. Sikretohon talang, eh. Ano na, haw?
2: Hamba ni tatay, mangayok ako ng manok. At sudanon ta. Kayo wala na sa sudan. Kaya nagutom na siya.
1: Hala! Mangayok ko no kami manok sa inyo, Bitoy. Mano na si tatay, man. Pero, pwede Bitoy, haw? Total, damo-damo man ninyo manok?
0: Oo man. Damo-damo to damon manok. Pero, malisinsya lang ako kay mama kag papa.
1: Ay, ala, hindi na lang magasinsya, Bitoy. Mangaking na karon si mama mo. Do, hindi na daan sila yung mayuhay kadya ni tatay.
3: Bitoy! Ilawing nga ang kandeng!
0: Oo, ma. Opdin niya ko bala na ilawig sa mga kandeng. Kaya pagkatapos, kuuton tang manok sa pugarang niya nagalumlom. Kaya bulay niya nga daandak po ng mga layaw.
1: Ay, tuod Bitoy. Kaan mo kami tuod manok?
0: Hibos, inaya lang tingog mo. Basi mabatian na karoon ni mama.
1: Wow, ay tubugin ni karoon sa daan namun.

0: Amot-hamot nga na adobo nga manok ba?
1: Oo man, tay. Pasipwiti na na, tay. Luto na na, kuro ka. Gutom-gutom. Lagi ko yung katama niya.
2: Dali, dani, ah. Dito sa mga patay gutom, kamo inyo ya. Ginakaging-kaging ko pang manok ko para mas namit-namit pagin ang sabor. Abi, kuha ka mo to sa ugsaran sang katumbal ay. Kaya ibutang ta sa sinamak para kang-kahang gitbalaw.
1: Ay, ikaw to kano.
2: Ay, ikaw na lang tubla matot, ah, manugo kapay mo ya. Do sa lipong na kadaan ang manghud mo ya. Basi ibla karon malipat siya nga nag-auyat sa sang katumbal. Kag-ihikap ya sa matay ang kamot ya.
0: Sadya-sadya kita eh.
2: Sadya sa katangkuloy mo eh. Teno panginatanga mo. Oy matot, lakat na. Kuha na to katumbal. Tatlo lang kabilog ha. Ang luto, ha? Ang pula-pula, gidbla. Kagpusaa da yun sa yahong nga may langgaw. Kay makaunta da yun, ha? Ay, nagalaway, nagid kuya, sang adubo nga manok kabisaya. Nagalaway, nagid kuya. Namit-namit, gina sa sabor, basta libre. Kuha na to katumbal, ha?

kolabo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka.
5: K5 News FM.

0: Ay, pa? Naawala na ang munga nga nagalumlom sa kamaligaw?
1: Ay? Kag nga kuyang pangitaan mo kay ato kuya sa uma bilog ngadlaw? Basi ko nagahalagaw-lagaw man eh, ginakapoy maguros ang sagad loob da sa mga itlog ya?
0: Ay, wala ko bala nagalungulango pa. Kaina ara pa to. Subong wala na.
1: Pamangkuta si Bitoy. Basi nakita niyang munga nga manok ah.
0: Ay, daligid lang. Bitoy! Bitoy! Bitoy!
2: Pa?
1: Ah, Toy!
2: Tawag mo ko?
0: Ay, oo eh! Mamangkot ka pa? Nakita mo ang manok nga munga nga nagalumlom sa pugaran sa kamalig?
2: Ha? Kukuan? Wala. Wala akong makita, ma. Arama lang da siguro. Mabalik mo lang na, ma. Basi ko naglagaw-lagaw lang.
0: Ay, uutuod, no? Ay, hoy, Bitoy! Kung wala diri tao sa balay, hindi mo diri magpakadoon diri mga bata ni Dudi, ha?
2: Ha? Kag nga, mahaw. Wala mo na sila gapangaway sa akon?
1: Wala gani gapangaway. Pero, hindi masaligan ang amay nila sina. Kagmatyagan ko, ginatudloan na sila ni tatay nila nga manglamang sa pareho nila. Bawala ginangadaan mayong record ang pamilya ngay na. Hindi na sila ipagpasudlan sa balay ta ha? Kabati ka? Habitoy? Kay kun may madula gani di sa balay, ikaw gina makatilaw sa akon. Tandaan mo na!
2: Oo. Kinanglan nga, hindi ko manugid sa ilang ginatago kay matotang manok. Itong munga nga nagalumlom. Kay mabakulan di ko nila ni mama kag papa. Mabakulan di ko nila.

0: Mga animal. Kanamis ang party-party sa mga yudipong garoho nila. Tapos wala man lang gani ng imbitar. Ay, madalabot pa ding humot ang ninuto nila. Inagutom ko tayo na. No! Kano? No!
1: Tay? Tawag mo ko, Tay?
0: Wala, haw? Abi ko ada plastik.
1: Anong tong plastik, Tay, haw?
0: Sudlan pagkaon eh. Uy, kano? Kato-kato sila ni Tamusin Chow. Kay may birthday to. Ngayo to pagkaon.
1: Hala, pwede lang natin ka pa ngayo, Tay, haw?
0: Ay, kung hindi mangatag, kauti. Abi, lakat na. Kay base kung wala ka na to abdan. Lakat na.
1: Nuya ko yan, Tay, ha? Simo nang matot na lang, kay wala na siya, huya.
0: Ay, wala ka dyan, puno sugo, no? Uy, mandam ka, ha? Mandam ka gisa ko. Katamaran gid si mo klaseng bata, no? Katamaran gid. Mayo si mo yan pagutuman. Nakabati ka? Baka, no? Ay, karoon si paon, taga-karoon. Pakita na itong magulang mo! Dasi ka!

0: Ay, grabe ba? Tamo-tamo tao ba? Tamo-tamo man pagkaon? Birthday ka liisang bata dito, Sincha. Managilot lang ko sa tamang tao, ah. Bakuha, magkupingkan.
1: Ay, dahil, sige na kaura mo na tayo. Ay,
0: Dason, punon kong pinggan kag mapalipod-lipod lang ko kagibutang sa plastic nga dala ko mga pagkaon. Wow! May spaghetti! Tapos may adobo! Alam, may balinsyana paging kagkasama kiko! Busog-busog naman kami si Nay! Ay! Hala! Busog naman kami!

0: Matot, ay kalain. Kaluya katamas ang pamatsyag ko. Kaliman ako magsuka kag magbalik-balik sa kampo.
1: Amo man ko, Day. Tao, namalipong na ko.
0: Bi...
1: Wala oh. na ko. Wala na ko kusok, Day.
0: Bi... Matot? Ba... Hindi. Si Matot? Naglungay nga yung ulo niya. Hindi. Basi ko na food poison kami sa mga pagkaon ng halin sa birthday kayo na. Hindi. Matot? Day? Matot! Bugtaw! Matot! Bugtaw!

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kun sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kun ikaw may high blood pressure o kon hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplanta na!
8: Ganito ako!
9: Tigasin!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo?
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend food supplement for men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend food supplement for men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula galgitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pang ginayahan ng mga tabo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunagin ninyo sa pagpamati. Ang pangkahalawat hawat nga kasumpun sa katong drama sa kahanginan, kayo gid makuhaan sa pagtulunan, yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan kay tatay ko na! Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Peltenia, kaginiang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon!
1: K5 News FM.

Damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene
8: Capsule. Ko si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maestro kaga pangunsang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko kagwaay na ko nakapoy.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro kag macro minerals kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
11: Number 1.5 K5 News.
12: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number 1.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: El Castigador.
16: El Castigador.
15: Ang tinig ng bawat mamamayan.
16: El Castigador.
15: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
16: El Castigador.
15: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
16: El Castigador.
15: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa 17 kita karon sa bala naman sang Agosto sining tuig 2026. Magapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, handod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kakipaib sa ato sing palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga tagahandumanan. Welcome na mga suki na itong matag palamadi sa bilog naman ng probinsya sang Negros Occidental. Nagaungot na ang pipilat naton ka mga radio station sa bilog naman ng probinsya. Sa sur nga bayan sang Negros, ang 102.9 K5 News FM, Kabankalan City. Back to back mga ka K5 sa 100.5 Radio Mascovado Sur FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod, nagapamati ka mo mga K5 sa numero 1 ng istasyon nga may resibo. Ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey. Mayong hapon sa ato sing mga suki nga mga tricycle drivers, e-bike drivers, modernized bus drivers. Lakip na dali mga POJ drivers kag mga taga Valya Car Transit Incorporated o kung taga Ceres sa mga kakipaig. Ginabdan ako sa ako si kamahangkilan ng masaparing partner sa technical side. Opod siya kay kakipaig Raymual Damaser Pugi Alcantara. Kag si kakipaig Adrian Gantalao. Ang Loyloy 4. Ang Butchog. Mayong hapon sa ito si Kamasuki sa dira mismo sa Ibanwa naman sa Morsia. Salamat gid nanay Dorilo. Grabe nga pangalan, duga kasala pa ko ba. Nanay Dorilo sa pag-order naman sa mga produkto sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center. Dira mismo sa may Smile Village, no? Kay nanay Sally nga nagabaligya sa ato si mga produkto mo nag-orders nagligad nga Sabado. Sang biyante tanan ka mga boxes sang DTX Coffee Mix kag Mighty C na pulo ka box sang Mighty C. Mayarman siya subong bakwan na siya may D3 bio with virgin coconut oil na siya. Sige, mayon ug pamati sa taga Barangay Alegria, taga Barangay Blooming Treat na banwa naman sang Morsha. Nagagamit na sang produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kinagapati sila nga ito sa suplemento mga K5 ang kwangit siya ng epektibo para naman sa aton nga ikaayong lawas. Dira naman sa Maydana Island Cafe, nagkapamati subong si Kumariko Salimar, Gravino kagparikoy, guapo, Rami Gravino. Kapitan Gravino, may hapon da, alas 4:36 na, tawag ka tabi si K5 Shine Lacson. Diretso kita kay para at least may walawig-lawig ang amon sining pag-takol sa mga pipila ka mga isyo. Kaya ginpatigayon kaida ang ika-16 na nga adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tigidagin present naman kaida sang prosecution ang dispersing o kunaanay special dispersing officer sang Office of the Vice President nga si Gina Acosta. Kung sa din mga kakipay, ginagisaman siya sa depensa kag sa prosecution. In which mga kakipay, kagina nga na-monitor ginaton, ining iya sinibalang ti dialect kay ti Bisaya ini siya mo. Daw medyo daw nagpanginit magina si Senator Erwin Tulfo regarding naman niya, di kay Chindia Tagalog. No? Niya nagligad to sa Kongreso kay Chindi ka man Tagalog, sabat ka man gani English, no? So, ato nagkaroon kapag patpaton man kay ginatudlo ni Gina Acosta si Vice President Sara Duterte nga siya yan nagtawag siya nga iga-release ang 125 milyones ka pesos sa kay Colonel La Chica. No? Nga ginapoint naman no, sang prosecution nga si Colonel La Chica ya hindi ya autorisado, no? Hindi autorisado kag accountable officer, oh, mga kaki-5 sining pundo, oh, halin mismo ya sa ano ni sa gobyerno. Ilang taon tadi karon hibalauntan, of course, ining makasaysayan nga presidential scholarship program sa presidente nga si Bongbong Marcos. Ibalaon tamani kay kadamu-damo magka K5 nagapinanawag, nagachat, nagaviber, nagawhatsapp tanan na lang pwede nila mahatag ang mga mensahe. Diri sa K5 News FM Bacolod, may nagatawag taga Hinigaran, may nagatawag taga Siyudad sang Kabankalan, may nagatawag sa Norte nga bayan sang Negros, may nagatawag dito sa Kawayan. Regarding sining presidential scholarship program nga ginhatag naman no sa pipilak naton ka mga barangay, ti ginhibalon naton nagliga nagkagto si Ralph Recto dito mismo sa Cebu City kag iyagen mansion no nga ang presidente nga si Presidente Bongbong Marcos nag-alukar no nag-alukar magka K5 sang pondo no para naman sa aton sing mga estudyante, si Executive Secretary Ralph Recto. O nga siling niya dapat sa administrasyon ni Bongbong Marcos magapadayon sa giyapon ang scholarship program kag educational assistance nationwide para sa mga pumuluyong Pilipino ni Special Minty sa naga-eskwala, kolehiyo nga managtapos na. Kaya kadamu-damu pa ang mga college student nga pag-abot nila third year and fourth year nagulontat bango naman sa kulang na kwarta. So sa sabat naman sang presidente nga dapat tagaan naton sang ayuda ini mga estudyante. Ti tanan gina nationwide tanan nga mga barangay no sa bugos nga Pilipinas. Ti bayara kabugusan 42,004 ka mga barangays sa bilog ga Pilipinas ang ginahatag diri. 300,000 budget na para sa mga lima ka mga mapilian ga mga estudyante nga makabaton sang tig 20,000 pesos. Kag ang 100,000 tig gamito na sa barangay sa ila madang gamito ni bulig da financial assistance or infrastructure project nila anong proyekto sang barangay. So all in all baga K5 ang ginalokar diri nga budget no almost 8 billion pesos. Ti magsiling kita magka K5 sa aton lang gamay nga pag-intiende. Kumay ara 42,000 masubra nga mga barangay sa bugos nga kalibuta, bugos nga Pilipinas lang ha. Magbugos nga kalibutan karon niyawan ta ni Suma. O 42,000, 42,000 plus. Ka mga barangay sa Pilipinas, hatagan mo lang na tag 100,000 ang 42,000 na ti 42,000 multiplied by 100,000. Di malabot siya mga 4.2 billion pesos. Tini adako na nga budget nga ginalukar sang gobyerno para naman sa assistance sa ato sa mga estudyante plus 100,000 naman kays na singko na 200,000 pesos mo ang ginalukar nga budget nga ihatag dira sa mga barangay sining 42,000 nga mga barangay sa pungsod Pilipinas. 200,000, 100,000 para sa mga estudyante and the rest pag gustos kapitan ko ano yung nagabiton. Kaya mga reklamo mga kakipaib ang ganang kasiling niya si Rods ang amon di nga barangay, ang amon barangay kapitan may bata yang gipasulod scholarship program niya si Rods, may pakaisa si kapitan, may bata ni kagawad nga ginpasulod. Ambalan si Rods, wala kami nakabalo nga may presidential scholarship program galing presidente. Gintago ni kapitan. Oh, may nagasiling niya si Rods. Alang-alang nabi kay duha lang bi kaadlaw ang deadline ginhatag sa amon. So that's why nagpaminsar na lang kami ang mga estudyante nga sarang nga pwede makabaton sang tig 20,000 pesos. Oh, so meaning, wala guidelines, wala sang nami nga sistema para ihatag sa most deserving naton nga mga utod nga mga less fortunate. Sinong buligan ta diaw? Ining may kaya? Buligan ta ba ang target naton, ang goal naton ining mga estudyante nga ti ang mga ginikanan isang kahig sang tuka lang. Ngayon ang inugkaon pa tatlok beses isa kadlaw, buwina na lang isa kamil para ang isa kamil alawan sa ihatag lang sa kabataan nga nag-eskwala di syudad. Ina bala tanan may kagipad ang presidential scholarship program sa presidente. para na sa mga may kaya o kon sa wala-wala na git. Di ba? Oh, kag karon na kag K5, i-check ko na si kag K5 Shine ang nabilin karon ti talakayon ko lang ni, no? Kasi nasilin ko na medyo nag-monitor ko kay Nabi, no? Sa kwan sa impeachment trial kag daw ginagisagid kay na, no? Si Anay Special Disbursing Officer sang Office of the Vice President nga si Gina Acosta sang prosecution kag sang mga pipila naton ka mga senator judges. Check ta si K5 Shine sa line number 1. K5 Shine, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Shine, ibalita mo.
2: Si Rod.
0: Oh, dahil ang gid. Si Rod, sa nabatian ko, ay nasugpon.
2: Si Rod?
0: Ah, harap na, batiwan ka na.
2: Okay na ko da.
0: Okay na. At hag pa sa sidlak sang adlaw kon kagabihon. Gabi no, may gabi. May adlaw ang gabi.
2: Oo. Sige ko buki-buki sa aton nga duwa gataw ganay pa si Ron. Oh. Okay na ko da.
0: Okay na. Na, na, na, na, na, na.
2: Hindi kayo si Linko, antes ko bala i-report sa imo ang makasululuka nga impeachment trial. Hindi ko na i-report sa imo. Nga ang krudo, tabuang ang presyo ha, madugangan sa 3 o
0: 3. Ay, why ko na nagani ginmention?
2: Parang magsululuka, mantang aduwa.
0: Samtang ginapamatian ko yung kabalita kay Kevin, nagadugang ang kasakit kagkahapdi sa tingin pusuon kagbulsa ko.
2: Bawal ako ginibala ma-report sa imo nga kundi isang Agosto 15 ginumpisahan ito ang 12 pesos kada litro nga ginahatag sa gobyerno nga discount sa mga jeepney drivers kag UV Express drivers.
0: Uh-huh.
2: Ang mga tricycle nagareklamo, tricycle drivers kag mga taxi drivers. Kasi siling nila pala riho lang man kami nga nagabiyahe na nga sila lang yung ginatagan sa
0: tuod, no?
2: O sa 12 pesos na discount.
0: Nga krudo lang tuod, no? Wala, wala gasolina, no?
2: Kwan gidya, gani, siling sang, may mga taxi man siguro gagamit krudo, no?
0: Duwa ay guro, kag K5 Shine mo, I don't know kung may mga taxi, pasubong inang mga adventure style na, kung may Mitsubishi adventure ka, krudo ng ang gatong mo. Pero ang laban, subong ay, auto may
2: nakita,
0: na.
2: May nakita ko nga crosswind. Mga old model, ano lang?
0: Why? May nabilin pa na? Biko gin face old out model, na
2: taxi. Gina-taxi? May
0: nakita. Sa lakad kami ganin ni Doc? Naglakad kami ganin ni Doc? Ang akon nga, ang Fortuner niya si Rod sa Tablao, ang taxi din yung lugar man, somewhere dito sa Bohol, Gurutol niya, oh, ang slakyan mo, ganin mo lang taxi, oh.
2: Pero ang muna ginaayo nila, tayo nung sila man, mga tricycle drivers, kaya mga taxi drivers, sa talo, man lang kami nagapasada, isubong mo, madugangan na naman ang presyo sang diesel, 3.84 kada litro, ang gasolina, 2.49 kada litro, ang kerosene, mga 5 kapesos kada litro, ang muna, buwas ang matabo, kuha naman ni Siga naman ang mata mo kay nagsaka, nadugangan.
0: Pero na tuod lang,
2: imbisa nga magbuhin-buhin lang bala.
0: Tuod lang bala ka K5 Shine, nga ako na ang mga pigado nga nagagamit sa mga, like ang kerosene, amo na ginagamit sa uma ka K5 Shine, ginaimo bala na kinky, ang gas bala, ginakinky, niting nagagamit.
2: Amo pa na
0: o ara pa na i-exist pa na iya.
3: Grabe po.
0: Oh, i-exist pa na iya mga kinky. Kay inabi nga tinaga actually na ni-influensyahan na sila sang Kwan mo sa mga Chinese. Oh, kita mo pangalan Kwang Kinky. Oh, Kinky. Ti ang ginagut na niya natugong na gas. Oo.
2: Why naman nagagamit gani siguro bisa na mga mangisda gani siguro kasi mga solar ano naman
0: yan. Pero ti may gagamit pa Japon yung Petromax. May Petromax pa ko yung nakita. Iya ti gas na.
2: O sumagay bala si Rod kung wala na ginagamit ang kerosene na ara Japon sa Merkado.
0: Oh, correct.
2: ko, di ba lang?
0: Oo.
2: Oh. So, aragyabon, busiling mo may nagagamit, may nagabakan.
0: Mm.
2: Kaya nga, dinadugangan pag ano nilang presyo.
0: Gani, oh. Kag, ang nagagamit, bala ka keep up shine, driko yas ang nagagamit, kaya ang sino bala nagagamit sang krudo, sang kerosene, kaya mga pigado. Kalabanan, niya gagamit sang gasolina, manggaranon, like jeans siya tita. Gasolina, niya ti manggaranon, nasaya, di kita yung aduwa nga pigado, diesel gamit ha?
3: Oho, oho, oho.
2: Oo, krudo-krudo lang.
0: Oo.
2: Pero mahal pang diesel isang sa gasolina.
0: Amo na da ang makaluluoy kay kita na nga pigado sa Pilipinas, kita pa ang ginalubong sa utang sining pagsaka sa mga petrolyo tao.
2: Sabad-sabad, bigyan sa inyo. Pero before ko i-report ang impeachment ha, kay kaina sa aga, naghambal ang Iran. Na kung may mapatay ka mo, nga Amerikano, nga soldado,
0: oh.
2: Bayaran ka mo sa gobyerno sa Iran, $30,000.
0: Wow! $30,000 multiplied by 60, bilang ilang gid bigay sumahon ko.
2: Mga 1.8 million pesos.
0: Hala. Isa ka.
2: Ila to ya?
0: Oo. De, ayo o.
2: Ila to ya 5 billion ano nito man.
0: Amo na ila kwarta.
2: 5 billion na naiya sa Iran.
0: Grabe no.
2: $30,000. Sa ato niya, 1.8 million. Pero sa Iran, gali, 5 billion. Amo na nangyayari ito yan sa ilaya. Ang 1.8 million pesos.
0: Kidako-dako na na iya.
2: Sa Iran.
0: So meaning, that would be, kung
2: grabe, no?
0: Ang ina nga mensahe, kung ginpagwa, ginasang pungsod sa Iran, that would be insulting sa mga taga-US, especially kay President Donald Trump, kag kay Five Shine. Hamakon, may tagaan niya patong mga sundalo mo, tag 1.8 million pesos, sino makapatay?
2: Tapos kung babae ka na nakapatay sa American soldier, doble ang imong reward.
0: Uy, ti stylon sa mga sindikato.
2: 50,000.
0: Oh, stylon sa mga sindikato, may mga mercenary da. Oh, pamatyo ng mga kano. Eh, ato na, kuha na ni example na eh. Doesn't mean nga mong ginimatabo ha. Pamatyon, let's say, kita, ako bing grupo be. No? Grupo ko sa sindikato, akong leader. Ikaw ang second hand ko. Ikaw ang second hand. Ikaw ang right hand ko. Ikaw ang right hand ko as babae ng gerila.
2: Ano ko
0: rin, no? Oh. Ang mga tao ta, si SM Marv. Siya ang aton nga mercenaryo kag manog patay. Sorry. Manog tumba bisa mga muna. So, pagwaon ta kami matumba ni SM Marv. Pagwaon namon, nga ikaw ang nagtumba para duble. Oh. Di business Japon. Oh.
2: Grabe, no? Ang dinapaminsan, kaya siling ko paano nalimuon sa babae, kay di ang mga buhok sa mga American soldiers na daan, nanubuman mo.
0: Oo.
2: Ipayo kay Samson, bala.
0: Oo.
2: Dinotdan man lang to siya sa buhok, bala.
0: Hapos, kakipab shine, kami nga mga lalaki, budlay kami yung magtumba sa mga lalaki. Pero kamo nga mga babae, my goodness! Tumba! Mangkutado si si Marv, tupad mo na, ngay tumba na sa bahay.
2: Order.
0: Pero kining aside,
2: pero
0: dako ning insulto, kakiba. Kita mo nagtuod sa... balik ka din sa balita. Kay, there would be, ang akong bupunto, kakipab shine, once ka na inagpagwa ang pungsod sa Iran, sinang statement, nga there would be, mayara bounty, o kung hindi man silang bounty, or ano na tawag, presyo, patong sa ulo sa mga soldado sa mga US, that would be dako nga insulto sa US na kakipab shine?
2: Mm-hmm.
0: Oh. Dibla? And mainganyo ang mga taga-Iran nga mangwan na lang. Gid, that would be war na naiya kakipab shine. Delikado na nga mga statement.
2: Amo na gano'n din-report ko ni Segway na din sa krudo, presyosang krudo.
0: Oh.
2: Magamuling ang plastada si Rod. Manubo pa na yun ang presyo ng krudo.
0: Tiyan mo na gani nga si Lingko, bakal ka na lang e-bike.
2: Magamo na lang niya nga magamo. Kag malala na lang niya nga malala. Yeah. Tapos ang ambal ko sa Iran, why na kamo din? Hindi na kamo din magagis sa Strait of Hormuz. Hindi na kamo din sa Middle East. Hindi na kamo kasunod sa Gulf.
0: Abi mo, sino ka kadlaw sa mga pungsod kag Kipab Shine? Ang nagakadlaw sa mga gyera sa Iran, oh, kag US, ang nagakadlaw subong kag Kipab Shine, China. In the long run, China will win. Why? Kay ti ang produkto da, puro laban e-bike, solar, China made na. Oh, sino makabidipisyo? Sila. Oh, di ba? Tikonsirada ng Strait of Hormuz, bahala ka.

0: hindi ko man pwedeng punggan ang kaligayahan niya kay out yun na ma-report pa siya. Ayo, sige mga kakifay ba, balikan tani karon kay mga commercial ko anay, ining ayuda kami mga report na karon ng aton sa mga field reporters, especially sining mga ayuda gikan naman sa presidente kung itawag aton nga presidential scholarship program kay nagtupa sa bata ni kapitan, pakaisa ni kapitan, bata ni kagawad, kag wala iya nakabalo ang iban nga mga pumuluyo, especially mintis ang iban nga mga barangay. Magbalik ka pala tuntunan nga El Castigador pagkatapos ining pipila ka mga importante ng mga pahanumdom.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500!
2: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag-DTX 500 na!
2: Masamihinig ka pala tiyan?
1: I-DTX 500 muna!
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka!
2: Mag-DTX 500!
1: Agot maging mas hubin sa kitad ang itsura!
2: DTX 500!
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Nagapalandunong pala ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong ulo.
2: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhan.
2: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
1: Sang imong blood sugar.
2: DTX 500.
1: Garantisado.
2: DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, storyanta karon. Ang red blood cells. Paano bala makabulig ang DTX 500? Agod maamligan ang mga selula sang inyo dugo. Kaupuntis na karong diskusyon si Dr. Ramil Uy. Ang aton dugo, ang may madamo nga mga components. Isa dere amo ang RBCs or red blood cells. Ang RBC amo ang nagadala sang oxygen halin sa lungs pakadto sa tanan nga mga cells sang aton lawas. Kag sa iya pagbalik, bit-bit man sini ang carbon dioxide which is a waste product of metabolism. Agod madulong sa lungs kag mapagwa sa lawas every time nga mag-exhale kita.
4: Bangod sina nga critical function sir GP, dapat siguraduhon healthy ang aton nga red blood cells. Bangod ini sila ang exposed gid sa gitawag nga oxidation. Makabulig sang dako ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC. Agod maproteksyonan ang mga RBCs from oxidative stress. In the circulation, ining RBC ang nagapadayon nga ga-expose sa gitawag endogenous kag exogenous sources sang reactive oxygen species or ROS nga nagadamage kag naga-impair sang function sini. Sa pagtuon sir GP, napamatud-an nga ang pag-usar sang super antioxidant, wala man iban nga pinakataas, ara lang gid sa DTX 500, kag alkaline nga vitamin C nga makita mo sa Mighty C or Pure C, ang nag-minimize ang effects ang ROS kag resultant oxidative stress.
3: Ang RBC ang nag-deform. Agod ini ang makasulod sa magagmay nga alagyan sang capillaries. Ang oxidative stress ang nag-apekto sa deformability sang RBCs. Gani ini, no, hindi makalusot sa capillaries. Ang resulta, may ara kakaroon impaired sang oxygen delivery kag sunod sa pagtuon ini ang naga-contribute sa pathology sang madamo nga mga balatian.
2: My family history ba na kamuusang diabetes?
1: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DTX 500 ka na!
2: DTX 500!
1: Ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis!
2: DTX 500!
4: Pila ka mga laboratory studies ang nagapakita nga ang oxidative stress ang nagaguba sang RBC membrane causing more damage. Luckily, ang aton lawas is relatively prepared sa sina nga sitwasyon bangod ang RBC ang may kaugalingon nga antioxidant system nga catalase. Kag glutathione peroxidase, kag glutathione reductase. Ini sila ang mga nagaprotekta sa erythrocyte bio macromolecules batok sa free radicals. Imagine kung dugangan mo pa sang super antioxidant nga DTX 500 kag may TC or Pure C, mas solid ang defense mechanism sang imong lawas or GP. So actually, kung wala ka bisyo, may healthy lifestyle ka, kaya ina sa ang gitawag innate antioxidant nga dipinsan ang imo RBC. Pero in certain condition, no, nangin ineffective ang antioxidant system sang RBC, gani ini ang nagakadamage. Amo na ang rason nga nagalingin ang ulo mo, gaka-anemic ka, galuya, wala ka gana magkaon, ganiwang ka. Kinahanglanon gid sa aton lawas ang bastante nga antioxidant. Iba gid ya kung palakaon ka gulay kag palakaon ka prutas Sir GP. Kaysa imo ginakaon puro lang noodles, puro junk food. Say. So bagay nga sufficiente nga mahatag ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C kung ini ginainom mo adlaw-adlaw.
3: Gusto. Isa ka seryoso nga health issues ang problema sa red blood cells. Not enough RBC means little oxygen ang madulong sa mga cells. Daran nagasugod nga lipaton ka.
4: Hapuon ka, kapoy ka.
3: So anemia actually ang resulta if ang lawas wala nag-produce.

0: Usang RBC kag hindi manami ang iyang nga kondisyon.
1: Ikaguba sang organ problema sa gitawag RBC with anemia, ang heart ang nagatrabaho sang husto agud ma compensate ang kakulang sang red blood cells or hemoglobin kag ini nga extra effort ang makahalit sa heart kag cardiovascular health in general. So importante nga mag DTX 500 kag may TC or pure C adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: So wow.
3: Nami nagid na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
4: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
3: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami gid ini sa akon nga lawas.
2: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may PC. Ang VCO, yung may D3. Mga butika. DTX, Coffee Mix.
7: Ako si Rina. Pwemi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX, Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX, Coffee Mix.
2: DTX, Coffee Mix. Mga butika. DTX, Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX, Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
11: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
13: Ang kakulangan sang energy ina tungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
14: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
13: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.
12: Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics!
15: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
16: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
15: Di nakabaluman usik?
17: Performance mo bala? Maluya na?
18: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
15: Di pre, mustabo na nga gabi pre.
16: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Tikasin! Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sabagbutan sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
22: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
23: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
22: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Mal, kita mo bang nakikita ko?
25: Oo nga, kitang-kita.
26: Ganado kaya malusog.
25: Kitang-kita.
26: Timbang ay mabigat.
25: Kitang-kita.
27: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
28: May kontrabaho formula pa.
29: Walang amoy.
25: Kitang-kita.
26: Ang pangarap ng pamilya.
27: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
30: Cheers sa barkada nating
31: Night Shift,
30: OT,
31: Breadwinner.
30: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
32: Red Horse Beer. Manamit, suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
33: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
34: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
35: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
36: Playtime Entertainment. Born for happiness.
37: Playtime Entertainment. Born for happiness.
38: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
39: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
40: It's the best part of the day.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Lingog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetic camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Pinakabarato nga data.
5: Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
6: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
7: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
8: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
9: Number 1.5 K5 News.
10: Welcome back mga K5. Sa atong pala tuntunan, may nagpamati subong si Ma'am Merlita Malvas. Present lang ko din si Rods from Handumanan, Lorna Munton, Riza Bauer, Ma'am Riza, Ma'am Esperanza Insuli, and of course si Bing Selfin Made a Guy. And nagpamati man si Ma'am Mila Perez sa sitio Mantamilok, Barangay Isyu, Banwasang, Kawayan. Si Angelica Umbion, Umbion Family, darabi subo sa may Kawayan, sa may Mantamilok ha. Nakalabay ko da sa pag-team building namon sa pagkanami giling lugar ang Kawayan no. Si Geoffrey Fidilo nagpamati man, Lowy Domingo, Linalinti Kala, para sa akin lang wala pulos ang game hatag sang presidente kay ang maka-avail bata man gihapon sang kapitan kag kagawad.
11: Alright.
10: Ari check tabi si ka K5 Obrisos Penye. Ibalontang balita gikan man sa sur nga bayan sang Negros. Di nagpatag ko si kapitan, no, nga ako no ang duwe ka mga bata ang nalakip sa financial assistance kon presidential scholarship program. Anong sabat ni Kapitan Diri? Check ta si K5 Obre Suspenye.
12: K5 News FM Live Report.
10: K5 Obre, ibalita mo!
13: K5 Bros, mayong hapon kag sa tanan naton nga tag Palamatino. So nagtalangison gid si Kapitan Evelyn Robles
10: nga
13: barang Tomina sa Banwas ng Kawayan kay K5 Bros. Tang dinaklaro niya sa amon kun nga agin pasulod niya ang iya nga duha gid ka kabataan sa presidential scholarship.
10: Okay.
13: Inibangod sa kapigaduhon kay K5 Bros. Kag wala man daw nakabutang sa scholarship qualifications nga kun bata sang public servant or barangay officials hindi na maka-avail sang among scholarship.
10: Mm-hmm.
13: So iya ka K5 Rods ang iya sini nga sweldo sa pagkakapitan ding share niya sa aton. Actually wala ta namang kot kun pila ang ka, kung ano bala kadako kagagamay ang iya sini nga sweldo sa pagkakapitan apang ginpahayag niya sa aton. So ang iya daw sweldo sa pagkakapitan 8 mil lang kag ang iya sini nga bana nagapanguma. Actually ang iya sini nga kabataan ka K5 Broad sa duha ka kabataan nga eskwela sa Vima kag Riverside Bacolod. Psychology kag BSMT, I think. So, graduating ni kag K5 Rhodes, ang iagit sini duha ka kabataan.
10: So, tatlo bata iya sa private school. Duha sa Vima, kag isa sa Riverside.
13: Hindi, duha lang.
10: Isa, ah, duha lang. Okay.
13: So, graduating ni kag iya sini nga sa Vima, 3 years lang na ka K5 Rhodes. So, amuna nga graduating, ang duha iagit ka kabataan. So, ginpasulod niya ni kag K5 Rhodes, sunok sa iya kay do bag-o lang sila nakagwa sa ospital kag do ang isaya ni kabata kag K5 Rhodes dumauntat kuno kay do hindi na bala nila kaya muna pasulod niya kag so, pagit sa iya kag K5 Rhodes ang gamay lang ni nga barangay mong barangay Tumina, this is a far flung area nasang
10: Kawayan
13: Kawayan kag dasi ni nga dalan kag K5 Rhodes wala gina siminto. Diyos ko. And then, pag...
10: Grabe, gapang Diyos ko ka man sa... Ang alagyan, meaning, lubak, rough road pa, way pagidya katilaw to ayuda, Gros Nacional?
13: Wala agad ka kay Fibros. And then, ang ila itong mga taho is 1,800 lang kapindaw. So, ang ila sining sweldo, nagabasi man kung pila ang ila sining budget every year sa barangay. So muna, siling niya, pigado, gid ko niya, ang barangay Tumina. And then, ang mga graduating students dito sa ilang barangay ka K5 Road, tay lang ko, no? Jutay lang, kagang ang nag-siling niya, ang ginaaligar, nga...
10: So mas pigado si Kapitan sang sa iban ng mga pumuluyo sa barangay Tumina, dumawa muna, kahit siya, bata, iging pasulod mo, di ba?
13: Amo pag ina ka K5 Road, sang giklaro natin sa iya.
10: Oo.
13: But ang ginpasulod niya, nga iban, lima lang ni K5 Rhodes ang maka-avail mo every barangay.
10: Uh-huh.
13: 20 each under ni siya sa actually ang title yung sinisang scholarship is Bagong Pilipinas Barangay Presidential Scholarship Program.
10: So uh-huh.
13: From na hinhatag ni siya sa mga barangay. And then ang maka-avail ang sini is only 5 selected lang scholars
10: uh-huh.
13: from one barangay and 20,000 pesos ang mabaton.
10: Okay.
13: So, K5 Rhodes, nga, iban ko nung mga graduating or estudyante, nakasulod man daw sa iyang scholarship. Separated yung scholarship sa barangay.
10: So meaning, may amo na kapigado sa barangay, kiti kapitan nila pigado, may mga nag-offer pa yung barangay sa scholarship program.
13: Yes, ka K5 Rhodes, amo na ang tag-gismil man kuno ang ginapanghatag sining barangay.
10: Amo
13: na ang ka K5 Rhodes, may ara kita interview kay Kapitan, basi pwede ta mapin.
10: Sige, pamatian, tabing sabat ni Kapitan, this would be the answer naman sa issue regarding nga adwa gidya ka mga bata ni Barangay Kapitan ang ginpasulod. Abi pamatian ta ka K5 Adrian para at least may tsindihan si Kapitan.
14: Mayong adlaw, Kapitan Robles, no, from K5 News FM, Kabangkalan. Kap, may mga allegation na ang imo kuno duwa ka bata nakabaton sang tig 20,000 tapos maging pasulod ikaw nga mga professional teachers man ang iya ila mga ginikanan kag engineer. Ano ni ka matuod, Kapitan, kag ang sa imo nga side? Ano paano naton ini ma-explain sa mga pumuluyo?
15: Mayong aga man, sir, no? Tuod man na, sir, nga nakasulod akong bata, natuwa kabilog, tungod. Kay ang hambal, dira, sir, nga kung graduating student ka, able to avail ka sa sinanga programa. Ipasulod ko na sila, sir, kahit tani, i-drop na ang akong isa kabata, kay daw hindi gid masarangan, bala? Na, damo na, thank you na lang gid ko da, nga may ara nga assistant. Para makapadayong ng eskwela akong bata.
14: Para aware ang mga pumuluyo natin ka. Kamusta inyo pangabuhi bilang kapitan?
15: Pigado, sir.
14: Pigado ka mo.
16: Diin miswila in iluwanin mo kakabataan.
15: Ang isa ka pa bata, ara sa Riverside, ang isa ara sa Bima.
14: Kap, ano ang nabutang sa memo or guideline sa sinanga presidential assistance?
15: Ang nabutang ng memo, basta graduating student ka, sir, pwede ka kaabil. Why man na nabutang ka kung bata ka ni Kapitan, hindi pwede kaabil. Mulong na da, sir.
14: Bali, ang nagpili gid sa mga scholar natin sa presidential assistance, barangay.
15: Barangay. Authorizing si punong barangay sa pag-select sa assistant nga 5 scholarship.
16: Bali, nag-register sila through link diretso na sa barangay o kung sa national.
15: National. Nag-fill up na sila, sir, sa link nga rektada national. Tayo na portal na sila.
16: And then after nga nakarabot na sa national, may ara, di nagaling ang list of students.
15: Sa barangay.
16: Na qualified.
15: Sa barangay, sir.
14: Bali, ang barangay ang gidya ang nagpili. Total of how many scholars in adire sa inyong barangay cup?
15: Ang graduating student lang man, sir. Dutay lang man kami. Pero ang gareklamo na iya, sir, why na iya ano di sa amo?
14: Pero pilagid ang tanan niya scholar nga naka-avail sina sang 20K.
15: Lima lang gid.
14: Sige, ang kap, pwede mo ma-share sa amon kung ano ang pangabuhian or ano ang pangabuhi sang lima na ka mga kabataan sa ilang mga ginikanan nga sila ang napili natin.
15: Farmers lang mana, sir, ang pangumalang mana di sila. Kaya mo lang mana. Tapos ang isa day yung third year na ginaligar nila yung hindi graduating. Ano na, sir, solo parent. Tapos kapanglabahatan na siya para ka eskula.
14: Pero may third year student kita ka.
15: Sa may ara. Amo na gani ang kwan, kapanglabada lang para maka-eskwela.
14: Kap na daw emotional ka kid. Ano gasulat sa huna-huna kag tagipusoon?
15: Kay kalain sa isang mga commentsin mo.
14: Bali nakalabot na ni sa imo. Ang mga may proper nga complaint diri sa barangay ka.
15: Wala.
14: Bali diin mo ni nabatian yung mga allegations
15: Facebook
14: sa Facebook man. So ano ang imo unang reaksyon sa na basahan mo ni kag nabaton mo ni nga komento?
15: Wala man ko ano gin sir na nanangit ko kay ina sila ang komentar mga scholar mo na sa subong.
16: Bali may area scholarship mismo ang barangay.
15: Oo.
16: Nahatag man niya sa mga pumuluyo diri.
15: Mga estudyante. Wow, kag ina komentar sir nga reklamo abel man sila sa akong scholar.
14: Okay. Pero wala sang proper nga complaint diri sa barangay. Wala
15: sir.
14: Kami na baton. Sige, so kaptagaan ta ka sang chance kagahigayonan nga i-explain ang imong side, i-explicar sa mga pumuluyo sa barangay Tomina ang sabahin ni mo kap.
15: Sa akon lang niya, ay amo sina instant manabi ang pasahay sina tapos nag-link man na sila sa mga kami link. Kag nag-apply man na sila rektad sa national mo. Okay. Aprobado man na siya sir sa national.
14: Sige.
15: Pag-aprobado man na siya sa aking council. Yung mga resolusyon man na.
14: Imo na lang mensahe sa mga taga-Tumina ka.
15: Sa taga-Tumina ulit. Pasensya na kung nadala ang doa ko bata. Pero taan yung chindihon yung man. Hindi naman ko tayo pagpahuyan. Kantuan nyo man kung tabi sa barangay. Kaya ginatagaan naman mo sa kayuhan yung skalar magamutanan. Malangit sa...
14: Kapitan, madamugin nga salamat ka.
10: Kaki 5, Obre, kabalo si Kapitan nga barangay kapitan siya?
13: Yes, kaki 5, bro.
10: Nga, gipabangkot ko na. Kay first and foremost, kung barangay official ka... Considered ka as empleyado sa syudad mo. Elected official ka, meaning iya ka sa gobyerno. And once gani kun barangay official ka, you're not allowed even ang imo sini nga mga bata nga maka-avail sang scholarship program just like this ka K5 Obre, kabalo siya?
13: Yes, kabalo siya ka K5 Obre.
10: Tiko ko, nga question nga kung kabalo si kapitan nga agin padayon niya pagipasulod mga bata niya.
13: Kay ko
10: Go ahead.
13: siguro ka K5 Broad, hinggrab niyang nila ang opportunity kay because wala na butang sa qualification.
10: Hindi, bisan waay na nabutang sa qualification or mandato or guidelines, kay iya niya ka, Presidente, no, nga programa, anang dapat taga Andrea, ang mga less fortunate tatod ng mga utod, ng mga graduating students, nga di cannot afford to continue, no? Sa ila sininga pag-graduate ka kay 5 obre. Kay bisan ako be, detsay balaan ko na kadaan hindi mo. Di ba? Rods Palma, hindi ka ka-join sa raffle ni Doc Ramil Oy. This is the very very simple naton nga bagitchindi ka kay 5 obre. Would like to clarify these things up. Hindi kuya kabalo. Ah, balaan kuya magpa-raffle si Doc sang millions of pesos as empleyado, as station manager sang K5 News FM Bacolod. Balaan kuya nga basta empleyado ka sa ginpa-raffle ni boss, hindi ka gidya pwede kun para ina ang pa-raffle sa mga iban nga mga tawo. 'Di ba? So it means bisan wala pa na nagpagwa si Doc Ramil Oy sang guidelines o kon mechanics nga tawag, hindi na kuya dapat magaro-garo da kag magsulod ka maging trust raffle. Diba? Kay balaan mo na on the first place mo. So ang pamangkot diri nga agin padayon kaging continue niya pa even though on the first place ano na ibaluan ni kapitan nga hindi pwede.
13: Pero ginsiling niya nga siya mismo nag-struggle man bala ka kay Five Road.
10: Hindi na iya ti karon event mo na karon niya ang ano mangin member kaya karon sa grupo ni Senator Erwin Tulfo kay Five Obre. So at least ni mas masan sa ang aton diri way naton ginahusgahan si kapitan. Kay hindi lang si kapitan nakaangkon sa nga Muslimo. Damo pa nga mga barangay kapitan nga may kaangay sini nga mga inagyan, no? As gini ka tandaan ta kay Five Obre sa mga tao nga nagahusga tandaan ta gid ni. Oh, hindi ko gusto nga mangin bias, no? Tirahon or komentuhan argumentuhan. Bilang gini ka ng kakipay ubre, maglabot punto subong dalaga ka. Why ka pag matters pangabuhi, ah? Dalaga ka pa mo. Lainin mo nga mga principles. Lainin mo si nga mga prinsipyo. Lainin mo si nga mga ginalantaw pa. Ang imo siguro, maka-travel ka around the world, oh, maka-bakal kaliwat sa ikaduha mo nga iPhone 17 Pro Max, maka-date-date ka mo sa bye-bye, nga maka-haksanay, dumamo pa na yung imo paminsada as dalaga. Pero kung maginikanan ka na may bata ka ng duwak bilog naga-college, no? Tanan ka kay Five Obre, himuon sa ginikanan para mapadayon ang pag-eskwela sang ila sininga kabataan. May ibanda kay Five Obre nga pag-obra, pag-abot overtime pagid kay nga nagapaningkamot sila nga may inog pa allowance pa sila paplete sa ila sininga kabataan o the next day. So that's the ang paminsada blas ang isa ka ginikanan. So ginabutang kong akon kagulingon as sa paminsar ni kapitan nga gusto niya gidya mapatapos ang iya sininga kabataan. But kakipay bubre, the request punto, kap dapat way manigin padayon. Way mo dala pagipasulod. Kay I know for sure bilang isa ka barangay kapitan dras may barangay tumina, damo pagidya sa mga deserving kag mga pigado nga mga kabataan nga naga-eliskwela da sa out of 1,000. Oh, pero kung matagaan ko ni kapitan sang pamatuod nga wala na sang iban nga mga graduating students ta. Waay na sang iban nga mga pigado. Ako ang mas pigado sa ila. Inaguro ka kay Five Obre, masiling ko saludo ko ang kapitan ko magamuna. O galing, damo nagahambal bla. Damo nagakomento sa Facebook, nagapakalainan. Even, may nagareply pag ani sa ton sing mga post ni. Gadepensa kay kapitan. Oh, gadepensa gapakalain. So ngaton kag Kay Five Obre, gusto tayong tadlungon kay ti ari kitas puntos nga panglimpyo si President Bongbong Marcos mo. Diba? Di ba nang pasugot si PBBM nga sa iya sining programa may ara Japon nga nagalakot nga korupsyon. Di ba?
13: Yes, oh. Correct.
10: So ang ayo subong ni kapitan nga dapat intindihon siya. Pero dapat tani, no? Ang aton diri, dapat tani kap nagakwan ka na out of the lekadasab la. Bisan may resolution pa na iya. O, sa barangay, nagpatawag ka na. And question ka kay Pabubre, gin pag-abot sina nga scholarship program, Ginlibot, Mary Corrida, sila may information drive campaign ang barangay to let them know nga may amuning scholarship program which is 20,000 matagan sa barangay?
13: Yes, man, guno ka K5 Broads.
10: Oh, very good.
13: Pero lang kalo sa Jutay bala ang nag-apply sa siniglink kay through link ako numo. Then based man ginlabot man ato ng ABC president sang Kawayan.
10: Oo. Dahil nag-utod-utod ka K5 Break, plus ka K5 Break, plus taran ang komunikasyon ta. Ano liwat ka K5 Break, pasensya gid?
13: Ginlabot naton ang parang sa kayag ni students ang Kawayan. Dani ang nagdiyon, sini ka K5 Broads mo.
10: Mm-hmm.
13: Susunod, duging hatagan lang sila gamay or limited time lang gid sa pag-organize sa sina nga scholarship.
10: Okay.
13: Ka 5 days lang kuno ang time frame.
10: So, oh, ma at least 5 days sila ha kaysa tabunan to kahapon, 2 days lang ang kwan, 2 days lang ang deadline.
13: Hmm.
10: O sila 5 days. So within 5 days, limitado ang oras nga magpabalo sa kabilugan and due time ang nagpa-register do muna.
13: Yes. Pero ang jurisdiction niya sang pag-select ya sang mga applicants ka K5 Broads o kunang qualified nga mag-avail sang ina nga scholarship is barangay. Barangay gid ang authorized.
10: Di paano nga may link pa to national? Anong pulos ang link sang national da? Is that the process right after nga makapili ang barangay kapitan sang lima, ang lima amuna ang napilian ni kapitan nga mag fill in sa link nga ginhambal ni kapitan o kon before sina tanan pwede maka-fill in kag maka-apply?
13: Amo na gani ka K5 Broads, hindi pa naton maklaro because wala tagid na interview si ABC.
10: Kay ma-supersede ka K5 Obre ang proseso kon kapitan malang Japon mapili, what's the use sinang link-link ka ma-apply ka pa da?
13: Yes, correct.
10: Di ba? Kon si kapitan malang nga mapili, wala na naya pulos nga ma-apply pa ko ah. Makagto na ako, kap, pigadugi ko ka, pare nga kuntanan ka, kano ka po. O sige, pili ka na Rimuel, pwede ka na. O sige, ikwan na niyo, apply ni pang fill-in na ning ang form nga ginpadala sang nasyonal kay imo na ngalan ma-submit to as representative sang barangay Tumina, lima mukbilog. Daw mo ning ang pag-itsindi ko, but we don't know lang gin sa process.
13: Hmm. Klaro, unta i-try ta reach out ka K5 Broads, i-follow up ka, i-update kung ano gid bala ang pag-process sining presidential scholarship ni gin avail ni sang mga barangay.
10: Oh.
13: Mga sina nga barangay kay K5 Broads.
10: Naintindihan taya ang balatyago ni kapitan. Naintindihan among ginabatyag kapigaduhon tanan taga suffer man. Pero may ara tabi nga ginasunod. Di ba? Kun kitang nagapatuma naga-enforce ang kasuguan nga magsunod kamo, magtadlong kamo sa barangay, nugay kamo inaway, nugay kamo maoy, first and foremost tumanon taman ang mandato ta. Kung ginambalan kita, hindi kita pwede makabail, hindi kita pwede. No guy na intra-intra para wala sang amuning kaangay ka K5 Obre. Ah. This would be a wake-up call and awakening sa mga aras gobyerno. Kay kamong ginsaligan, ang dapat naton as ginikanan, siya nang ginikanan sa pamilya, sa kapitan eh. But medyo may lapses lang gamay, kay daw waay sa nagtindog bilang iloy sa bilog ng barangay. In the sense nga ti bata igin pili una sang sa may mga iban pa to. But sa siling ko na, I'll give it a benefit of the doubt kay kapitan if ma-prove sa kapitan nga wala na gisang nag-apply iban. Lima lang gitong nag-apply. Kaya langan man kay libang nag-apply mapili ko sa iban. Inaguro may tsindihan naton sa kapitan. But if may nag-complaint kag may ara iban nga nagareklamo nga kami taning mas deserving galing wala kami mapili kay ang duha ka slots ginkuha na ni kapitan.
13: Kaniya ka K5 Broads nga ining mga nagareklamo ginyaw-yaw na ni sa kuno sa Facebook antes pa ni nagreklamo sa K5 sa K5 Broads mo.
10: That's the emotion ka K5 Obre. Ang emotion bisita tao di mo punggan. Most especially na ibaluan nila ang insakto kag ang sala.
13: Yes.
10: Di ba? Kag kun ikaw ang ginyaw-yaw balaan mo nga insakto kag tipanindugan mo bato kay. Pero kun ibaluan mo tiway ka mahimo. pakanubo ka na langgid kag magayo pasensya. That's why nga daw diri ko nagpasalamat kay kapitan. Kinakita ko sa itsura niya nga may feeling of remorse, no? Inablang naghinulsol sa sala nga desisyon nga ginihimo iya. But it doesn't mean nga amo na ginas kapitan. Ah, isa lang ni kahitabo nga natabo sna da. Hindi nato bagusgan sa kapitan nga lain nga kapitan. Kay may iban pang mga bagay nga maayo man sa kapitan ginihimo sa barangay. Amo lang ginigaling nga desisyon nga sala siya, which is ginadbitar niya man, amo nang ginapasalamatan kuman kag K5 Ubre. Why kuya ginadampigan si kapitan? Kay fair kuya magkomentaryo kag K5 Ubre, ha? Oh, why kuya gadampig kay kapitan? Pero sa siling ko na magusga, tas tao ko isabi daw hublasan taman. Now, we don't know kung anong kalatabo man sa ila. May mga bagay ang gisa nga sa desisyon ta sa kabuhi, ta sala ang desisyon tabla. And yes, mga akig lang tayo sa sala nga desisyon ta, hindi sa personal nga tao na. Kay, I don't know kung pila na ni katuig nga nagkapitan si kapitan ako.
13: Kaduwa niya na nga term.
10: Oh, hindi ka man magkaduwa nga kapitan kung lawlaw ka. Diba? Galing sa siningay tabo, tinangin may kapakyasan si kapitan. Tao mo lang na siya kakipayb, ubre. Oh, sa siling ko na gani, no? Sa tanan nga nagpamati, there especially sa mga barangay officials, dapat ibaloon nyo ni anay before ka mong nagsulod sa sininga bagay, kay matabo, malabot ginasinyo, and hindi nato ma-blame ang nagareklamo kay basic deserving patusla sa bata ni Kapitan K5 Ubre.
13: Bangod, kapitan na siya sa inang barangay ka K5 Roads, may ara sa conflict of interest mo nang aging kaakig sa mga tao na nagakomento sa aton nga post ka K5 Roads.
10: Oh, kabay pa nga matadlong niya. I know for sure tadlongon hindi kapitan. We don't know. Di na pamangkot mo sa pila ka pilagid ka amount ang nabaton sang barangay? Total amount?
13: 100,000 gina ka K5.
10: Hindi pwede 100,000 kay suno diya kay Executive Secretary Ralph Recto, 200,000 na. Ang 100,000 para dun sa mga estudyante, ang 100,000 para sa barangay.
13: Project.
10: Oh, pero 100,000 ang nabaton niya?
13: 200,000 yan ang inyong nabaton.
10: Okay, very good. Ginasiguro ko lang kasi basi may buhi naman, bla. Oh, ang kaya kabalok ka mo magka K5 sa ginasumada talang ang 100,000 katag 20,000 for 5 student per barangay. But based niya sa kay Executive Secretary Ralph Recto, 200,000 ang ginalukar para sa barangay. 100,000 para sa barangay, kung anong gabiton sa barangay, that would be additional assistance. And the 100,000, that would be para sa lima ka mga estudyante nga tiga 20,000. Kagipa mo rin, salamat, Gid. At least, no, natagaan ta sang chance nga makasabat si Kapitan. And she admittedly nga nakasayop ang iya sininga desisyon. Salamat kay Kipa Bubre. Ginaaway ka buta nila. May minag-away sinyo?
13: Wala ka kay Five Broza. Okay, gid ang atubang sa ato ni Kapitan. Actually kapadulong pala taga emotional na siya. Paintindihan tayo.
10: Kay nakita ko man bala ang actually sang paghambal ni Kapitan. Nakita ko man bala nga ang kwan bala ka kay Kipa Bubre nga nakatitanan ta nakasala man. Oh. Sala man, nakasala ang desisyon. Ikaw, Kakipe Ubre, may time ka man nga nakasala ka sa desisyon mo, di ba?
13: Oh.
10: Di ba? Ngabi mo siya na gid, tapusan, hindi pagli. Damo na blang style. Tita nanta, as human as we are, sometimes we commit mistakes. Pati hindi ta na pagsigisigihon, kay hindi na na-insyakto. Pero kung masulit, pag inikapalbalan, panitan ko sa komentaryo, Kakipe Ubre, ha? Oh, konsuliton ba din kapitan nga may amuni nga mga bagay liwat? Ti hindi na naiamo. Galing kay ti first time maniguro nga natabo kay kapitan mo for 2 terms niya nga pungko bilang barangay kapitan?
13: First time ka kay Five Roads, pero mani sa iya sini nga mga tinao di sa barangay, okay man ayas kapitan, ako siya man tugod sang iya unang term, siya ang nagpatindog sang barangay hall kay before wala pa barangay.
10: Kaya actually, kagipa mo break, kita mo na yung mga ginakaptan ko, dokumento ni Tanan, mga dokumento, no? Gin-prepare ko, gidni, sa sininga komentaryo, o galing pagkakita ko, kapitan, doon ka namin, masang sabat niya ba? Nga, wala, hindi, blatikalon. Nga, ti ano? Kasuan nyo eh, duma mo na, bla? Hindi, takam mo pa tagaan ni Dajinsi, hindi, takam mo pa tagaan, may amo na nga sabat ang kapitan mo. Oh, may sabat ang kapitan nga, ti ano? Kagtokan ni sa barangay, hindi, takam mo tagaan niya. Oh, pasakain ako tuya kaso. Tiyan mo niyan dapat panitan kag balbalon sa kanginan. Pero kung namuning batasan ni Kapitan sa Barangay Tuminaw nga layo pa, balaan mo na bala nga nagsala isa sa desisyon niya, hinulsulan niya, and moving forward, kayuhon niya na Kaki Pebobre. Salamat kay Kaki Pebobre.
13: Nang ibabaw lang guro niya pagkailoy kay Kaki
10: Pebobre. Yes. Oh, amo na gani ang balko kina itiendihan ta na. Bati ang kwan hindi kaya pwede eh. At the end of the day, may mga bagay sala ta pero hindi kaya pwede nga dapat sila maka-avail na Kaki Pebobre.
13: Thank you so much kay Kaki Pebobre sa mainang balita nga nadulog naton gikan diri sa sur nga bahin sa Negros. Report gikan diri sa sur nga bahin sa Negros ini Kaki Pebobre sa Spain eh. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o galingawan sa Negros. K5 News FM.
12: K5 News FM live report.
10: Madabog yung salamat kay Kaki Pebobre sa Spain eh. Ako actually personal opinion ko kap salamat. Thank you sa imo sini nga maisog pag-atubang sa K5 News FM. Never mo ginharas ang amon sini nga mga reporters ta. Kay iban guro nga mga kapitan na malagyo na namo. Ang iban nga kapitan guro ni na magpa-interview. Pero sa imo kap saludo ang K5 News FM, especially ako. Sa imo sini nga maisog kapag atubang sining isyu nga imo sumo nga ginaatubang. And this too shall pass lang ka pa. And moving forward, no, ti may lesson ka nas kabuhi mo. Nga kun hindi para sa aton, hindi gid para sa aton. Ihatag ah, for sure damo pa mga pigado nga mga estudyante, mas pigado pa sang sa imo. Ay tindihan gud ang pagkailoy mo. Kiti ako may mga estudyante man, galing ang hindi mo kuya kapitan. Hey, boy man ko mahilig sa politika. Dili lang kuya sa radyo ah. Si Irene, tawagan si Kakipa Wilson, kay ihatag yung guidelines, no? Irene is si Hamon Sale, may nobody's perfect laban lang ta. Correct na Ma'am Irene. Sir SM Rods Palbag pamati lang kudi gihapon Bings Delphine. Ambal ni Janro Aguirre Angeles, God is good. Gleven Carl Caserva Araneta, mayong hapon sir. Pamati lang kami di kanami sang imo sininga punto. Hindi ka husgador. Amo ginaguro nga wala ko sa batasan nga manghusga ko ah. Sang tao kay ti tao niya mo, no? Mga kasayop makasayo, ga kadusmo ta gani. Oh, di ba? Ga katumba ta gani, meaning may mga bagay nga gisa hindi na tumatutaran na ga kasandad ta. Ang importante diri is mabangon ta kag magbato liwa. Di ba? Ang laway lang daya kung magbangon ka, himo ka naman liwat sala kay ti tinunto na naiya.
12: El Castigador.
10: Aras ka Kaki Wilson, check the base ka Kaki Wilson, di papat-pat ko anay. Kung ano ang guideline sining presidential scholarship program ni PBBM right before or right after sinati mabuhi si Kaki Wilson sa sining mga balita. Kaki Wilson, please stand by.
12: K5 News FM live report.
10: Kaki Wilson, nabi gamay lang ang background. Anong guideline sini? Sining presidential scholarship program sang presidente, ibalita mo.
17: K5 Roads, July 27, 2026. So sining atuig no sa tinalikdan nga bulan sang Hulyo ginpagwa no ang guidelines para sa bawat barangay makikinabang program o kon PBMP kay K5 Roads. So amin siya kung familiar ka mo sa nga gipanagtag diri sa Negros Occidental balang ang mga barangay kay Five Roads nakatatol sa 200,000 pesos kung sa diin na 100,000 pesos diri ang para sa ilang sa mga barangay scholars and then ang another naman niya 100,000 pesos kay Five Roads ang pagkagamito naman sa ilang sa mga project kay Five Roads. So tinutuyo sang ining programa of course no nga magtagaan man ang ara sa tanan sa 42 ka mga barangay sa bilog ng Pilipinas si Kaki Rolls de lakili lang gid ini or kun laki lang ini ang iyang probinsya sang Negros Occidental kay this is one of the pioneer no nga probinsya ang nakabaton sang ining programa sa Italo ini sa Quezon no Kaki Rolls no sang DILG Memorandum Circular number 2026-038 so mo ini ang basihan sang bawat barangay makikinabang program o kung ng BBMP Kaki Roads. So mga lakot, kamutiin palaging kuha ining ang funding ang 200,000 pesos kay Kaki Roads.
10: Okay.
17: So Office of the President ini siya nahalin paagi no, sa Social Civic Project Fund o kung SCPF Fund Project no sa Office of the President. Kagkaroon kay Kaki Roads, kadamo, subong sa palamang kutanon nga, abalado kadamo, it's so far, diri sa isla sa Negros Occidental ang mga na ano ni inang do relatives wala kay Fevol sa mga barangay officials ang ma-involve ko na natagaan niya sa higayon para sa 100,000 ng scholarship program sa barangay.
10: Uh-huh.
17: So ipatapon na ito naman niya kay Fevol ang guidelines no in terms naman sa beneficiary bala sa scholarship paano bala mabato ni kay Fevol sa isa ka estudyante ining 20,000 sa so 100,000 pesos kay Fevol tungaon ni siya sa lima ka mga tao kay Fevol. So sa inalong sa Bagong Pilipinas Barangay Scholars Program, so mapili ini ang barangay sa tagliba ka mga lima ka mga estudyante kay Fevol no para sa college student no fourth year college student sa school year 2026 to 2027. So ang actually 20,000 ni Fevol may term ini siya nga ginagamit nga mo naman yung term yung ginatawag nila ng finisher fund. So, finisher fund kiti graduating students dapat ang tagaan si ni Kiki Fevol. Another guidelines naman kay Kiki Fevol para sa ining programa is of course na beneficiary should be bona fide resident of the concerned barangay. So dapat residente gisaya kay Kiki Fevol sang ina na barangay kung sa diin na nahatag ining 100,000. Another naman kay Kiki Fevol vulnerable household ara na gid lang kay Kiki Fevol nga kabit-kabit na gid nga may estudyante nga the boss i-drop na
10: uh-huh.
17: Si Paul or ano si Sema kasi uh-huh. Lakso na wala nang sang kwarta nga igiyo para ibayad sa iya sa tuition. So amo ini siya ang nakabutang diri kay Kita Gross no kasi dapat ang kwansi ni isaman sa mga guidelines kay Kita Gross nga ang estudyante dapat ang pamilya niya kay Kita Gross wala gid na nakatapos ang tertiary education.
10: Uy.
17: So wala naka,
10: wala sang utod nga may nag-graduate na nga nagmaestra. Yeah. Wala sang tatay nga engineer, wala sang nanay nga maestra, oh, wala sang utod nga nurse, daw muna.
17: Yes, amo na sakto na sa Kifayros. Pero ang jurisdiction naman niya sa barangay ng Kifayros, pwede pa sila ya, hindi naninila mahukas sa Kifayros ang guidelines na ginambal ko. Pero si barangay pwede pa yaka-prescribe o pwede pa yaka-ubra sa dugang criteria for eligibility para sa ining scholarship program ni Kita Gross. Pero I don't know kung may aragin man sa mga barangay bala ang naghikot sa additional na mga guidelines para sa ining programa ka Kita Gross.
10: Uh-huh.
17: Kasi very inet gusto po ang issue tuhon sa ining
10: naging national issues na ni kay not just only in the Western Visayas but some other barangays in Luzon and Mindanao kagay five Luzon may kakalatabo nga mo nimo.
17: Yes, kay Fevol kaga actually aton nga ini kagina sa pag-interview naton kay Mayor Gaga Sataya kay Fevol ang problema sa ni kay Fevol kay tiwai pa yan nagadwa ang issue during sa pag amo ni pag-download sang pantihalit sa national government tanaog sa may province then the province will download it sa LGU kag si LGU naman ang ma-download sa barangay kag si barangay ang manghatag sang cash no para sa ining kwan ining scholarship program. Ang problema kay Fevol kay wala nag-occur during the process ang problema nagagwa na yang issue kay Fevol once ara na ang cash kay Fevol kag ma turn over na so dira na magkaraybaluan kung sino na yung panagtagan pala kay Kita Gross sa kati magsigmansig naman pagwa sa na press releases ang mga barangay.
10: Tiyan mo ng problema. Nami ng observation ni Mayor Greg. Laing gidya si Mayor Greg mag panilag, no? Kay wise man yung iban nga barangay kapitan. Sang napilian nilang lima, why na nila ginpost? Nga these are the five scholars nga gin-select sang sininga barangay. Number 1, Rods Palma. Number 2, Wilson Villena. Number 3, Adrian Gantalao. Number 4, Raymuel Alcantara. Number 5, Marv Aranwez. Why man nagin post before? Gin post lang sa nakabaton na may picture na nga may tig 20,000. Ti sino pa nabi mareklamo? Kaya way mang kabalong iban nga barangay nga si Rods Palma na dalagli sa scholarship program. Iway si may reklamo eh. Diba? Pumans namin tani kung ang na-post na sa barangay nga by transparency and in fairness to everybody sa mga taga-barangay nga amuning lima ka mga scholars, I think siguro ang barangay guro may makagtog na kap na no kamani mo yung kap man ang bata ko totoo no kap kakapoy bala tong its kap no kapoy bala kap tong its wife mo talaga bata ko to di ba
17: amo kita siya
10: kakapoy o ba si may hubo pa no my god kap
18: Great! Ang bata mo yan, loko! Dalang bata ko!
10: O, may mo pa na, guro! O, pati si Buknoy, guro, makagto ba itong...
18: Kaya ko na yung mga kapan! Sabi niyang pagtukon ko ni Cap, tapos may magbigyan yung the last clip program now!
10: O, dumuha mo pa na, guro!
17: May handusan, may gigit oh. Sa buo. Samtang
10: nga pa tayo. Anong pagitang dugang nga mga inputs ni Mayor Greg? Anong pagitang bal niya?
17: Kay Fevrod, so far, huwag pa man napahatag sa barangay. May kagwala pa sa diri sa Bacolo. Ito, huwag pa may nakapanghatag sa ilatan.
10: Hala? Ti, may chance pa! Mga barangay kapitan! Chamba pa! Ay, dalingit. Kagibay mo, so dalingit. Dumabal data niyo. Nabatian na ito sa K5 yung ginabalbal niyo. Ang bata mo eh. Is di anay kay Kwando. Kay bata ni Marilo Takanoy. Ang bata ni Marilo anay kag ni. Ang bata ni Edison Torres ipasudla na eh. Ang kay Tina si Ruano nga bata. To 3,000 akong nakabaton kay Bob Wilson. Hoy, lain niya ma'am kay Smakulod. Huwag pa man niya guro kabot.
17: Wala pa.
10: Correct. May chance pa nga. Ii, may ano ah, may nga tawag naton nga auto delete kag i-buy mo.
17: Pabala na power off.
10: Dali lang gid, nagsala ko bata kong nabutang ko kay kwento ni bata mo kay Chuli Nunez Kulado to ni bata mo. Dali kay kay Rodjan na nabutang ko.
17: Delikado.
10: Ayun.
17: Maski pa paano, ang advantage naman sa ila, makauro adjust pa kita ko, samtang wala pa mauyatan ang kwarta.
10: Budlay, no? Basta may kwarta, no? Basta kwarta, ganida mo, gijiga ka sa yup, no? Ayo.
17: But anyway, kay Fibros, no, sa mga tuga, na detalye na mag-inisang kwani nila, the scholarship kay Fibros, abantayan na lang inano sa Negros Investigative Report kaya hindi pagkatutukan o isuksido sa K5 News FM matiwaan natin yung panabuot no opisig na sa DALG kagini mga concerned barangay at the same time complainants agod makuha ang ila sinitag sa tagsa ka mga statement tuhoy sang ining nagatuhaw sa karon nga problema sa pagdistribute no sang scholarship program gika naman niya sa may barangay ka K5 Road so tibantayan ina no sa aton sining Negros Investigative Report sa ining Sabado ka K5 Road sa
10: sige salamat ka K5 Wilson.
17: Yes, kay Fagos, nagkakasalamukan. Kagida,
10: kagaw, tutoy ko ni Kadlaw. Kay, namian ko yung bakulot. May paglika pa ng Taganay. Very good, very good.
17: Ya ano na gapang amat-amat na download so samtang may tempo pa or adjust
10: ang tanong
17: hindi magkabit sa halayan.
10: Hambal ni Ma'am Tina si Ruano. Sir, sa other banwa, sir, hindi bakulod bata ko. 3,000 ang nabaton. Hala? I-check mi ma'am ko niya na ni P, ano to gani, BBMP nga program. Basilain niya nga scholarship program ang nabaton, Ma'am Tina, ha? Ay, i-double check ka na, ma'am. Ay, laway ni kung tuod ni Kagi Fabulson, dali lang gida, kung tuod ni, nga out of 20,000, 3,000 ang nabaton, dako nga, kwa ni, dako nga, slab to ni. Ayo.
17: Sige lang kay Fibros, no? So amo na pagkatutukan lang nato ini kay Fibros ining kwa na ang scholarship program no para at least mapatpat nato ang nagkaigo nga detalye tuhoy sang ining problema kay Fibros, no? So amo na tanay ato sini mabalita gikan sa Bacolod City Government Center nga ginadulon sa inyo sa Kalwan sa Mighty CD Trivio DTX 700 kag DTX Coffee Mix ini si K5 Wilson Villana para sa kapiyon nga balita sa serbisyo publiko kag galingawan sa Negros K5 News FM.
19: K5 News FM Live Report.
10: Madaming salamat kay Kipa Wilson. Nanginig ba'y dulumas kalamaan sa Klinika D3 by with Virgin Coconut Oil. Mga kakipa, sometimes may mga pilas tablas kamuta, no? Bagras manda, ang ibanda ginakalot, ga ka-irritar, no? Gadako, pasensya sa kakaon, nagana na. Try nyo bala magka-K5, no? Bakal ka mo sa Klinika D3 Bio. Soft gel na, no? Soft gel. Meaning, daw gelatin ba lang yung putos. Kagton mo na siya, may tubig-tubig na ma-oil na amo na siya ang VCO. O kung ng virgin coconut oil, amo na bala ibanyo sa mga pilas nyo, no? Ang akong kamot na pilasan, kung naligad kinamanday ko, pahidan sa Klinika D3 Bio. Nagkuyumbaya. Tapos doon nagdasig ang pagkugan niya, why siya nag-iritar, why siya naghabok, why siya nag pasensyal ang gidas, nagkakaon. So epektibo ang Klinika D3 Bio nga man, anong ara sa Klinika D3 Bio? Aside sa vitamin D3, no? May ari niya sang antiviral, antifungal, kag antibacterial properties. Magsiling kita anti panguntra na. Ti panguntra bakterya, panguntra virus, panguntra fungal infection. So dako ang mabulig ina sa aton ikayong lawas. Aside sina ka K5, may Klinika GTX 500 pa kita kag VitaC di alkaline base vitamin C. Hambal ni Janro Aguirre, dire sa amon wala pa update sa laboral assistance sa RSSI. Daso naman na, no? Tina Sirujano, fourth year college, sir. Oy, ma'am Tina Sirujano, abi PM ko, I would like to get some details regarding sa imo to check kay ilang taon ta na ang 3,000 mo na. Basikon, hindi na, ti, para may baluan ta. Wait na panahon, mga kakipa.

0: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. D3, you may VCO, VCO, you may D3.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gito yun magpangapi apang naganyat ako sang akong upod na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Masali, CJ, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanggit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggol. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik sang imo gana sa pagkaon kag nagari

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Kusan tabo yan. Tapos nga mula kapatay inom sa gluter na galabo ako sa nawan. Kalang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa gluter na. Napasalamat di ko kay na dulatan na. Kada ko gitang magulid sa aking halawasan.
2: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: For Biotics, ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika for Biotics ka.
4: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino.
5: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kaglabawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinic.

0: Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
0: Klinika Deo Fresh. Available now.
2: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
3: Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika di Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika di Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Mga pinalangga namon nga Sagay noon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imo nga ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
5: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
6: Ach!
5: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
3: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sa live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctor.
7: Sayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban City 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM, Roja City, 97.7, K5 News FM, Dumaguete City, 88.7, K5 News FM, Iloilo City, 95.7, K5 News FM, San Carlos City, 89.7, K5 News FM, Sagay City, 102.9, K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa
6: drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa K5 News FM, lasayis 4 sang gabi.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
8: Mayong gabi siya dahil sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subo nga Lunes, Agosto 17, 2026.
9: Makita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sa K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
8: Sa mga headlines nga ginadulong sa Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C. Sa balita lokal, lalaki nga wala nag-remit sang kwarta sa iya kumpanya, nagpakuno-kuno nga gin-hold up sa Bacolod na bisto.
9: Samtang sa balitang nasyonal, halos 8 milyon ka nga mga pobre makabato naman sang libre nga bugas.
8: Sa balita international, Japan tuyo nga tunan ang bulan sang planeta nga Mars.
9: Kag sa balitang sports, sa Pinay players nadaog ang gold kag silver sa Beach Pro Tour Future sa Korea.
8: Sa ato naman, balita entertainment, Leia Salonga nagtambong sa Disney Princess Concert sa California. Lasay sa 7.
6: Ulat panahon.
8: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Troy Lawrence Basa.
10: Padayon nga ginabantayan sang pag-asa ang low pressure area o kun LPA ngayon sa sulod sang Philippine Area of Responsibility o kun PAR subungad law Lunes, Agosto 17. Uli na mata ng LPA sa kalayoon nga 1160 kilometros sidlangan sang Northern Luzon apang magluwas sa LPA Southwest Monsoon o kun habagat ang padayon niya nag-aapekto sa pila ka mga lugar sa Luzon kag Visayas. Sa isla naman sang Negros sa posible gihapon nga maeksperyensya ng mga paggalom kag lapta-lapta nga pagulan bangod sang habagat. Sa gadagatan mangin mahagan-hagan tubtub makusog ang huyop sang hangin samtang ang balud naman ang magadangat sa 1.5 to 2.8 meters ang temperatura. Ang yara sa 27 to 30 degrees Celsius subong ng gabi. Para sa ulat panahon, ako si K5 Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
8: Lasay sa 9 sa mga balita lokal. Sa pinakaunang balita, driver nakuhaan sa masobra 4.2 milyon pesos ng shabu sa Bacolod. May kampiyon ng balita si K5 Carla Defensor Longa.
11: Arestado ang 41-anyos nga driver matapos nga makuhaan sa 4,216,000 pesos nga balot sang shabu sa Barangay Villamonte sa siyudad sa Bacolod Sabado sang kaagahon Agosto 15, 2026. Ginkilala ang driver nga si alias Jimmy residente sa Barangay Bata sa nasabit nga syudad. Nagkuha kay Jimmy ang kapin 620 grams nga shabu, pinaagi sa by-bust operation ng ipatigayon sa mga otoridad sa PDEA NIR. Nagdangat sa 10 ka pakete sang shabu ang nakuha sa akusado. Baga pangatubang ng man sa kaso ng paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspetsado. Ininga balita nga dulong sa inyosang DDX 500 Mighty Sika D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si KK5 Carlo de Pasor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News
9: FM. Samtang pastor nga may kasablagan sa lawas, gintaga naman sa e-bike ni Mayor Benji Miranda. May kampiyon nga balita si K5 Obre sa Spenye.
12: Isang kapastor gikan sa Barangay Bantayan, syudad sang Kabankalan, ang gintagaan ni Mayor Benji Miranda sang electric bike Agosto 17. Ginkilala ang pastor nga mo si Pastor Bonnie Cadosale nga nagaserbisyo sa Barangay Bantayan. Suno kay Miranda, iya ginpangako sa pastor nga tagaan inis ang electric bike agud magamit sini sa iya pang adlaw-adlaw. Ginkalipay man ini ni Pastor Bonnie bangod nga gintagaan siya ni Mayor Miranda kag natuman ang iya siningahandom. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inisika K5, Arbor Suspenia para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
8: Lasay onse sa iban pa nga balita lokal, motorsiklo kag salakyan nagbungguan na sa Barangay Granada Bacolod, isa Pilason. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
13: Pilason ang driver sa motorsiklo nga ginkilala nga si Alias Martinez matapos makabunggo sa Toyota Revo nga ginamaneho naman ni Alias Romelo sa Burgos Extension Road, Barangay Granada, pasado alas 9 sa gabi, Agosto 16. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, gikan sa katundan nga bahin sang dala ng Toyota Revo padulong sa sidlangan sa Burgos Extension Street, samtang ang motorsiklo ang gikan naman sa piyak nga bahin sang dalan sa nagluntad ng aksidente. Naguba ang pila ka parte sa salakyan sa Toyota Revo kagabuman ang motorsiklo. Gilayon nga nag-responder ang rescue team sa Barangay Granada agud madala sa ospital ang driver sa motorsiklo bangod ini ang nakaangkon sang seryoso nga pila sa labas, apang ang back rider nga si Alias Tommy ang nakaangkod man sa pilas pero luwas na ang kahimtangan.
14: Kung din isa ka Toyota Revo pag isa ka Rusing motorcycle o si isa din ni K5 Red, no? Dili mismo sa tubang sang point of collision.
13: Padayon ang backtracking sa kapulisan sa CCTV bangod ang driver sa motorsiklo kag ang driver sa Toyota Revo ang parehas nga nagapanindugan nga yara sa insakto nga dalan sa nagluntad ang aksidente. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, dinis ka K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
9: Uplift beneficiary sa NIR nagkabaton sa sang ayuda. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
15: Kapin 132,515 sang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport kun Uplift beneficiaries ang nakabato na sang ayuda sa Bilog nga Negros Island Region ini ang gikan sa Department of Social Welfare and Development o kun DSWD. Sa karon, mayara pa sang 39,077 beneficiaries nga dapat mahatagan sang assistance samtang nagapadayon naman ang payout sa nagkalain-lain nga local government unit sa rehiyon. Sa pinakaulihin naman nga update sang DSWD NIR, kabugusan nga 265,030,000 pesos ang nahatag na o kung 77.22% sang target nga 171,592 beneficiaries ang nakabato na sang nasambit nga ayuda. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaalwan sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
8: Sa katapusan nga balita lokal, lalaki nga wala nag-remit sang kwarta sa iya kumpanya, nagpakuno-kuno nga gin-hold up sa Bacolod na bisto. May kampiyon nga balita si K5 Berto Gakit.
16: Wala gid nakalusot ang 32 anyos nga lalaki nga ini matapos gumadakpan sa mga kapulisan nga hindi gali matuod ang iya ginaaligar nga siya ang na-hold up sa Barangay Mansiringan, Bacolod City. Suno sa mga kapulisan nga may nagkadto nga lalaki sa Police Station 7 bangod nagreklamo ini nga magpa-blatter isang natabo sa iya. Ginkawatan siya kuno kag gin-hold up sang duha ka mga armado nga lalaki nga sakay sa motorsiklo sa Mansiringan. Ginponduhan ini siya kag ginkuha ang iyas kuno nga SIM card. Apang ang cellphone, wala ginkawat. diri na nagduda ang mga kabulusan gani sang nalantaw nila ang CCTV sa oras nga ginatag sang suspect sa lugar. Negatibo ang nagwa. Dito na nga ginpayag sang kapulisan nga nanerbiyos pa ang lalaki samtang nagatuad kag nagaako. Suno si iya nga ginhimo niya lang kuno ini bangod may mga kautangan siya sa kumpanya nga iya ginaobrahan kag kinanglan niya bayran. Suno diri gintaban pa sang lalaki ang kwarta sang kumpanya gani naghimo-himo ini sang istorya nga base makalusot pa lang kag hindi na mabayran bangod nakawatan gani kag na hold up. Handa nga magpasaka sang kaso sang qualified theft ang nasambit nga kumpanya. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
17: Balitang National!
18: Balitang National!
17: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
18: D3 Bio Evening Newscast!
8: Lasay 15 sa mga detalye na sang aton mga balita national. Ginako ni Gina Acosta ang anay Special Disbursing Officer sa Office of the Vice President nga iya gin-release ang confidential funds kay Colonel Raymond Lachiga nga anay pinuno sang Vice Presidential Security and Protection Group kasunod sang mando ni Vice President Sara Duterte.
9: Sunod kay Acosta, trabaho niya ang mag-disburse o kung mag-gasto sang confidential funds apang gintugyan niya kay Lachiga ang pondo bangod iniman ang Designated Security Officer sang OVP.
8: Ginpalayagman ni Acosta sa impeachment court nga may mga dokumento sa di inakasaad nga sila Chika ang receiving party sang confidential funds kag kinahanglan man nga magsumiter sila Chika sang utilization report kundi ingin gamit ang confidential funds.
9: Sa impeachment trial sining Lunes, gin-question ni Presiding Officer Cheese Escudero kung bala trabaho sa security officer ang pag-disburse sa confidential funds base naman sa nakasaad sa joint circular.
8: Ginsabat naman ni Acosta si Escudero nga wala ini sa pagsulundan angot sa paggasto o kung paggamit sang confidential funds.
9: Sa dugang pang mga balitang nasyonal, madugang naman sa ang 3.84 pesos kada litro ang presyo sang krudo sa Martes, Agosto 18.
8: Sunod sa Department of Energy o kung DOE, madugangan man sang 2.49 pesos kada litro ang presyo sang gasolina sa ikatatlo nga semana sang Agosto samtang madugangan sang 5 ka pesos kada litro ang presyo sang kerosene.
9: Sa Badung adlaw, Agosto 15, ginupisahan na sang implementasyon sang 12 pesos kada litro ang fuel discount para naman sa mga jeepney kag UV Express drivers sa Pilipinas. Kasunod sa panibago naman nga kinagamo sa Middle East nga nagresulta sa pagsakas ang presyo sang gatoong sa pungsod.
8: The size Jesse Shete sa iban pang balita national, halos 8 milyones ka mga imon ukon mga pobre nga pamilya sa Pilipinas sa makabaton sang libre nga jesk ukon na pulo ka kilo nga bugas kada bulan pinaagi sa bagong Pilipinas Rice Program.
9: Ginpalayag naman ni Executive Secretary Ralph Recto nga ini ang programa idilang isa ka beses matabo bangod igapatigayo nila ang pagpanagtag sang libre nga bugas kada duha ka bulan agud masigurado nga wala sang pamilya nga magutman.
8: Ang mga bugas amo ang maghalin sa lokal nga mga mangunguma.
9: Sa katapusan ng balitang national, ginanunsyo naman sa Commission on Elections sining Lunes, Agosto 17, nga target sa komisyon nga ipaidalom sa training ang kapin si isa kamilyon ka mga election personnel bilang kabahin sang preparasyon sa nagahilapit na nga barangay kag sangguni ang kabataang election.
8: Sunod ay COMELEC spokesman Attorney John Rex Laudjanco, galakip sa mga ipaidalom sa training amo ang mga manunudlo katapos ang Philippine National Police kag iban pa nga mga individual nga magaserbe bilang electoral board support o kung canvassing board support.
9: Target sang COMELEC nga igapatigayon sa summit nga training sa bulan naman sang Setyembre.
8: Ginklaro ni Laudjanco nga ukon magapalayon ang ginapatigayon nga preparasyon sang COMELEC tubtob nga wala sang lahi nga nagamando ukon nagamando sa pagpaisol sang eleksyon. Lasay sa Jesse Ocho.
17: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
8: Sa balita international, Japan tuyo nga tun-an ang bulan sang planeta nga Mars. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
19: Nagapreparar ang mga Japanese scientists para sa misyon nga pagkuha sa mga samples halin sa bulan sang Mars nga kilala bilang Phobos. Ini agud matun-an nila ang origin o kung ginsugdan sang solar system kagkabuhi sang aton planeta nga Earth. Natala na nga maglupad sa Tanegashima Space Center sa masunod ng mga binulan ang Martian Moons Exploration kung MMX ng spacecraft. Kag magalibot ini sa orbit sang Mars sa sulod sang 3 katuig. Magatinguha man ini nga maghugpa sa Phobos kagtuyo mga makakolekta sang 10 kagramo sa mga materyales alin sa nasambit nga bulan. Antes ini magbalik sa Earth kag magland sa Australia sa tuig 2031 pag-aobserbahan man sini ang Demius, isa pa kabulan sang planeta nga Mars apang hindi maglanding diri ang spacecraft. Para sa balitang international, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
17: Balitang sports, sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Element Oil.
9: Pinay Flyers nadaog ang gold and kag silver sa Beach Pro Tour future sa Korea. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuez.
20: Sa Pilipinas ang paghampang sang apat ka mga Pinay sa finals sang Volleyball World Beach Pro Tour Futures nga ginpatigayon sa Busan, South Korea. Ang nagdaog sang Dai Sofia Pagara kag kay Lem Progelia, abato kay Bernadette Pons kag CC Rondina sa gold medal match. Nagibabaw ang duha ka mga duo sang Pilipinas sa biyente sa istanan ka mga pares gikan sa nagkalain-lain nga mga pungsod. Samtang bronze medalist naman ang Australian duo nga Sanday Jana Milutinovic kag Jasmine Rainer. Para sa balitang sports, nga gadalong sa Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ini naman si Mar Baranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
17: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
8: Kag para naman sa aton balita entertainment, Lea Salonga nagtambong sa Disney Princess Concert sa California. May chika si K5 Lori Gamboa.
21: Nagtambong ang singer nga si Lea Salonga sa Disney Princess The Ultimate Concert Celebration sa Anaheim, California sa itong Biyernes, Agosto 14, tuig 2026. Isa ka reunion ang natabo kung sa diin, nagtambong man ang pila ka mga Disney Princess sa concert agad nga magkanta kag mag-perform sa pila ka mga iconic Disney tracks. Ginkanta ni Lea Salonga ang A Whole New World kaupod ang American singer nga si Brandy ang nagbida sa 1997 television film na Cinderella. Ang nasambit nga concert amo ang parte sang D23 Day sa Disney Resort kun sa diin amo ini ang ginakabig nga pinakadako nga pagtilipon sa mga Disney Princess talent. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Lori Gamboa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: A whole one new world, eh.
9: Namian ko bi kay Lea Salonga.
8: Yes, idol ko ni siya. Nangiyang kanta mula searches nga Whole New World. Diba?
9: Kwansa no? Why siya nagsikat sa Pilipinas before? Nagwa, dito siya nagsikat. Pagbalik niya, gin-claim niya siya.
8: Nga gani, sa Philippines.
9: Nga muna no? Nga may mga talent kita, bisan na pabayaan na, bisan pa mga inventor na itong lakag 5G, no? Wag, nami ilang mga invention, but yet, bangod naman sang support, maybe sang gobyerno, kulang, pinakwa sang iban.
8: Na, correct.
9: Pero namian ko ni ang Comelec, mapatigayon sa training program. Isa ina ka pa matuod. Let's say for example, kung madayon gimana ng training that would be on September, it means madayon ang election.
8: Correct. Kapal ganin nila de, ipatigayon ang preparasyon sa Comelec as long as wala sang mando nga ipaisol ang election.
9: Kung wala training, meaning, alams na.
8: Alams na. Wala sang election nga madayon.
9: 2028 pa after the presidential election.
8: Yes. Okay, di mo balanta na.
9: Isa ka pa matuod kay kung may training, meaning gastuhon na to ang nabilin pa nga pila ka bilyon.
8: Na.
9: Di alangan man nga magasto sa wala.
8: Amo na
9: siya. So, ako maestra, gusto ko mapatraining. Kaya nga man, may dako ng pundo na mo.
8: Oo. May ano na sila, di ba? May bayad.
9: So, pila, 60% daw kalabanan. Dumalabot, pakad ko sila.
8: Tapos daw may... ano ta?
9: Honorarium.
8: Tapos may additional na ata sa ilang service credits. Hindi lang ko sure ha, pero kay ang mama ko before, do ka amo na. Kung mag-serve sila bala during election, Sir Jules, do may add ata sa ilang service credits.
9: Pero kung ikaw bi subong maestra ka, Kevin, dito ka, pwede ka to ka pa-assign sa bar. Ano?
8: Sa barm?
9: Okay, election man.
8: Wait, no, may separate silang election, di ba?
9: Oo, iniguro dumaday yun.
8: Oo.
9: Mga nagabuto to, may mga AK-47, ay, may mga Armalite nga bit-bit.
8: Warrior katuya, wala sa oras. Hangaway, wala sa oras katuya.
9: Tapos nakapulos din, nakalaba buhok. Tulok sa imo. No, dapat ang bisti mo na nga kung mistra
8: ka. Patigasan ka tuguro, no?
9: Nakakobre.
8: Ay, kalain si Sir Jules na mula.
9: Congratulations sa mga Pinay na to na nag-ampang sila. Mm-hmm. Battle for the championship. Puro Pinay. Puro silang sisi yun din. Ha? Kaso ng silver na nila sisi. Pero ang champion, pinas Pinay nila.
8: Oh, at least
9: congratulations.
8: Nagdaog ang champion ng silver.
9: Oh, champion and then silver sila.
8: Diba? Ang daming congratulations.
9: Kung titunaan sa Japan ang Mars, the red planet.
8: Maida sila. Ang board ni Goro sa
9: ang Mars. Amo na siya ang ginapirming na lawag na itong
8: Mars! Din ka na Mars! Mars! Kasama? Tapo lagi siya na balan. Mga ka-gay five, pamuya itong dalag ko ng mga balita sa mga Lunes, Agosto, 17, 2020 sa iyo.
9: Bantay man, boss, nga dalaw ang panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
8: Magkasunod na ang Larga Vista program. Kaupon si K5 Julius Maribeles. Sa pangalan sa bukos ng puwersa sa numero unong istasyon sa Bacolod, kami inyo nang itag balita. Ako si K5 Jean Shatita.
9: Kung naman si K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News sa Pan.
0: K5 News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasi ka pagtibulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, kisakit kaya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit, sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
25: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
26: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
27: Naa importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
28: Ako isama nga nag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko ako nga cholesterol nga taas, no? So sa padayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nakita ko nga nagnubo nga ako nga cholesterol levels manita.
27: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
18: Number one.
17: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorga, this at exactly 32 minutes past 6 in the evening. Lorga, this mayong gabi banwa, ining Larga Vista, kagako si Julius Mari Velez. Lorga, this nang iniimportante na karon nga bahin sang depensa o kon pagatubang sang pungsod Estados Unidos kag Taiwan ang nasyon sang Pilipinas. Bangod ginakabig kita nga kabahin sang first line of chain o kon first island chain ang Idas Hilera sang mga nasyon nga nagatubang sa pungsod China. Lorga Vista. Ini ang panibago nga policy pronouncement nga ginpagwa sang Pentagon. Magaba kita Pentagon, amo ini ang bugos nga armadong kusog sang Estados Unidos. Bantayan karon dugay dugay. Ano bra ka importante ang Pilipinas sa sining plano nga depensa sang Estados Unidos sang Amerika sa padayon nga geopolitics o kon padayon nga pagtulukay masakit sini sa pungsod China. Ano bra mangin papel sang Amerika, Pilipinas, Taiwan kag Japan pananglit nga una nga lusubon sang China ang pungsod Taiwan. Lorga, bantayan sa hindi gidamang madugay pero una hunta anay ining balita. Let's go to the local front. Lorga, Vista. Madumduman nga nagligad madinalag uno kon manipayon nga ginparayag sang Malacañang kag sa pila ka mga ahensya sa panuhan nga mayara sa isa ka programa nga ang acronym o kon ang iya sinilipot nga mga letra nga nagapatimaan sang sini nga programa amo ang BBM, bawat barangay makikinabang. Lorga, ini nga programa nagatuyo kontani sa paghatag sang bulig sa indi magnubo tag lima ka mga estudyante nga poor but deserving, pigado apang nagakadapat tabangan sang gobyerno. Ini nga mga estudyante dapat number one, vulnerable o kon dapat nga do makakas na gid sa iya sinipag-eskwela hindi na makapadayon. And of course ang naga-identify sini amo ang barangay. Lorga Vista. Ugaling sining karon lang mayara irabina diri sa Negros Occidental, mayara sang asod-asod nga mga reklamo nga imbis bawat barangay makikinabang ang BBM diriya sa aton, bawat bata ni barangay kapitan makikinabang. Lorga, di mo dolain nga kahulugan sang BBM nagtigbaliw diri sa probinsya. But before we go sa pasunod sini, this will be our serialized presentation tonight. Sugdanta diri sa Larga Vista. Ari unahon ta anay pasabton ta ang mga natungdan nga mga kapitan. Unahon ta ang report ni K5 Jerry Luna Luis dito sa Dakbanwa sang bago ang pamuno sang ABC Association of Barangay Captains, meaning amo ini ang paghugpong sang mga kapitan nagsabat. Abihi ba noon ta aton binagbinagon? Lorga, Vista. Nano ba na ang iya sinigin ako? Nano ba ang iya ginpanginwala? Kag ano ang aton mapamarandungan sa iya sabat? Yan ang report. Jerilo, good evening. Please come in.
1: K5 Julius, tina-interview naton K5 Julius si Honorable Jovito Gahaton, no, ining ABC President sang Bago City. K5 Julius, kaina during sa ila sininga session. So kaina K5 Julius, ginpamangkot naton siya about bala sa sining issue sang presidential scholarship program nga naka-avail ang aton sininga mga barangay. So madumduman naton lima ka mga napili nga mga scholars sa every barangay diri sa Bago City ang ginhataga na sang ayuda or ining financial assistance ka K5 Julius. Kag suno sa iya depensa niya ka K5 Julius sa February sininga tuig ginhatag sa ila ang task ka K5 Julius nga mangita sang lima ka mga estudyante nga fourth year student nga magagraduate sa sining tuig kay KF Julius. Kag sang May kay KF Julius, ginhatagan sila sang link nga isubmit na nila ining papeles or ining mga gin-check nila nga mga students kag tigin pa-apply, no? So sang July 9 lamang kay KF Julius suno sa iya nagwa ining official guidelines, ti nakasubmit na sila sang May kay KF Julius sa mga pangalan kag iban nga mga detalye sa sining mga estudyante, but ang official guidelines gid, no, sang Malacañang or sang aton sining national government is July 9 kay KF Julius eh. So but silingon ining mga barangay kapitan naton, allegedly wala kuno yan nakabalo kay KF Julius nga may ara gali sang amo sining guidelines nga kundiin maka-avail lang kay KF Julius ining mga pigado kag Arab lang lapit or posible mauntat pa kay KF Julius during sa ila sining fourth year college bala kay KF Julius. So sang July 31 kay KF Julius sa panaad ginkuha ining budget eh. So posible or sa ligad lang nga semana kay KF Julius tigin release na ang ining budget sa aton sining mga scholars, no, nga napilian every barangay.
0: Jerjer, i-rewind ko lang makadali. Di mo do ang ambal ni ano gani ang tawag ni siya kay ABC President Jovito, no?
1: Jovito, Gahaton.
0: Gahaton, yes. Siling ni Councilor Gahato ani Kapitan Gahaton amo sini. Nga ginpagwa ang guidelines Hulyo sining atuig. Ang guidelines gikan sa Department of the Interior and Local Government o kundi ILG. Pero Mayo pa lang ginpabalo na sila nga masubmit sila ngalan sang mga estudyante. Karon ang pamangkot amo ni. Sino ang nagpabalo sa ila?
1: Actually, ati amuna, no, ang DILG man, actually, ka KF Julius.
0: Jer, sino in particular sa DILG? Is it the province or ang city DILG? Province. Ano ang specific guidance nga ginpagwa sa ila? Pili ka muda bisan sino lang?
1: Yes, amuna ang pagkaibalo nila, una-una, ka KF Julius, nga pili ka mo sang lima kahatagan, no, sang scholarship program ni President or Presidente BBM.
0: Pero so, was it mentioned specifically nga bisan bata nyo pwede nyo kaon?
1: Actually, kay KF Julius, ipamangkot naton ining ABC President, no, nga si Sir Jovito Gahaton.
0: Okay. Then,
1: siyempre, considering mga barangay official, ining mga gina-allege nga naglista sa ila sining mga bata o hinablos, kagiban pa. So, suno sa iya kay KF Julius, pwede man lang niya kung ang kapitan, inista niya ang iya sining bata. Kaya nga, iban ko nung nga kapitan, pigado man. Kagang iban ko nung nga kapitan kay KF Julius, kung hindi iya kurakot, ti pigado gid. Pero kung kurakot ka, may posibilidad nga ti manggaranon ka. So, amo nang iya nga depensa, diri ka ina sa aton, kapag interview naton sa iya kay KF Julius.
0: So, bali, both silingon nga, kumu kay wala gin-specify nga hindi pwede kwaon ang bata o inyo pariente, ang mga kapitan thought nga okay lang nga amo ining ilista as beneficiaries. Okay. Aha.
1: But ang suno sa iya kay KF Julius, considering nga barangay official sila, di ang matabo kay KF Julius, ano gid no, dapat hindi gid sila iya ko noong pinakauna gid nga hatagan bala sang ayuda. Kay ti do kung kumbaga kay KF Julius, base maisyuhan man sila do amo nang iya nga ginahambal. So karon interview naton, actually no, na interview naton ining si Honorable Jovito Gahaton, no, ang ABC President, angot sa sining sistema kag suno sa iya kay KF Julius, may posibilidad nga mitingon ining mga kapitan kay KF Julius kag ipabalik ang mga scholarship or ang mga benepisyo or ayuda nga ginhatag na sa mga kabataan every barangay nga may mga related bala kay KF Julius sa mga barangay officials, no, amo na ang ginambal ya kaina. And pamatian na naton kay KF Julius. Sige. Ang iya sininga statement.
0: All right, Kapitan.
2: na regarding sa isang scholarship, July 9. That's why ang mga kapitan, wala man niya kabalos ang guidelines, kamusin. Hindi na-submit na ang mga ito. Guru sa ilang barangay, why naman sa ibang guru, ang nasunod ang bata. Diya, narati, hindi graduated sa fourth year college. Pero ang amo na narason, nga amo na kami guidelines na ulihi. Actually, nag-proceed na lang kami sa amon nga sa advice, sa amon nga liga, ibalik ng kwarta.
0: No! Amo na yung delikadeza.
1: Hagaton, angot sa mga
0: Jer, bata. Yes, nagkasugot Jer. Sila sa liga. Pila kabilogan ni Kapitan sa bago?
1: Actually, based na ito, pulo, no? Ang, ano na ito, yung mga barangay diri sa Bago City.
0: Pulo, tanan ni nga Kapitan, may ara beneficiary nga bata nila o hinablos o nano nga pag-game-tang?
1: Kakipa Julius, may ara na sila nga mga hinablos, kag iban may mga kilala, ang iban lapit lang, ang iban na bata sang pausi, like may mga SK kagawad, gani actually kakipa Julius, and correction kakipa Julius, no, 24 gali ka mga barangay ining Bago City.
0: So, okay.
1: May ara kagay of Julius nga mga bata sa barangay secretary, may ara Uy. Bata sa kapitan, bata sa kagawad, bata sa bawsi, kagang ipan gani kagay of Julius suno sa mga interview nato, hindi lang niya barangay Tabunan ang may issue diri, no?
0: Okay.
1: Isa pagidiri kagay of Julius nga ginimbestigaran naton, kaging katuan naton kaina is ang barangay na pulis diri sa Bago City nga sa diin bata sa bawsi kag Ched Scholar pa kag K5 Julius, no, nadala sa sining ayuda, so kumbaga double kill gid or duwa gid ya ka scholarship ang iya sining nakuha kag ti ang iban niya kag Julius nga may anom ka mga kabataan kag nagapataya sang STL kag single mom, no, wala iya nadala sa sining ayuda kay Kev Julius, that's why do nagalain ang buot. So may ara kita actually kay Kev Julius nga na interview ining senior citizen nga si Nanay Lolita from okay. Barangay Napules, Bago City nga naga-express git iya sinalain halos gamahin ini kay pag-interview sa aton kaina pamatian aton Julius.
0: Sige, all right.
3: Ang hinhatag ni BBM ng scholarship nami ginatanit, sir. Kung mo, nga ang nag-handle sina ng barangay, hindi iya nag-hatag sang importansya sa mga pigado ng mga kabataan.
4: Yes.
1: Paano mo munambal na yung hindi magatagin
3: po? Eh, kaya mo ginambal. Ako, sir, sa amon nga daan mo ay matuminatigaan gani sa purok na amon da. Ang include na daya, ang mga relatives sang ara na sa barangay.
0: Oy.
3: Siyempre, ang nabatsyaga namon, as pigado bang kami, concern man kami sa kapigaduhon sa mga tao. Kinanglaan ko dyan. Sira.
0: Uy, alam, nano siya?
1: Doon hindi mo kaya?
3: Hindi ko kaya.
0: Nano siya?
3: Ito na. Ginabatsyago na siya mo.
0: Jer! Jer! Na, ay, nanong tos nanay?
1: Amo to ka kay Bev Julius, wala siya sang bata nga college or wala siya sang bata nga fourth year college.
0: Okay.
1: But kung sa iya, grabe ko no ang iyang concern sa
0: dogin ba- nga mga dogin bat siya gabi na ano siya tani dyan, dumahibi siya.
1: Tuli nagibigid siya ka kay Bev Julius,
0: dogin bat
1: ka malang. Kay bangot sa duga pinot ang iya dughan samtang ga pa interview sa aton.
0: Amo to ya Jer, daw nanamian ko to ya sa iya. Kay she doesn't stand to benefit. Wala siya bata, wala siya hinablos, wala siya apo, at least sa aton pagkahibalo. Pero kabalo siya nga may mga kaingod siya nga mas deserving o kung nagakinanglan. Now the question, Jer, amune. Buot silingon, sa laysay, tanan nga kapitan, dira sa Bago without any specific guidelines, they wala sang sala para sa ilang ila bata kwao nila.
1: Mm. Actually, iti based sa unang guidelines or unang instruction, iti wala gid kay K5 Julius. Ang instruction lang niya, basta fourth-year college or fourth-year college yung imong bata or may anak na fourth-year college, pwede na pa-apply yun sa scholarship ni President Bongbong Marcos kay K5 Julius.
0: Although it turned out nga based sa DILG circular nga ginpagwa, duwa man lang actually ang required eh. Number one, bona fide resident of a particular barangay. Pumuluyo sang isa ka barangay, alimbawa, kung napulis, dira, gina siya ga-istar. Ikadua, part sang vulnerable sector nga daw hindi makatapos kumusang kapigaduhon. So, amuna ang duwa ka qualification. But apparently, ang mga barangay kapitan wala na-specify kung sino ang mapili, Jerilo. Pwede nga kapitan lang matudlo. Okay. Amo nang problema. Una bes, ulihigwa guidelines. Ikadua, wala man na klaro kung sino gid ang mapili.
1: Ang isa pag i-direct ka kay Five Julius, hindi na kalakas ang buot sa pila ka mga residente nga na istorya na to. Tuno sa ila ka kay Five Julius, wala gidya sang pahibalo nga naghimo ang barangay sang rekurida nga or mangita be sa mga katapurok or sityo sa mga estudyante nga pigado or fourth year college nga daw halusyon nga daw mauntat na bala ka kay Five Julius. That's why nga sila nag very vocal na kay Kev Julius sa social media kag ang iban kay Kev Julius do na intriga kay ang mga post bala nga just like gina-post kon sino ang mga nakabaton gina-deactivate sang among barangay ang ila sini nga post kag daw nagagwa bala kay Kev Julius kag daw ginahatagan malisya sang aton sini nga mga pumuluyo ining action sang barangay or ining mga nagakatabo nga mga circumstance kay Kev Julius kati hindi taman mambal nga ginhungod gid. But gakatabo lang kay Kev Julius, ngayon din amot naton, malikawa naman, oo.
0: Okay, alright. Now, ang question, Jer, amune. Hindi bala kada barangay may listahan sang beneficiaries sa 4Ps? Di modo, by that fact alone, at least ang barangay kabalo kung sinugid yung ara sa laylayan. Was there any member of the 4Ps nga nadala sa beneficiaryo? Wala.
1: Actually, kay Kev Julius, wala pa natin na istorya. Ina. No, but sa considering nga ang edad bala kay Kev Julius, mga ati, siguro may age limit man ng 4Ps kay Kev Julius sa pagkaibalo natin. Kaya doon may hara lang sila hasta high school kay Kev Julius. No?
0: Yes, yes. Jer, ang point ko amuni, ang barangay kabalogid kung sino ang pigado ng mga pamilya. Ang sunod nyo kang pamangkot amuni, may ara bala beneficiaryo sang 4Ps nga nadala sa sining BBM nga scholarship grant? Wala.
1: Actually, wala pa nato na istorya kay Kev Julius. No? But sunod sa mga pila ka mga residente, may araman niya kung nung pigado gin man, but kalabanan kung is relative kag
0: nga barangay official. Next nga question, because kung i-gauge ta sa second requirement nga dapat vulnerable sector or vulnerable ang conditions, wala sang ibanger nga makapamatuod nga ang isa ka pamilya pigado other than being included sa 4Ps. Diba? Ang kapitan nga gindalayang bata, iari ni sila sa 4Ps, wala?
1: Wala, kakayo.
0: Paano ka nakambal ng pigado kaman kay ang mabinipisyo? Ikaw? Diba? Daw parehas na nang ginkwa mong aswang kagambalon, itudlo kung sino aswang di. Amo na da. Diba? So, because ang ginaistoryahan ta diri at the end of the day, Jer, is kwan eh. A question of delicadeza. Never mind sang legalities. Kiti ako yawain ako tanto gapati legalities sa Pilipinas, because at the end of the day, those who are in power can never be held accountable legally in the first place. Why na? Lantawa ba na bilyon peso nga flood control scandal? May napriso, hasta subong wala. Wala giday. Amo na da.
1: Kaka mo, yes. Ko na lang. Mm. Ang ibang nagkaladala sa ayuda o sa sining scholarship program, kaya nag-eskwela sa mga pribado nga bulutuan sa nag sa Bacolod City kakaibab Julius.
0: Ah. Okay. So meaning may ikasangkol ang ila ginikanan to begin with nga diri sila dalon.
1: Ibang gano'n kay Julius, bata sa may utod niya siman, ayon niya niti, bata sa maestra, doka muna blang kay Julius.
0: Di, ang only qualification nila nga, ano sila, DSS.
1: What's DSS kay Julius?
0: Dikit sa sindikit eh. Eh ba? I mean, you know. Di, ang only qualification nila, may kilala nila si Cap, kilala nila ang kagawad, kilala nila ang taga barangay health, ang barangay health worker o nano dira. But then again, Jer, ang telling dire is never mind nga naulihi ang guidelines, no? Ang ako niya ti, siyempre, ang basulon tadi DILG kung naulihi ang guidelines. We don't know kung ginhungod man ini nga siya dasun ta lang pagwa ang guidelines. Ihambal ta nga ti nakapili na nga daan ang mga kapitan. Ti hindi ta man na sila mabasol kay ti kun ulihigin man dyan, ti wala ta mahimo. Eh ba?
1: So, ang problema karon ka kay Web Julius, karon luo yung mga kapitan nga nagdala sa ila mga paryente, pamilya.
0: Correct. But ang telling diri Jer is this, meaning ang default mode inabalang absent of a specific set of guidelines, butang tawala sang patod nga pagsulundan ang aton barangay officials ya kalabanan, as shown by this example, kalabanan nagapinsar nga okay lang ya nga akon bata o kun akon paryente ang isulod ko. Di ang question diri Jer amone, forget about legalities, all I am asking about is delicadeza. Delicadeza. Diba? Kaya ang delicadeza, subong Jer, as rare as common sense ni mo. Diba? Oh.
1: So bilang delicadeza, gani ka kay Julius, ang imuon sa barangay, kagsang ABC president naton, or ang aton sila nga mga liga ng barangay, is iuli ka kay Julius.
0: Amo na,
1: aton nila, nga 20 mil peso ay sa ila sa mga kabataan.
0: Pero at least, Jer, pero sa bago pa lang na ya.
1: Bago. Mm-hmm.
0: Bago ay. Kaayo man, no? Believe ko sa mga kapitan, that's very, very good, ano?

0: Bala ka kaya Tidaw, Diyos, ginatawag?
1: Kay Tidaw, sa ano balang sa plaabuton nga eleksyon ng balon ka nga imbis kandidato sa kapitan? Ang tawag sa imo si Kupitan?
0: Kandidato sa kawasan
1: nila. Tibalda ka gina. But then again, even public perception aside, kay man ako, Kuya Jer, ang public perception kung kaisa can be wrong eh. Diba? Presta, kung ang public perception ang lantaw sa imo chick boy, sa akong chick boy man, they could be wrong. Diba? What is important is our integrity. Amo ko niya, kabalo ko ya kung sino ko. I don't care kung anong lantaw sa publiko sa akong, kabalo ko ya kung sino. Si Julius Mariveles. And I think, ang mga kapitan, very important man ugaling, kiti public servant sila eh. So it's very good. It's very, very good nga ang dapat palakpakan ta dyan ang ABC sa bago. Because it showed the way. Ginsugan niya ang dalan nga dapat amo ni galing imuon sa mga kapitan. Eba? Oo. Kanami.
0: Oo. Subong ka kay F. Julius, possibly eye-opener gid ni, no? Sa aton sining mga barangay official nga kung may ayuda, gali, hindi nila upag-unaon ng ila sining ako galingon o ila pamilya ka kay F. Julius sa ayuda. Kay ba si mag-backfire naman liwat, daw manabla ka kay F. Julius?
1: Ang ayuda ni kung matribukaho, ti ayuga, guwaya eh. Ayuga. Di ba? Ti disgrasya agad. Amo nang problem. But aside from that, Jer, I think aside from that, ang importante, guro, amo ni, again, absent of any guidelines, ang importante is compassion. Inabalang ginabatsyag mo kag nakatudok sa imo kurason. Balo ka, Jer, gapati, kung even if we are a nation of laws, ang importante is we should feel for each other. Lang tawa na, bala, kumo ang NPA, may ari man ni sila layi. Oh, pero they don't have compassion for the poor. Tikita mo, ginapatay nila, wala too ang pigado, subong. Now, the point is, hindi lang layi ang basihan, kundi compassion. Inabalang pagbatsyag para sa aton isig katawo. Tiko ikaw ara sa barangay, you should feel for those who truly need government help. Diba? You should feel, kag isa pag-ijar, hindi lang ganit, delikadeza. The sense of shame. Huya, bala? Galing ti, ang huya, Jer, bati ko ang huya, kunubudlay na pangitaon, subong? Oo.
0: Do ka budlay, get ka kayo.
1: Duwa ka ba, sa labi na gijar nga gapanapit na sa barangay elections, duwa ka bagay ang ginapangita ko, subong eh. Number one, utok. Number two, huya. Balo ka, kung wala ka sense of shame o kung balatsyagon sang kahuyanan, bisan mango ka, manikasog ka madalagan even if that would not be good for the people. Debla? Anyway, sige dyan, ano pa kito?
0: Actually, na-istorya na ito, of, of,

0: ang ilag ginparagtag nga tag 20,000 pesos nga ayuda gikan sa BBM Scholarship Fund sa piyak sang mga kontrobersiya nga pila ka mga benepisyaryo sa ilatag sa tagsa ka mga barangay kun hindi ila bata ila mga himata.
1: Larga Vista.
0: Hey, again, congratulations sa ABC o kon Association of Barangay Captains sa dakbanwa sang bago. Bago is leading the way sa ginatawag nga public accountability kag delikadeza.
1: Larga Vista.
0: And I like this very very much. Nami nga balita ini para sa aton mga public official.
1: Larga Vista.
0: Once and for all, ang ara sa barangay nagapakita sang public accountability na balang gasabat ka sa panawagan for transparency kag manginsulukton ka sang pumuluyong.
1: Larga Vista.
0: As I have said, ang media is not only supposed to look at the so-called anomalies and bad practices in government. Papel man sang media to highlight the best practices ukon kadalagan kag kaayo nga ginahimo sang gobyerno.
1: Larga Vista.
0: Hindi na ya pwede nga every night mamuyayaw lang ko taga gobyerno dire. Hindi na ya pwede nga ang media will only be a so-called critic of government.
1: Larga Vista.
0: Sa aton nga pagpanabalik, istoryahan ta nano ining First Island Chain kag ano ka importante ang Pilipinas sa depensa sang Amerika sa Taiwan o bulig diri sa Asia pananglit manglusob ang China. Istoryanta, bantayan pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang

0: na Barbara sa pumuluyo para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alaon, si K5 Julius Marinvines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ang dugang nga mga balita kag isyu nga inyong batian tonight sa mayor nga bahina sang aton pagpangalaga diri sa Larga Vista, ginadala sa gyapon sa inyo sa kaluwan sang DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500.
0: Larga Vista.
1: DTX Premium Coffee, amo ining kape nga indi digulpi. Ang akon idolo nga ilimnon pagkatapos sang Larga Vista. Ginaupod ko sa DTX 500. Amo ining nagabalik sa battery nga ginakawat sang free radical sa inyong alawas. And of course, ang D3 Bio, ang John Wick sang inyo kalawasan. Ipakilala tana sila karon dugay-dugay. Una, sailuanta ang balita this time upod sa kay Chel Patiño, amat-amaton ta ini. Kun alang-alang siya unahon talang si Major Convocar. Okay? Ang balita banwa amos ni nga nagligad sunod-sunod nga mga operation ang ginpatigayan sang Regional Drug Enforcement Unit o kon RDEU.
0: Larga Vista.
1: Te ang isa sa nakuha, isa sa nadakpan, isa ka virtual assistant o kon VA diriya sa siyudad sang Bacolod. But ang pamangkot, ano gidbala ang sitwasyon sang illegal nga droga sa Bugos nga Negros Island Region.
0: Larga
1: Vista. Hibaroon ta tonight ha, upod sa bag-o nga hepe sang RDEU diri sa aton na rayon. Let's have Major Ryan Convocar. Major, good evening.
2: Yes sir, magandang gabi po sa inyo sir.
1: Major, maraming salamat for the time. First of all, congratulations sir ha. Sir, based sa inyong data, ano po ba yung value ng total confiscation ninyo ng alleged illegal drugs over the past few days po?
2: Yes po, bali a total of 100 grams po na ano na illegal drugs yung na recover po natin during our bus operations. This was conducted last August 14 sa Kurok Gaysano po sa Barangay Linis po, sir.
1: Aha. So, yung total value is around 700,000 I think.
2: Yes, sir. It's around 680,000, sir.
1: Mm-hmm. Opo. Yes, yes. Major, matanong lang po, is this the first time na parang isang full operation yung ni-launch ninyo all over the island po?
2: Actually, sir, this is our second operations. The first operations po na ginawa po namin, that was the month of June sa bayan po ng Manapla, sir.
1: Ano po ba yung directives coming from the national headquarters po for you to do this?
2: Opo. Actually po, yung RPDU po ay na-create. Ito po yung specialized unit po ng ating regional police office, NIR. Focuses on suppression of illegal drug activities at the regional level po, sir.
1: Aha. Yes, sir.
2: Ito po yung operational arm po, sir, ng, ano, ng NIR in support po ng ating PDEA.
1: Aha.
2: As committed po ng Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, sir.
1: Yes, sir.
2: That is 9165. Opo, sir.
1: Opo. Major, kindly educate me, ano? Pag sinabi nating RPDEU, Regional Police Drug Enforcement Unit po.
2: Tama po. Opo, sir.
1: You are directly under the supervision and guidance of the regional director.
2: Opo, sir. Tama po kayo.
1: Yung lahat ng mga city drug enforcement units at saka municipal drug enforcement units directly under your command po?
2: Not directly po under our command, but we have different jurisdictions of operations po, sir.
1: Okay. Now, ano po ba yung relationship ng RPDEU sa PDEA po?
2: RPDEU po, yun po ito yung ano, itong specialized unit po ng ating regional office, at ito po yung PDEA, ito po yung lead unit po when it comes po sa drug operations.
1: Yes,
2: natin,
1: yes po. Ano po ba yung pinagkaiba ninyo?

0: when it comes to ano siya, to notification ng isang barangay.
1: A few more questions na lang, Major. Ano? I won't keep you waiting for long. Ito na lang, sir. Yung mga badak ba at kadak, yung mga drug abuse councils, active pa rin ba hanggang ngayon at tumutulong pa rin sa authorities?
0: Yes, sir. Very active naman po, sir, yung mga badak natin, sir. When it comes to campaign against illegal drugs, sir.
1: Lastly, sir, is this your first time to Negros Island?
0: Yes, sir. This is my first time, sir. Kasama po ng ating regional director, sir, na si Police Brigadier General Romano V. Cardenio, sir. This is my first time na mapunta po ng NIR.
1: Si General Cardenio, kababayan po ba?
0: Hindi po, sir.
1: Hindi.
0: Pero nasa Calabarzon area po kami, sir.
1: Mga ilang buwan ka na dito, Major?
0: 3 months, sir.
1: 3 months?
0: Opo, sir.
1: May paboritong pagkain ka na ngayon? Wala pa?
0: Actually, sir, pagdating ko dito, sir, yung hinanap ko talaga, sir, yung Mang Inasal, yung kasi sikat sa Luzon, sir, yung inasal na manok, sir, but is, sabi nila, this is, came from the specialty po ng Negro, sir, lalo sa Bacolod.
1: Oh, wow. And masarap talaga.
0: Opo, sir.
1: Okay. Anyway, this is my first time to have you on air, Major. I hope hindi ito last time. In the meantime, Major Convocar, sir, maraming salamat po.
0: Yes, sir. Maraming salamat po sa inyo, sir.
1: Good night, Major. Good luck.
2: Lorga Vista.
1: Salamat po. Major Ryan Convocar ang hepe sang Regional Police Drug Enforcement Unit o CONALPDEU sa Negros Island Region.
2: Lorga Vista.
1: Sa aton nga pagpanumbik, panumbalik istorya kita alien kag inaway sa Iran pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Ang isa sa mga dapat naton hibaloon, paano maprotektahan ini aton thyroid gland. Kay kung hindi mo ni maprotektahan, tingala ka, sir boy, grabing jita mo, tambo ka Japon.
5: Correct.
4: Tingala ka nga,
5: pati na-exercise mo.
4: Nga gapanog na wan guman. Tapos tingala ka nga constipated ko nga grabe man kaong ko fibers.
5: Correct.
4: Tungod kay ang problema ara sa imong thyroid gland. Isa sa mga problema sa thyroid gland, ining gitawag nga hypothyroidism. Now, paano ni mabuligan aton? Now, sa mapagtuon, kung balainom ka D3 Bio, ang MCT sang D3 Bio, ginaprotektahan ang imo nga thyroid gland para hindi ka maigo sa ang gitawag nga hypothyroidism. Ining hypothyroidism, gakatabo lang ni Sir Boy kung ganubo ang thyroid hormones mo.
5: Correct.
4: Kaya kinahanglan sa imo nga lawas, kabalo man ta ang ginaproduce ang aton thyroid gland ang T3 kag ang T4 or T3 and T4. Sila nang ga-regulate sang ano? Metabolism.
5: Correct.
4: Damo na kaon subong ni ano? Bus na kon, kinanglan sunugon ko ni. So, kinanglan niya ang sakto nga thyroid hormones para masunog. Pero kung hindi na mag-produce ang nagakaigo sang hormones ang imo nga thyroid, ang gakatabo sir boy, gataas ang imo.
5: Ang imo weight.
4: Gabugat kang gabugat ka. Ganun. Kaya nga man hindi ma-metabolize sa lawas. Amo ni ka importante kun nga anga mainom gigayad laod-laod D3 Bio. Kaya nga gainit ang imo core temperature sir boy.
5: Kung mag-init ang core temperature,
4: pag-init sa core temperature ti masunog da ang kuan mga kinahanglan.
5: Amo nang importante sang ginatawag nga D3 Bio, no? If you have hypothyroidism or Hashimoto disease, amo ni ang ginabulig sang D3 Bio sa imo. Ginapanami ang imo metabolismo sa paagi sa pagpataas ng imo core temperature. Paano sina? Cake, because ang medium chain triglycerides naton instant energy ang ginahatag. Mm. So kung pigaw ang imo metabolism, may ara ma-push ang imo metabolism, amuna ang D3 Bio, Sir Kevin, no?
2: D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver, ang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla, 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko, nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3, mga butika, D3 Bio.

0: kung may ara kagali, Doc Ramil, ng hypothyroidism, no? Ang insulin sensitivity sa imong nga mga selula nagapigaw.
1: Uy!
0: Naganubo. So, ang insulin, amo ining nagadulong sang kalamay pasulod sa atong selula, no? Para himuon nga enerhiya sa atong selula.
2: D3 Bio.
0: Galing kay kuy may ara ikaw sang hypothyroidism, naga-experience ikaw sang hypothyroidism, ang ini nga abilidad sang lawas mo naga nubo kag nagapigaw. Ti amatabo na ikaw nagapalang luya. So ang medium chain triglyceride sir boy nga ara sa atong D3 Bio, nagahatag sa aton sang benepisyo nga ginapataas niya ang insulin sensitivity sang aton nga selula. Meaning nga kung once manuktok si insulin sa aton nga selula,
1: abrianda yon.
0: Abrianda son. Sulod ka. Kay kinanglanon ta ka. So amo nang purpose ang aton nga medium chain
1: sulod na. So iwasan tang hypothyroidism, okay? Maka-produce nigli maka-lead ni sa obesity, diabetes, naglain pagid. That's why importante gid mag D3 Bio kung pigaw ang imo metabolismo, Doc Ramil.
3: Mostly ang rason nga ang may hypothyroidism, sir boy.
1: Mm-hmm.
3: Ang absorption sang mineral nga selenium an
2: D3 Bio.
1: Uy, importante na.
3: Kung hindi na ma-absorb, isa na nga makapa-epekto sang pag-hypothyroidism, bali gahinay ang pagprodusang thyroid hormone, sir boy. Di permi na to nang ginabalik-balik nga kung pala inom ka D3 Bio, ang mga essential minerals
2: D3 Bio.
1: Sulod ayon.
3: Amo ni ang kanami sang D3 Bio. Kay nga man, kaya niya mapasulod ang mga essential minerals, especially ang selenium kag zinc. Now, ining selenium kag zinc, once nga masulod na siya, ang production sang imong hormones like T3, T4, nami sir boy.
1: Nami.
3: That's why nga ang mainom gigaya D3 Bio kung may ara ka hypothyroidism.
2: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagats, magabuti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito isang nagligad. Sikisakit pidya katama. Di ang basang tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw. Tula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
11: Nga importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
12: Ako isa man nga nagakusar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko ako nga cholesterol nga taas, no? So sa padayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagsta ko nga nagnubo nga ako nga cholesterol levels manika.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops Adwa-adaw.
19: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa marawig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
20: Pagabot ko sa balay, sigurado timplagid ako sang DTX Premium Coffee. Amoy ng kape nga hindi, di gulpi nga, gainom ko sini. Tungod, ang DTX Premium Coffee, ang iya sini kinaiya, ang iya sangkap nga kape, hindi tama kadamo. Wala ka nagamurarat sang mata, hindi ka masalaan tarsir. Hindi ka mag-zombie-zombie nga makibot imo asawa. Medium roast, hindi tuman kapahit. Of course, ang mabatsyagan nyo sina, sangkap na isang DTX 500 ang DSE kag ang dahon sang amargoso. Amo na yang masagamsaman nyo sa DTX Premium Coffee. Importante pagid ang iya patam is stevia, plant-based sweetener. Bisan type 1 ka o kung type 2 nga diabetiko, okay ka dire. Kag ang kampiyon pagid may ara siya Ganoderma, ang milagrosong uhong nga makabulig bato sa mikrobyo sa imo lawas.
19: Larga Vista!
20: Ari pagid, D3 Bio, ang John Wick sa inyo karawasan, nagaunod hindi lang sa D3, kundi isang extra virgin coconut oil. Naginkuwa sa gata gamit ang cold-pressed method, wala kalayo, wala init, dimudo kargado sa elemento. Nga ginagamit sa lawas sa good patchon ang kagaw sa imo karawasan, virus kaman fungus o kon bakterya. Kung wala kagaw, wala kabalatian. Believe me, D3 Bio, dire ka na.
19: Larga Vista!
20: Pero kung pangmalawigon nga dipinsa, dire kaya DTX 500. Man ang free radicals, amuni ang latak bala sang mitochondria o kon makina sang aton cellula amo nang ginatawag nga free radicals, ginakawatan battery ang imo cellula, nagapatuktok sang imo lawas, nagapagulang sa imo, nagapaluya sa imo gani para maulian ang battery sa imo cellula, kargahan mo sang antioxidants. Duro ina sa DTX 500. Kumo kay may disugard sugar cane extract kag may ara pa dahon amargoso.
0: Larga,
20: hindi gid pagkaliptan ha ang aton tatlo ka ginaduso o gina suwestyon sa inyo kada gabi. DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500.
0: Larga, Vista.
20: Ari sa ino kita. Nagligad ang balita ta mo sini nga gindi-classify na sang Amerika ang ila UFO files. Tanong bot silingon sini. Sa malawig nga panahon, gapati ang kalibutan nga kita lang ang tawo diri sa planeta. Pero may ara na mga pelikula, may ara na mga pasuni nga may ara mga alien nga nagakadto diri sa aton kag nagabantay sa aton. Amo na nga madugay na nagtuaw ang ginatawag UFO, Unidentified Flying Object. Sangulihe, yati banwa sinila nga simana ginpagwa sang Amerika ara na sa ila Department of War nga website ang ginatawag UFO Files. Nano ang bot silingon sini, ginako sang Amerika nga dugay na gali, nakarecord sila nga damo gambal nga do kalamalamahan ning kita namon galupa daw. Kabalo kasi nung kita, ila mismo soldado, kag ila mga military bases, it seems, do ginabulubisitahan sang hindi maintindihan nga mga bagay nga galupad. Pati submarino nila may makita sa dalom, tubig, mga bula nga gasiga, nga hindi maintindihan kung may makina o kung wala, pero dasig, magulag. Dimudo ang tawag subong hindi na UFO. Tungod hindi lang sa kanginan. Kay magamba ka flying, te kundi sa babaw. Subong ang tawag na nila UOP. Unidentified Object Phenomena. Meaning, hindi makilalaan nga bagay. Are, ginaistoryahan ini karon sa Amerika. Ambot lang kun hungod ini ni Donald Trump, sige do baldata kag nasumpuan ko kag nakibtan sa Iran now. Sige, pag-uunta niwa para malingaw sila. Pero hindi tanang kasigurado. Are, pamatian ta because I think dapat kita kabalo na nga daan parte sini. Tungod base pinakaadlaw, ang istoryana sang kalibutan hindi ang inaway sa isa kag-isa sa nakatuon na tadi sang mga alien. Ti-preparar kita. Are, lantawon ta nano ini ang UOP nga ginaistoryahan karon sa Amerika. Let's have this video.
21: The American people are ready to receive the truth.
22: Humanity is not the only intelligence in the universe.
23: Humanity is not the only intelligent species.
24: We are absolutely not alone.
25: For decades, UFOs or UAPs were largely dismissed as science fiction and conspiracy theory. But not anymore. As you just saw, the Age of Disclosure documentary put extraordinary claims about UAPs back into the spotlight. Steven Spielberg's Disclosure Day made a splash at the box office this summer. And now even Time magazine is putting the mystery front and center, saying America is finally taking extraterrestrials seriously. This week, Secretary of State Marco Rubio also weighed in.
26: I don't know who it is, I don't know what it is, but there are things flying over our military installation and they're not ours, and we should look into this, be serious about it.
25: So what are we actually seeing in our skies? Well, there's a new UAP Science Advisory Council trying to answer that very question with science. Harvard astrophysicist Avi Loeb is in charge, and this week we sat down in his office at Harvard University to separate fact from fiction. For 80 years, people have been so interested and what we used to call UFOs, we now call UAPs. We now have five unprecedented releases of tranches of information from the Pentagon, these disclosures. Do you actually think we are in a time where we may actually identify what these objects are.
0: There is one thing that all Americans are interested in, and that is, are we alone?
25: Mm-hmm.
0: This question appeals to both sides of the political spectrum. And the other, of course, thing that everyone agrees on is the importance of national security. So if we see objects hovering over strategic assets and we don't know what they are, we need to figure them out. And that's common sense. And I'm really delighted that the Trump administration decided to open up this subject to scientific inquiry. And we already are seeing some very unusual information coming out from the U.S. government. We haven't seen clear evidence for alien technology. And so the only question is, are there residents other than ours on our cosmic street, in our cosmic neighborhood? And it's completely reasonable to assume that they are out there, because the sun formed in the last one-third of cosmic history.
20: Are, Banwa, ang gina-report, hindi niya ordinaryo nga vlogger, Fox News ini, ang ginapabati ko sa inyo. May ara na sanggintukod sa Amerika, ginatawag UAP Science Council. Atong lalaki nga nagapaatag, ang ngala niya si Avril Loeb, L-O-E-B, hindi Loeb ha, kay tikun Loeb karon na, wasayon ni siya sang iya asawa. Anyway, Avril Loeb, seriously banwa mo ni. Meaning, ang gobyerno sang Amerika, may ara nagidyagin bugos, official body sang gobyerno nga atalalupang don ini. Sa madugay nga panahon, damo gagwa nga balita nga ang Amerika kabalo nga may ara ga tiaw-tiaw di nga mga alien posible halin sa iban nga planeta, may ara sila ginatawag Area 51. Amuni ang lugar dito sa Amerika nga reportedly may ginapang eksperimentuhan, may napang dakop nga mga flying saucer. Kagtiway takabalo kung sa dalum to nga may alien sila nga ginakuryenting itlog. Way takabalo? Oo. Now, karon, for the first time in the history of mankind, ginako sa Amerika si Ami Ari kami di na record. Tiindi lang amo na, may gintukod na gidya nga hubon nga bantayan ang mga posible gikan sa iban nga planeta, pero ang confirmation o ang presence sang ginatawag UAP o kon unidentified aerial phenomena karon ginatawag na UOP, unidentified object phenomena, hindi inipatimaan nga may alien, nga may Martian nga green, nga may ara dagko nga mga tawo. Hindi pa. Tungod, padayon nga ginatunan kuno, suno sa Amerika.
1: Larga Vista.
20: Tiway takabalo kung sa iban nga nasyon kung may amuman sini. Ari pamatian tadugang.
0: The party, other stars, most of them, formed billions of years before the sun. And just imagine our civilization a billion years from now. You know, for us, it's finding the neighbors is a way of learning about our technological future.
25: So I want to look at some of these declassified videos from the Pentagon with you and just get your response to what we're seeing here. So we'll start here with this one.
0: Right. So this is an unidentified object which is moving in unusual ways. We cannot infer the speed of the object because we don't know the distance. But it was flagged as unidentified because it cannot be explained as a balloon or a drone in a simple way.
25: Which makes you believe that these are not human-made objects, that maybe they're something else. So I'm going to look at one more video here with you that was released by the Pentagon. Let's see what we have here. I mean, that doesn't look, Avi, like any craft I've ever seen flying around.
0: That's right.
25: Right, the shape and,
0: that's right,
25: as you say, the way it moves. And I think when you talk to some of the military personnel who have seen a lot of these firsthand, they'll say it's, they've never seen something like this.
0: Right, but there was one case where we were able to watch the object moving on the background of the region that we identified through Google Maps and Google Earth. And so we could use it as a chessboard to figure out how fast the object is moving. And it looked like the object was moving at a speed similar to that of missiles, for example, human-made missiles, and had roughly the size of a missile. However, none of the missiles being used by the U.S. government matched exactly that object. And
20: Ari Banwa, ining nakita nga mga galupad nga bagay, ati hindi man takambal nga amuna kadakko may gulpi lang humabok nga ipot-ipot ining firefly bla, nga ang napyaran suno kay Avilob amuni, may mga bagay nga galupad madasig pero hindi man eroplano ang kurtiya, hindi man eroplano, hindi man drone. Way takabalok kung ano ini.
1: Larga Vista.
20: Pero panugod pa ng ini nga talakayan ah. Dire sa inyo para tuntunan. Buas dugangan ta.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-atag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimbirez. Larga Vista! Larga Vista!
20: Ari sa katapusan, may gabi lang kay Miliza La Chica Gador, Choli Colado, kay Aloyoled Helen, okay, Lori Apuhin, John Art Munton, Mansaranaw La Castellana, Giovanni Vergara, Gutusan, Barangay Kamansi, Kabankalan, si Toto Araneta, Hinubaan, gali, Jonah Duga, Rafi Armonio, ay sa kay Dad Boy Mendoza, may gabi man, Emmanuel Buenafe. Aha, alright. Anali Uy. Okay. Arland Blanco. Okay. Gina Purano. Mirna Hambre. Drua Jennifer. Pa-shoutout lang kuno sa KSS member, K5 Solid Supporter, Phase 1 and Phase 2, Barangay Paraiso, Sagay. Lawrence Baredo, taga Tabunan tuya, hindi taga Maao. Wala na yung bata, si Vito. Si Vito nga estudyante. Anyway, salamat gid. Angie Aloy, may gabi. Jordan Poole, nagatamyaw kay kagawad Edwin Montero. Junjun Estrella, ang nami tani i... Far up there is sa Barangay Estefania para kung balaan kung sino ang mga scholar. Okay. Rafi Armonio. Okay. May gabi Rafi ha. Salamat kid sir. Paring Norman Black. Get well soon. Leonardo Sevilla. Ray Tam. And Charity Escalera. Why na kung sang tiyempo. Julius Mariveras with K5 Adrian Gantalao and Remuel Alcantara. Salamat. Good night. Sa ngalan sa among Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, para sa kampiyon nga balita, karingawan, kag matuod nga serbisyo publiko sa Negros, ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Larga Vista! 101.9 K5 News FM.
3: D3 Bio.
4: Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Ang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, gagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C. Mabaka, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, hindi na ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
9: Oxygen gidang, ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
27: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na gayon.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
28: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
29: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
4: Mapakal sa malapit na butika.
30: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
31: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
32: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
31: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
33: Number 1.5 K5 News.
34: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
35: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
36: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
37: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
38: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
36: Hindi lang gani-carot.
34: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
36: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
35: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
34: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
35: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
36: Basta.
35: Ano na yung interval?
0: edukar ka pa.
35: Number one supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
36: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ang gakatabo sa imo nga ugat? Nga may ara ka plaque formation. May ara anay sa ginatawag nga endothelial dysfunction. No? Bago pa man kaina, magka-problema sa imo nga ugat. Ano bala ining endothelial dysfunction? Kaupod na karon nga discussion si Dr. Ramil Uy, Dr. Sammy Pedrosa, and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil.
2: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
36: Before kita maghibalo kung ano bala ining endothelial dysfunction, kabalo bala ka mo nga ang alta presyon o high blood pressure ang may mataas nga prevalence sa Pilipinas? Sa kada napulo ka Pinoy, duwa na di Dr. Ramil ang may high blood? Bangod suno sa statistics ang Philippine General Hospital, 20% sa populasyon sa mga Pilipino ang may high blood pressure. Mm. Paano bala nagasugod ang high blood pressure, Dr. Ramil?
2: Kung wala ka gainom DTX 500 peg may TC. No? Hindi na lahog, Sir GP. Uh-huh. Ang kakulang sa antioxidant, ang isa sa mga rason kung nga nagaka-high blood ang tao.
36: Mm.
2: Tingnan lamang ko, ang first in generation, wala to high blood. Mm. Kay puno-puno gito ya antioxidant.
36: Mm.
2: Subong man, ang kakulang sa gito, ang vitamin C, ang nagapalala sa pagaguba sa alagyan sa dugo sa imo nga kaugatan. Mm. Sa imo question, Sir GP, kung paano nagasugod ang high blood pressure, yara sa sulod sa mga ugat ang problema. Pagkatao sang lapsag, grabe katinlo sang alagyan sa dugo. Una nga 10 years, sang bata usually wala pa ini sang problema. Apang samtang nagalabay ang mga tinuig, 20 ka tuig, 30 ka tuig, no? Di na magasugod ang gamay nga alagyan bangod sa aton nga ginapangkaon nga mga trans fat, cholesterol, triglycerides, siyempre, mga oxidative stress nga mo ang halinan nga nag-oxidize ang mga bad cholesterol kag nagapurma ini sang plaque sa sulod sang aton nga mga kaugatan.
36: Mm. So kung nagagamay ang alagyan sang dugo, siyempre, magataas ang pressure. Mm. Paano makabulig, Dr. Ramil, si DTX 500 kag Mighty C?
2: Mm. Dari kita anay kung paano nagamay ang alagyan sang dugo.
36: Mm.
2: May ginatawag kita, Sir GP, nga endothelial dysfunction. Mm. Meaning pa, ang endothelium amo ang manipis nga membrane sa sulod sa ugat. Ang endothelial cells ang mga nag-release ang substances nga nag-control sang vascular relaxation kag contraction. Kung healthy si endothelium, wala sang rason nga magamay ang alagyan sang ugat. Bangod trabaho sini nga siguruhon nga normal ang alagyan sa imo nga dugo. Gani, wala sang high blood pressure nga matabo. Kung palainom ka DTX 500 kag Mighty C, sigurado healthy ang imo nga endothelial cells mo.
36: Mm. So, paano, Dok, makaguba ang endothelial dysfunction?
2: Siyempre, taas cholesterol.
36: Mm.
2: Bangod sang sagay nyo, kaon sang mga matambok nga pagkaon.
36: Mm.
2: Mga trans fat, pagpanigarilyo, kulang sa exercise, overweight or obese, kag mataas nga blood sugar levels. Bangod sobra nga carbohydrates. Ang Pinoya mo ni mo. Ang kanon, carbohydrates. Ang sudan, carbohydrates. No? Meaning, dakot saan sa mag-diabetes ka, amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid Mighty C or Pure C, agud makontrol ang imo nga blood sugar nga hindi ini magtaas.
36: What if, Bidok, hindi ka diabetic?
2: Mm.
36: Normal ang imo nga sugar kag cholesterol.
2: Mm.
36: Hindi ka man tambok, may chance ayhan nga mag-high blood ka?
2: Yes, good Sir GP. Ang high blood ang isa man ka-hereditary nga klase sa gituag balatian. Meaning, pwede mo makuha alin sa imong ginikanan. Importante ang family history sa pasyente sa diagnosis kag proper treatment sa high blood pressure. That's why, mas maayo gid kun nagainom ka adlaw-adlaw sa mga puno sa antioxidant ka suplemento. Tiwala na sa wala na sang nadiskubrihan nga mas mataas pa sa DTX 500 kag Mighty C. Hindi na maghulat pa nga kuha na magtaas mo blood pressure.
36: May ara ba na, Dok, sang sintomas nga babatsagan kung may ara ka sang hypertension?
2: Amo nang problema sa kadaman, Sir GP. Nagahulat pa magtuhaw ang sintomas bag-o magkadto sa klinik kag magpa-check up. Wala pa ka sang may ginabatsag, pa-check up ka na niya. Mas maayo gid nga magpa-check up ka mo sang inyo blood pressure kag blood sugar regularly. Kag, biskan wala ka high blood, wala ka diabetes, mas maayagin inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Tandaan, ang mataas ka pressure sang dugo kag mataas nga blood sugar ang nagapaguba sang imo nga mga kidneys. Basic ibot ka na lang, may chronic kidney disease ka na. Pero kung gusto mo manigurado, wala pa na matabo, wala pa ka high blood, wala pa ka diabetes, wala pa maguba imo kidney, inom ka na DTX 500 gamay TC adlaw-adlaw. Sigurado hindi giga magka-diabetes, hindi ka magka-high blood, kung nagainom ka adlaw-adlaw sining DTX 500, may TC kag Pure C.
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo, dapat adlaw-adlaw, protektado, mag DTX 500, aga, unto, kagabi, DTX 500, ang pangpawi, kag super detox mo, DTX 500, DTX 500.
3: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kaya tapos ka on 2 times a day. Nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500!
10: Informasyon sa ikayong lawas.
11: Mga dugang nga health benefits no, sa aton nga makuha. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang hyperuricemia. Amo ning pagtaas ang uric acid concentration masobra sa 6.8 milligrams per deciliter. Ang uric acid amo ning end product sang purine metabolism. Kung ang purines ang ma-oxidize, ini ang nagresulta sa mataas nga level sang uric acid. Kag ang mataas nga level sang uric acid ang nagresulta sa gouty arthritis, ang pagsakit sang mga joints sang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo. Normally, 90% sang uric acid ang gina-reabsorb sang lawas, kag ang sobra ang ginapagwa upod sa ihi. Apang, kung masobra ang kadamuon sang purines nga ginakaon mo, kung ikumpara sa ginapagwa o gina-absorb sang lawas, ini ang nagaporma sang uric acid crystal sa mga joints causing gouty arthritis. Nagkasakit ini bangod ang white blood cells sang aton nga immune system ang nag-aatake sang sining crystals causing inflammation and pain. Ini man ang nagakos sang deformities and malformation sa mga joints kag tudlo nagahalabok na as in disfigured ang imo mga joints hindi
2: pala na lagtawon sir GP.
11: Oo, klain. Wala la labot sa sakit, eventually magka loss of function ka pa because hindi na matiko o matadlong.
2: Gani straight lang yung mukaan.
11: Gani, dapat mag DTX 500 kag Mighty C sa may mga gouty arthritis na ha. DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako ang matabang sa inyo. Agod hindi ini ma-oxidize ang purines kag hindi magtaas ang uric acid levels. Kung naga DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw, wala sang gouty arthritis ka matabo, gani hindi magpalanakit ang imo mga joints.
2: Ang lain pa sir GP, ining hyperuricemia, ang nagaporma sa kidney stones or nephrolithiasis. Ini isa sa mga rason sa pagkaguba sang imuhan, imong kidneys. Tingala ka, ang sakit ko taas man ko uric acid. Dugay-dugay nagguba nang imuhan, imo kidney. Simple lang na ang ginhalinan, simple plakaong katinai, atay, baga, mga heart, kidneys, mga kuan bla,
11: kasudlan,
2: no? Ini ang may mataas nga mga purine contents. Palakaon kasi na grabe ang tokar sa imo gouty arthritis. Magka-over na karon sa gituag purines ang imo dugo plus pa kulang ka sa gituag antioxidants. Ani kung palakaon kasi ni damo ta ni kaon mo gulay, damo ta ni kaon nga prutas or pala inong ka bi DTX 500 kag Mighty C. Wala ka na dagraan ka kaon prutas, way ka kaon utan. Wala pagid kaya gainom DTX 500 kag ano kag Mighty C. Ang resulta ihalabok tudlo mo eh gatiko kag hindi mo na mauntay. Disable ka na. Amo nang lain. Ina kon hindi ka magkabato. Ang lain na kung mapurba pig na bato
11: sa kidney.
2: No, mga urate stones, grabe na. Pili ka DTX 500 ka kag mag-Mighty C o magasto ka tag 9,000 ang semanas dialysis kay guba ng imo kidney or maoperahan ka, ma-prepare ka 200,000, maoperahan batos kidney. DTX 500 kag Mighty C ka na lang. Barato na, dugay ka pa magtigulan.
12: So, kampiyon gid man ang antioxidants, no? Nga halin sa DTX 500 kag Mighty C, no? Ini bangod nga sang iya pinulik compounds, no? Sang DTX 500 kag Mighty C nga makit-an man sa mga utanon kag prutas, no? So, ang pinulik compounds ang naghatag proteksyon sa mga dahon kag panit sang tanom kag kahoy, no? Agod hindi madamid sang oxidative stress halin sa UV rays o konsilak sang adlaw, no? Exogenous antioxidants nga naghalin sa tanom kag sa aton pagkaon sining mga tanom kag prutas, ini ang mangin transferred antioxidant, no? Pila sa mga biological activities sang phenolic compounds amo ang anti-carcinogenic, anti-mutagenic kag anti-inflammatory, no? Ini tanan ang related sa antioxidant activity sang phenols kag flavonoids, no? Ngayara man sa kada kapsula sang DTX sa 500 kag Mighty C.
11: Correct kada Doc Sam, no? Plant extract
5: tangan ba nila, transfer depends, no? Anong ginadala sina? Phenolic compounds. Now, pagit, polyphenols, flavanols, and flavonoids and tannins that are considered as phenolic compounds. Ini ang effect nila sa oxidative stress, grabe. Amuninga kontra inflammation, amuninga kontra sang pagtubo sang cancer sa imo selula. Kung ga DTX 500 ka, buot silingon, layo ka sa cancer, layo ka sa deformities, layo ka sa ginatawag sang mga pagguba sang imo selula. So kung ikaw bisyuhan, kung ikaw kumbaga gaabusa sa lawas mo, mas dapat mag DTX 500 ka kag mag Mighty C.
2: May pangatanom, no? May dipinsa. So kung may dipinsa ang tanom, pwede na to na ma-transfer. Muna nga kung plakaong kaya gulay, prutas, ah, transfer ina nga mga dipinsa. Dapat sigurista ka sa health mo. Worried ka gani nga magubay mo cellphone, lawas mo pa, grabe yung putos mo cellphone. Akon gani yung may ano, kissing para kumahulog, wala problema. So, ipila mo lang, 14 pesos, mag-DTX 500 ka, mag-MITC ka, dadlaw, kag magkabuhi sang malawig nga tinuig, kag wala sang may ginabatyan. Healthy ka na, gahubin ka pa.
6: Para sa matino nga dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant,
6: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tay,
7: happy kanunay,
6: DTX 500.
7: Masaligan,
6: epektibo,
7: DTX 500.
6: DTX 500.
8: Di na kanon, ang ginibatsya ko, ang ako na UTI.
13: Kapila ka mag-inom
14: sa DTX 500?
8: Sa primero, katatlo, sa subong kaduana lang.
14: Subong kamusta?
8: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. May nag-o ginibatsya.
6: DTX 500.
15: Informasyon sa ikaayong lawas.
16: Namihan ko to sa ambalidok, transferred antioxidant. Meron mo blood transferred baho. Alin sa baho sa ilok mo, matransfer sa ilong sa tupad mo. Pero may dipinsa, sir boy. May anti-baho man ta, di pala.
5: Seriously, dapat maligo adlaw-adlaw. Proper hygiene dapat para tinlo ang lawas. Gwapo ka pa tanawon.
2: Kag alamiton la, sir boy, wala na sang iban. DTX Beauty Soap.
5: Uy, DTX
2: 500 Beauty Soap.
5: Uy, kuno.
2: No?
5: Beauty, ha? Ginipasize kita. Beauty Soap. Wow.
2: Gwapo ka na. DTX Beauty Soap. Kabalo ka, in-upgrade na to ang kuhan. Ang isa na ton kahabon para ang purpose na to na, sir boy, hindi lang nga mawadula ang baho sa ilok. Magwapo kag gwapo ka na. DTX 500 Beauty Soap. Bantayan.
5: Bantayan nyo na, ha?
2: Ah, siyempre, ang pare siya, ang partner, sir boy,
5: Clinica.
2: Clinica Difference.
5: Amugin na ang kampiyon. Mag-DTX Beauty Soap ka, mag-Clinica Difference ka, layo kasi ginatawag nga body odor or underarm body odor man. Kiini tanan-tanan, may VCO, lalo ng Clinica Difference, nga gatap na sang mikrobyo nga gapabaho si musang ilok. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinica Difference deodorant.
2: Magsabay na ba? Pinaka na best nga kape, aga pa. Sir GP, Sir Boy, wala na sang iban. DTX Coffee Mix, your healthy coffee. Nga healthy, iti may antioxidant, may din sugar cane, may ara pagit ang palaya. Din ka pa mangita. Kung kape mo lang hambalan, namit nga kape, tapos healthy pa, gina-detox ka pa, wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Pero, gusto kang upgraded namin ang kape, especially kung may budget ka. Try mo ang DTX Premium. Because DTX Premium ang klase nga kape, nami ang iyang mga ingredients, sir boy.
5: May ergotayunin.
2: Yes. May ganoderma mushroom. At the same time, kung butangan mo na siya D3 Bio, nga soft gel, mahimo siya nga gituag bulletproof coffee.
5: Correct. Protektado ka na sa duwa ka kontra sa imo selula. Anong una-una? Oxidative stress. Sino matap na sina? Of course, si ergotayunin kag si DSE nga ala na mismo sa DTX Premium Coffee. Ginpugaan mo sa duwa ka D3 Bio. Protektado ka man sa kaduwa nga kontra sa imo selula. Mga virus, mga bacteria, parasites, and fungi, kayang-kaya na kwaon kung ang imo kape, DTX Premium Bulletproof Coffee.
2: May mga kwan, may mga tao nga budlayan magtulon, mantika, hindi sila kaya. Ibutang nyo sa ano, DTX Coffee Mix or D3 Premium. Creamer. Pero bantayan ha, basi may magawa, D3 Bio Coffee.
5: Uy!
2: Para rikta na, sir boy.
5: Uy, bago naman nga.
2: Pero ang pinaka-the best, sir boy, ang pinakanami nga ang sirkulasyon sa imong dugo nami. Amo na nga hindi lang ya panglalaki ang extend food supplement, no? Pwede na nimo inumon para magnami ang imo nga mga blood circulation. Gusto ka nami ang blood circulation mo. Daw kay pigaw gid ang kuan ang pagsirkular sa dugo. Try mo ang pag-inom sang extend food supplement. Pero manami gid nga makapamasahe ka at least once a week or twice a week. Pero ang gamiton may gina-upgrade naman nato, sir boy. From isa ka herbal oil, we will produce a DTX 500 liniment. Bantayan.
5: DTX liniment. Kamalo
2: ka, isla na mo, kay damo ka pampiki sa amon ko. Sa amon nga blanyos. May mga gel-gel da. May kuan, dugay-dugay, ilan naman na sundon mo?
16: Pagod po, doktor, ito kagil.
2: Amo na nga, islan ko, anay, kay nga, hindi magwanta ang piki anay, no? So, lantaw na to, basin dugay-dugay, piki on Japan nila ang tao. Ano na lang
12: damo naman? Damo na piki.
2: Ano naman, kopya-kopya na lang.
16: Gani, no?
5: DTX Liniment, ha? Tandaan ang ngalan.
2: DTX 500 Liniment.
4: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500.
9: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko DTX 500. Buntag na o gabi.
13: Karong pila na may mong sugar?
9: 136 na lang. Naminidyo kayo akong tulog sa DTX 500.
4: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
14: Ako galing si Ariel, nagtanto sila yung kisang nagligad, sakit-sakit kaya katama, yung basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C Alkaline Vitamin C 2 capsule 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tugon na alamat sa Mighty C.
4: Mighty C, mapalit sa mga butika.
17: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PL DT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
18: Case. Informasyon sa ikayong lawa.
16: Labi niyong ditribayo para lang sa uboy lang na trangkaso si Pon, para lang sa viruses and bacteria. Uy, may kinabtanam ng iba sa aton nga growth and development. Paano makabulig si D3Bio sa inyo growth and development? Igasaysay ni Sir Boy Solweta sa Talk ni Doc.
19: Talk ni Doc!
20: Thank you, Sir JP. Ano bala ang goal ta bilang mga dinikanan? Kanalan magsaktogid o ma-maximize ta ang growth sang aton bata. What I mean is physical and cognitive growth. Subong nga adlaw tun-an ta, paano bala si D3Bio makabulig sa imo bata nga ma-achieve niya ang maximum growth niya, ang maximum potential niya sa iya lawas, Doc Ramil?
2: Di nabalaan na to, Sir Boy. Dumduman ko blagi, nabalbal ko sa umpapa. Tulog.
20: Tulog ka.
12: Mga bata.
2: Tulog. Okay, para magtubo. Now, nabala na to nga ining growth hormone, the releasing hormone, ginastimulate niya imo pituitary, Sir Boyd, para ma-release ang gitawag growth hormone and somatostatin. Both of these growth supporting hormones, mabinipisyon ini kung palainom ka sa gitawag Clinica D3Bio medium chain fatty acids. Take note ha, Clinica D3Bio.
20: Kuya.
2: Nga man, ikabalumantang medium chain triglycerides ga-affect ni sa mga damo nga ma-processes sa pag-influence sa aton pagtubo. Masiling ta growth hormone, Sir Boy, ti isanda i-trigger ang imo mga amino acids sa patubuon ang muscle yun lang,
20: amuna
2: mga tissue, mga organs. Ti kung kulang kasi na, tingala ka, wala ka gatubo.
20: Wala ka gatubo, wala na lang po, tingang maximum growth, no?
2: Tungod sa mga manami o good fats nga makita mo sa Clinica D3Bio, ang aton lawas, ginabuligan sini para nga makakuha siya sang source of energy for satisfactory growth and physical activity during early growth years. Nabalaan pa lang ni sa akon papa, Sir Boy, tani samtang ga tulog mi, ginapainuman mo kami di Clinica D3Bio. Tingala ko kay tutok kini, palainom D3Bio. daw matu, masubra pa siya sa katasa ko now.
20: Huwag pa na. Huwag pa na nagtangong soltero.
2: Ha? 15 years old pa na. Si subo niya, ginakaon lang. Gaprogram siya. Ginadulungan siya. Ginakaon lang ang ditribayo, sir boy.
20: Kampiyon.
12: Inausap lang.
20: So, di ka na, no? Inambal ni Dr. Ramil, if you want to maximize the growth of your child, it also that your child also needs energy too para mag-power sa growth niya. Di mahatag na sa medium chain triglycerides. Grabe, no? Ang D3Bio, ginapanami ang imutulog. Because it is in your sleep that the child basically grows and repairs its body. Just like adults, no? Ga-repair ta sa atong lawas kung katulog ta. Pero ya, kung bata ka pa, duwa ka katabo. There's repair and there's also physical growth. That's why, ang D3Bio ga-promote tulog. And, of course, abang ga-tulog, ga-hatag man gapon enerhiya para may baskog ang lawas para magpatako sang iyaman lawas, no? Da mo makita ang abilidad sang klinika D3Bio.
2: Sili niyo ni Mano, Sir Boy, akong bata, Dok, na ayaw na ang gahabok sa sulod sang ilong. Kaya isipon subong, okay na, Dok, pertigid ang D3Bio.
12: D3Bio.
20: Pertigid ang klinika D3Bio. Yeah.
2: Te, Mano, kada, kag ang bantayan ginila, Sir Boy, kung ang klinika D3Bio, maparis mo sa gituag, complete probiotics.
20: Ay, ang muna.
2: Amo ng bantayan, isa sa mga bag-o nga produkto sa
20: bantayan nyo.
2: Ang complete probiotics, kag maghalo ang klinika D3Bio.
20: Ay, kampiyon.
2: Daw gapista sang good bacteria ang imo tiyan.
20: Gagapista mga soldado.
2: Once gagapista ang mga soldado sa imo nga tiyan, sa imo tinay, gapista ang imo nami nga mudo.
20: Amuni ang kampiyon nga pinas. Bantayan. Ang probiotics nga hindi iya epektado sa init. Pwede yan, pwede minin. Hindi yan maapektuhan sang asido sang tiyan. That's why ang probiotics nga ginkumplito mo, nga complete probiotics sang klinika, mapuslan gid sang lawas amuna ang advantage. Oy, abangan na ha. Pero ano pagid bala mabulig ni klinika D3Bio sa aton growth, gina-maximize niya ang absorption sang fat soluble vitamins. Those fat soluble vitamins from A to K affects bone growth. No, kung nami ang imo bones, there is a big chance kung bata ka pa nga ma-maximize mo ang imo growth, no, kung hindi pa mag-close ang mga epiphyseal plates mo da, malabot magid ang imo maximum growth and muscle development. So D3Bio plays a critical role in maximizing the growth of your child kung kabalo ka mag-usal sini, no? So hindi lang sa trangkaso ubo sipon kagilanat ikaw ginaamligan ni D3Bio, pati bata mo buligan padakoon ni D3Bio sang sakto, not only physically but emotionally and cognitively, pati alam, pati ang emosyon sang bata stable kung ikaw ga klinika D3Bio everyday.
13: D3Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, uno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw. D3Bio, D3Bio with Vizio.
19: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3Bio, bow okay, gidang resulta subong normal na gid.
13: D3Bio. Ang D3Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Malakas, mga buti ka. May DC. Ang alkaline, nga vitamin C.
21: Ako si Mimi.
22: Lali ka sinapit akong tuhod.
21: Arthritis na galit.
22: Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang may TC.
13: May TC.
17: Para sa libre nga check-up, bisita halang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Tanto ta, sa mga dugang nga health benefits, Sir GP, Sir Boy? Kung adlaw-adlaw kagainom sang ditribayo, ti dako gini mabulig sa digestive system sa mga katigulangan. Siyempre, pagtigulangan na, ginapakaon ka ng lugaw, kaya halos di ka matunawan. Pero kung nakainom ka ditribayo, mabuligan ang mga absorption sa mga importante nga mga nutrients, Sir Boy, no? Para malikawan man ang problema sa ito ang irritable bowel syndrome. Ti balaan man nato ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-enhance ang mga good bacteria sa mga tinae sang mga katigulangan. So meaning pa kung damo probiotics sa mga katigulangan naton, ma-maintain ang healthy gut, nami ang ilang nga mga immune system while fighting off sining mga harmful bacteria such as Clostridia and Bacteroides. Amo nang pinaka-common once nga tigulang ka. Mayo man siya isa tan palma, sinadok ang ditribayo, gina-try ko na butang sa akon kuan, akon ulo nga may kaspa. Tingala ko dula siya. Sa sige ko butang. Pero guwapo, namigid kay J.J. Dugumiyo. Sa sige niya inom di tribayo, gamot daw ang flower. Ay! Ay. Siyempre ginapatayin kagaw, Sir Boy.
0: No? May testigo ka, J.J.
2: Sino nagsimot, J.J. Dugumiyo? Ha? Kamu lang?
0: Ang gusto ko lang to,

0: lang yung reklamo nila, lingin sang ulo, no? So makabulig ining D3 bio tungo sang iya extra virgin coconut oil, kaya ang extra virgin coconut oil may ara sang ginatuwag epileptic effect o kung kangay sang ginatuwag epileptic seizure drug, no? Kangay ang ipikto si Sir Boy, no? Sa sinang rason, ang D3 bio makabulig sa mga tigulang, confirmin nagalingin ang ilang mga ang ila ulo, Sir Boy. No, besides si Sir Boy, ang antioxidants nga sa D3 bio, pwede man makabulig sa may mga kuyap, bala Sir Boy. Kapataan yung may kuyap, tigulang yung may kuyap, makabuligid nga mag-reduce ang epileptic problem, Sir Boy.
1: Pinaka-common ng mga blatian sa elderly, no, mga geriatric diseases, amuning diabetes kag hypertension. Kung may diabetes ka, may edad ka, mga 60, 70, you have diabetes, try nyo bala ang D3 bio. Ang iya medium chain triglycerides makabulig na to give you boost of energy bisan pa naga-jita ka sang imong intake sang carbohydrates. Subong man ang nami sini sa iya kay gina-prevent sang D3 bio ang pag-oxidize sang bad cholesterol, and also as a good fat ginapanubo niya man ang imong bad cholesterol. So nami gini sa mga edad nga may hypertension and of course diabetes. Adlaw-adlaw mag-inom sang D3 Bio.
2: D3 Bio. Gusto mo ba na nami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sang imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatugas sa manami nga mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga
4: wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang juice magapakamay sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulamas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Kung alis yariyan, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yan.

0: ng akong tulog sa buong aga kagahapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Pamasaga butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Pamasaga sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Pamakan sa mga butika.
5: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, gaalay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
5: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato na ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
7: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
8: Ako galing si John Reda sa Sumili. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Subong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatsyagaan ka mag-ana.
9: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
12: Tinig ng Reformasyon.
11: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
12: Tinig ng Reformasyon.
11: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
13: Mga kapamilya, kag mga suki, naton nga mga tagpalamati, kag tanan nga mga K5, mayong sa gihapon, dalayon ang Diyos sa sining atiyon nga padayon kamo, padayon kita nga mga padayon sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, kag dalayon ang Diyos sa gihapon, nga nagupon sa aton, nagatal sa aton sa mayong timpo, ikayong lawas, kag kita magpadayon sa aton nga palatuntunan, kag hindi ta gid pagkalipatan siya aton pasalamatan sa tanan nga mga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial and protection. Sa ginasiling na naton refirme sa aton nga platutunan, hindi ta pagkalipatan ang pagdayaw, pagpasalamat sa iya kay ang Ginoo amo pirmi ang nagatipan sa aton kag utang naton sa iya. Mayno lang kay Ginoo hindi man nagapanupot. Damo na kita utang sa iya, protection kag sa iban pa nga mga pagkamaayo. Amo na ang aton sa pasalamatan, aton man siya dayawon sa tanan nga mga pagkamaayo nga iya nga ginbuo sa aton sa tanan nga tiempo. Sa hindi pa kita magbarayon sa gihapon sa aton mga pagtuon, sa gihapon kamusta kamo? Prepara na kamo, prepara ang inyong mga bullpen, kag inyong papel. Kung luyag ninyo nga isulat ang mga versikulo, mas namigid para nga inyong ma-review. Manang kamo amon gina-invite per me, nga mga pamati, kay mayo na lang nga sa aton nga sakoon, kasako mangita per me sa aton mga bulaton, mga erikoton sa kulian, mga bulaton sa mga trabante, mga estudyante, iban pa. Mayo na lang nga makapamati sa pulong sa Ginoo. Manang dalayaw ng inang Diyos. Samtang hindi kita magpadayon sa aton nga pagtuon sa mga pulong sa Ginoo, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi namin Panginoon Diyos. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito. Dumudulog muli sa inyong banal na luklukan at salamatan po namin inyong nakilang pag-ibig, patawabay at gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na kung saan makapagpatuloy po kami sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Magpalain mo man ang lahat ng mga nakikinig at ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rokamil Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na ginakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Gayon din sa lahat na makawani. Pagpalain mo man ang inyong banal na mga salita. Nawa ito'y magpapalago sa aming paglingkod sa inyo. At pagpalain mo ang mga may karamdaman sa pangatawan, gayon din sa espiritual. Nawa, parating sila sa kagalingan at ang nalabing buhay magagamit sa paglilingkod sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng Pinisos. Amen. So, ipadayon naton mga kauturan ang pagtuon. Sa pagtuon naton sa mga paanggidri, aton naton ang importante gid gali katama ang panggit kami, no? So, sa sining ation, padayon ta pagbasa ang atong ginabasa nga Juan 6:63. Ambal ni Kristo nga ayaw pulong, ginhambal niya amo ang espiritu kag kabuhi. Amo na nga miskan nga ang aton nga kabuhi espiritual luya. Confirmi kita ang kapamati, labi na confirmi kita ang nagatuon sa puno sa Ginoo, madasig, mapabuhit siya, ma-revive. Kumusahon taman ang Juan 5:24 ng Kamalcerdinga, ang nagapamati sang akon pulong kag nagatuo sa nagpadala sa akon may kabuhi nga wala sing katapusan. Nga importante katama makuturan ang kabuhi nga wala katapusan. Di bala kita ganit subong kung magbalatian na anong matabo sa aton. Siyempre, mangita doktor, mangita bulong. Pero, kung kabuhi ng wala katapusan nga ang hindi ta siya hatagan sang igtalupangod, hindi ta siya hatagan sang pinaka-importante sa aton nga kabuhi. Nga kung aton nga pinsaron maayo, labaw pa ni satanan ng mga butang dari sa kalibutan. Ang pulong sang Ginoo magaturan mas labi pa ka importante kay bisan ano sa ano nga butang sa kalibutan. Nga man bangod kay ang kabuhi nga espiritual mapuslan ta sa sini nga kalibutan kag mapuslan ta pa sa palabuton nga kalibutan. Dayon makabaton ka pa sa ang kabuhi nga walay katapusan. Hindi na mapatay, hindi na matigulang, hindi na magbalatian. Grabe, makapuyo ka pa kaupod sa Diyos. Terrible. Amo na nga, mga kauturan, importante katama nga aton maintindihan. So, prayon kita, nga atag sa kasugo, kagsatag sa kasaad, sang pulong sang Diyos, siyara ang dahom, ang kabuhi mismo sang Diyos, na paagi sini ang sugo mis, mahimo nga, matuman kag ang saad matuman. Siya, nga paagi sa pagtuo, nagabaton sang pulong Nagabaton sang kabuhi kag kinaiya sang Dios. Ang tag sa kaliso nagapamunga sunod sa iyang sari. Isabuog ang binhi sa idalom sang husto nga mga kondisyon. Kag ini, magapalambo sang iyang kaulingon nga kabuhi sa tanong. Matuna sa kalagpagi sa pagtuo, ang indi madunot na binhi nga amo ang pulong sang Dios. Kag ini, magandala sang isa ka kinaiya kag isa ka kabuhi suno sa kaangid sang kinaiya kag kabuhi sang Dios. Amo na nga dira na dayon naton makitaan mabalaan nga ang aton kinaiya, ang aton kabuhi amat-amat nga nabag-o kag mangin kaangay sa o kauyon sa kabuton sang Dios. Ang mga manunudlo sang Israel wala nagasabog sang binhi sang pulong sang Dios. Ang helikopto ni Kristo subong manunudlo sang kamatuoran tuhay gid sa helikopton sang mga rabi kag sang iya panahon. Nagpuyo sila sa mga tradisyon, sa mga teorya kag mga espekulasyon sang tawo. Sama-sami yadtong ginatudlo kag ginasulat sang tawo na hanungod sang pulong ginbutang nila sa lugar sang pulong mismo. Ang ila panudlo wala singgahong sa pagpabuhi kag sangkalag. Ang topiko sang pagpanudlo kag pagwali ni Kristo amo ang pulong sang Dios. Nakilala nila ang mga nagapamangkot nga may isa kapatag nasulat na. Ano ang ginasiling sang kasulatan? Paano ka nagabasa? Sa tagsa ka kay gayunan kung ang isa ka interest ginpukaw sang bisan abyan o kung kaaway ginsabog niya ang binhi sang pulong. Siya nga amo ang dalan, ang kamatuoran kag kabuhi. Siya mismo ang buhi nga pulong. Nagatudlo sa kasulatan nga nagasiling sila amo ang nagapamatuod sa akon. Ang sugod kay Moses kag sa tanan nga mga manalagna ginbuksa niya sa iya mga itutunan sa tanan nga kasulatan ang mga butang na nungod sa iya kagulingon. Juan 5:29 kag Lucas 24:27. Ang man sini ang dapat himuon sang mga alagad ni Kristo sa aton adlaw subong sang una. Ang importante nga mga kamatuoran sang pulong sang Dios ginapain para sa tawhanon nga mga teorya kag mga haum-haum. Madamo sang nagapangangkon nga mga ministro sang ebanghelyo ang wala nagabaton sang bugos nga Biblia bilang inspirado nga pulong. Ang isa ka maalam nga tawo nagasikway sang isa ka bahin, ang isa ka nagapamangkot sa isa ka isaman ka bahin. Ginpamtang nila ang ila panghukom subong lamang sa pulong kag ang kasulatan nga ila ginatudlo nagsanding sa ila kagulingon nga mga otoridad kon mga matumatok. Ang Dios nun nga pagkamatuod na sini nalaglag gani ang mga binhi sang pagkadimat inumanon ginsabog nga nagalapnag kag ang katawhan nagalibog ang ulo kag wala makahibalo kung ano ang ila patihan. Amo nang damo subong na kalibog nga aman. Sino hindi malibog nga damo naghambal nga amo niyang kamatuoran pero amo ni ang bugay, amo ni ang grasya pero wala na'y kasuguan. Dayon kung pamangkuton mo isa-isa ang kasuguan, pamangkot mo sa ila ang kabilidohon sa kasuguan, hambal naman nila, ginatuman nila. Adi mga tao, maglibugin sila. Muna nga, madamo sang mga nagapati na ang unahuna wala sing kinamatarong sa paglingaw. Sa mga adlaw ni Kristo, ang mga rabi, nagbutang sang ilang mga pilit mistiko, mga pagtukod sa madamo ng mga bahin sang kasulatan. Bangod, ginpakamalaot sang maathag ng pagpanudlo ni Kristo sa pulong sang Dios, ang ilang mga buhat, ginsaway ni Kristo, ang mga gintinguhaan nila nga gubaon ang pwersa sini. Amo man sini ang ginahimo subong. Ang pulong sang Dios ginhimo nga daw misteryo. Nangin misteryoso na kag indi maathag agon nga maha mahatagan sing rason ang paglapas sa iya kasuguan. Ginsabdong ni Kristo ini nga mga buhat sa iya panahon. Nagtudlo siya nga ang pulong sang Dios dapat hangpon sing sang tanan. Ginatudlo niya ang kasulatan subong indi maduduhaan nga ang otoridad kag amuman ang dapat naton himuon. Ang Biblia dapat ipresentar subong pulong nga walay latid nga Dios, sang walay latid nga Dios. Subong ang katapusan sang tanan nga pagbinaisay kag ang sadsaran sang tanan nga pagtuo. Ang Biblia kinkuhaan sang iagahom kag ang mga resulta makita sa pagpanubo sang tuno sang espirituhanon nga kabuhi. Sa mga sermon gikan sa madamo nga mga pulpito karon, wala ina nga Dios nun nga pagpakita nga nagapukaw sang konsyensya kag nagadala sang kabuhi sa kalag. Ang mga nagapamati hindi makasiling. Wala bala nagadabdab ang aton tigipusoon sa sulod naton samtang nagapakighambal siya sa aton sa dalan kag samtang ginabuksan niya sa aton ang magsulatan Lucas 24 versikulo 32. Madamo ang nagasinggit para sa buhi nga Dios nga nagahandom sang Dios nun na presensya. Ang mga teorya sang filosofiya ukon mga essay sa literatura, bisan ano man nga kaalam, bisan ano siya kaalam, hindi makabusog sa tipusoon. Ang mga pagpamatuod kag ang mga ambisyon sang mga tao nga ila mga imbinto mangin walay pulos. Tuguti ang pulong sang Dios nga maghambal sa mga tao. Tuguti ang mga nakabati lamang sang mga tradisyon kag sa mga teorya kag mga pulobaton sang tao nga makabati sang tingog niya nga ang iya pulong makapabag-o sang kalag padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Ang paborito nga tema ni Kristo amo ang paternal nga kalulo kag bugana nga grasya sang Dios. Nagpuyo siya sing dako nga pagkabalaan sang iya kinaiya kag sang iya kasuguan. Ginpresentar niya ang iya kagalingon sa mga tao bilang dalan, kamatuoran kag kabuhi. Himuay ni nga mga tema sang mga ministro ni Kristo. Ipresentar ang kamatuoran subong nga ini yara kay Jesus. Ipaathag ang mga kinanglanon sang kasuguan kag sang ebanghelyo. Isugid sa mga tao ang kabuhi ni Kristo, ang pagdumili sa kagulingon kag pagsakripisyo, sang iya pagpakahuya kag kamatayon, sang iya pagkabanhaw kag pagkayab, sang iya pagpatunga para sa ila mga kurte sang Dios, sang iya saad magabalik ako kag batunon ko kamo sa akon kagulingon. Juan 14 versikulo 3. Sa baylo, mahambalan ang sayop ng mga teorya ukon magtinguha sa pagpakig-away sa mga nagapamatok sa ebanghelyo, sunda ang halimbawa ni Kristo. Tuguti ang bag-o nga mga kamatuoran gikan sa bandi sang Dios nga magsilak sa kabuhi, iwali ang pulong, magsabog sa tupad sang tanan nga tubig. Mangin gilayon sa panahon, sa guwa sang panahon. Siya nga nagabaton sang akon pulong, maghambal sang akon pulong sing matutong. Ano ang tagsakapulong sang Dios putli? Ano ang upah sa trigo siling sang Ginoo? Ang tagsakapulong sang Dios putli, hindi ka magdugang sa iya nga mga pulong kag kay basi sabdungon kaniya kag makita ka nga butigon. 2 Timoteo 4:2, Isaias 32:20, Jeremias 23:28, Hulubaton 30 bisikulo 5 kag 6. Ang manugpugas nagasabog sang pulong. Yari ginapresentar ang dako nga prinsipyo nga dapat amo ang sadsaran sang tanan ng mga helikopton sa edukasyon. Ang binhi amo ang pulong sang Dios abang sa tuman kadamo ng mga eskwelahan sa aton adlawan ang pulong sang Dios ginapain, ginpahigad. Ang iban ng mga topiko nag-okupar sang unahuna. Ang pagtuon sa mga manunulat ng infidel nagahupot sang dako nga lugar sa sistema sang edukasyon. Ang maduha-duhaon nga mga balatyagon nagaangot sa butang nga ginbutang sa mga adlit libro sa eskwelahan. Ang sintipiko nga pagpanlawsaw nangin makapatalam bangod ang mga natukiban sini ginhangop sing sayo nga ginapatikok. Ang pulong sang Dios ginapaanggid sa ginapatihan nga mga panudlo sang siyensya kag ginahimo nga daw indi patod kag indi masaligan. Gani ang mga binhi sang pangduha-duha ginatanom sa mga hunahuna sang mga pamatanon kag sa tiun sang pagsulay nagatubo ini. Kung ang pagtuo sa pulong sang Dios madula, ang kalag wala sing giya, wala sing pangamlig. Amugin ang matabo makauturan. Kung madula na gani ang pulong sang Dios sa unahuna sa tigipusoon, manginwala na ipulos ang kabuhi. Sa sini nga kabangdanan, mahimo nga sa dako nga kasangkaron, ginapatupad kag ginapatungod ang lapnag nga kalautan sa aton kalibutan karon. Kung ang pulong sang Dios ginapain, ang gahom sini sa pagpugong sang malaot nga mga kailibgon sang kinaugali nga tagipusoon ginasikway. Amo na nga sa subong grabe masaksihan ta, mabatian ta, ang lain-lain na lang mga nagkatabo sa kalibutan nga perte naka gamok. Pinatyanay mga rape o iban pa. Amo na nga kaluoy sa aton ang sitwasyon. Nga aman, bangod kay ang pulong sang Ginoo, wala magtinir sa tagipusoon sang Kristohanon. Ang mga tao nagasabog para sa unod, kagikan sa unod, nagaani sila sing pagkarunod, pagkagpagkamalaot. Yari man, ang dako nga kabangdanan sang kaluyahon kag pagka-expiente sang unahuna. Sa pagtalikod, gikan sa pulong sang Dios, sa pagpakaon sa mga sinulatan sang wala o inspirado ng mga tao, ang unahuna ng injutay kag nagakabarato. Wala ini gindala sa pagkontak sa manalong, malapad ng mga prinsipyo sang walay katapusan ng kamatuoran. Ang paghangup, nagapasibo sang iya kaugalingon sa paghangup sang mga butang nga pamilyar sa iya, kag sa sini nga debosyon sa mga butang nga may katapusan. Ini nagaluya ang iya gahom, nagabuhin kag pagkatapos sang isa katiyon, hindi na ini makasarang sa pagsangkat. Ini tanan sa iyo pong edukasyon, ang trabaho sang tagsa ka manunudlo dapat amo ang pag-angot sang hunahuna sang mga pamatanon sa dalagko ng mga kabatauran sang pulong sang inspirasyon. Amo ini ang edukasyon nga kinahanglan para sa sini nga kabuhi kag para sa kabuhi nga mag-aabot. Kag hindi hunahunaon nga magapugong ini sa pagtuon sang mga siyensya o kung magatugas sing mas manubo nga talaksan sa edukasyon. Ang ibalo sang Dios subong kataas sang langit kag subong kasangkaron sang universo. Wala sing bisan ano nga makapahalang don kag makapapagsik subong sang pagtuon sang dalagko nga mga tema nga nahanungod sa aton nga kabuhi nga walay katapusan. Tuguti ang mga pamatanon nga magtinguha sa paghangup sini nga hatag sang Dios nga mga kamatuoran kag ang ilang mga nahuna maga sangkad kag maga baskog sa pagtinguha. Magadala ini sa tagsa ka estudyante nga isa ka manugtuman sang pulong sa mas malapad nga patag sang pangunahon na kag makasiguro para sa isa mankas mas sang ka, isang isa kamanggad sang ihibalo nga hindi madunod ang edukasyon nga matigayon paagi sa pag-usisa sang balaan nga kasulatan isa ka eksperimento nga ihibalo sang plano sang kaluwasan ang among edukasyon magapasaguli sang larawan sang Dios sa kalag ini magapabakod kag magapabakod sa hunahuna batok sa pagsulay mga titasyon kag magakaigo sa nagatuon nga mangin isa kakaupod sa trabaho upod kay Kristo sa iyang misyon sang kaluoy sa kalibutan magahimo ini sa iya nga katapo sa langit nun nga panimalay kag ihanda siya sa pag-ambit sang pano palanublion sang mga santos sa kapawa apang ang manunulo sang sagrado nga mga kamatuoran makahatag lamang sang iya mismo na ibaluan paagi sa eksperyensya ang manugsabog nagasabog sang iya binhi si Kristo nagtunlo sa kamatuoran tungod kay siya ang kamatuoran ang iya kagulingon nga pangunahuna ang iya kinaiya ang iya eksperyensya sa kabuhi ginlakip sa iya panudlo amuman sa iya nga mga alagad yadtong magatudlo sang pulong dapat maghimo sini nga ila kagulingon paagi sa isa ka personal nga inagihan dapat nila may baluan kung ano ini nga ginhimo ni Kristo para sa ila sa nga kaalam kag pagkamatarong kag pagkabalaan kag pagtubos sa pagpresentar sang pulong sang Dios sa iban hindi nila ini dapat himuon nga isa ka matok-matok lamang o kung isa ka daw posible dapat sila magpahayag upod kay Apostol Pablo Pedro wala kami nagsunod sa mga sugilanon nga ginahimo sing tuso sang ginpaybalo namon sa inyo ang gahum kag pagkari sang atong Ginoong Kristo kundi mga saksi kami sang iya pagkahalang don Dos Pedro 1 versikulo 16 ang tagsa ka ministro ni Kristo kag ang tagsa ka manunulo dapat makasiling upod sa pinalangga nga si Juan ang kabuhi ginpahayag kag nakita namon ini kag nagapanaksi kag nagapakita sa inyo sang kabuhi nga walay katapusan nga kaupod sang amay kag ginpahayag sa amon 1 Juan 1 versikulo 2 diri kita sa duta sigad sa dalan diri sa panggit balik kita ang panguna nga ginhambalan sang parabola sang manugsabog amo ang epekto nga ginapatubas sa pagtubo sang binhi sang duta nga ginbutangan sini paagi sa sini nga panggit si Kristo nagasiling sa iya mga tagpalamati ini luwas para sa inyo nga magtindog bilang mga kritiko sang akon bulaton o kon magpatuyang sang kapaslawan bangod wala ini nagahisanto sa inyo mga ideya. Ang pamangkot sang mga pinakaimportante sa imo amo. Paano mo gintratar ang akon mensahe? Sa imo pagbaton o kon pagsikway sini nagasanding ang imo walay katapusan nga kapalaran. Sa pagpaathag sang binhi nga nagtupa sa gandalan, siya nagsiling. Kung ang bisansino nga makabatik sang pulong sang ginharian kagwala, makahangop sini niyan. Nagabot ang isa nga malauton kag nagakuha sang ginsabog sa iya tagipusoon. Amo na nga perte ka importante magkautoran ang paghangop gid pagintindi gid sa pulong sa Ginoo. Kangay bala sa mga estudyante nga may ara mga estudyante nga mga cum laude, magna cum laude, summa cum laude kat perte na nila tuon. Itunaan nila maayo dayon luwas nga itunaan nila maayo inintindi pag inilang ginaradyo hasta nga nangin tap sila. nangin cum laude, magna summa cum laude. Labi na sa pulong sa Ginoo nga aman kay involved diri ang aton kabuhi nga walang tapusan o kon kaluwasan man. Nga kon magsala kita sa sini, duha lamang ka lugar ang aton gatuan, ang impyerno kag ang langit. Amo na nga importante katama. So, diri, amo ini ang nagbaton sang binhi nga sa igandalan. Nga aman, kay wala gini-intindi. Importante katama ang pag-intindi. Ang binhi nga ni sabog sa igad sang dalan, nagarepresentar sang pulong sang Diyos samtang nagatupainis sa kapusoon sang isa kandi mahinalungon nga tagpalamati. Kaya nga isang matig-a nga lagyan nga ginatasak sang mga tiil, sang mga tao, kag sa mga sapat. Amo ang tigipusoon nga nangin highway sang trapiko, sang kalibutan, sang iya mga kalipayan, kag mga sala. Nahuyog sa makagod nga mga katuyuan, sang kag makasasala nga mga pagpatuyang, ang kalag ginpatiga pagi sa pagkamalimbungon sang sala. Mga Hebrohanon 3:13. Lamang maguturan na tapos naman ang aton nga tempo para sa siningation. Sige akong aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mahabagin naming Panginoon Diyos, muli naming napapakinggan ang inyong banal na mga salita. Nawa, kayo ang makakatulong sa batis sa amin. Nawa aming maunawaan ang inyong mga banal na mga salita na kinakailangan ng aming kaluluwa. Pagpalain mo ang mga nakikinig. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang siyuro Camilo Hoy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani at sa aming lahat. At pagpalain mo man ang mga may karamdaman, physical at spiritual. Ito'y lahat naming hinihiling sa pagitan ng matamis ang pangalan ng Pinesus.

Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. Ayaw!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat, at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3.
2: Mabibili sa mga butika.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin sa tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: 95 News. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawag ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Kung galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soul.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, gaalay ang akon nga balikawang vermitungod sang akon nga bato sa ureter. Pirmi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-hagan.

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kamutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
2: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasang, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
10: Mabibili sa mga butika.

0: campeón era yo.
1: Horas Filipinas, a las 4:35.

0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang, magandang, magandang umaga po. Welcome, welcome, welcome na mga K5 sa aton nga pagpangalagad. Diriya sa balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Kapon siyempre nyo si Rico Bus Galagad, Migo sa mikropono, Bian sa kahanginan. K5 Ruel Carbajo sa Penada. Hirap dan magkita sa aton siring usual sparring partner sa technical side sa aton nga master kag B-Mix Control. Nagamaniyaro sa aton siring live streaming every morning si K5 ang Philapoy Celestial. Martes kita nga adlaw, Agosto 18 na. Good morning lang sa aton nga mga utod direkaron sa tagsa nila ka mga panimalay. Tagsa ka mga puluyan karon nga nagkabukas na ang mga radyo. Pahal nga nagahikotar, nagadigamo, nagaini tubig, nagapamalansa na. Nagapanghimos ko ano man ang inyo dira nga ginabuhat karon. While nga nagahigop ya sa mainit nga kape. Mainit ka DTX Coffee Mix. Good morning lang.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Maing aga, sa ato niya nga mga utod karon nga yara sa 25 ka mga barangay. Diriya sa syudad sang Sagay kag Subuman sa Dakbanwa sang Cadiz. Diriya sa 22 tanan ka mga kabarangayan. No, amo man dinhi sa 21 ka mga barangay. Dinhi sa Dakbayan kang Iskarante. Maing morning. Maing aga man sa may Banwa sa Manapla, syudad sa Victorias, Banwa sang Ibi Magalona. Kaga mo man diriya sa may lungsod sang Toboso, Calatrava, Banwa sang DSB, Pilaman Kaparte. San Carlos.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Balita. Sa mga nagatutok na diri karon sa aton sa Northern Negros. Good morning, maing buntag, magandang magandang umaga po. And of course sa mga listeners man aton dira mga sa aton niya nga mga suking tigpaminaw, mga nakikinig. Dira sa may mas batik kag bantayan ilabi na ini mga taga Negros dira na nag-ilistar, nagatrabaho, nagpakabuhi. While nga nagpamati sige apon diri sa aton, good morning lang. Sa tanan nga mga kaislahanan kapuluan like Bambakayaw, Matabas, Mulukabog Diot, Mulukabog Dako, sa Island Barangay sa Mulukabog, good morning. Amo man sa Suyak Island, maing aga.
1: Sa umaga.
0: Sa mga kaiping manaton nga kaislahanan dira sa may Cebu and Iloilo. Sa makuhitan sa aton nga signala, maing aga lang da sa inyo. Ayon lang sa pagtutok mga ka-K5, live na live kita sa K5 Sagay Live Programs. Nga aton sini karon nga live streaming as usual ara kita sa K5 Sagay Live Programs, paki like and share. Ara dira nga aton nga pagpangalagad. Ara dira nga aton siring live broadcast. Kag subuman sa DYGU K5 Sagay 89.7 ara dira. Nga aton sini karon nga mga live, so paki like and share, comment ka mo da kay basahon ta dugay-dugay. Good morning sa ato niya nga mga utod nga mga driver. Mga driver sa mga pampasayro nga mga bikulo, pribado man daw kon pampubliko o kon niya man sang gobyerno. Nagpreparar na sang ilang nga mga service, mga ginasakyan, ginamaneho ang mga bihikulo. Good morning lang.
1: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
0: Okay, kabay pa nga nakahigop na kamudra sa mainit ninyo nga DTX Coffee Mix. Nakakapik ka na, nakadetox ka pa. Manang aton nga DTX Coffee Mix dapat anado ninyo. Pero kung may mga ginasupreher na kamunga diabetes, mataas kag hindi na normal ang inyo sinigang blood sugar, pinakaman namin mga K5, testingin ninyo, itry ninyo nga imnon kag ana doon amo iya ang aton nga DTX Premium Coffee. Okay, ito yung aton nga DTX Premium Coffee, mayara inasangkap nga stevia. Amo nang daw silbi pampatamis, pampadula, sampait, para at least manamian mo kung mag-inom. Okay, ito masami nga na niya paring ampil sa mga autod na ton nga may mga ulo edad-edad na nag-suffer na sang balatian nga diabetes. Ang ibanda nagainom gapon kape kahit hindi man na nila mabiyaan mo. Kapag inom sang kape, wala na lang sila nag-add sang sugar. Wala na sila nagadugang pakalamay, inom na lang nila ya kape mismo. Labi na ini mga instant coffee bilang nakastick. O, kahit wala na upod nga kape, wala na sa ibang ingrediente. Hindi na sila magdugang pakalamay, pero tika pait. Kasano kasulab pa sulok-sulok, pero mayara kita solusyon dira. Amo na ang DTX Premium Coffee. Wala na sang added sugar, mga ka-K5. Wala na sang dugang pangakalamay ang aradra stevia. Amo na nagapadula sang pait, nagapadula iya sang kalas ay kag manami imnon. Amo na ang bagay sa mga may uloidad, gaga of course, nag-suffer sa rasiling na sining sakit naman ga diabetes. O, diba? Agamay malang diferensya sa presyo ng DTX Coffee Mix. Ang regular mala nato nga DTX Coffee Mix. Ang dira, mabakal ninyo sa may Brad's Coffee, Kurbada, da kinalumsan, Poblasyon 1. Kagsubuman sa kay Migo na tong Pilay, Barangay Odsagay, Public Plaza. Arada, kagsubuman na Tad's Coffee Shop. Amo na da mga kakipay, babakal ninyo regular DTX Coffee Mix. Pero mas mayo pagid pamangkot ka mo kung mayara sang DTX Premium Coffee. Mayara pagid iban ka mga kape ah. Mayara gani D3 Bio Coffee. No? Di ba lang paring paampil? Ang D3, pre-bio coffee? D3 Bio Coffee. Pre-bio coffee. Manami man na imnon. No, kagamo man mayara makita Arwayo Coffee. Try ninyo, damo ka mo sa mga opsyon. Pwede ninyo testingan tanan. Tag isa ka sa shea, tapos inyo dayon nga pilian kung ano tong nasahuan ninyo nga sabor. Amo na lang na dayon ang inyo sinianadon nga baklon kag imnon.
1: Balita K5 sa...
0: Di ba la, Ma'am Salve, Cordoba Opinyo, dira Galantaw live naton subong. Kagamo man si Ma'am Sally Alminsyon. Ang ara na, nakasubaybay na sa ato niyang K5 Sagay Live Programs. Amo ni mga maukod, mga loyalista na ito ng mga tagbalamati, mga tiglantaw. Kada morning, amo ni sila ang mga natukatutok na. Kaday Ma'am Salve Cordoba Opeño, Sally Alminsyon. Kanagalantaw, direktoron sa may barangay Bata, Bacolod City. Si Ma'am Salve Cordoba naman niya, Purok Bougainvillea, Barangay Old Sagay. Si Irene Gillian, ara naman nagkatutok na. Si Ma'am Wilma Suson, o dira sa may, di nga ni lugar mo Ma'am Wilma Suson, magsaysay no? Cadiz, ara na da, nagkatutok naman. Parambal niya, paubos na ko nung iya sinigalod. O ginalubos-lubos niya na lang ang pagpamati kag pag-comment. Kahit dugay-dugay maubos ng load niya, transfer naman siya sa radyo. Di ba? Kahit ikadamo man sa mga nagkatutok karon, nagpamati karon sa ton sa radyo, pero ti wala man sila sa hanggang data o kung internet, nagpamati na lang. Ang ibang dira, pwede mo kamo magka-text. Pwede ka mo yung magka-message sa ton through text line aton mga kakipive. No, ang 0910-443-8608. Like sa mga taga BF Gustilo da, Cadiz, nagbugtaw na karon, nagainom siyang kape. Mga ano da, Kanday Bibi Jean, Lita, Maria Fe, Merla, dira sa may barangay, BF Gustilo, Cadiz. Kadbaskog man na, nagminsahe sila ya, through text na lang. Pero nagpamati sila sa radyo. Si Angel Gerald, ara, nagkatutok naman sa aton. Ara naman, nagka-tune in si Franklin Martinez, sinigaga. Paring Franklin, good morning. Si Lara Di Lugatiman sa Kingdom of Saudi Arabia, ara naman. Mga alas 11, pasado, guro na dang oras. Subog mo, nagapulaw pa si Ma'am Lara Di Lugatiman. Sige, good morning da sa mga taga Middle East. Mga listeners naton dirang OFW, Overseas Filipino Workers. Hindi mga migrant workers naton niya mga K-5 abroad. Ang ato na dito nagapuyo, gatrabaho, iba nagkapamilya na gani. Sa abroad niya mga K-5, nagatutok karon sa aton nga pagpangalagad. Labi na gid mga taga-Sagay, Northern Negros. Gusto nila updated sa mga balita kaganapan diri sa aton. Amo na ang nakasubaybay sila. So good morning lang da. Mangara karon sa Japan, Korea, Taiwan. Mangara da karon sa China, Vietnam, Thailand. Damo ni mga lugar, damo mga Pinoy. Malaysia, Indonesia, Australia. Ara man dira sa may Middle East, Saudi, Qatar, Bahrain, the UAE. Ara man da Lebanon. Mga Israel na araman sa Iran. Kag Syria, arapod. Dira sa Afghanistan, may Pinoy sa Afghanistan. good morning lada sa inyo. Basta, ang matugyan lang namo niya ni Kagawad Ampil, keep safe always. Alunggig kita, alright? Kag magpadayon sa pagpakamuyo. Si Sir Pang, tambiyan mo natin di, bundak nyo na lang inyong mga greetings kay Basahon ta. Si Rodrigo Cervantes, araman, nakatutok na doon sa may barangay Tamlang. Good morning ko na daw, madlang people, Northern Negrosanon. Ambal ni Franklin Martinez. Dok, unique ka special, gina bala kay Franklin Martinez mo. Special. Special child. Franklin Martinez, good morning da. Ani ni Dalawraw, good morning. Amaring migo na mon, kumpare ko nga kataw sa takas. Dira sa mahimugaan, bye-bye. Good morning da, paring Franklin. Good morning kay Ma'am Nene Dalawraw. Ginatamyon niya tanan nga mga staff, listeners, KSS leaders. Good morning lang. Ara naman nagkatutok na si Genevieve Caparon Kugunon. Dira sa may barangay Paraiso. Mayong morning magali kay Nanay Ana Marie Caparon. Sige, good morning na sa mga taga Yolanda Housing Phase 1, Phase 2. Sa kay Sir Romel Anurico, Ma'am Elena Angel Grace, good morning. Si Dream Boy Norma Binigay, ara naman nagkatutok na. Kamusta po kayo, sir? Okay pa sa alright kay ara ka na. Ma'am Norma Binigay, okay pa sa alright. Sige, Ma'am Norma Binigay, steady pause lang da, ha? Pulo pa mati lang da, tugda-tugda lang, greet-greet lang da. Ara naman, ginagreet ni Franklin Martinez, Popsi, Mamsi, Anaksi, Familysi, magandang buhay. Kapi na sa higit balasin mo, Franklin mo, no? Good morning sa taran nga staff. Kay K5 Ampil Celestial, Ariel Ampas, K5 Match, Jomari, Raylan Sir Denmark, Kabumba Marilu, Joel Abilay, kag Station Manager, Hambali Ma'am Nenet Dalawraw. Dira sa mga taga-barangay Magsaysay, may aga. Si Junior Sulit, ara na nagpamati naman sa ton. Good morning, boss. Kapita, DTX500. Daw, kapsul mana, boss Junior. Ang DTX500, kapsul mana? DTX Coffee Mix, guru yang ginamin mo. Okay lang ah, kabalo ko nga nakabalo ka. Joke-joke na dahil si Sir Junior Sulit aga pa. Kamusta, Sir Junior Sulit? Dira sa may, ano ganina na iyang lugar man, Hacienda Albina. Dira, Poblasyon 1 ba nagyapon pare ko yun? Dira sa may Hacienda Albina, aradang balay ni Sir Junior Sulit. Kung mayara kita Ariel Apas, mayara man Junior Sulit. Nagbalik-balik lang niya, sulit-sulit. Si Ariel naman niya, sige Apas, Apas lang Apas, wala ginagauna. Mahilig lang siya mag-apas. Ari naman niya si Sir Junior Sulit, mahilig siya mag-sulit-sulit. Teka, joke lang ha, Sir Junior, good morning da. Kag sa imo siring pamilya. Ay, sorry boss, DTX Coffee gali. Gikorek ka dyan. Sir Junior, thank you kita, pati ka na. Sa mga taga-Syeda Albina da ha. Mga constituent da, mga butante ni Sir Junior Sulit. Hoy, sa aton nga mga suki nga tagpanamati, kung gusto ninyo mag-bako ng inyong immune system. Pag ayo ka mo sa kung ano inyong ginasopreher sumong, try ninyo. Try ninyo ini mga alternatibo, herbal, kag ini mga unconventional nga mga solusyon. unconventional nga mga sabat sa inyong mga problema sa lawas ay mga alternative medicine. Amoni sila like ka DTX 500, like ka Mighty C kag Sumuman, Klinika D3 Bayo. Amoni siya ang aton power trio man na meaning of doon ninyo, i-tumaro ninyo sabay, tag-isa ka kapsula. Kula pa kamuda sa may ginasupreher ka sakit ha, may ginabatsyag para mamintinar nga ayos ang daloy sa inyong dugo. Padulong sa mga internal organs nyo da, masuplementuhan sa mga kinanglanon minerales kag vitamina o tumar ka mo sa aton power trio. Amo na DTX 500. Nagabulig pagpanormal sa blood sugar, pugong diabetes, pugong dysmenorrhea, mayoma, nagabulig pa sa pagpahelty sa kidney. Mighty C naman, pampabakod sa aton immune system, pugong man sa insomnia, bulong sa ubos, sipon, kag trangkaso, nagapabus sa aton immune system. Amo man, D3 Bio, bulong batok sa mga impeksyon, mayara sa ginatawag naton nga antimicrobial property. Amo na nagaputo sa aton nga mga selula kontra sa mga balatian.
1: Balita
0: K-5. Tumaro na ton 30 minutes after meal para sabay sa ginakaon ninyo din ha, matunaw nag-upod naman sa mga nutriensa. Mahilig ka mo na magkaunutan, prutas, healthy inyo pagkaon ba, kampiyon pagid na mabuligan pagid ng inyo sining kanawasan. Good morning kay Virginia Uyaneb, Jeneline Perez, Jeneboy Solitario, Gingging Kumawas, Ann Fernandez, Vilma Torrefranca, ginatamyaw kamo ni Rodrigo Cervantes, bulog tao na kamo da. Ginapukaw kamo ni Rodrigo Cervantes. Good morning man sa kay Pastor Reynaldo Edem Arnaiz. Nagapamati siya karon while nga nagainom siyang kape dira sa may Natad Coffee Shop. Good morning ko na daw kay Madam Evelyn Natad. Nagpangapi siya dito. Sige, thank you good. Pastor Reynaldo Edem Arnaiz. Dira sa may Natad Coffee Shop. Good morning daw, Ma'am Evelyn. Ahay, wala gi kami nakalusot ni Paring Ampil. Masako gi kami. Very busy ang inyong mga peg. Wala kami nakalusot. Sinsyara gid, Ma'am Evelyn. Tingbon lang na muna. Gahapon, tag-isa kami katasa sang kape. Kung ba si may offer ka na another naman, tingbun lang na muna. Kung matupa sa lima katasa, titingbun na muna eh. Tingob inom, isa ka pichil. Pati ka, ginapasalamatan, ginanamon. No? Si Ma'am Evelina, talaga offer siya sa iadang mga produkto. So good morning na Ma'am Evelina. Sa mga nagpangapit, akaroon, may aga lang. Na-appreciate gina mo ng kaayo kaalwan bala ni Ma'am Evelina Tad. Hindi lang niya para sa among kundi sa iban man nga tao. Sabi na siya din ang mga empleyado da kadamo sa ginapatrabaho niya gali, no? Mga ano niya da nag-serve bala sa iyang kapihan. Subot sing ganon kadamo ka sa gina-employo, kadamo ka sa ginapasweldohan, ginabuligan muna na sila. Sa ila sini nga pagpangabuhi, kabudlay pa naman mangita trabaho subong amo na da. So very good gid, no? Kamay pa i-bless kamo gyapon da ni Lord. Now kag amo man sa ibandira nga mga kapihan, no? Katupad man ni Ma'am Evelina Tad, ibandira nga mga kapi, di ko lang ma-memorize ang title sa yuda nga mga kapihan. Nag-offer man sa mainit kag mahumot nga mga broad coffee dira sa linya da sa may Bag-o Merkado. O maginutok na da kay Ma'am Evelina Tad, kadto kamo da sa iban, amo man na da gyapon nga serve nila, palarihas lang may DTX coffee mix man na da. Samangkot kamo. Sarod kay pang isa-isa ho na title sa inyo dang mga kapihan da kaya to na pang mention na. Alright? Para palarihas kamo da tanana. O sige, boss, pabulkit ko anay sa akon nga motor. Si Boss Jom. Wah, aga pa man, may bulkita na aga pa. Sure ka, pabulkit ka.
1: Balitang K-5 sa umaga.
2: Balitang K-5 sa umaga.
0: Kadto kuno kamo diri sir. Mga pita diri Scoopy Mix. Hagad naman liwa to, mabili. Si Pastor Rinaldo man ang hagad. Sige, thank you lang Pastor. Ah. Wala problema. Thank you kita. Salamat. Lang alang kita program pa kami di. Sige, dari na kita sa ato niya mga balita. Ano ba lang aton yung mga headline? Mga nagpangunang nga balita kag impormasyon. Sa nakaligat naman nga 24 oras nga natipon sa aton nga news center. Kag sumuman mga nakalap sa aton nga mga field unit reporters. Diriya sa Northern Negros.
1: Balita K-K-5 sa umaga. Balita
0: K-5. Una kita sa balita international.
1: Balita international.
0: Okay, siyempre gina-pick up na ito. Ikadamo kita sa mga kasimanwa kag mga kapwa Pilipino nag-abroad. Nag-trabaho sa abroad. Amo na nga from time to time ginasecure man nato balita international like may mga kalamidad. Amo ni sibong natabo ligad do balas sa Venezuela, Colombia, Guerra Middle East. Kag subong linog naman dito sa Indonesia ang ginabalita nato ni kinga kadamo kita sa mga Pinoy. Ang nag-abroad mga kakipaib. Ikinanglan man ma-update ang ilang mga kapamilya diri sa aton. Para at least di man sila mag-worried. Malay naton karon may mga casualty diri ang mga Pinoy kakululbaan pa, no? Para at least di sila mag-worried dito iya sa may Indonesia. Mga nagkalamatay dito, nagluntad. Ang linog sa pungsod Indonesia, naglabot na sa 53. Muna ang base sa datos, record nga aton sila na tamdan dito sa may pungsod Indonesia.
1: Balita K-K5 sa umaga. Balita K-5
0: sa... Now, diri naman kita sa aton nga balita nasyonal.
1: Balita nasyonal.
0: Balita nasyonal. Diri kita sa balita nasyonal o pagsaka sa presyosang gatong. Pagalauma naman naton sining si Mana. Saka naman sa gatong. Ipatilaw lang kita, reduce ligat to. Subong saka naman po liwat. Ay na, no man. Ligad to, ginpa. Ginpatilaw lang kita sa pila to ka pisos. Sintimos to nga bali nila ko, no? Big time rollback, 4 pisos gito. Pabugal nila, tapos subong saka naman po galiliwat. Amo na mga kakipaib. Ang yaton sini karon ni gadulong sa inyo kag hibaloon ta na kung pila gid man. Now, sa kasang presyo sang gatong, ang aton nga gindulong sa inyo nga headline. Ariolo, andam pagigamo kay pagsaka man niyo balairan kuryente. Ha, ginapaabot sini bulan sang Agosto. Kala nyo ligtas na kayo ha. Sabi nyo gatong lang ang magasaka sining sinima na. Sining bulan sa Agosto. Espektaro na ton mga kakipay. Ang pagsaka naman sa balayran sang kuryente.
1: Balita K-K5
0: sa... Amo na karoon ng aton ngay balon. Kung pila ida ka porsyento ang pagsaka sa kuryente. Paring Dave Salimbot dira sa may barangay Babiera. Wala ni siya nagkakabalaka ni

0: nahatag na sa 135,515 tanan ka mga benepisyaryo sa Negros Island Region. Nahatag na sa 135,515 ka mga benepisyaryo sa NIR. Dadugan pa natin ang balita, balita probinsyal. 2.28 million pesos nga balor naman sa ginapatihan nga Cebu na kumpiskar dito sa may San Carlos City. Dugang pa ang balita probinsyal, 67,987 ka mga kabataan sa aton nga probinsya na bakunahan na sining MR o kon measles, rubella or tigdas. Nabakunahan na pero based sa datos nga aton sininakitan kadamo sa Gihapon sa mga wala nagpabakuna, mga nanay, mga tatay. No, kung magkanto dira ang aton nga mga pinalangga nga health workers, ang tagsa naton ka mga LGU agud magpabakuna sa aton or sa inyo nga mga kabataan, hindi ka mo magpamalibad kay ti inaya para na sa inyo mga bata bala, no? Pampa booster ina sa inyo nga ano na immune system sa mga kabataan ta, para at least kung magwa gid man ang tigdas, masalbar ang inyo nga mga kids sining measles, rubella. Amo na ang importante, hindi ka po magkahadlok kay ti inaiyang bakuna na testingan na na sa aton gobyerno. Na try na na kagina natun-an na mayo na research. Kag ina mga bulubalita nga may mga naapektuhan sa pagbakuna, inaya mga ano lang na, mga fake news na, wala na sa kamaturan, wala na sa basihan. Kag inaya isolated cases lamang. Pero mas importante gyapon kag labaw, no, sa inyo sining ang kahadlok, dapat tapinsaron ginato ng risgo bala, no, ang risgo kung maglain pa matyag sang bata nyo kag maapektuhan kung mabakunahan o kung ang epekto naman kung madapuan sang tigdas pero wala iya mabakunahan ang inyong mga bata, amo na dang pinakadelikado gid, no? So pabakuna kita. Kaya importante na matap na ang tigdas once and for all para at least di na diri sa aton magtuhaw pa. Kaya kadelikado mula ng sakit para sa mga bata. Now sa dugang para aton nga balita probinsyal.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Balitang K5 sa umaga. Ang aton sining probinsya nagpanagtag sining fungus. Oh. Fungus bala pa rin ang pildo. Isa inikasahi sang microorganism. Hindi man siya siling kagaw pero daw sahi sang ano niya. Hindi man mo mahambal nga daw tanom. Pero kita mo nang do mga green nga mga nagatubo-tubo sa kundinda nga mga puno o bisan pa gani sa aton nga mga tao kung sapat. May mga fungi o kung fungus. Pero inaya mga fungi nga tubo sa aton niya, katol niya kayo. Pero tiini ang mga fungus niya o nga gin-distribuer sang province. Kontra RSSI, kontra Red Stripe Soft Scale Insect. Amo ni karon ang gin panagtag sang aton siring provincial government ering fungus agud iya nga tapnaon. Kumbaga mo ning bio ano gilini, bio control measure pa ring ampil. Butsing ano hindi kemikal kag all natural ang pagtapna sang RSSI. Amo ning giling ginapanagtag nila color green mo daw do naglaga ka lang sang ano na inang daw dahon bayabas bala. Laga mo na tapos ga color ang liquid or likido. Mga fungi gili na pa ring ampil, ginaupod sa sprayer. And then kay kumufungos na gatubo kag nagilaptay ina sa tanom, like for example tubo, kag kung ina ang matimo or makaon konsumo sang RSSI, amo nang ilagli kamatay, amo nang gina distribute subong sa mga manguma, kabay pa mabuligan sila, kabay pa ini mga short term kag medium term solution nagkahatag man bulig sa mga utod naton manguma kay ti ang dumdumon ginaton hindi lang mga plantadores sa mga maapektuhan sila kundi mga nagatrabaho man sa kampo. Nagapanapas dira, nagaguna, labi na kung ang produksyon sang tubo, magnubo bangod sang RSSI, kadamo sang mawadaan sang trabaho, mawadaan sang palangabuyan.

0: kabay pa. No, ka magkabulig ining fungus-fungus kini. Napulo ka mga pamilya, apektado naman sa sunog nagluntad sa Cadiz. May sunog li nga nagluntad tong ligad sa Badugli Parangampil sa Cadiz City. Pulo gitanan ka mga pamilya affected sa sunog naman nga nagluntad sa syudad sa Cadiz. Si Balon Tere Karon, kag sumuman kabataang sa gaynon, nakigbuylog sa Global Youth Summit 2026. Abangan nyo man karon ang balita ni ka K5 Jomari Surido. Bahin siling ginreklamo ng lalaki nga nang hasi dra sa may taga, ano ni? Nang hasi sa mga taga sityo Bungabong sa may syudad sang Escalante at large pa sa Gihapon. Ati pasakain nyo kaso para at least dagdagan sang warang tubares. Takpo na lang sa aton nga mga kapulisan. Daka, ano nyo? Reklamo nyo, pasakain nyo kaso da para hindi na sila magliwat sa inyong lugar. Kasabad na mo na klase ng mga tao na. Dugang pa naton nga mga balita, balitang sports. Sports news ni Jaco. Ateneo Blue Eagles balik na sa court matapos ang halos 2 ka bulan nga pagpaway kasunod naman sang trahedya sa Aurora. Atong gin kamatay gali ni ano ni Bater Bunya kag atong isa ka African national to bala. Si Adili tong Nigerian to parekoy. Amo ni sila, ti balik practice na. Kaya ti di ba pwedeng ang ibang mga player maapektuhan pa. Ang ilan sila nga paghampang. Sige po na. Apisar nga pa na yun man ang investigasyon. Kaso bahin sila. Ating ibang nga mga players, kinanglan nga po nga mag-move on. Kinanglan nga magpadayon sa ilang sports. Para ka ng balita ni KK5, Rayland Recto Nieves. Good morning kay Aljun Valenzuela. Nagalantaw dira sa kapihan ni Aljun. Dira sa may barangay Colonia Divina. Nagainom sa DTX Coffee Mix. Sige sir Aljun, good morning na. Angela Nieva Cravales, Rona Niniel Padua. Good morning sa inyo. Thank you, good. Para yun lang muna sa pagtutok sa inyo, dirang tagsaka cellphone, tagsaka mga radyo. Kahit dugay-dugay, dulong tara sa inyo ang aton sining mga balita. For the meantime, diri kita sa ato naman nga Wow Balita. Diri kita mga kikipanib sa ato nga Wow Balita. Kita may ibaligya nga produkto o kung may i-offer nga servisyo or whatsoever nga pangabuyan na ton, of course, mas manami gid kung daw gina-advertise na ton bala paringampil. Like sa ginahimo na mondira sa pag-promote sang Jai Saros Birthing Clinic, nagka-offer sila sang registration sang yaka program ka PhilHealth, tibintaha na no sa mga makahibalo para at least mabuligan man sila kag mabuhin-buhina ng ila sila nga gasto kati yaka program ka PhilHealth nga danya very good na mo libre na nga daan niya paring ampil mo no, kinanglan i-utilize na ton. Now, amo man sa pag-promote namon sa mga produkto ramon like for example Power Trio, DTX Coffee Mix, ginapaintindi gina naton sa aton nga mga tagpalamati. Pero mas manami gid kung nag-offer ka sang produkto kag serbisyo nga mayara gid sang prueba. Mayara gid bala paring ampil sang pagpamatuod. Amo na gani nga mayara kita sa mga wala labot gina-endorse namon ni Kagawad Ampil ang mga produkto nga manami ni manami amuna nagabulig sang amusini. Dapat mayara agad siyang ginatawag natong testimony. Testimony para pamatuod nga epektibo ang isang kaprodukto. Di ba lang, Ma'am Nonoy Bailoses Perer? No? Nga nagalantaw da sa buong live. Di ba lang muna? Pero dito sa pungsod Kenya, o Kenya na naman, ang mga bansay ginibalaya sa mga pinasahi ng mga balita ang taga Kenya. Wala na gini sila may madumduman? Ang lingaw dira sa ilang pungsod? dira sa Africa, dira sa pungsod Kenya, ka mga unique maningadaan mindset ng mga taga Kenya, no? dira sa may pungsod Kenya, abi mo paring ampil ang ginimo sa isa kalalaki. Uy, nagapamati gali sa ato ng ano subong, nagka-hook up na. na naka-tune in na ang Fabulous Toboso Radio Click FM. Ni Sir Randy Kangki, kang Mambiki Kangki. Good morning na mga sir. Sir Randy, kag Mambiki Kangki. Sa mga taga Toboso niya, maing buntag ninyo ha. Kamay pa nga nakasabot kamo sa amuang programa ron. While nga nagpaminaw diha sa may Toboso. I know for sure nga nakaintindi man sila. So, maing buntag, dangan salamat. Padayon kita sa aton nga pagbalita. Dito sa Kenya, may isang kalalaki. Taga Kenya. Ligad to, Kenya man to. Tublang abogado nga sa pila to? 27 kakaso. Ang ika-28, dito na siya nadakpan nga hindi gili siya tunay nga abogado. Pero the rest, nadaog niya. Ang problema niya karon kay kinanglan niya na sang tunay nga abogado para sa albaron niya kagulingon. Dito sa Kenya. Kagano pa to? Tublang lalaki nga ginaligar? Oh, napatay na. Karon kay pagbalsamar, nagbugtaw kay kasakit sa injeksyon. Alam gani, wala pa siya matusukan ka, imbal mo na bala? Kung nasulod na sa iya siling lawas, madayunan git sa yatap. Now, diri kita, sa aton balita, nagabaligya ni sigli mga hani, paring ampil. Kung kaisa nga daan, like for example, kung may maglibod hani, siyempre, pamakuto na to na. Urig ni nga hani ni, basig itimpla nyo lang ni nga kalamay or kalamay nga pula, bala? Yun pala puyot nyo lang, butangan nyo lang da design nga daw kunwari, pugad sang buyog, dugos na or hani. Ang iban niya, ginabutang sa labador, and then ginaupod ginila ang daw balay-balay na bala kabuyog. Para pa matuod, nga iniya urig niya, serya, urig niya ang hani. Kasi hindi mo man kabudlay nga daan pakton mo kung urig ang isa ka dugos or hani. Pero dito sa Kenya, para mapatihan siya, abin nyo kung anong ginimo niya. Ginhimo niya mga kakipaybe, nung advertise kag promosyon. Butang niya na sa stickers, labels ang iya nga produkto. Markas ang garapon, nga arang iya sininganawong. Ginbutang niya ang naghubag niya nga guya ang iya nga bibig. Ang iya bibig ginaghabok, bangod niya sa kagat sang buyog. Kahit ang ginahimo niya gili ni paring ampil siya, gid mismo mong gapunpun. Nag-harvest ang dugos kabuyog. Ti nakagtan siya, wala siya basang may napinsan, kaya ti kabudlay market ang dugos mo. Damo sa nagaduda, kaya hindi kang patihan. Ariyo, kaya hindi ka mapati, pakita ko bala ang picture ko, tapos butang ko din sa label, naghubag, nagsambil ang bibig ko, lang taon-taon ko hindi pa mo magpati. Now, nag-viral online ng isa ka, nagabaligya sa dugos sa Kenya, matapos maghubag sang tuman ang iyan sininganawong. Bangod sa mga turok o kung di man mo mambal kagat, no? Do, tusok lang na eh. Halina sa buli sang buyog. samtang nagapanghakot siya, punpon sang dugos, halin mismo sa ila sinigang mga puga. Imbis nga taguon ang iyan, naghabok ka nawong. Ginhimo niya ining bahin sang promosyon. Label sa iya nga produkto nga Asembo Natural Honey sa Gangu. May lang gani kay may N ng lugar. May lang gani kay may N parikoy. Kung nawala ni N ni, butla ka budlay ni mention. Suno sa iya sining mensahe ang iya kinagtan sa mga buyog. Samtang nag-anis ang dugos. Nagapakita nga ang iya nga produkto naghalin mismo sa natural ng mga pugad kag dugos ang buyog. Kay hindi iniya halin sa mga pabrika o kung tilimplahan sang haning mga daw piki. Ang iya sini hindi kinaandan ng mga pamagi sa pag-promote, nagkuha sa atensyon sa mga netizen kag naging viral sa social media. Kabay pa ang mag-asinso negosyo mo, boss. Kay ti Ario Piyo-Piyo giniya, mabakal gini kay pagkakita pa lang sinawo mo nga nasambil ka na. Makahambal gini ba? Ario Piyo gini nga. Ngi, kay ang nag-iya sini kag nagapunpo na kagtangid. Sige, aman ang aton nga. Oh wow, balita! Ang inadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix, Mighty C, kag Sumuman Extend Food Supplement for Men. Aton sining ang pagpanumbalik, mga detalye na sa aton sining ang mga balita. Ang aton igadulong sa inyo. For the meantime, lalakamuan ay standby!
1: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag-Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag-bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID, agon nga maka-avail sang inyong diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay ukon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay noon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Indi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound. Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-operate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
3: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sugay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
4: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5.26 na.
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Good morning lang sa kay Pastor Edem Arnaiz. Ang gindulong niya gidi, no? Ang kapikag ang past snacks ni Ma'am Evelyn. Thank you, kid. Naging papalihog ni Ma'am Evelyn si Pastor Rinaldo. Ahay, gindulong gid tawon ni Pastor, no? Ang kapidi. So, thank you. Kanamit, gili pa rin ang pil, no? Kanamit sa ang kapigid na sa may Natad Coffee Shop. Mga kampiyon. DTX Coffee Mix pa ni pareko pero lain gid yan kung ginhatag na libre. Namit kayong sabor mo. So thank you gid. Anyway, ginapresyar gina na mo, no? Ma'am Evelyn Atad. Grabe na sa amon mga pinalangga ng listeners nga nag-offer gid sa kung anong may ara sila. Thank you gid. Ginapasalamatan gina na mo. The fact nga nagpabutyag lang kamo iyang muna, no? Offer ka mo sa kung ano dira, ng mga, like for example, kung may produkto ka mo, inyong mga kape, ginapasalamatan, ginanamon. But it doesn't mean nga, ano gid, no? Inang doma, ano nagig kami? Ang pag-offer lang, lubos nagid kami nga, nagakalipay. Kung magtupa, mas malipay pa gid kami. So, So thank you gidliwat ha sa Natad Coffee Shop. Tanandira ng mga angels ni Ma'am Evelyn Batadlan Natad. Thank you. Tag of course kay Pastor Rinaldo Edem Arnaiz. Uy kada sa Badu gili no may program na siya. Ano oras gani parikoy? Program ni Pastor? Aga? Aga no? Ah, di ko lang galing. Ha? Atin to 11 ang program ni Pastor Rinaldo Edem Arnaiz. Pamati mo daan sa mga Word of God. Parahin kita, diri kita sa aton nga international news.
3: Balita international.
0: Sa aton sini nga balita international, naglabot na sa 53 ang nagkalamatay mga kakipay, samtang 5,000 masobra ka mga individual. Ang nadulaan naman sa panimalay sa raglunta diyang magnitude 7.7 nga linog dito sa pungsod Indonesia. Datong Sabado, Agosto 15. Base naman sa US Geological Survey, ang linog nagluntad mga takdala 5:58 gid sang aga bawa. Amugid pagbugtaw sa mga tao guli parang ampil. Amugid pagbulugtaw sa mga taga Indonesia. Ang iban of course nakamata na, gapreparar, pamahaw, iba naghahanda na guro padulong sa trabaho, kaga eskwelahan, pero ti mostly siguro dira sa ilada naghihigda pagid. Ang epicenter sini, no mga kakipab, ang epicentro, ang yara naman na hamtang sa may north-northwest sa siyudad naman sang Andy, dito sa may Flores Island, sa probinsya sang East Nusa Tenggara sa pungsod Indonesia. May kabugusan naman nga 36 ka mga individual ang nagkaangkon sang seryoso nga halit sa lawas, samtang 77 naman ang mga minor injury. Sa piyak nga bahin, nagpahayag naman ang pinuno no, sang BNPB nga si Lieutenant General Suryahanto nga nag-deploy na sila sa tatlo ka mga helicopter kag rescue vessel agud suportahan ang emergency response sa nasambit nga lugar. Now, ginpahayag naman ni Cabinet Secretary Teddy Indra Lijaya nga kapin 3,500 ka mga militar kag pulis ang gin-deploy agud naman magbulig responde sa mga naapektuhan naman ng mga komunidad.
3: Balitang K5 sa umaga.
5: Balitang K5 sa umaga.
0: Sa ilo kita sa ato niyang balita nasyonal.
3: Balitang nasyonal.
0: Ariyo, andam sa mga nagapanigya sa bikulo, mapamotor man akong four wheels o kung mga truck. Mga kakipahib kay man na andaman na toning pagsaka naman sa presyo sang gatong. Suno sa pagpahayag sang Department of Energy or DOE nga magasaka ang presyo sang gatong sini nga simana. Magataas sa 3.84 sentimos o kung 3 pesos 84 sentimos kada litro ang diesel, 2 pesos 49 sentimos naman kada litro ang gasolina, samtang 5 ka pesos sa 0.1 sentimos o centavos kada litro naman ang gas o kung kerosene. Nag-umpisa naman ang gobyerno sa pagpatuman sang 12 pesos kada litro nga fuel discount para iyan sa mga public utility vehicles.
3: Balitang K5 sa umaga.
5: Balitang K5.
0: So, kinot-kinot anay kamo sa pagpadalagan sa inyong mga motor na bihikulo. Kung wala mo lang kamo sa importante kalatuan, ano lang anay, no? Likaw-likaw lang anay nga paglakwatsa. Kung di man importante ang kalatuan, kung ikaw malanda isa mag-drive-drive si mong four wheels, likaw-likaw lang anay, no? Kahit ikabudlay subong panahon, kamahal sang gatong, labi na ko mga four wheels na, drag ko sa lakyan ba? Daw ginapang limugmog lang ng gatong. Nagaingos na gani kami ni Kakipay Bampil nga motor lang ni Ngamon niyo. Isa lang ka piston ang ga-drive siya Ngamon nga makina. Ang isa ka litro. Madlagan guro sobra 40 kilometros guro si imo pare kaya o 50 kilometros ang isa ka litro. Madira dira no? Kati gamay-gamay niya motor eh. Pero pareho kami ni makina, 150cc. di ang konsumo sina, depende man sa sakay, kag depende man sa ginabihian. Kung puros taklaro na takarong hindi mo ginadaganan, ati kalas mo na sa gas. Kung tagtatlo man ang ginaangkas mo, muman, kalas mo na sa gas. Kinot-kinot, gid. Kung importante, mas nami siguro kung may laktan ka mo, upod na lang gid pamilya, isa na lang ka mo kanobla. Like for example, dulong mo na lang yung mga kabataan, sugat mo man sa school, at least ka, tipid man sila plete, ma-maximize mo man, no, ang gas sa ngimod rang service. I-advise mo lang na, depende man agyapon sa kung anong ano ninyo needs. Sige. Now, balita naton, saka sa gatong. Aryo, balita pagid, saka mag-iapon, balayran ko rinte naman. Kanami sa mga balita at asubong, no? I'm sure nag-create na natin. Nag-create ginada. Ang iman na karong kapamahaw, da? Galungo-lungo naman nagkagkalot, stinkoy nila. Nagpaabot sang mas mataas pagid karon nga balayran mga kakipaib sa kuryente. Ang mga konsumidores sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Sining bulan naman sang Agosto, bangod sa pagsaka, ha, sang ginatawag naton transmission charge. Now, nagsaka naman sa 22.22%, 22.22%. Nauya pa sila, wala na lang lagi ni mo nga 23%. Ha, ang transmission rate para naman sa bulan sang Hulyo, sining tuig. Amuning aton nga July 2026 billing period nga konsidiin suno sa National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP gikan sa 1.43 pesos kada kilowatt hour, nagdangat ini sa 1.75 or 1.75 pesos. Actually, may sugpon pa na lang 6-0. Hindi ko na lang i-round off ko na lang guro ni sa ano ni? Pwede na ma-round off, di man guro pwede. 1.7560 kada kilowatt hour. Amo nang ila computation, abi nila malingid gud ulo ninyo. Inapa-simplify ta na lang. Samtang nagtaas man sa 30.85% ang ancillary service charges. Alin sa 0.7941 pesos pagkanto ini sa 1.0391 kada kilowatt hour. Nga isa naman sa ginalantaw nga kabangdanan sa pagsangka sang transmission rate. Hindi ini mangin income sang kumpanya, hambal pa sang NGCP. Oh. Ah, tood ka ma, sure. Hindi ini mangin income sang inyong kumpanya. Gaduda si Ma'am Ibilin nata do. Sang yada nga kapihan da ang brand scoopy mo mano, gadaw masalamukan sila sang kapi na igop nila. Ha? Sila ni Franklin Martinez, Bill Marujo, Wilma Suson, Sally Elmincion, mumando, hindi sila magpate. Ha? Nga hindi kuno ini mangin income sang ila kumpanya, sang NGCP. Bangod ang amo naman nga mga bayad direkta, nga ginahatag kuno daw sa mga service provider kay iban pa nga mga energy utilities pagklaro sang NGCP. Wow. Sige, parayin kita sa aton sining mga balita, ang aton galing international news kag national news ginadulong sa inyo sang DTX 500 kag Klinika D3Bio.
6: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa palaya nga nagabulig paayo sang pungod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
7: D3Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
7: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatag sa mga butika.
0: Balik kita sa atod. Siring pagpangalagad. Guwapo subong akong katubang. O daw si Clint Clark Kent. Na naman ang Superman. Kita nyo ng movie kag mga animation nga Superman. May karakter na damo si Clark Kent. Amo na siya si Superman. Pero kung civilian siya, wala siya power. Ordinary lang nga tao, nag-anti para dumuamugid, hawigid sa kay paring ampion. Amigo namon, ampion. Ang nag-alias na si Jacko naman nag-alias. Pwerte ka na bala mga alias si Jaco mo. Damo ka dyan na balaan nga uwat ni si Jaco. Mangkot ko sa gani mga kakipay kung may grado ang tipara niya. Kating ako may grado na ni. Wala ko no. Daw anti-radiation lang. O kampiyon, para proteksyon na mo sa ton matabla pa rin ang pin. Sakto na. Labi na gid sa imo. Nagatubang ka na sa screen sa computer. Ako mo man, cellphone, computer. Kisa mo na gurong ginapinsar ko man. Basi mo nang naghalit mabla sa akong matabla. Ngayon ang gasbo, nagasuk. Sulob na ko siguro mga 2 na katuig pa rin ampil nga may grado ng akon ng antipara. So una, wala gigoy ang antipara mo. Klaro pa ni mabasahan ko ng akon mga balita. Subong di nagigko ka klaro ga sa una, double image. Subong triple, quadruple image na mo. Siguro mo na ng sign of aging. Ay, oo, wala na kitagkatigulang pa rin ampil. Ege. Kami lang ni kababata, kami ni paring ampil eh. Ang pinaka-bagets di sa amon, si Kaki 5 Jom. padayin kita sa aton ng mga balita. Adire kita sa ilo, kita sa dugang panaton ng mga balita. Adire kita sa aton naman ng balita regional.
9: Balita KK5 sa umaga. Balita
0: KK5. Naglabot na sa 265.3 o kon 03 milyones pesos ang ayuda nga nahatag or na-release sa Department of Social Welfare and Development or DSWD sa Negros Island Region para naman sa 132,515 tanan ka mga beneficiaryo sa Unified Package for Livelihood, Industry, Food, and Transport. O kung uplift. Amunig ilimbot siya ganon sa uplift paring ampil. Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport. Uplift. Now, may 77.22% na sa target nga 171,592 ka mga beneficiary sa riyon ang natagaan. Inisuno sa pinakauli naman nga datos ang DSWD, NIR. Nagkapadayon ang payout sa nagkalainain ng mga local government units sa NIR samtang mayara pa sa 39,077 ka mga beneficiaryo ang wala pa makadawat or makabaton sang ila nga assistance. Kagkabay patani no sa aton nga DSWD, sa aton nga gobyerno, labi na sa mga LGU. No? Tani idulong nyo na lang ni mismo sa mga lugar nga sulodlon or medyo layo-layo na nabukid ng area kasi partubla na tabo sa may surbala pa rin ampil taga dinto kabangkalan. Ahay ang bidridi na nga tigulang kay nasulod pangalan niya sa aplip. Gintuangan pa sa mga apo ka ginablus niya para lang magdawat sang 2,000. Ahay, ang antos bala sang tao para lang makaangkon sang 2,000 pesos. Tani, idulong tanan lang mismo. No, kahit hindi man tanan, may kapasidad, kag mayara sang kapabilidad. Kahit ibutang nyo na akong kaysa sa mga listahan, inang medyo gaugod-ugod na, ang ibando hindi na magkatindog, wala na puwersa. Kailangan man karon nga ibang tao madawat siya na kahit hindi ba na pwede. Dapat dulong ta na lang, no? Mismo, kundi itong lugar para at least di man bala siya dugid kalayo para sa mga residente. Kahit ipakantuon nyo pa sa proper, karon ko atuto sa putok-putokan to nga mga barangay, pwerte man ka lisod, ma, ang 2,000 pesos, amo na lang ginang ila pa na ugon, no? Sabagay, kung sa mga iba naton kauturan, dako naman ang 2,000. Pero kung pinsaron bala naton ang risgo man bala sila kaugalingon. No? Kagila, ika yung lawas, labi na sa may mga edad-edad na. So, kabay pa mapinsara na to na. Okay? Sige!
9: Balita KK5 sa umaga!
10: Balita KK5 sa umaga!
0: Arestado ang isa naman ka 27 anyos na lalaki. Matapos nga magkuhaan sa ginabulubanta, 2.28 milyones pesos nga balor sa ginapatihan naman nga droga. Sa ginpatigayon nga by bust operation mga KK5, dito na yon sa may porsyon sa Purok Lubi, Barangay 1, Siyudad sa San Carlos. Mga tak na alas 7, ginisang gabi, tinalikdan tong adlaw or simana. Pwerte ka dako sa nakuha sa iya. Now, nakuha sa sospek ang 335.87 kagramo, almost lalapit-lapit to nga sa kilo. Now, ang ina nga kabugaton, mayara sa bili naman nga 2.2 milyones pesos. Or to be exact, 2,283,916 milyon pesos. Amo na ang nakumpiskar. At I'm sure kaso gini. No, ang atubangon sini mabulubugan kag hindi gini siya basta-basta nga makagwa mga kakipayag kati high value individual ang nasambit naman nga suspect. Ara karon dira si May San Carlos City PNP. Dugang panaton nga mga balita. Balita probinsyal. Nabakunahan na ang kapin 67,987 ka mga kabataan sa probinsya sa Negros Occidental, batok naman sa measles, rubella o kuntigdas sa idalom sang ligtas tigdas 2026 campaign. Base sa datos sang Department of Health Negros Island Region o DOHNIR, 93,416 ka mga kabataan ang nabakunahan sa bugos nga riyon o malimpa Agosto 10 tubtob 14 kun sari nakalabot ini sa 23.1%. Dugang pa, nagapanguna ang Negros Occidental sa pinakadamo nga nabakunahan nga ginsunda naman sang Negros Oriental nga may 15,162, Bacolod City nga mayara sang 9,284, kag isla sang Siquijor nga mayara sang 1,019. O, taas to da numero pero abi ninyo, mataas gihapon sina or almost ihap ang wala pa nabakunahan. No, kay ti, ang iban nga mga ginikanan abi mga kag K5 nahadlok kuno, no, kay may mga amusini, amusina tungod sa bakuna, hindi kamo magpati-pati sina. No, kay ti na iya mga produkto lang na sa mga haka-haka, produkto sa mga imahinasyon kag pangpalabugay lang bala sa aton gobyerno. May ara gid man abi mga ano individual o grupo nga ina bala hindi pro government. No, kag pro health nga kung ano mga programas gobyerno ta ginapamatukan nila kay amuni kuno, amo kuno sina. Mga naghahalit sa aton ikang lawas, di ka magpati na. Kating gobyerno ta, despite sa mga isyo kag iskandalo, mga anomalya, sige po nag-aulikid man na sila katawahan, no? Despite sa kung anong administration, mag-agi, mga lideres ta na, kung ano man, pagpati ta, para sa ikang lawas ang aton siling nga mga pumuluyo, gobyerno ta nagapaningwagid. Like for example, ining tigdas. Para sa mga kabataan ta, kahit ikaluluoy man nagkaroon kumatup andas ang tigdas, pabakuna ka mo kay Abinyo, pero tinakamahal pa rin ang pill, ang measles rubella na. Actually, MMR na mo, mayara pa ginakunta ni mumps. Daw, bayuok na bala? Tigdas kag bayuok. MMR, mumps, measles, rubella. Subong MR na lang, measles kag rubella. Or tigdas. Now, ang bakuna, sinabi mo, kung kwaon mo na sa privado, pero pareho mo lang nagyapong bakuna ang gamiton, ha? Kung dito ka mo sa private doctor, hospital, sobra na... Hindi ko magsala to be ano ha, basi bala more or less, siguro mga 3,000 plus ang isa lang nakaturok. O, ti, dira mo na kwaon. Alangan man, kamahal sang bakuna. Eh, libre lang hatag sang gobyerno. Pabakuna na lang kita, no? Nagkana mo na sa bakunahan, so far, dula makita may nabalitaan nga may natupan sa kung ano dahil nga ano, problema. Sige. Now, nag-a-edad niya, anom, tub-tub, 59 kabulan. Di atuig, ha? Kundi bulan. Di mag 59 anyo, sobra-sobra na ganyan yung senior citizen. Pabakuna ka pa, tigdas. Bulan. So, meaning, ang 59 months, parikoy, divide mo sa 12, mga more or less, aras sa mga sobra-apat katuig. Okay, compute na lang, no? Sa, muna, mga, basa dira-dira, kinanglan yung mga bata, kaya amuni sila, ang huyang gid ba lang immune system ang mga chikiting naton. Sige.
11: Balita K5 sa
0: I'm sure kung makadaog na ni kag magpungko na ni kagawad ang Phil Celestial dira sa Poblacion 1. Amo maning isa sa mga tutukan niya nga mga serbisyo ni kaing lawas no, para sa mga kabataan. Ito importante gini katama. No? Ang magiging number one eh. Wala labot sa edukasyon pa rin ampil ang health no sang aton nga mga ano sang publiko. No kay ti anhon ta man karon ang pag-uswag sang isa ka lugar or pungsod kung ang mga tawo naman masakiton or ina lang tawag sini maluya, no? Kag jutay dako ang muna na hadlok magpabakuna. Di kabudlay man na mga investor mo muna isa sa ginalantaw mo ko ang mga katawhan sa isa ka lugar kinanglan healthy gid. Kaya ang status. Kaya mo muna in terms of security, in terms of education level, amo nang importante gid, no? Amo na dapat tutukan kag bubuan gid nga sang mga programa sa gobyerno ta. Eh di ta na lang paggastuhan mga flood control mo, manggiapon magbinaha nakabungkag man ninyo nga flood control. Baha manggiapon, gasto lang mo binilyon palusot pa kamuda. Ibubo nyo na lang sa health kag education sang pumuluyo puslan para. Magbaha to, kadamo to, baha to sa Luzon. Ang mga dike pantukod nilang kalabungkag parikoy, di nagasto lang niya binilyon ang gobyerno. Kung mangyapon, may patong tukod sang sang mga Hapon. O, sa may marikina nga pwerte kasulid. O, kundi subong na puslan gid sa mga taga Marikina to, ang ilang lugar to, wala na nagalusot ang baha. Okay, ito effective yun ang ubra. Okay, sa makumparar ta, pero atiyan mo na. Ay, magiging ubrahan siyang mga Japanese eh. Mahal tuod, may bili. Kag pertika hinay, kay id-id na sila mag-construct parikoy. Pero sigurado naman. Dari sa ato niya, ang ubrahan di, mga bato na mga pika-pika. Tapos utang nalang siminto nga. Daw puros lang balas, na pila lang guro kilo siminto pang miskla. Tong-tong-tong-tong lang bato, wala na. Daw pika-pika na daw, nabi mo, flood control na pagkagisamba. Katipag. Ay, mga langit. Sige. Uy, dari kita gili sa balita na ni, KK5 Rayland Rector Nieves. Sa ilo kita, lumpat kita sa balita ni KK5 Rayland Rector Nieves. Bangin sining mga Ateneo Blue Eagles. Balik na sa court matapos naman ang halos 2 kabulan nga pahuay kasunod naman sa trahedya dito sa may Aurora. Para sa iya sining sports news, yari na si KK5 Rayland Rector Nieves.
12: Balik na sa court ng Ateneo de Manila University Blue Eagles matapos ang halos duha ka bulan nga pagpahuway kasunod sang trahedya nga nagkuha sang kabuhi sang duha ka team players nga sanday rin ni Bobit Patribunya kag Divine Adili. Kagahapon nga adlaw Agosto 16, 2026 mag-aatubang ang Blue Eagles sa Phoenix of Our Lady of Fatima University o OLFU sa Pinoy Liga Collegiate Cup The Big Dance. Ang torneo nagalakipan sa mga team gikan sa De La Salle College sang St. Pinilde University of Santo Tomas kag Mapua University. Ang bagong head coach sang Ateneo Blue Eagles si Louie Alas ang nanguna pagkatapos nga nag-resign ang anay coach nga si Tab Baldwin kasunod sa trahedya sa team building activity sang Team Aurora. Natala naman ang pagpasakop ang Ateneo sa UEFP Season 89 nga magasugod sa bulan sang Setyembre. Para sa balitang K5 sa umaga, kinis ka K5 Rilan Nieves. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
13: Balita Sports.
0: Madamo gigi salamat kay K5 Rilan Directo alias Jacon Nieves. Ang idol ni Franklin Martinez. Pagwa naman sa mga heart-heart to. Ang mga emoticon siya, baha naman pare ko yo. Ay, sa ilo kita sa report ni K5 Jomari Sunido. Ginreklamo naman nga lalaki ng hasi ko ron ang gamo sa mga taga-sityo Bungabong sa may syurad sang Iskalante at large pa sa Gyapon. At dapat madakpan eh. Kasuhin nyo para at least madakpan, mapreso sunod pag makita na sa aton ng mga kapulisan. Para sa rin kampiyon ng balita, yari na ang kampiyon na ton ng reporter sa syurad sang Iskalante nga ato patos piya kwarto to. Ding ka na! Pare na sa gili.
13: K5 News FM Live Report.
0: K5 Jom, good morning.
14: Good morning, K5 Royal. 3 minutes na lang nilayungaw. Ang istorya sa aton, kuan ka K5 Royal. Sa ato niya nga bisita, kag masugid man nga tagpalamati sa K5.
0: Pastor Rinaldo.
14: O, tagid man na ton madinay nga, pans tagid na sa K5. Kag nag-consume man man, mm-hmm. nagbaligya po siya sa produkto sa Klinika de Alternativo. Kay Pebruel, nagbabili na nga at large ang persona nga si alias Tuto, nga gintudlo, nga responsable sa pagpanghasi sa ang pipila ka mga individual sa sityo Bungabong sa Barangay Tamlang. Nagutok ang police station kagahapon sa pipila ka mga individual.
0: Yeah, na mo, nagpadulong. Sa
14: damo pag ina, may harap pag ina sa guha.
0: Kulang
14: pa na. Mga, ang inang nakuha na to niya sa picture kay Pebruel, kung aton ginya tagaan sa percentage more or less ara lang na iya sa 30-40%
0: ang nakuhaan natong so, picture. So ang wala nakuhaan
14: mas
0: damo
14: pagid.
0: Anong ginimo niya siniyaw?
14: Kay Pebruel, explain sa aton yung source nga nanghasi so meaning nagmaoy
0: so may ginapangita
14: napanggamo siya tapos isa-isa niya sulod ang pangapanimalay kag may ginapangita siya nga hindi man maintindihan sa mga
0: pumuloy sa mga tao to
14: amo gani
0: ang ubra niya
14: ang point naman siling naman sang ni alias Inday nga ato na interview kagahapon nga siling niya nga may lang tani balakon wala lang armasanay ang ila man lang daya ginakala may dala nga armas ginahula lagway ni alias Inday isa ka manubo kag isa ka laba pero wala niya gin kuan kon ano gid nga gin pamangkot nato siya kung ano nga kalibre niya hindi mo na ako nakilala sir basta kay armas ang akon niya pag insindi may nag side comment nga netizens man nga taga dito nga isa man sa mga complainant silinya nga deduce amo na siya ang side comment pero that is subject for confirmation aton igapalo up man karon sa aton niya nga authority
0: allegation lang
14: pila ka mga allegation nga isa ka manubo kag isa ka laba nga armas ang bitbit imong sa amo nga suspect nga sa pagkakaron wala pagid ma-capture sa aton niya nga authority
0: large armado armed and dangerous halong lang sa aton nga mga authority na kag gabay patani nga madakpan ani wala man sa iban nga upod siya lang isa.
14: Legitly may upod siya pero wala man niya daw something na nagpasipay lang sa iya.
0: Nagtambag. Tapos tambag. Ang pabangkot din sino ginapangita niya?
14: Amo nang hindi man mahulagway sang aton niya nga source kay Kipay Burel. Basta ang amo nga scenario nagtugag gid sang kakurgmat sa
0: hindi
14: ila
0: nga hindi mo mahambal nga daw nagmato-mato lang storya. Kay ti kadamo-damo tawo amo ang nagreklamo. So
14: adang lang daw naton gani daw isa ka sityo ang nagreklamo sa iya kay Pebruel.
0: So in that case, tuod gid ang ilagi na istorya. Kasi sila tanan nag-isa nga magpasaka reklamo.
14: May mga kilala man tagani dito ya nga ara man nga nagreklamo nga mga former government employee man nga ara na sa barangay Tamlang Gaubraso. Nagreklamo man. May isa ko to nga former traffic enforcer. Nakita ko to kag pipilaman mga close friends na parang habal nga gabiyahe.
0: Dugan ko na pamangkot kay K5 Jom ang ginareklamo nila taga-dira man lang.
14: Taga-dira man lang po. Kag siling man lang, isa man lang po kang mga typical nga pumuloyo. Ito may ginmention maganito si K5 Steve kagahapon sa ginreporta ni sa iya. Niya base asa ko hindi man K5 Steve kay ang aton iya naman iyang ang paghulagway siya isa lamang siya ka ordinary man nga pareho man lang sila nga pumulo
0: hindi siya involbado so kung ano nga grupo kati kumo siya man lang isa nagpanakasaka nga something like may ginapangita siya siguro may ari ni siya ginadumtan nga amugidang iya nga kati wala man siya nang hilabot gid sa iban nga tawo
14: kasi may mga personal
0: pero nagpangsulod lang sa balay so meaning to say may tawo gid siya ginapangita nga may ara gid sa tuman nga kaakid or dumot
14: okay. Sige so mga balita ang aton natipon sa aton paglibot-libot sa bilog siyudad sa Escalante kag ang ining balita dala sa aton Escalante sa Ditix 500 Mighty C ang alkaline base ka vitamin C D3 Biospore Biotics kag Extend Food Supplement Ditix Coffee Mix nakakapi ka na naka-detox ka pa para sa balitang K5 sa umaga. Ako si K5 Johnson nito para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Norte ng Bayan sa Negros, ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
15: K5 News FM Live Report.
0: Madamo gigi salamat kay K5 Jom Arisunido sa imo sering report kabay pa nag makitan ini madakpan kag at least maklaruhan man kag siya man mismo ma patag niya man ang iya sining ginhimo pero ti kinanglan mo gina sa sabtan sir no imo gina iyang no sa labto ng pagpanakasakada pag threatened mo sa mga residente bitbit ka pa armas nagtuga ka sang kadlok. Unan kita oras, thank you gid kay Ma'am Rosie Magbanwa nga bago lang nagtungkaaw sa aton nga live. Ah, bago lang bugtaw, ahay. Sige, good morning da, Ma'am Sally Almension, Franklin Martin. Iban pa naton nga mga listeners, thank you gid, no? Di tana ka mo ma-mentionar. Ah, salamat sa aton nga mga kopdanan nga nag-file sa ila sining report. Ka K5 Jom Sunido, ka K5 Rayland Director Nieves, ka K5 Ariel Apas, Bomba Marilu, ka K5 Joel Abilay, JR Gilantigan, Ray Matthew Tinasas, kag Subuman Denmark Mahinay. Kag sa aton sining technical partner si ka K5 Ampila Poy Serastian. Nangalan sa aton nga station manager Ma'am Kulin Madsanaris Cubia, aton sining big boss Doc Ramil Uy. Ini ang inyo alagad ka K5 Rubwell Carbao sa Penada, aras kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros K5 News FM.

0: Mga K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativa. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga binalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativa kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-MyTC mo. Ang MyTC ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng MyTC na panlaban. MyTC, the mighty power of C. MyTC.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro lamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: News FM, San Jose Antique, 100.9. K5 News FM, Roja City, 97.7. K5 News FM, Dumaguete City, 88.7. K5 News FM, Iloilo City, 95.7. K5 News FM, San Carlos City, 89.7. K5 News FM, Sagay City, 102.9. K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:00 sa aga.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number 1, ang himpilan ng sambahan.

0: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalig na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sa Martes, Agosto 18, 2026. Makita kang bawatin man kita live and around the world, pinaagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station. Para sa atong mga pangulong, dinalang
0: Balitang Regional.
1: Kapitan sa Kawayan, ginklaro kung nga ang nalakip sa Presidential Scholar ang iya kabataan. 6.5 million pesos nga balor sa smuggled cigarettes na kumpiskar sa CIDG sa Sipalay.
0: Balitang National.
2: Balitang National.
1: Roadside explosion, posible may kaangtanan sa pag-ambush kay Barm Chief Minister Makakuwa. Kag libre ng menstrual products para sa mga Pinay ginaduso sa kamara.
0: Balita International.
3: 12 ka o kon 12 patay sa bus nga nagbaliskad sa Hungary.
0: Balita Sports.
1: Strong Group Athletics nagdaog batok Chinese Taipei Blue sa 2026 Jones Cup.
0: Balita.
3: RS Factor Philippines finalist magabuka sa negosyo sa Amerika.
0: Balita Negosyo.
1: 3.84 pesos kada litro saka sa presyo sa diesel sini nga Martes. Sa detalye sa mga balita.
0: Balita Regional.
1: Kapitan sa Kawayan, ginklaro kung nga nalakip sa Presidential Scholar ang iya kabataan. Kapigaduhon ang rason ni Kapitan Evelyn Robles sa Barangay Tomina, Kawayan, kung sa diin o kung nga ginpasunod niya sa Presidential Scholarship ang duha niya ka mga kabataan. Dugang pawala na kabutang sa qualifications nga hindi pwede maka-avail sa benepisyo ang bata sa mga public servants. Sa panaysayon sang Kapitan sa K5 News FM Bacolod, mauntad na kuntani ang isa sa iya mga kabataan o kung ang isa sa iya mga bata kagbago lang silagwa sa ospital. Kabangdanan nga ginpasunod pasilod niya ang mga inisa na sambit ng scholarship program sang presidente. Nag-eskwela sa duha kadalago nga pribado nga bulutuan sa siyudad sa Bacolod ang duha ka mga kabataan ni Robles. Ginsiling man sini nga jutay lang ang mga graduating nga estudyante sa ilang nga barangay kag wala man sila nakabaton sang reklamo angot sa natabo.
3: 6.5 million pesos nga balor sang smuggled cigarettes na kumpiskar sang CIDG sa Sipanay. Lima naman ka mga lalaki ang gindakop sang otoridad matapos makuhaan sang balor 6.5 million pesos nga ginaligar smuggled cigarettes sa barangay Maricaloma, siyudad sang Sipalay, Negros Occidental. Mga restaurante sa Basilan kag Zamboanga City ang nagkaladakpan. Naaktuhan ng mga lalaki nga nagadiskarga sang sigarilyo halin sa bangka. Ini naman magluwas sa pa sa 21 million pesos nga balor sang smuggled cigarettes nga nakuha naman sang 4th Special Operations Unit sang Philippine National Police Maritime Group sa baybayon sa nasambit nga siyudad.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:07 sa ngaga.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa dugang pang balita, anak sang police ginimuslan sang duha ka police trainee sa Misamis Oriental. May balita si K5 Sai Elievera.
0: DTX 500 Morning Newscast.
4: Sa medical legal exam na hinalay ng dalawang lalaking police trainee ang kanilang kaklaseng babae ayon sa Police Regional Office 10. Naganap ang insidente madaling araw noong Biyernes, Agosto 14. Habang nagsasagawa ng isang team building sa isang resort sa Misamis Oriental. Inihayag ni PNP 10 spokesperson Police Major Joan Navarro na sinailalim na sa increased proceedings ang dalawang suspect matapos ng aresto at sinampahan na ng kasong paglabag sa RA 8353 o ang Anti-Rape Law of 1997 kahapon. Bagamat inihain na ang kaukulang kaso laban sa mga salarin, binigyang diin ni Navarro na patuloy pa rin ang kanilang malalim na imbestigasyon upang matukoy pa kung may iba pang sangkot sa nasabing krimen. Ito si K5 Sai Elievera para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasigahan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
3: Dear aviation student patay matapos malabakan sang bus sa Kabatuan, Iloilo. May balita si K5 Karen Badilla.
0: DTX 500 Morning Newscast.
5: Patay ang 22 anyos nga lalaki matapos nalapakan sang CBL sa Tigbawan Road, Kabatuan, Las 7 Vientes ang aga, Agosto 17. Ginkilala

0: La ang biktima kasi alias Mel, first year aviation student, residente sa barangay Hines, Patag, Kabatuan, kag ang driver sa CBL nga si alias Lou, residente sa barangay Kansilayan, Pototan. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Meriden Herbolinga, hepe sa Kabatuan Municipal Police Station, ginpayag sini nga gikan sa siyudad sa Iloilo ang CBL nga may mga pasahero kag padulong kontani ang direksyon sa Banwa sang Haniway. Gikan naman sa Hines, Patag ang biktima nga nagamaneho naman sa motorsiklo kag padulong sa siyudad ang Iloilo para kuntani nga mag-eskwela. Suno kay Herbolinga, korba dahon ang dalan kag posible na out of control ang biktima kag naglapaw sa piyak ang linya kag natiunan nga padulong ang CBL. Samtang personal naman nga nagpadulong sa Kabatuan Municipal Police Station ang driver sang CBL kag nahulat ang desisyon sang pamilya sang biktima.
1: Ang motorman ang nagkuan, ang motorman ang naglipat sa piyak nga lane. That's why nakakaladkad sa CBL na nakapanis.
2: Ini sa K5, Karen Badilla para sa Kampyon nga Balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: GTX 500 Morning Newscast.
4: Sa dugang pa nga balita, duha patay anong pilason matapos maaksidente ang bus sa Nueva Ecija. Mike Balita, si K5 Eileen Sanchez.
3: GTX 500 Morning Newscast.
5: Nasawi habang anim naman ang sugatan nang bumangga sa isang puno ang isang bus ng Baliwag Transit Incorporated sa barangay Aglipay, Rizal, Nueva Ecija. Madaling araw kamakailan. Batay sa ulat ng pulisya, kinilala ang mga nasawi na sila Alexander Villajuan at Jeneline Carbon, kapwa residente ng Pantabangan, Nueva Ecija. Anim naman ang sugatan na kinilala sa kanilang mga alias na Mildred, Alexis, Alendra, Clayden, Relin at Carnillo, na pawang taga Pantabangan din. Ayon sa paunang investigasyon, pasado alas 4 na madaling araw nang mawalan ng kontrol ang driver na si Norman Labrador sa minamanehong bus at tuluyang bumangga sa puno. Walong biktima ang agad na isinugot sa ospital, ngunit idineklarang dead on arrival ang dalawa. Samantala, matapos mabigyan ng lunas, pinayagan na makauwi ang anim na sugatang pasahero. Nasa kustudiya naman ng pulisya ang driver na si Labrador at sumailalim na sa inquest proceedings kaugnay ng insidente. Balita mula sa Nueva Ecija, Central Luzon. Aileen Cueva Sanchez para sa Kampyon na Himpilan. Kampyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
3: GTX 500 Morning Newscast.
6: Duha ka mga motorsiklo nagbongguha na isamtik antike mga driver pilason. May balita si K5 ID na magbanwa.
3: GTX 500 Morning Newscast.
7: Lunsay nakaangkan kang bari kag samad sa ulo ang darwa ka mga driver matapos nga ginturumpok ang motor ang ginasundan man nga motor. Ginabanta alas 7:20 sa gabi Agosto 16 sa barangay Biyaan Hamtik Antike. Ginkilala ang biktima kay alias John 23 anyos, resident kang barangay Biyaan, samtang ang suspect amo si alias Gabriel 19 anyos, residente naman kang barangay Poblasyon 1 Hamtik. Sa interview kay Police Major Ryan Valenzuela, ang acting chief of police kang Hamtik MPS, ang naging pahayag na nagapaliko sa walang direksyon ang biktima sakay sa anang Moto Push 125 ng motor kang nabungguan kang nagasunod ng Honda TMX nga ginamaneho naman kang suspect nga nagalin sa barangay Poblasyon kagpaagto sa barangay Buhang. Bangad ka dyan nakaangkan kang bari sa paa kagsamad sa ulo ang biktima, samtang bari naman sa natuong abaga kagsamad sa ulo ang naangkan kang sospek nga sa talada lunsay nakakonfine sa provincial hospital. Sa talada ginahilat pa ang desisyon kang pamilya kang biktima ang sa insidente. Balita regional, halinridya sa may probinsya kang Antike. K5 Eileen Rose Montero magbanwa para sa Kampyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang Kampyon ng estasyon sa Antike, K5 News FM.
3: GTX 500 Morning Newscast.
4: Polis nga ginpatay kag dalaga nga na kuryente sa Capiz, ginlubong na. May balita si K5 Myla Fuentes.
3: GTX 500 Morning Newscast.
8: Mga K5, ginatunod na o kung gintulong na sa ulihi nga palahuayan si Police Captain Rian Fuentes Ampuyos sa Petsa 17 sa bulan sa Agosto. Ginmisahan si Police Captain Ampuyo sa St. Isidore Parish Church sa Pontevedra, Capiz, antes gintunod sa Mount Zion Memorial Park. Ini ang gintambungan sa mga katapos ng opisyal sang Philippine National Police sa pagpanguna ni Police Colonel David Cachumbo Jr., Provincial Director sa Capiz Police Provincial Office, kaupo ng mga hepe kag iban pang opisyal sang kapulisan. Kabahin sang seremonya ang paghatag sang mensahe sang pamilya bilang katapusan nga pagdumdum kag pagpasalamat kay Police Captain Ampuyo. sundan ini sang ceremonial folding kag paghatag sang Philippine flag sa pamilya bilang simbolo sang pagkilala kag pagpasalamat sa iya serbisyo bilang police officer. Ginpahayag man ang katapusan nga saludo sang kapulisan pinaagi sa 21 gun salute. Oh! Bilang paghatag sang pinasahi nga military honors kag katapusan nga respeto sa napatay nga pulis.
9: Amo man nga adlaw mga ka K5 gindulong sa katapusan nga palahuayan ang dalaga nga nagkuryente patay sang damlanglang sa barangay Dumulog, Rojas City.
8: Ginpatigayo naman ang misa sa bangkay ni Angel Camayra sa St. John Paul II Parish antes giluwong sa Divine Jesus Memorial Park sa barangay Banica, Rojas City. Konsediin, diri naghatag sa katapusan nga pagrespeto kag pagpakigunong ang pamilya, mga abyan, mga kakilala sa mga biktima. Sa katapusan, nagapadayo ng investigasyon sa kapulisan sa mga insidente nga nagresulta sa kamatayon sang duha ka mga individual.
9: Balita regional, ini si K5 Mayla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Capiz.
6: President Marcos ginpangunahan ang pagpanagtag sa buga sa Dumaguete, Negros Oriental. May balita si KK5 Rufa De Vero.
10: Pinamunahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang bawat bayan makikinabang program sa Negros Oriental noong Lunes, kung asaan na 10 kilong bigas ay pinamamahagi sa 2,230 na mga benepisyaryo mula sa Barangay Talay at Barangay Gantili sa Dumaguete City. Ito ay bahagi ng bagong Pilipinas Rice Program na pinopondohan sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF ng gobyerno. Iginiit din ni Presidential Communications Office sa PCO Undersecretary Claire Castro na dapat makatanggap ng 10 kilong bigas ang bawat benepisyaryo at maaaring mag-ulat sa tanggapan ng Pangulo sa PCO kung hindi nila buong matatanggap ang 10 kilo ng bigas. Bukod pa rito, 2,785 na eskolar ng Pangulo sa Negros Oriental ang inaasahang makinabang din sa ilalim ng Social Civic Projects Fund o SCPF. Balita gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Sa katapusan nga balitang Regional Panay, Bukidnon ati nagapanawagan sang investigasyon matapos ang pagpangguba sang ila istruktura sa Katiklana Clan. May balita si K5 Leonard Viray.
3: DTX 500 Morning Newscast.
11: Nagapanawagan ang Panay, Bukidnon ati tribes sang gilayon nga investigasyon kasunod sa nga pagbungkage kag pagguba sang mga trapal, kawayan kag istruktura kag ginabulubanta 30 meters nga kudal agin butang bilang kabahin sang ila self delineation process. Sunod sa incident report gikan sa Bitino of Radio Clan Indigenous Political Structure o ang IPS, natabo ang insidente sa Sitio Airport A, Barangay Katiklan, Malaya Clan. Sunod sa nasambit nga grupo, kapin sa 15 ka mga security personnel halin sa Elite Blue Security Specialist Incorporated ang nagabot sa lugar kaginpang kakas ang mga placard sa ginbutang sa nasambit nga tribo. Gilayon mane nga nagresponde ang Airport Aviation Security Unit matapos nga makabaton sa nga 911 emergency call. Ginapayag ni Police Master Sergeant Darwin Rubino nga dapat atubad ngon ang anuman nga mga isyo paagi sa nagkaigo nga paghalambalanay kag nagkaigo nga mga proseso antes kuhaw no kon gubon ang mga istruktura. Ginapabutyag man sa nga tribo nga seryosong insidente kag nagapanawagan sa nga patas ng investigasyon kag nagkaigo nga aksyon gikan sa natungdan nga otoridad. Samtang ginapanindugan naman sa nga Panay Bukidnon ate nga nganuman nga pagabinaisay anungod sa duta boundaries kag kinamatarong dapat gid nga sulbaron sa matawhay kag malinong nga pamaagi. Balita regional nagikan diri sa probinsya sa nga Klane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
4: Roadside explosion, posible may kaangtanan sa pag-ambush kay BARM Chief Minister Makakuwa. Padayon nga ginaimbestigaran sang kapulisan ang nagluntad ng roadside explosions nga posible may kaangtanan sa pag-atake sa convoy ni Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o kung BARM interim Chief Minister nga si Abdullah Rauf Makakuwa sa Maguindanao del Norte sang Sabadong Adlaw. Inibangod wala lang nagdugay halin sa paglupok, gin-ambush ang convoy ni Makakuwa kung sa diin may kabugusan ng 81 kabala ang narecover sa lugar sang insidente. Samtang luwas kagwala man sang pilason o ko napatay sa nagluntad nga pag-ambush. Ginpalayag man ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Alan Rayco nga ginakabig ni karon sang ahensya nga isa ka election related incident o kun ERI apang wala pa sang ginpagwa nga final classification may angot diri.
6: Libre nga menstrual products para sa mga Pinay ginaduso sa kamara. Nag-file sang House Bill 5179 sa Akbayan Party List Representative Dada Kira Ismula. Agudimoon nga accessible kag libre ang mga menstrual products sa public schools kag health centers sa bilog nga Pilipinas. Kalabanan nga mga Pinay ang nagagastos ng 150 pesos tuptob sa 250 pesos para sa sanitary pads kada bulan. Sa tiyon sa ilang menstrual period, magluwas pa ini sa bilisang pain relievers. Kung sumahon yara sa 3,000 pesos kada tuig ang magastos sa mga Pilipina, wala pa madala madula sa ilang income bangod sa period-related sick leave.
3: Balita International.
6: Dose ang patay sa bus nga nagbaliskad sa Hungary. Patay naman ang 12 ka mga persona matapos nga magbaliskad ang isa ka bus sa Mezokoretz sa Eastern Hungary sa gabi sa Domingo, Agosto 16. Samtang kapin sa pulo naman ang pilason sa nagluntad ng insidente. Kagilayon ang mga ininga gindala sa ospital. Base naman sa report, naglapaw sa dalanon ang bus nga nagbaliskad ini sa isa ka kanal. Ginalantaw man sa kapulisan nga posible natulogan ang driver samtang nagamaneho sa dalan. 57 naman ka pasahero kag duha ka driver ang sakay sang bus sa nagluntad nga insidente.
3: Balitang Sports.
4: Para naman sa aton nga balitang sports, Strong Group Athletics nagdaog batok Chinese Taipei Blue sa 2026 Jones Cup. By balita si K5 Troy Lawrence Basa.
12: Nagdaog ang Strong Group Athletics batok Chinese Taipei Blue sa 2026 William Jones Cup sa Sinjuang Gymnasium sa New Taipei City sa Domingo, Agosto 16. Natapos ang hampang sa scores ngayon 97-78. Nagpanguna sa team sang SGA ang Musaray Isaiah Pinheiro kag Tawan Aging ang may 19 points. Samtang si Boban Marjanovic ang may 14 points. Sa subong ang SGA ang may record nga 2 wins kag 1 loss sa Group A. Sunod nga pag-atubangon sang SGA ang Japan sini nga Agosto 18. Para sa balitang sports, singirdorong sa DTX 500, D3 Bayo kag Mighty C. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Balitang Entertainment.
6: Ali X Factor Philippines finalist magabukas sa negosyo sa Amerika. May balita si K5 May Gikilan.
13: Magabukas ang negosyo sa Los Angeles ang Anay X Factor Philippines finalist na si Mark Mabasa. Ang negosyo ni Mark ang maong Japanese-inspired na coffee shop. Sunok kay Mark, panibago ini nga experience para sa iya kag mahal ang pagpatukod sang coffee shop sa Amerika. Apang committed ini sa iya ginahimo. Ginalauman ni Mark na makahatag ini sa manami nga serbisyo sa mga customer. Apisar nga may negosyo, magapabilin ini sa pagkanta. Dugang pa ni Mark, magapadayon ini sa paghimo sang kanta kaupod ang mga composers kag producers sa Amerika. Nagtapos si Mark bilang 11th placer sa competition kun sa diin nagdaog si KZ Tandingan sa Tundos Meldose. Para sa Balitang Entertainment, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Balitang Negosyo.
4: 3.84 pesos kada litro saka sa presyo sang diesel subong nga Martes. Madugangan sang 3 pesos kag 84 centimos kada litro ang presyo sang krudo subong nga Martes, Agosto 18. Sunod sa Department of Energy o kon DOE, madugangan man sang 2 pesos kag 49 centimos o kon centimos kada litro ang presyo sang gasolina sa ikatlo nga semana sang Agosto, samtang madugangan sang 5 pesos and 1 centavo kada litro ang presyo sang kerosene. Sabadong adlaw, Agosto 15, ginumpisahan na ang implementasyon sang 12 pesos kada litro nga fuel discount para sa mga jeepney kag UV Express drivers sa Pilipinas, kasunod sang panibago na naman nga kinagamo sa Middle East nga nagresulta sa pagsaka sang presyo sang gatong sa pungsod. Mga ka K5, mamuyad to ang dalagko ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. And happy, happy birthday ka K5 Lori Gamboa. Happy, happy birthday. Ako, si ka K5 Zyro Vanelboy.
6: Kag ako naman, si ka K5 Colleen Manzanares Cubia.
4: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ka Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM.
14: K5 News FM. News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
9: Extend Superman for Men.
11: Isang kapsula ka lang.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
15: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
16: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
17: Happy! Everybody is happy!
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Red Horse Beer Inuman Whistle.
21: Wala sang OT pay sa pag-overthink. Relax lang.
20: Tama. Red Horse Beer. Labit. Sulit.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
20: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
23: 101.5
24: K5 News
23: FM.
24: K5 News FM.
23: News FM.
25: Aras sa K5 News FM Philippines, Lasay 31 sa aga.
26: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton patpaton.
27: Kaghimay-himayon, standby.
28: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
26: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
27: Kita nyo, Puwerte ang abilidad!
26: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
27: Sobra!
28: Objective and analytical.
26: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa niyo.
0: Di pagprangka lang bala.
28: Informative.
26: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
0: Inaiya!
28: No holds barred discussion on hottest issues.
26: Grabe! Ang isyo sa pinatiyanay kag droga, nagaduging na!
0: De, ano nang resulta sa kaso?
1: Hulat-hulat lang!
0: Ay, kanami! Karoon, lumpatan!
26: Oh, come on! People of the Philippines!
28: With KK5, Aljan Castanio. And KK5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos!
25: Isa ka, my day, good morning sa ato naman, mga suki, ka mga palangga, ka mga tagpalamati. Kamusta naman ang aton mga palangga ng mga KK5 sa igad sa may bayon? Tunga sa kamahan, ibabaw sa kabukiran, lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, kanak Banwa sa Bacolod. Salamat, welcome, good morning Western Visage, good morning Philippines, good morning Negros Island Region, good morning world.
3: Good morning, Foro de los Pueblos.
25: Kami inyong mga morning boys, rain or shine, ay inyong kaupunan, loadlaw. Ako naman si K5, Aljan Castanio.
0: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
25: Well, ka K5, Eric, kainas ang aga ng murag-muragan ko at around 1 o'clock in the morning, bangod gold pila, nagbubo ang mabaskog ng ulan.
0: Dugi na swilduan ang ulan, no?
25: Ang grabe! Pagbugtaw ko, kunin na, timprano pa ko nagtulog kagabi, 7 o'clock, guro, tulog na ko.
0: Dumahit, dugi na sunod mo ko,
25: Alas 7, nagtulog na ko, kaya nga, nag-gym kami ni Busing sa timprano, pun kay K5 Broads, kay Jean mo, no? Wilson. Kaya nag-gym kami at around 3 to 4 in the afternoon.
0: Dumayo,
25: pagpuli, tapos gym, kaon, tudo-tudo, gagi ko, gutom mo. Kaya ang ambal ni Busing, dapat, pagkalasig ko, kaon, ha? Pagkagabi, may nakon kaon, ati kaon. E pagkatapos, ha? Diretso kami kakipaymerik, tulog. Tulog.
0: Dumayo.
25: Pagtulog, pag alas 12, grabing buk-buk sa ulan.
0: Grabe ka, Basko.
25: Sus, pagtanaw ko, bugtaw ka, mga launa, kay bangon sin ko siguro, basi kung matyagan man yung bugtaw. Pero mas nakibot pag kakipaymerik.
0: Kibot ko kita ko silpon doon.
25: Nag-alive pag hindiya sa Mandalagan.
0: Kung ano ka? Gano'n ko na?
25: Bilib pagin ko yan siya. Abi ko, ano kita na gano'n ko ni Cold Breaker?
0: Abi ko kaya permi ka na gano'n, kita
25: gano'n. O, pagbugtaw ko ka gano'n, mahaboy na ko. Bira ko headlines, bira, pak, dugay, naka-live niya si Red. Naka, pagtanaw ko muna, 5 minutes ago, naka-live na siya sa gasolinahan sa kon.
0: Kasi, gapang sugaya mo nang live mo, linko mo, ang live yun lang ang notification na. Kung ano ka? Ako nakibot ko kay Pebel dyan.
25: Pero it's so happened.
0: Grabing ulan.
25: Grabing ulan kaginas ang kagahon kay Pebel.
0: Kag nakibot ko, pagwa ko sa alas namon, hindi ko ano man, naway mo ko pobre swimming pools bala nga may swimming pool.
25: Ang galing ha? Nagtuto. Naway mo kita, hindi, kay, ang kontraktor mo, may secret sa galing ha pool na ginimok si mo.
0: Sintawagan ko siya aga pa. Hindi ko naman ay malangit patindog ko, may ka ng swimming pool. Nga may swimming pool ni sa alas ko.
25: Tabo mo na sa amon. Hindi ko naman more less. Mga 1 week after. Mga 1 month after, sumagawak sa may, ang paborito, yung ginagda sa mga kabinet, bakit ikilid na mo?
0: Kilid.
25: Igo mo ragli kay ang silag, ang silag pagid nga ginabutang sa firewall.
0: Sa wall, o.
25: Nag-tahos. Tapos tugangan pa, kilid lang ang tinabuan sa nga sin, bla?
0: Siguro, ito nga init, nag-brittle siya.
25: Correct.
0: Ang ulan kay inas ang alas 12, sobra-sobra lang ito.
25: Nagsalupsop, nagigro?
0: Pwertigid nga hanong siyang ulan.
25: Kagang tulo ko ng isang ipaberik, depende sa direksyon sa hangin, ha? Kaya kung driman sa piyak ang direksyon, doon wala man siya ilabot. Damo, kung driman di lumiso sa piyak, matyagaan mo gin.
0: Wala mo na sa pangakit kung naras tupad mo.
25: Ati, basta okay lang na.
0: Maghangin ka na inripakad to, basta na. Kung doon piyak, di mo palina man.
25: Ayo. By the way, sa ato ng mga utod, di ba mga bayan sa kalibutan, medyo mga lanong ginabing chimpo na ito. So we have to be very careful.
0: Yes,
25: ilamin
0: yes,
25: ng mga kabataan niya kanto sa eskulahan, kaya mga motorista, mga kipaberik, I suppose ka mga manhole may tabon gid. Kaya kung nagbaha ka, gulpi ka, mahulog, bla, may isla sa video na rin, may natumba mo.
0: But it's good motor. It's good to note nga ang ato yung Southern Negros, hindi tantong ulan, ha? Medyo ka lang.
25: Hindi lang sa ato. Pero notice mo, Kipaberik, subong iway ka naman sa taas ka tubig na kita sa Bacolod.
0: Hindi siya just like... Kadasig
25: na hindi mag-subside sa tubig.
0: Ang tubig, magsiyako doon sa Ilos, Manila.
25: Ha?
0: Sa Ilos, Manila.
25: Tingala ko ay naman, patay naman to singgit. Though, reklamo naman si Senator Ping Lacson.
0: Why opisina sa Senado? Why opisina sa Kongreso?
25: Ni Senator Ping, 1.9 trillion pesos ka flood control fund sang DPWH. Ginabagyapon ng Pilipinas.
0: Ang Iloilo, sa buong klase. Halin elementary hasta college.
25: Ti grabe, nagiganin drainage system na nga dualos tanan na da.
0: Sa Iloilo, sa buong...
25: Bakit taas?
0: Ah, grabe, grabe.
25: Or, sa, grabe.
0: Nang bagod sa may old airport. Danaw na. Ang Altachira, kung di wala lakaon.
25: Eh, wali sa una.
0: Away na, sa buong Altachira.
25: Kaya hindi na pwede mabahal Altachira. Kami dako na da nga ginubrang man-made nga suba.
0: Arat na.
25: Dito na tayo kanto. Ang dito kurus mabaw kay bangod nga...
0: Sarili sila pa sa mong man.
25: Grabe ulan.
0: Gatanaw kay na sarili sing lapas, grabe tubig saka.
25: Ang gwa niya home along the release
0: home
25: lapas.
0: Home along the release na. Ang bagod nga mall sa may paglapas mo taytay sa lapas dada. Pagkatos bagod.
25: Kabalukan na sa release na dumitadlong na sa una nga sapa.
0: Oh, tigtadlong
25: na sapa. Pinatay nila gruyaway na na.
0: Pinatay nila.
25: Tinatural ba ang tubig na ginahiman ultol?
0: Nagbackflow, tiga kumutos lang kasi ang release na si una, ang sapa naging butangan sa building sa isa ka drugstore.
25: Grabe na. Siya mo nang ginahambal ta. Hinali ka niya ang kalangitan ng mga keg kagang tubig. Mangita lang yan niya. Laban-laban sa malayo na magi ko na itinalagyan mo.
0: Kanami siya kapisyo kinalaw na kagahon niya. Gamaper-maper ko mo.
25: Ay, hindi. Tingala ko man niya. Kami yan. Naga-gym kami yan. Last days, last 4. Kagahon din mo yan.
0: Maper-maper ko.
25: Sa una, ginobra ko man ng K5. Eric, misal may gitulo. Hindi ko katulog mo.
0: Maper-maper ka.
25: Maper-maper. Siguro saan dito pa ako sa piyakahungunga, no? Mabugtaw, aga po. Maper-maper.
0: Maper-maper ka.
25: Kabalo ka naman ko na nung tuyo.
0: Ngiligay, may sala.
25: Kaya pag-istorya na kay malinong ang kalimutan sa mong bla.
0: Ano na to?
25: The world is so cool and peaceful. By the way, subong adlaw kaki 5-8-an, gina-celebrate natin ang Couples Day. No? Sa tanan ng mga couple na nag-upod subong, no? Ang pag-inup na na yung hindi luglahog, pero at least bla, makasurvive sa mga pagtilaw sa kabuhi kaki 5-8.
0: Can stand the test of time.
25: Happy Couples Day sa tanan-tanan. And of course, subong adlaw is the birthday sa katon nga. Sorry, hindi kami ka-relate. Daddy Bomb. Hindi, si Daddy Bomb, hindi siya kuno ka-relate because nga, ti, number one, hindi pa siya ready mo. Bisan, hindi ka ka-ready kung ano ganing hambal si mo? Ano ganing hambal ka kay Pebre? Gapangagad, gig ko naman. Gapakitlo. Kahuluya. Kaluya sa people of the Philippines.
0: Sa hindi lang ayaw. Parking nga makita ang motor mo, tagu-tagua lang.
25: Amo lang, gina-advise niya. Dasun gani, tagu-a.
0: Tagu-a lang.
25: Kay kung makita, no? So kagay, pamitan, lugo na may 35 seconds na nag-ipakita, oh, tribute sa mga couples. By the way, subong adlaw is the birthday sa katon Lori the Explorer.
0: Marami kong live sa subong, birthday live niya.
25: Ay, birthday live, subong. Ara si Lori, subong wala.
0: Birthday live, regular siguro.
25: Birthday live. Tinapat hindi siya mag-live kay birthday niya, subong.
0: Pero arang niya
25: grabe, plang gaya ito. Paano? And I, Lori, happy birthday. Nandiyan sa Poro de los Pueblos, ha? Wow! Sa pagkagwapa, si birthday girl, oh.
0: Siya eh.
25: Oh, si Lori na.
0: Tuhod mo lang.
25: Oh, siya na. Dumay buot na siya tulukon na, no?
0: Dumay buot na siya. Puro nag-slit-slit ka pa, dahi.
25: And I, Lori, happy birthday. Nag-thank you, gidalin sa amo ni Kipa Berik. Pagbalik mo nang imo nga prokonari siya di karon niya itreatan niya maya daya di karon niya kay Berry kaya to Lori the Explorer niya sa forum mo
0: morning dagis blokuan mo sige besa pulan here is Lolo the Explorer.
25: Hello, good morning everyone. It's a wonderful day and today is a special day for somebody who is very hard working. She woke up early in the morning to prepare our Poro Trivia to the girl behind the golden voice sa Poro Trivia, Lori the Explorer. Happy birthday!
0: Good morning!
25: Sa ako na po, nga si Lori! Lori, happy birthday! Kita na mo. Tandok mo, kaya karoon dito mo, Eric. Sige yan.
0: Dakay na rin pa siya, way mo.
25: Way siya katulog.
0: Way siya katulog ba yung wish you is mo nga.
25: Ayaw. Aga, pataga, ula ng tiyempo. But you know, would like to greet Lori, happy birthday.
0: Happy birthday, Lori.
25: Happy Lori, happy birthday.
0: You're doing good.
25: Tanong munta karo, basi ari siya, basi pa duty, basi ako kung nag-birthday leave siya.
0: Nag-birthday leave siya. Nag-birthday leave
25: siya. Sige. Hindi, Lori, Gcash ha. No? Huwag ka pamati kay Lori, i-text ka ng Gcash. Muli kay si Tito Eljan, Tito Eric Bala.
0: Ma-birthday ha, kasi bunga.
25: Sige na kay...
0: Mayo.
25: Happy birthday, Lori, from your Foro de los Pueblos family and K5 News FM family. Okay, so sa ato naman yung magkauturang gopod ko ng adlaw, sa ato nga presentation kay Kipay Merik. Grabe ulan. Gistorya lang talag. Bukbuk naman siya tudo.
0: Damo ka ba mangkot kung may klase yung bakulod? Yes, may klase kita.
25: Why kita yadik? Actually,
0: why problema ang
25: bakulod? Why tayo problema sa bakulod? Why the declaration sa suspension of classes? No?
0: Yeah, Lorraine, fall kita bro.
25: Why man ah? Kayang kaya. At to ah, kami kini sa unang iskwila, Kipay Merik, nga ginahuyop kami kangin.
0: Oh, jutay lang yung ulan-ulan. Ang sasurga niya, halos ulan, maulan, pero hindi tanto ah. Amulang isa normal-normal ni.
25: Tingin ang pamangkot yung Skipay Bitan ko na galayb na tagali.
0: Galayb ba?
25: Okay, okay na kayo mayroon na kayo galayb na Takipay Bitan.
0: Ay, sir, dyan, I'll grab this opportunity na lang sa mga listeners tabla sa Southern Negros kay Ina. Nautod lang ko gulpi sa inyo kay nag-fluctuate ang aton nga power sa bilogid nga area.
25: Mm.
0: So, ang akong ginapanggamit nga mga live stream, ubos gid. Kag, so sorry, gid, no, kita kapatapos program
25: kayo. Di wala tawin mo kay Ina, ganyang tandem na ton sa balitang Kipay sumaga, utod man.
0: Kapati si Bakulod, utod
25: man. Oo, utod man. Tinautod, nagbalik si Kipay Babe. Sige, di makabalik pa ta. Sinyas daw si Itan. Way, pero hindi na. Parang halang na gina.
0: Sinabi pa siya so, kapiko kina kay RSSI. Tanito kina
25: sa kapag ano mo ni kay RSSI? Mo, eh. Ba, hindi ka makapag-spray sa RSSI mo kay
0: Golan.
25: Useless gapon eh, no?
0: Useless.
25: By the way, sa ato ka mga utod, ginugupod ka nung adlao sa mga presentation sa mga sister at brother sa CFC. De, hindi ko naman dumduma ng mga pangalan nyo, but you know, makatalambok sa Balachagon every time la. Yung magkalita na, igambal, nagpamati, giga mo everyday sa mo ni Kipay Merik, no? Talambok pala siya. Kung si Brother Paul Aros, ato sila to, ato siya to mo. Kamusta sa Saton?
0: Asa kwan, sa Kabangkalan, sa Kabangkalan. Texas Street, oo.
25: Oh. Sige. Karon dugay-dugay kay pabati na muna. Tan kay ko mga couples ni before Saton nga. By the way, mamukha ko yan na yan.
0: Mukha na yan. Mukha ginaulat na.
25: Ah, ginaulat ni Dan, no? Ang ibang gani ka pamati, si Mr. Suroliabla.
0: Oo.
25: Di nga, nai ka pamukaw na si Kipay Wiljan. Wala kanta kami ah.
0: Wala kanta. Ang balon na.
25: Sa mga kauturanta, kamay mga opisina, kamay mga klase, masing ibang sinyo na nami iaturog na. Maburubog na uya tiyempo. Ya mga nagabalikutot, patara dyan. Pagbarangon do ka mo dyan. Himos do ka mo kag magpararigos! Adlawon do dyan! Kami nga po rin yung power do every morning. Kami inyo sa ni Morning Boys, Rain or Shine, tuloy ang laban. Ako si K5 Elgin Castanio with K5 Eric Tinerefe. And adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
0: And let us remember that we are in the holy presence of God. Balaan nga amay, salamat kay nakabugtaw kami nga puno sang paglaom, pag-asa, kagrasya. Subo nga adlaw sang Martes. Lord, nagaayo kami sa imo. Please protect us sa mga baha, landslides, kag sa tanan nga klase sang kalamidad. Keep our family safe wherever we go.
25: Amen.
0: And Lord, please give us peace in our hearts. Calm our worries. And strengthen our faith in you. Give us today, guide us today, bless our work, and keep us safe throughout the day. Amen.
25: Dasig alerto, alerto! Bangon, bangon! Pamamahaw ko, pero tayo ko gano'ng mahaw ko, kung kanta ko ngayon. Kipay Merik, after before December, buyon, tatapado na gano'n.
0: Amen.
25: Amen. Pagbukas mo sa radyo, gaulan! Gainit! Pero ari kami ni Kipay Merik.
0: Ari na kami niya.
25: Natural ka pa mati si Mrs. Suralia, alam mo? Kag ang mga paborito ng handmaids ni Sir Saldi Reliquia sa Inubaan.
0: At isang bukid na kung bakit naiya nga story mo.
25: Guardhouse ang Charito Heights, good morning ah.
0: Sige, monitor nila. Inday Socorro, Vicente sa California, may nga ganda. Aman siya yung tanah, si Mamayla. Nag-udyak-udyak
25: ito. Ay, galikan, good morning. Membro sa Foro niyan, si Dainelet Marquez. Ita Alma Pioquinto, good morning. Ita Linda Cotejo.
0: Mago-mago na sa Inubaan, mayong aga lang mago-mago.
25: Kaya nga, kung amiga tayo si si Jeanette Mangaw.
0: Oh. Si Jasmine.
25: Si Jasmine. Hindi ko kilala sila nga doon.
0: Ang utod
25: Jasmine! Kaya nga aga. Kapila kami ni Kipay Merik na sunod.
0: Oh, hindi pa. Ito sa may picture sa sino.
25: Eh, upod kami ito mo. Ara si Inday Jill.
0: Ipa-frame.
25: Ipa-frame yun. pabremyo.
0: Diba, Gon? I like it.

0: patas-patas lang ah. Why niya kanahan lang ah. Mga sadya-sadya kang balita ng mapuslan.
1: Tik-tik lang naman kung may pilit ko. Dari na may kontraktor ron.

0: Ayan na, busy na pantalon
1: niya. For a long time, sa pila ka letters, sa pila na magkabalik-balik diri sa NGC, ikaw lang, gid, kamo lang gid ni Attorney Mark, ang nakipaghinon-anon gid sa amon.
2: Amo ning tingog sa mga vendors, siya very appreciative, gintipon sila, mga vendors lang aras sa palibot sa NGC. Okay. Giyaga dito man sa North Capitol Road. Mm-hmm. Gintipo ni sila, gigaan man sila assistance at the same time, mm-hmm, kabalo ka gina-uniform na karoon sa syudad ng mga vendors na para nami tulukon lang.
3: Nami na.
2: Like actually, like bisa di ka makanto, nami na tulukon uniform ng mga Kiusko.
3: Mga
2: G-cards sila. Nila, Blacky Pabirik.
3: Ah, may ara na?
2: May G-cards, i-check na lang karoon kay Kipa Wilson sa pampakalaganta.
3: It will become an attraction.
2: Yes, and of course, kung makanto ka gani si Banya Nasyon, ha? May night market na, si Gadalanda, uniform nila yung makita mo.
3: Pero among man night market sa Vietnam bra, ang bagyo mo man, Malaysia, tanaw yung mga night market katahom mga K-5, uniform.
2: Kaya mo nang dapat, no? Sa piyag kabahin, ari kita diri sa ginatawag na scholar. Scholar issue.
3: A scholar controversy.
2: Ang mga eskola controversy na guluwa na subong. May ara naman sa sagay, may bata, tukunod duha ka mga kagawad. You know, kami ni K-5 Eric, doong out of delicadeza, no, hindi ka dapat. Pero sometimes we have to check kung ano ba lang natabo sa circumstances behind. Nga naga muna. Kaya basib na short notice man ang gobyerno ta. Kaya gadali, kaya maabot na rin ang
3: presidente.
2: Kaya kang mahatong hol sa programa. 20,000 per scholar. Actually, ginatag sa kada barangay is 200,000.
3: Kag wala man limitation mo.
2: 100 is for the scholars, 5 scholars, and another 100 for project sa barangay. Kaya muna ipahamot na rin yan. Ang ato niya is, hindi ba kita luyag nga i-justify, hindi mo manggindi ma-justify, no? Pero istorya ang scholar, ipabalik niya sa kapitan sa bago, ang 20 mil sa bata niya. Kaya para matapos ng issue.
3: You know, it's delicadeza. Pero hindi na mabalaan, you know, it's hard to judge sa ining issue eh.
2: Kapitan, nag-ibi mang ganito sa kawayan.
3: Sa tuminan.
2: Sakitan siya kay silingya. Hindi mo na namang gusto. Tapos ging check mo na ito, ginpasa, ginapurubahan mo na sa Manila. Tisinga, tanan na silang gariklamo, puro mo na scholar ka barangay.
3: I think the issue here is not on the manner of handling the scholars, but on delicadeza.
2: Correct.
3: Tipo kung short notice, paano ka ba yung kapangita?
2: Paano ka pangita, no? For example, dapat ko rin matanaw, tasan uging pabalo ini mga kapitan they will be given a 5 quota.
3: ASAP.
2: ASAP. So, ang ASAP ka na pila na 2 kadlaw, 1 kadlaw. Kay basic, you know, kibala mo naman ang project kung kaisa. Gulpihan na, ilabi na kung mabisita, abi si Presidente Eric. For example, abi Presidente si K-5 Eric. Masiling siya nga, I'll be visiting da sa inyo lugar. Managtag ko mo ni, I need, sa 100 ka barangay, kada barangay may 5 kabilog na kota. Tihing nga gawon, kay buwa, dason nga Merkulis, sara na ko da. Di sa kadasig ka K-5 Eric, ang pamangkot sila doon, ano kalipot ang lipot.
3: Correct. How short is short?
2: Pero notice, sa piyak kabahin, nagapamiling kita nga nag-raise ang issue sa delicadeza.
3: Delicadeza lang, Guru.
2: And kumo nga tiara ka mo sa posisyon, kalaw ay, nga dapat yatag na pa rin sa iban mo.
3: Kasi may mga complaint kasi sa kabankalan, may isa na kabarangay, tila paghamba ko ng barangay, no? Kaya
2: man. Do bilog ko ng pamilya.
3: Bilog yung pamilya. Isa 5 kabilog.
2: Puro yung pamilya.
3: Pamilya.
2: Inaya, grabe pa. Grabe nga mga issue, no? Dito sa sagay, may 2 kakagawad, bata nila na dala.
3: Pamilya
2: mang Japon. On the other hand, mga ka-K5, ang civil service blah, on the national scene. Okay. Kapandam, dinudugay na nga pandam nga mga elected officials sa gobyerno, bawal sa bulangan, pero tinaw, why man, dodamo, manggakanto, why man siya
3: ano kuno?
2: Bawal makanto sa bulangan.
3: Ano, siya din na nga lugar sa Mars kung sa Philippines?
2: Ang bot sila, civil service man eh.
3: Masi sa Mars ang address.
2: Pero suntok sa bando, kanama mo nakita. Ibang,
3: ibang ganyan, Bishir. May ngalan, bakit puro official yung sunler, yung bulangan.
2: Kag mismo ang kapabulang barangay.
3: Tapos yung promote barangay. Ano ga, yun ako na ya.
2: Tika lang ganyan yung civil service, pen, no?
3: Pendi, Sarah, pendi, intulin, di almasin.
2: Libutab lang mga bakulod, black, kada pista nila, barangay, kapabulang, barangay.
3: Tapos first, barangay, puro de los pueblos cap.
2: Ha?
3: Bulang.
2: Derby. Hindi naman tag na derby. Gali kayo nga.
3: Kasi Cyril, dyan, check ano yung address yung imo headline.
2: Ha?
3: Basi sa Mars na.
2: Hindi. Philippines Civil Service mo. May resibo ta na karoon. May pangita ta na karoon.
3: Sige, abatian ta.
2: Sa piyak kabahin, kareklamo si Senator Lacson. Si nga 1.9 pesos ka flood control fund sa DPWH sa Pinas.
3: Billion?
2: Trillion, hindi billion.
3: Ha?
2: Ha?
3: May kilowatt
2: ton, ha? 1.9 billion, gamay lang na
3: yan. Oh, so sa atin ko naman may kilowatt ton, tada?
2: Di si Lacson yan, gambal, reklamo sa dayang mo ng sitwasyon.
3: Ang baha sa Manila, mga K-5.
2: Hindi magwantas?
3: Ang iban to, abi mo, may iban nga nag-joke na kagabi. Gin-feature na to sa isa ka TV station. Gadjitski sa iya mo.
2: Uy!
3: Gadjitski, dalom na gadjitski.
2: Sige, baha ka lang, gadjitski, kuya.
3: Gadjitski, may haraman to ka, ang isa ka PBA player, blah, sa ila lugar. Nag-dive siya na swimming sa iya.
2: Iti dalom mo?
3: Dalom na iya. So, it's not a joke anymore ang baha. Akagang masubo sa tanan, kaya ang baha sa Riljan sa Manila, is hindi na baha, kundi do suba nga may current na.
2: Grabe,
3: ina makita mo sa mga China, sa mga Brazil.
2: Doon sa aton. So, but siya doon sina, duwani ka bagay, poor drainage system, or amo na niguro mga patimaan, nga baho ng bilog ng kalibutan.
3: Sama na.
2: Alipiyohan na rin, hindi na magwantahan ako. Alipiyohan na higko, mga dalan. Dumdumaan mo tatapos bagyo, ang suba, blatos pasig, di puslan po, roto.
3: Ang di
2: kya po?
3: Dura sa baklaran.
2: Grabe ka gibe kahuluya ng pamirik puro liga basura mo.
3: Kundi ang simbahan sang si Baklaran Church sa unahan sa may suba na da. Ariho si Cardona mo no nagla-receive
2: siya. Ah, player niya si Cardona.
3: Player niya sa PBA nag-swimming
2: na. Sa baha.
3: Sa baha nag-swimming siya, nag-dive na da siya.
2: Ay galing ka.
3: Ang Baklaran ang natabo mga K5, it is a classic example of what you throw will get back at you.
2: Si ilan ng lugar nag-swim ikadalong sa tubig.
3: Sa Manila na daw.
2: Sa din naman, Kaduna. Suba na?
3: Sa dalan.
2: Dalan?
3: Dalan na highway na.
2: Gimpaliguan niya. Paliguan niya. Makardona na, oh.
3: Gandaan siya yun. Na.
2: Hindi mo pagpaliguan siya. Laka lang tanin ka paliguan eh. Ang pangadaan supply ka tubig. No?
3: Kita mo ka swimming siya. Dalong kayo. That's the flood in Manila.
2: Ti, may isa pa kabalita sa Senado, ang anti-disbursing officer sa Office of the Vice President, nga si Gina Acosta, nag-ako, nga tisingagin withdraw na mo na 125 million. Ginatag na munto kay Carnela Chica. Tigaling si Carnela Chica is the expert sa mga operations, sa mga confidential operations. Kabalo ko ang Intel fund, galing tawag nila confidential funds.
3: Okay,
2: na muna.
3: Sikrito?
2: Sikrito, tigaling naman na kayo sa sobrang sikrito. Piatos, sabi ka butang. Tudang, iba
3: nila. Mahin lang na, piatos, sinibutang butang yung piyait.
2: Ha?
3: Piyait.
2: Tumalan. Oy, ma-commercial ta, but before that, Noy! Pasirita na para sa mga couples sa mga daw. Happy Couples
3: ito,
2: Day pasirita sa tanan ng mga couples sa mga daw. Dala na kami din kay Pabirik. Eh. Okay. Abi kay Pabitan pasirit.
4: Couples Day reminds us that love is not just about grand gestures, but about the quiet moments, the laughter, the patience, the shared dreams. It's celebration of partnership. For two hearts choose each other every day, and together create a story worth cherishing.
2: Ito home sa nga gin-drawing ko.
3: Ikaw to?
2: Ako nag-drawing eh. Ma-pause kami commercial break, maka-pay kami ni Kipa Merik. Happy, happy birthday day, Lori Gamboa, Lori the Explorer. Karon sa aton nga 4 trivia bantayan nila ang aton birthday girl. Oras sa K-5 News FM Philippines, Lasay, Sikwede, 5 sa aga.
3: Standby.
5: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
6: This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
5: This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number. Marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Na isa ka sahi ng brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawagla. D3 Bio.
7: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3
8: D3. Mabuti ka.
9: Para sa dugang pa nga mga benefits ang Siringa Tandem, Dr. Ramil?
10: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Tiyan na baloan man nato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa cell differentiation. Ini nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation amoni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gitawag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients. Pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin E hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganong D3 Bio kag Spore Biotics.
11: Uy, amon ang technique da, ha? Mag-pro-bio tandem, kids.
12: Yes, kanilang ilumbig kita sa ang ginatawag D3 Bio, no, para ma-absorb ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K nga kinanglan sa aton nga lawas akong adic vitamin, no. Mm-hmm. Ma-absorb ni siya, sir boy, kung mayara kita sa ang ginatawag fats, good fats, no, halin sa D3 Bio. Kay ini nga mga vitamina, sir boy, nag-bullying na sa aton nga lawas to promote growth, no, reproduction, blood clotting, kag ini nga vitamin, mga vitamins, mayara ni siya sa ginatawag antioxidant, no? Mm-hmm. Kag nagabulig man ni para mapabakod sa aton nga immune system ini nga mga vitamina, sir boy, pero maabsorb ni sa lawas naton magamit ini 100% kon naka-klinika D3 Bio kita, sir boy.
8: Wow. D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kag paminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming mood. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
9: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo, tawag na, ginabiring ka, bla?
10: Ginabiring.
9: Ginabiring, sakit ka tama.
10: Kulang ka kalsyum.
9: Kulang sa kalsyum. Mm. Nga, kulang sa kalsyum, kay kulang ka sa vitamin D3.
10: Mm.
9: Ang Clinica D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag naga-protect pa ini sang
10: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
9: calcium ma-absorb gid sang tuon, no? So kun ako sinyo, you take D3 Bio, parisan nyo sining tawag tanga Spore Biotics para healthy ang gut nyo, sir boy.
11: And lastly, no, last but not the least, Clinica D3 Bio combined with Clinica Spore Biotics increases the absorption of vitamin E, a vitamin that is also considered as an antioxidant.
10: Correct. Mm. Tingala ko ang iban, sige, inom ko. Inom sila vitamin E para kung magwapa sila, magnami ang panit, sir boy.
11: Oo. Iba niya, inom vitamin E para magmayo, mag ano ko, no? Anyway, ang vitamin E...
9: Vigor.
11: Vigor. Iwan ang word to eh. Ang vitamin E, ang ginagini mo, is specialized in one kind of oxidation, ginakontrol niya oxidation, which is peroxidation. Ang vitamin E, ginakontrol niya ang peroxidation that damages your cell membrane. No? Kung puno na sa peroxidation ng imo cell membrane, hindi na mayo ang pagsulod, pagwa sa mga nutrients, kag sa mga basura sini, enabling your cells, ang cells mo gamat-amat guba. Pero kung ikaw naka-D3 Bio, ikaw naka-Spore Biotics, kampiyon ang imo cell membrane health, kay ikaw nakapuno ka sa ginatawag nga vitamin E.
8: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumad sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio. Ang D3 may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mamakal sa mga muting.
15: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon Juan, Sagay City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkaduna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio, kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
16: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangka.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 sa FM Sagay.
2: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuktob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1, Sagay City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
3: K5 News FM.
4: Grabe, basko gyapon ang ulan sa gwa, no? On the break, while kainom kami sa mainit-init ka DTX Coffee Mix, gasulay sulay kami ni K5 Eric to sa gwa. Isa mga kabataan ka nagkakanto sa eskulahan, ang amon advice, dala ka mo payong, abi?
5: Dayong gid.
4: Protections lawas nyo. And good morning lang, no? Sa mga taxi drivers, jeepney drivers, gupon sa nga program sa linga aga, and kabay pa nga tayo yun ang aton biyahe subong, no?
5: Mga payong labi, mga muna, okay lang na?
4: Okay man nga yan. Do hindi man line. Do payong man. Do bag ba? Ang kapidyo, bag guro pinalagtag to sa, no? Inuits.
5: Kita ko si Gardowski na. Ikaw picture ko na. I-post ko siya nga, may maugtad naman.
4: Ngayon ka. Merlita, malwas ka pamatis program ta. Salamat gid kay Marcel Llorca. Gapamati, ari kami Iloilo, pero kamo amon. Imagine nun muna. Ari kami Iloilo, pero kamo yung amon. Ginapamati, anda. Noti, salamat gina. Kay Tita Ariola Hisoda, salamat gid. Jimay Jan Michael, wala gid sing pareho sa imo. Gamanan kag halang don ang imong ngalan. No, mo grabe.
5: Amigo, tarik.
4: Di amen. Lerma Lunday Mituda, gawpon sa ato na program sa Ningadlaw.
5: Si Alex Tikling, kagawad sa Inuban.
4: Tanawang tabi sitwasyon sa downtown Bacolod na nai, no? Before na mag-check sa 911, si Wilson, naka-standby na. Son, kamusta ang aktual nga sitwasyon sa downtown Bacolod?
5: What's happening outside?
4: What's happening outside? Na nung aktual nga senaryo, para wag ta na set rep, situational report?
5: Yes, yes.
4: Para wag ta sa line number one, kay Pab Wilson, good morning.
6: Kaya sa Ramzan and Tito Eric, no? So, napasilong kat anay kay Joe Kitchen na maskugid ang buo sa ulan. No,
5: maskug, no? Ano yung tsura naman?
6: So, pati, mabatian naman siguro ang buo sa ulan kita sa Ramzan. So, nagsugot ini ang ulan, no? Pasado, alas 11, kagabi kita sa Ramzan. Actually, at around 2 a.m., no? Diri sa Tahin, sa Lakson Street, specific, sa may Mandalagan area, kita sa Ramzan, Tito Eric. May area dira may portion dira nga nagsaka naman ang baha kasi ini nga tawag sini to why untat lang ulan kita sa dagat kagat iba tao medyo nagkagurugal om diri sa sagwa pero at same time kasi di sa Gyapon na buo man ang mapasko ka ulan so nagapamangkot ba lang ato sa mga sakitay no kung ano bala ini nara para kita ka nakasperensyahan na pagdiyo sa karon so ang ato sa experience kita sa dagat is tungod ini sa hatatak no nga nagkaka-experience sa country sa may Western Visayas na sold ko maamera kita sa nga mga mapasgubdug daw sa mahinay ng mga pag-ulan diri sa syudad sa Bacolod sa Rajan. So, i-check na lang hindi karoon sa DRRN kung may araman na sa record, no? na pagbaha pagibigin naman niya nga aga but sa atong sinisya na pagpangusisa dito sa DRMO na makisa naman kita na nag-rululibot ng mga personnel sa DRMO ako na siyempre mag-secure man ngayon kaso may mga pagbaha na madapit na respondihan kita sa Quezon Eric. Although dito sa command center naman yung Quezon Eric open book naman yan ibalo naman yung sa kanan niya may mga CCTV may mga CCTV na sila nga yung pahamdang sa mga specific areas kung diin masaling ang gabaha ito in ever na ma-monitor nila kung makita nila na nag-continue ang pagsaka sa tubig ito na dyan si Gita makaresponde na yun ang mga personnel sa CDRMO. So as of now, do nagulang-ulang naman ang ulan pero magalong sa Quezon City, sa Gwa, sa syudad sa Bacolod.
5: Pero sa paglibot mo, Son, why ka man sa may nanotice nga doon nagsaka ang tubig just like what happened last night?
6: Wala na kita sa Quezon City kay sa gabi around alas 3 nagtahaw na yan ang baha. Actually, one thing na noticeable sa kung kita sa Quezon City sa ato, sa mga pag-monitor, balik ka nagsaka sa Bacolod City na beat pala. Ang baha, why naging siya so far, sila nga nagatugay siya, matapig sa nabit na subside, although ang baha na atin man siya sa Quezon Eric. No? Pero ang terms sa paghunas naman yung siyang tubig baha, medyo matatigasig na siya. May ara naman sa alagyan, kita ang natin, dito sa Bacolod, na kina-open and close man sa MGO, para matasig na mag-subside yung mga baha nung ato na nag-inspiration. At the same time, ang continuous, paghawan pala sa mga riverways dito siya sa Bacolod. So aside siya sa may puro carpet, dira na suba, sa may, barangay, barangay 4, why naman nagbaha kita sa dyan. Kasi ang mga creek na hawanan, nakagang mga drainage system na makita nila kita sa dyan, kapamonitor na may mga nag-clack pa lang ang mga basura, yun ang ano nila ginapatahan ngayon sa taho halin sa engineering office naman yan na amo naman na nag-clear sa mga nagkasupon ng mga tamburong. That's why natin madasit na nagkasubside ang baha subong kito sa dyan kung para sa mga nagbiligat pagdita na wala pa nakakantak sa mga matalong sa mga tuba kasi
4: sige. Okay, so Santo, thank you so much. Gina, at least malanta na sitwasyon. Why man kataas na? Di ka subong exact location, Mabison? Subong aga?
6: Ari lang kita dito sa may barangay sa puling kasi wala dyan kasi very kung nagpapuro pa sa ilong kita na yung
4: pero pakadto dito why kasi nagyan from bata going here why kasi nagyan ng mga dalan ng taas ng tubig?
6: May nalabyan kita kagina kasi dyan pero hindi magkikita natural lang may ihinaigwan niya mga buhok talan kito sa dyan ako na lang may baha na makita na to so in terms naman niya sa baha gidya nga like talong gidya just what like happened before to sa parang 8-4 why nagkit kasi kagina sa aga naglibot naman si Kifar Sala around 4 a.m. why naman siya sana may nakita na pagbahaan yung dito sa may barangay Dalagan going back here diri sa may Libertal Public Market kita sa dyan kita very
4: sige so thank you kantuan taribi ano ning programa 911 kay manichidihan tanga manuglaunch kita sang 6100 nga program ni Mayor Greg ginahitso pa kay ginaprepar pero ang 911 is all about emergency call and emergency call that includes health problems no health emergency response kag kun may kriminalidad pwede kani katawag sa 911
5: yes yes
4: so officially activated dani kag san officially nag-activate ang atong 911 sa Bacolod kay 5 Wilson.
6: Okay, plus sir, tanong kay Father John, anong kinalain sa 911 at sa 6100? So sa 6100 kay Father John, ay Peter Eric, ang buhin niya siya mga hotline o direkta sa opisina ni Mayor Duterte sa Taya, so sa rin pwede mo niya siya magamit kung may mga reklamo ka. Like, for example, ang muna mga baha na may kita ka na din na baha o kung mga ano na sa mga problema sa parangay, dira ka mo yung directly makatawa sa 6100. Meanwhile, dito naman yung sa 911 for emergency purposes, sa our crime purposes, so dito ka mo matawag may sulong, may distress siya, o kung kinanglan niya sa responding for medical or health reasons, okay? O kung may nakita man ka po na crime na dito na dito, pwede makamudin katawag sa 911. At direkta naman ini sa mga local police stations, dito sa siyudad sa Bacolod. So, nagsugod ini na, actually, sa Thursday, na hinunanon ini ang Bacolod City at DRRMO, araman si Mayor Greg Atataya, kaupo ng Department of Interior and Local Government, kag PLTC, kasi nalagyan ni Kisang Eric. So, sa Thursday, dito hinunanon ini nila, last time, na kag last time, man, check man, ini ang DALG, isang facility, no, isang 911 headquarters diri sa kahit na mag-isang DDR and MPJ sa may barangay Tacolay, siya doon sa Bacolod. Kaya ganap, pinigil siya doon, ganap kapasa, no, ang headquarters sa 911 diri sa siya sa Bacolod. That's why nakakuha, ini sila sa certificate to go live. So, ang isa ka 911 headquarters, kaya sa President Eric, hindi inimangin na fully functional kung wala sila itagaan ang certificate to go live halin sa DALG.
4: Mm-hmm.
6: So, ano yung certificate to go live? So, before kasi niya makakuha, kaya sa President, kinanglan pasado, kanang imo sistema, ang manpower mo, ang imo sininya equipment, kanang niya technicalities, kaya sa President, ina-check na, dari kung may full capacity na kaya mo pala mag-search sa 911, no? Especially kasi wala po ang tawag sini, ang mga ambulance kinanglan kompleto damo kay sa dyan ng mga ambulance man ang available para at least makadasi na makarespond. But prior sa 911 kay sa dyan manami kalit so far kasi araw matakaroon pa pa sa interview ni Mayor Gata Taya kaya gintasta na nadaan ang mga kinahanglan no, no sa LGU before i-implement yung 911 para yung sinasa pagpakal sa mga additional na mga ambulance sa Rodan sa Eric kaya para at least damo ang magamit pala pag-training sa mga personnel at pag-training sa mga tawag sinigani sa mga volunteer responders kaya sa Rodan kaya sa Eric. So kinanglan hindi ka mga training para magamit para hindi pa na training kaya sa Rodan para makasecure sila sa certificate to go live. So in terms naman sa tawag sinigani man sa ano pala ang kinahanglan naman sa NGO na ito ba sa 911 kaya sa Rodan. So nag-ayo kita to no sa kay Mayor Duterte sa Tayan Center sa DRMO nagpangayo na kita to schedule kung saan o kita makasulot no sa command center. So we ang ato sining kuan ni kasi pagka-launching na ini sining nga semana pagkuta na kita to nga magsulot at ang DRMO mismo magadiskusyon paano pala ang sistema kita sa Dani kita Eric no sa pag ano paggamit sining sa 911. Kaya one thing man nga ara man sa interview kita sa Dani kita Eric no sa kambali ni Mayor Zeng, kitigin pa mangkot sa nato, paano bala nato yung ma-secure na natapo sa 911 national nga 10 minutes na wala pa sa Japan, may nagasabak at sa tuntog na nakatay na ang pasyente ko sa Rodan ko din Eric. Si Mayor Greg mismo, parang yung nakatlawan ko ganito, si Mayor Greg mismo kito Rodan ko din Eric, nagpanawar ka sa high class lang sa 911. So siya mismo nag-testing sa 911 kung bala gagana, iniwal ka, kung responsive, wala iniwal. And so far, siya yung pinagpanawar, manating man, nga nagkasabat ang local nga number niya, ang localized niya 911 sa Bacolod. So, although kaysa na dyan, ay pa inisya pa-launch na officially, pero may amang amak na nagkakabaton sa tawag ang Bacolod na headquarters. No? Kaya yung sikita, ginarapondiya sa kapos ka rin. So, na-mention na nandito sa siyudad sa Bago, minanawag sa 911, nagsulot inisya no, sa command center sa Bacolod. Kaya si Tida, nag-dispatch man, ini ang DRRM sa pinakamalapit ng unit na lang sa ambulance kaya nakaresponde man pagi sa 911.
5: That's good.
6: So in terms of the challenges naman yung encounter kaya sa Lazan, ang address naman ini pero gin-highlight lang ng Mayro kagapon. Isa sa mga challenges lang so far sa 911 may pag-responde especially sa ambulance ang mga stretchers. Kahit for example, di karong kundalo ng pasyente kaya sa Lazan sa may kunang sundoksin, kaya ang tendency ka ang stretchers ipilin muna siya na yung mga samtang kinahulat para ma-admit ang pasyente. So, kaya malakat ang ambulance, sana nagtumpok na matumpok na ang stretcher. So, wala gamito naman ang ambulance. So, kinupra ni Mayor Gagas sa Kaya, nagpabutang sa isang personnel dira mismo sa Corazon Doxin, agod na isipita makatawag no, sa CDR rin o, nagpapalon niya, okay, na stretcher, di pwede na makuha. Kasi ang munang reason nga ang nakatula man before ang mga stretchers kasi hindi na pa mabalik kita sa dyan kung hindi na dakin ang pambutang. But as of now, may ano na may tawag.
4: So, gwa, galigin systematize kid, no? Ibutangan mga yes, point so, person kada department sa syudad. Para at least, una, subong hindi pa naman loon sa 6100. Kaya gina-perfect pa lang system kagipabiyarik. Kaya naya delivery niya sa services sa syudad mo. Kung gusto mag-follow up ang status imo burial assistance, pwede ka na kapanawag, no? Nga matagaan kagi sa nagkaigo nga respond or response nagikan sa aton nga mga opisyalis sa syudad.
5: Ang panawag sina sa mga kumpanya, pero may you have to bolt in.
4: Bolt in.
5: But siya sulod na. Integrate na ni tanan.
4: Kag dili mo makita nga nangin komprehensibo na. Yes. Kagin papos pa ang pag-deliver sa services. Kiti kong kisawag kina Tiempo Kipamirik, na-notice ko sa unabi kakipaib Wilson. Kung madayon din yung 611 na on top of the 911 nga localized, Imagine abla sa una, 2,000 malang financial assistance sa taxi mo, propriety mo, pagkito pabalik, higo mo makuha, dulo siya tuwan lang.
5: Amo ng laingin. Kagini, pag maglaga ng ambulansya, ako nula ka gasolina.
4: Tinanotis mo na, Kipaberik. Tiso mo nga kung narakala sa balay mo, pagkapasa mo to.
5: Dial?
4: Dial ka?
5: Sugat?
4: 6100, masiling nga ti. Ano nag-update sa nga kunda financial assistance? Nasunugan kami. Tinadala kami na sa mga beneficiaries.
5: You know, this is one important thing in governance. Bangod kay, ang pinakabudlay nga party actually, one is the anxiety of waiting, kaka-stress ka.
4: Ang huol sa pagtupabalik ka.
5: Kaplitigid ka. Ang isa kaplitihan, Subong Wilson, kung isa mo kagwa, may shen makaigo, hindi?
6: Ano na sa rekyo, Ferrari?
5: Ang isa kagwa, kung kaplite ka, ang isa gatos makaigo, hindi? Isa plite?
4: Depende sa distansya, sa ginapulian mo na. Igo na.
5: Hindi kaigo. Kami may kantuan ka, may transaksyon ka, tatlo. Tapos sa mapuli ka, hindi kay gong sa gatos, di kundi sa gatos ang imo kwarta, kulang, yadi pa na nakabakal ka na isa kilo bugas kag sudan-sudan sa karinderya to ni Kwanon.
4: Ilang pliti mo sa jeep sa bata pa downtown sa Bong Sunaw?
6: Balik sa 5 ka sa sadyan.
4: Pakanto pabalik 50.
5: 50 na kadaan.
4: Di ko magpasasaling ka na sa Naugusburgo. Hindi ka manawag ka na sa Tubangan sa Corazon Loxin. Kaya masakay ka mo, pakanto ka sa NGC. Another naman.
5: Pila naman ang piyapite?
6: Another 15.
5: 15.
4: 30, pagkanto pabalik.
5: 30.
4: Tijaktog yun ah.
5: 50, 80.
4: Uay
5: na, uay na.
4: Ano, jaktuhan lang. Diba, kung mukha na balik, mukha apat mukha balik, maka 500, maka 400 ka. Ang nga, taga-financial assistance mo, minimum of 2, maximum of 5. Taktan.
5: Tikon pa luapon mo, abe, kagka 2 kasimana, manig balik-balik mo.
4: Tika luluoy ka, igo mo nakuha, lipay ka kayo nakuha mo yung financial assistance, pero kung disipon mo gali, dako pang nagasto mo.
5: And I think the mere fact that the government is doing something to close the gap, pagamayon ang distansya between public service and the recipient, mayon na siya. No?
4: May, nami kaya nabi na kagipabirik, para convenient pala, kaya kung may ubra kaya sa balay mo, manlayal ka na lang sa 6100. Kung emergency man, 911 kay?
5: Hello, 6100. Pwede kay Mayor Greg?
4: Oh, grabe nga request mo.
5: Yung ano ka na kay Mayor Greg? Hindi, ma-say hello lang tanig ko
4: siya. Sako!
5: Why na na iya? Servisyo.
4: Pero gintrain ginadamayo ha? No, si Joe. Gintrain ginadamayo ang mga call center da. Di know how to handle calls.
5: 24 hours na ha?
4: 24 hours.
5: May senior citizens, concern about fire, concern about back chip nyo, pwede ka mong kapamangkot. And concerns about other services of the city government.
4: Pero kung mga sunog, mga emergency, sunog. 911 na kamo para dasig. Pero kung nangin nyo yung transaksyon sa city hall,
5: Servisyo
4: sa city hall, 6100.
5: Mama kami, basura di, way mahakot.
4: Na, pwede.
5: 6100 na.
4: Pwede
5: na,
4: nga rin, mama kami.
5: Na may kuryente nga galaylay, way makuha, 6100.
4: Amo na.
5: Amo na siya.
6: Yes, kaya nalang dyan, kaya sa Derek, so meron, kaya tayo sa interview sa kay at ako lang si Mayor Gaga sa Taya para sa patrol at play na lang nato, no? Para sa atin, sa mga support, sa mga report kaya nalang dyan, kaya sa Derek.
7: Wala, nakiti ang in terms sa syudad, ya, may pundo na, no? May pundo sa for it, ang manpower, ang sweldo, tanan, syudad, gobyerno man, so dapat there should, wise ang support ng no, fees. Ang amon na di challenge yung nagligad is that kada ambulance, ang mga stretcher lang ginabilin dali sa kwan, sa Corazon Loxin. So, nag-come up na po system ang mantago, nagdupang kami tawo dira. Kay maubos yung stretcher, kay pagbilin sa pasyente, why butangan? So, ginabilin sa ambulance ang stretcher. That's why nga, nag-provide kami additional, kaya nagbutangin kami yung manpower who will take charge of the operations sa mga stretcher, meaning kung nagpana siya, na silo na admit na, ang stretcher yung manawag na lang ang mga personnel sa Chudadera na pwede na ma-pick up. That includes also barangay-based na mga ambulance, even volunteer groups na amunin ilagid the problem yung palabot naman sa
8: isang hindi mo ulit?
7: Gakad delay eh. No? Like for example, kung naisa ambulance, tatlo ang stretcher, isang dua arada, hindi sila makadasig na makarespond. So, sumunod may system na may naging himo under the RRM.
9: Mayor, anong assurance na kawal attended just since over the weekend, may ara complaints pala sa other, yan ang 911, yung almost 10 minutes sa nag-dial na sa bat, may kaginamot lang. So, wala natin na nangyayang concern.
7: Yeah, I think it happened siguro. I saw it also over the social media and the news over the weekend. So, that's why nga continuous kitang training. No, pag ako gid from time to time gatawag just to check. No, pag kun
4: okay. Okay, punto. Si Mayor Greg na mismo, no?
5: May nakita daw hands on siya, no? Hands on siya. Very good, Wilson, very good.
8: So, ang manakipag-asang kaysa sa
4: rin, ako
8: sa mga report higyan sa Pakolodity Government Center, no, ang kinatulong sa Katakalwan, sa MITC, D3Bio, kada DTX, Coffee Mix. So, punta po si Kaysa Vincent Curalde, yun naman si Kaysa Wilson din yan na para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko, Pagkalingawan sa Metros, K5 News, sa Pag.
4: Ano ba, kid, no? Sa hindi kaya ni Chong Koy, hindi ginyak bayan, inang balik-balik, bubla, sa kwaon mo. Di namin yung programa ni Mayor Greg sa 6100, kagsa 911, siya mismo nag-testing kung ano kakapable.
5: Na di, may kuan ka may response da yon.
4: Yes. Si Kenny Chongko may Swiss chon. Tingya kung pwede ba dugangan suga kag police visibility and enforcer on the roads o Bacolod, no? Nami gyud ko sana kay at least siya papaano bla. Maganagan ang paghimo sa kriminalidad kay tiko tagamas sa opportunity dulom. At paborito na sa mga tuntun. Si Jeneline Arcio Amaro, ato siya galing sa Agusan del Sur, Rodrigo Pamati, ka nagtanaw sa ato, no? Salamat kin.
5: Marian Olvido, sige Pamati. Kay Pavel Jan Subungad lang, kung di ka hambal, ito kayo lang, sige ulan.
4: Sige ulan.
5: Just to give us a glimpse, you want to see what's kabangkalan right now? Tani makita kay sa tagpalamati, tatan, ang itsura
4: abi,
5: sa
4: kabangkalan. Sige,
5: 5 miles, Paul. Binapadala sa akong picture. Nga ga, hamal ka muna ulan. Yaring itsura sa kabangkalan, Subungo. Tani makita, balatan, ipakita, tan. Makibot ka sang kuhan, sang kontras.
4: Kaya ulan?
5: May adlaw.
4: May init?
5: Gasilak yung adlaw. Tani pakita, balatan, ang sure na bahay, tan.
4: Makita ka, normal, naging mang kalibutan, no?
5: Aryo? Aras natin, arang natin, patulo.
4: Siros Stratos ang aton sining cloud.
5: Stratos clouds kita. Kita mo. Sana kaya kayo na, you see? So kita di gina ulan sa Bacolod dito sa Sur. Amo na ulan nila. Pabugso-bugso pero mostly sunny clouds sky sila.
4: Sige.
5: Thank you, Kid Miles.
4: Salamat. Now this time around kantuan tang aton nga scholar series.
5: Arena.
4: No gina kagapon gid dalatang balita with K5 Jerry Luna Luis. May ara kita pinakalayte subog dali unta lang ni tatlo ni ka apat ka presentation ni eh.
5: Rapid fire ni.
4: Number one, si Ariel Apas will report kay may duha ka kagawad nga bata nang dala sa scholarship program.
5: Okay.
4: Kadua, masulod sa aton si Jerilo Naloes para i-report sa aton nga iparifad ni kapitan sang bago ang 20 mil nga ginatag sa bata ya.
5: Okay.
4: Ikatatlo, si Arp Amores kay Libion sa kapitan to sa barangay sa Kawayan.
5: Tumina.
4: Oh. Bakod siyang issue man party sa scholarship.
5: Kaduwa yung gidya kabatang nadala.
4: Ha?
5: Duwa kabata.
4: Diba siya muna grabe yung bashing gid kay Kipa Merik?
5: Ang isa, puro pa private school.
4: I-check ta this time around si Kipa Maria Lapas. Sila gid report na may duwa naman ka mga kagawad ng bata nila nalakip sa saling tag 20 mil. Naka-standby na si K5 Ariel Apas. May explanation si Kapitan di. Namin ulang Kapitan, ginabuligan niya, ginasalom yung kagawad niya. Ang aton mapresenta di. Pero kami ni K5 Eric, klaruho na mo ni K5 Eric.
5: Dapat imbisigaro niya.
4: Delikadesa na di ang aton ginisturihan. Kaya kumungara ka sa posisyon, kalawa kaya bitanawon, nga ginuna mo, imok mataan, imok pamilya, imbis nga unaw mong iban.
5: Or on the other side of the coin, basi kung ginhingagaw lang, kay basi gindali-dali lang.
4: Kag wala na tiyempo para magpangita?
5: Magpangita pa. It might happen. Dapat guro ang DILG will come up with a very extensive investigation on this. Kaya in fairness to everyone.
4: Correct.
5: In fairness to everyone.
4: So this time around sa program, naka-standby na si K5 Ariel para may banawan ta naman ng istorya. This is your scholarship series. Barangay Scholar Serie. K5 Ariel, good morning.
8: Yel. Yes, good morning, Sir Eljan kay Sir Eric. Anya kini ang programa ni asang nasional kini nga 20k BBM scholarship program kun sa diin duha ka bata sa barangay kagawad ang nalakip sa among scholar si Eljan kay Sir Eric. So karon sa Sir Eric din kadto na tong area sa sakop diri sa may siyudad sa Sagay kay duha ini ka barangay Sir Eric mo ang naka-appeal ang nila bata sa nga scholarship program kini mga barangay kagawad dat may barangay Babera kaga barangay pabrika. So kaga apong adlaw aton ginabi kag ikumpirma kun tuod ni ang ginaligar. Ang gigatuara ton ang barangay pabrika sa Rene Castilla kun sa diin din kumpirma ni barangay kapitan Merle Dimabibas ang kunong barangay sa barangay pabrika kun sa diin tuod gid nga may naka-appeal nga bata sa barangay Kagawad sa 20,000 BBM scholarship program si Sir Jan Casiririk.
5: Okay.
8: So ang pahayag naman base sa verbal namon nga hinabi sa barangay Kagawad nga naka-entrust ang scholarship ya bata, kung sa diin iya pahayag nga kalinto sa pagpungko ya, huwag gid siya ka-appeal iya bata sang iskalar nga ginatawag siya niyang sirinik. Lakip naman yung mga benefit sa nga halin sa barangay, kung halin sa nasyonal, wala man ka-appeal ang kining barangay Kagawad. Kaga last term niya subong siya niyang sirinik, kag kining barangay Kagawad, suno pa siya nga, senior citizen na siya, kag iba na, way na sa trabaho, tapos siya agot, graduating na sa isa ka college student, kag graduating na subong yung bata, tapos bigado, mas lang siya niyang sirinik.
5: Okay.
4: Okay, duwak bilog ni nga Kagawad.
5: Duwak bilog.
8: Oo.
4: Ang isa tigulang na manong tapos term niya. What about the other one?
8: Ang kagahapon, ikatuan na to ng ang barangay Bavera, sako pa sa siya sa Sagay, kung siriin nga timing man nga may kantuan ang punong barangay, kaga wala ginsang persona, may araman sa persona, isa ka persona, sekretary lang ang naka-duty sa ila barangay kagahapon ni Adlaw Sir Jaserere, kaga karon katuan man naton ang lugar sa may bagay Bavera agon mapahayag man ni barangay kapitan da sa may ilang rugag sa Rizal Sirilek.
5: Oh, okay.
4: Pabatian tabi hambal ni kapitan, anong justification sa ni?
5: Tanahon
4: kay do si kapitan ginasalo yung gidang iyang mga tinawo, no? So pabatian tabi kag i-5 ba Ariel?
10: Manyaga mga
5: volume up.
10: Kap ako ulit sa K5 Arilapas, sa K5 News FM Sagay, si Kapitan Merly Adima Bibas. Kap, tapos may barangay pabrika. Kabahin ining 20,000 nga BBM Scholarship Program may ara kabla nga barangay Kagawad nga yabata na apil sa mga scholar kap.
11: Good morning, K5.
5: Morning.
11: May
5: morning.
11: Kagawad nga na-appeal sa 5 ka scholars nga gin-release
4: ni Sinim dyan, kasi amo na gusto nga lapit so, sa lawag.
11: Sang amo to nga time na kuha ko sang mga ngalan sang scholar kay ang Hambal Mila, mga 4th-year students. So, sa amon nga pagingagaw, kay gitagaan lang kami timetable nga pagkabuhas ihatag dayon, nadala man si Kagawad kay ang
4: iyang bata kasi gay gali
11: kag si Kagawad manog retire na siya as barangay Kagawad, wala man siya sang pangitan-an kag ang iyang abana nga senior citizen man amuna na nagabulig-bulig man sa barangay kun anong amon mga kinahanglanon sa mga veterinary da sa mga sapat-sapat da gabulig man sa amon. So daw ginatag lang na kung bala kay Kagawad nga pabor kay mag-graduate siya kag ang iya bata base hindi man katapos ang iyang pag-eskwela sang kadamuon sang mga balayran sang graduating students. Kag kami nga mga barangay officials wala man sang Malaysia nga nag-okay kay ginatagaan man scholarship sang gobyerno ang mga barangay officials. Di siya sa tatlo ya kabata nga nag-eskwela, wala pa man gid siya may na-avail nga mga scholarship ngalin sa gobyerno. So ti ang guidelines na bato namon.
5: Guidelines. So.
11: Pero nakapangatag na kami sa scholarship. Ti amo na nga wala na mo na basa dayon ang guidelines.
10: Pag abot sa guidelines kap insiliya ka subong man nga adlaw ihatag ang 20,000 nga scholarship alin sa nasyonal.
11: Oo, pag ulang kami gipabalo pero wala na mo na nabaton is ginpabalo lang kami verbal. Wala pa na mo na baton ang papel.
10: Sa sinikap nga natabo ko ni nakabaton ng isang barangay Kagawad, ano mahambal mo sa mga pumuloyo ka Kagawad? Akap.
11: Sa mga pumuloyo diri sang barangay pabrika, tani maintindihan nyo man ang amon sitwasyon as barangay officials nga bisan barangay officials kag pigado man gintagaan na lang namon sang pabor nga ang bata ya makatapos kay graduating naman.
4: Ito gyan nato ni as pamulyo sa Sagaya, no? Ang natabo kini kag ipaibrik di mo sila mabaso lima kon mo gipadala sa ila pagka guys sumiter dayon
5: isumiter kag wala guidelines.
4: kundi gipili naman lang nila tinga kung sino lang available guro nga madumduman nila eh oh, di masaling nagbal guro si kapitan nga ikaw do maritar ka naman tigulang ka na may bata ka man graduating kaya number one nga guidelines graduating tinsak to man
5: not all not everyone is graduating especially sa uma-uma jutay lang nila ya ang maka-eskwela nga graduating
4: kag sasagay guro ti kay kumog na require mo na malibot ka pa tumalangalang na kay pasa pagkaga na mo
5: amo ni blang diferensya
4: amo to ginambal ko sa imo kay nasa analysis na to
5: nga ginahinagaw lang
4: nga do ano kalipot ang lipot grabe gali kalipot kay pagkagaya mapasa ka na kay boss ara na yun mo
5: it happened to us before kundi LGO kita singuna before joining K5 no may mga ginapadala na sa amon nga i-comply ini blang mga tupad-tupad blang ni duli tupad ipadala sa imo gaan ka lang iya 1 week comply mo ang 1,000 names
4: ako bilog ko binaglawig ko nga kagawad bisa bilog tupad wa gi kuya kagi nga may gid pasulod mo
5: tiyo di ma pero may ginatupad ka lang okay malang na permit ang why, beneficiary
4: kundi for example bi tupad kundi tagi sa gatos na mo
5: kada isa
4: bisa sa kabilog wa gi ka na iya kagawad
5: hindi po yatag mo sa mga leaders mo eh mga
4: wa gi na iya kabi katilaw mo
5: hindi nagkantong imo nga kuta?
4: Wala kami yung ikatilaw ever since.
5: Hindi manas to. Ang kuta mo na nakuta to.
4: Kung lagi kami yung kuta.
5: Pero supposed to be may kuta ang kagawad.
4: Tanan na, sa ibang barangay, yung ginatagaan.
5: Supposed to be may kuta.
4: Sa amo niya, wala. Yeah. No?
5: Kami siyo na sinubaan mo muna. Pag dagdag na, ihatag.
4: Depende lang na gurus kapitan niya.
5: Ha?
4: Sa amo na kami katilaw na mo. Bisa makutol pa si Rimod Alunan.
5: Ay na siya. Sino nagpakapu? Sino ka lista to?
4: Ti sila lang yas barangay.
5: Ti hindi na pwedeng. Pero sometimes, no, muna kisa naging nadali-dali, ti hingagawon lang. I think the issue na because it would appear now, Sir Eljan, that
4: ngayon
5: this is a widespread problem.
4: The problem is
5: widespread na
4: on that, ang problema din nagsugod sa malipot gation
5: na dira siya.
4: Nagintagaan nila sang deadline
5: to submit.
4: Nga mag-submitter sa ilang beneficiaries.
5: Yes.
4: Ginatag subong buwas na yun.
5: Ti karon, maskin 2 days pa, limo pangita, tatig mo tingin nga gawa niyo, papilis niyo, tikon sino lang arad ako.
4: Papila, puno pa na mo, kipabirik mo.
5: Damo pa na pirma na, ito may online, may link pa na, may register ka pa sa link.
4: Ti amuna nga, ang giningagaw nila, pa, register ang ilaguruhin nga gaw is that, para nga hindi man nga kanugon nga wise lang sang marikomendo. Di ba, Ariel? Doon mo, malikisa doon.
5: Di mo, lang galing kiti ang issue about delikadesa. Blas, masuspitsual ka nga, niya palapit sa luwag. Hindi na rin palapit sa luwag. Kandusanay na gilang tanin ni.
4: Ha?
5: Hindi na rin kay Huay. Kandusanay na ni.
4: Ang natabo ka kay Pamerik, on the part of the national government, do ura-uraga ning ipag-implementar nila.
5: Correct. Kaya kinaura-urada lang dalo.
4: Gahingagaw lang sila for whatever purposes wa itakabalo. Kaya kung programa ni nga husto, dapat tani is may screening ang ipadala nila di either ang ilang official sa DSWD, sa PSA, to determine kung sino gidapat.
5: Di ang ilang screening online, kundi isubmit mo ngalan. Pag-submit sa ngalan, masulod ka sa link. Pag-sulod mo sa link, ang Manila, ma-screen si imo through that online application.
4: Kinakita natin yung bata ni Kagawad, pigado man isla.
5: Kinakabail. There are only 5 people needed and there are only 5 applicants. So, will you choose 3? If you can give it to 5? Because what is required is 5.
4: Dahasig lang kung ipamirik eh.
5: Dahasig lang.
4: So kung talawon mo, doon hindi man mabasol, kita, hindi kita nanamian because for delicadisa sake. That is the ideal nga pagtanaw na tuntanan.
5: Pero,
4: but we don't know the circumstances behind what forces this barangay official nga butangan na lang kung sino ang available.
5: Nga kabudlay, mag-judge kag maghambal sila nga buka mo sumasubra.
4: Nga kung pabisaron mo gali, mambal nga. Sige, tibos na to kilang lanon. Sino pa siya? Hindi lang na ibutang kay para makapilap na yun. Kay kanugon.
5: Tapos pag-abot sa publiko.
4: Why tali kita justify kang ipamirik ka?
5: Why tayo na-justify? Pero
4: but we are trying to understand the circumstances behind na ang nagkalanabo ni.
5: Nga mga kabalan!
4: O, tiyo, natural yun. Reaksyon na una, sangga pangitap lang gulong kasing ati, hindi na bata mo, kaya pila punta ni si ato, patos kulahan. Alang-alang.
5: May isa pa na.
4: O?
5: Nga. Ah, why? Managyapon.
4: O, doon mo amo na.
5: Dila? O? Kung ara na gani, nga tigi, why mo man ko ginpilit?
4: Hindi ah, ginabalanta ka.
5: Nga, why mo tayo ginpilit mo ko, anay kap?
4: Animal, oo.
5: Amo
4: gali na.
5: Kasi pagtapos na.
4: Ay, iba niya kung lugay isin niyo. Kaya kabalo ka
5: lang. Kabalan. Kabalan ka, kabalan ka.
4: Nagpat ka na gali nga sa kadamo. Taos barangay, ikaw isa sa gipili ni Kap nga skalar.
5: Dasun siyang iban nga mga scholarship program. Ang bata mo na ka, Bilman. amo na kisa ato no kaan perman. You know, it's not gusto ni kay Sir Eljan. Gonna try to justify things.
4: Why but, kami aga justify? Because bisan di mo na tulukon ang issue sa delikadesa dapat delikadesa. Masunod. But, pero you know, ibutang tabing ko galingon ta ako abi si Kapitan Eljan no.
5: Oh.
4: Ikaw abi ko nagpadala program. Oh. Subong adlaw padalian mo ko, balam mo ko. Kapitan!
5: Kapitan, ito ha, i-pakisubmit
4: kailangan mo limang pangalan. Oh. I-submit mo ngayong hapon. Oh. Kasi ipasa pa natin yan sa Maynila for verification. Oh. Tiko ni ikaw si Kapitan, may deadline kahapon. Tiko may klase, pag-uro ba si Domingo? Oh. Patumas si Sinuto ni ka. Ang pinaka-available kang lapit, amog na iya ang yes, una mong akwiton para lang makakomply. Kaya pa-fill up pa sila sa form mo.
5: Yes, ikaw na ito, graduating. Nga kap ng bata.
4: Sino ko na mga graduate na?
5: Sino pag ito
4: dalang? Sino ko lang, sino ko lang. Ating bata ko lang din isa, kaya masimalang alang ta.
5: Alang ni Krono. Nga yade pa, ay yade pa man eh. Nga pero di, ang listahan na.
4: Si isang kuya, tagaling ka pa ba, TS program to bla? Programa nga ginadali-dali para mabulsang sobra. Kung kaisa mo na mo?
5: Ito, no? Pero gusto mo
4: Hindi mo niya sala iya sa mga kape. Why gig kami ka-justify sa inyo mga kape? Kami agapin sa inyo. Pero gina-try na mo ni Kakipay
5: Merik
4: i-understand what happened. Kay kung bisan sinusato na mo manabla kung kaysa kay Paberik, di ba?
5: That normally, dapat why nyo naginhimo tungkol sa ang tinaga nga delikadesa. Kay hindi man ipangawal.
4: Ugaling kay ang chimpo kung you're against, you're running out of time.
5: Running out of time.
4: Gahingagaw ka na kay may deadline ka mo mo. Insaktong pag-i-chindi tayo lang ginatag sila pagkaga sa hingagaw na dayon.
5: Are. Si Connie Alvarez si Peda, tita mo Connie Ambalyo, nga damo na tao si Kapitan nga nagapalakat. Tuod mo no? Tuod gawin yung gamit ni Kapitan ang yangan nito.
4: Pwede mo lang nga balong ating mga BHW. Kaya
5: nyo
4: ko di.
5: Kaya kadali kita. Meeting nga ng mga BHW.
4: Kaya nga mga BHW.
5: Nga bata ko lang.
4: Ha?
5: Bata ko lang. Hindi naman bata ni ka, bata na may beach na bulyo.
4: Nagarot. Kaya, kung nag-beating siya, to kami din niya si Kwan to. Bata niya kami strato. Yaka, baka ni Kwan.
5: Nyakap, nyakap. Ang apat pa lang na, niyang imo nga man, bata sa manuglitsyon mo ka, pato-pato ka po, ibuta mo sa listahan.
4: Ang punto tamo ni Kang Ipay Berik. Gaway, ganit siya sa 1,000 kami pisaryo sa 5 lang. Isa na nakalibo gininaway, paano ka mo na tayang
5: beneficiaryo? 20 kyaw ni, 20 kyaw ni.
4: Inamin ko bala, isa naging kalibo beneficiaryo na lista mo, damo pagaligya mo, reklamo silaway kami na mga. Hindi mo ginito, ma-please ang tanan kang ipag-alibo.
5: Ining mga ayuda, mga mo ni Ariel, kaawa yun is barangay?
4: Tiyel ah, ang ato, di ba tayo tiyan sila, pero leksyon na niya, dasun hindi nyo na, pamilya nyo kay Kalaway.
8: Oo.
5: Tigaling kayong ang listahan, masi magbutal.
4: Ha? Kasi mo?
5: Listati
4: apat. Banta ko guro, ang iba na takaan na kay balaan nila gamo. Kaya kung ikaw official bala ang mga gamo, ngay psi na lang na. Ingagaw lang ito lista, kaya total deadline na ba lang.
5: Sige niya, ay kap, ari pa tigli ka po, nabutang pa rin si guideline, nga sesyonan. Nga di sesyonin na, i-recommend yun na.
4: Kinagsesyon man sila?
5: May sesyon man.
4: Nag-emergency man sila?
5: Oo. Ay, kuhanre, move that the kuhan bilis be carried over as the official beneficiary of the Churba ek-ek. Tiyan mo nga muna na.
4: Pagkatapos, tanan piyait.
5: Tapos, magwaya. Si Kapitan Tuluyan. Ang nagsugid to, mga kagaw. Si ara naman, nagwa naman. Tiko ni wasag naman.
4: Si Tina Serrano, siya kumakalusot lang. Galing na purbada. Ang aton, di ba'ng Tina, ibalansi yun, tabi kos nagagwa sa interview ni Ariel, nga, for example, subungin pabalo sila, wala man guidelines, pagkaaga, gina-require na sila masabit sa pangalan, naging dali-dali lang duro.
5: Sila yung tita mo ko niyo.
4: Ano ba
5: yan? Yahaha, wala na time. Bata nilang ni Barangay Council, butang ta.
4: Gusto mo na natabo. Gusto na tita ko niyo. Why duro gamo ha?
5: Why na duro gamo?
4: Why duro gamo? Actually, amo ginayang natabo.
5: That is what happened. Gahingagawa na.
4: Gahingagaw mo.
5: Nyakap. Ang bata pag ito sang imo nga kumpare sa piyako nga diin nga dio nga si tawag to si pare butan dio
4: si na miss dumis gambalo nga diin does not justifies the means
5: correct no? Na
4: nga to nga leksyon na muni may programa hindi niyo paguna pamilya niyo kay tampaon ka mo sa publiko delikado
5: dahil sa pagabot sing eleksyon linikap nga dai mare nga sa buwas bla may eleksyon hindi ko mare nyakap Historyal doon ang bata mo. Tutalo ka mo malang ako may ayuda. May bagyo doon ka mo malang.
4: Baba mo. Tutuloan mo ginang mga butante sa ito. Ikaw na tutuloan mo ginindi mayo mga butante. Pasalamat ka kayo sa September 2020 ng eleksyon. Ay, hindi kailirin. Dumada yun pa kailirin.
5: May extension ng eleksyon.
4: Hindi pwede postpone extension.
5: Extension lang.
4: Sige, Yel. Thank you so much, Yel.
5: Kapitan Ariel, salamat.
8: Yes, sir. Diyan kay Gia Sir Eric. Ang ina nga balita, ginadulong sa retail sa balita Eastern Post, kumpleme promen, di Facebook promen sa pinanakadito ka pa. Para sa Poro Dos Pueblos, inis ka kay Five Arapas. Para sa kampiyon niya mga balita, servisyo, publiko kag kaliyawan sa Northern Negros, K-5, New Tepel.
4: Si Jerry Castro, Sir Alinson, una walang kita madalas tupad. Ako yaway ko yung gando, madalas sa tupad. Kundi ka tani, makutahan, tabi sa tatlo, apat, lima na. Pero why gina?
5: Sa isang kagatos, no?
4: Why git?
5: Si tita mo.
4: Bilog niya nga tuwig, ya?
5: Tita mo kunin niya, correct. Yung tago, kabarangay council, ini nga yuda, damo, wala ka balong pumuluyo.
4: Hindi ba mga tago? Kaya nga, pagkagat, yala nga, paano mo bimakaskade sa isa kadlaw?
5: Ay, kasasya.
4: I-check ko naman, bangod sang pagtribukaho, isa kabarangay kapitan, standby. Si Kaki 5, sino na? Arp Amores, ara na, naka-standby na si Arp. Oh, pasunod na sila noy para dasig ng aton nga scholar series. Pasunod din. Halin kay Ariel Apas. Dadakpan do ka gawad to. Dito ya sa Tumina ka ba yan? Gilibiong gids kapitan. Do na hurt gid siya. Siling niya
5: nagreklamo
4: Biniragin nila, gibirag siya kuno siya tani nagkantum lang amo di sa barangay. Huluan niyo man ko gipakawian.
5: Nagkagapigado man blasa mo kay sweldo namo ni barangay kapitan 8 milang bulan. Ha?
4: Tiyan mo nag...
5: Tiyan mo nga kapitan o tsumilaw?
4: Ay, ito depende sa income mo.
5: Agad yung tsumilayo ni Sir Jan.
4: Oh, ang gagmay nga barangay. Miyara, agad man nga gagmay. Pero that's why nga gina-move na to kakipaberi. Kataasa na salary ano ganito?
5: Daw 13 something.
4: Amo na na?
5: 13 or 15.
4: 15 ang kapitan.
5: Oh, daw 20 city mil minimum.
4: Ay, sa makagawad niya. Kapitan niya sa 40 taon na mo.
5: 40 taon.
4: I-check ko this time around si K5 Amores kung wala. Sa iluhan ta si... Ah, ara na?
5: Ara, siya.
4: Na hindi siya magpa-birthday ni.
5: Oh, ara na muna ni.
4: Gatulo-luha ni kapitan mo. Sakitan siya. Kabalo ka sometimes sa reality bites ko nung K5-erik mo.
5: Siya pala.
4: Ha? Ay, ano ito ginambal ko, aw?
5: Reality bites. Gusto mo ilungguhon ko na?
4: No, aw?
5: Sa isa kagatos nga kuta, why kagin maskin isa?
4: Ah, oh! Sa sunod siyang tatlo katuig, no?
5: Sa sunod siyang tatlo katuig. May tupad. May
4: tanan na lang ah. Pa.
5: Why gidya?
4: Wala gidya.
5: Tanan lang.
4: Nanti why kailang tulok. Ang kabalukan nung team song mo. Nagatulok lang ako sang masinulungon. Yung guwa mo sa inutil.
5: Hindi mo nga leader to gano'n yan.
4: Well, ay tanga-tanga. Kapag itloy, si mo nga isunod mo te. Pagkanto ka to, mabalok ka to, punaw ng kota. Amo na sa una mo. That's why nga nami man magpamarangay pero kung pamulitikan to
5: do ay gitulo sa. Tapos kung maghambal ka, balo ka nga gapamulitika ka.
4: Direk. Amo na.
5: Announcer ka.
4: Oh, announcer ka mo.
5: Oo.
4: Kasi sumukay wain na tada, pindi na na.
5: Biyatek sa akong iunahan ko.
4: Mga experience na na kang ipa, Merik, hindi natin malipatan. Ito ang jaman ah.
5: Sad reality, Sir Elton.
4: I-check natin this time around si K5 Arf Amores, hibigin just kapitan kagipay Eric mo. That's why gagina balance tamo ni kagipay Eric. Because ang realidad bla. Kung kaisa basulan talaga sila, pero ang chimpo kung kaisa. Pero may eleksyon talaga ito na andi ha. Kung may programa gobyerno, hindi pong napamilya mo, kaya nga buyayawan kagika constituents mo. Line number one, K5 Arf, good morning. Arf? Otod?
5: Okay.
4: Ito na nga itong linya kay K5 Arf Amores. Sa ato naman niya pamparagad sa mga law. Nami niya kayo sa Tumina, gawawaw. Ganyan mo. Ligad sa amon barangay, maghambal amon kapitan para sa mga graduating student ng pre-scholar. Di wala man problema sa amon. Easy, mercy. Gusto na transparency. May election pa man sa November. Good kun ma-extend.
5: Hindi ako may election.
4: Hindi ako may election. Kaya dayo na sa 2028 eh. Hindi na dali, dugay-dugay na sila kabalo. No, basta DTX ko siling ni Romy Pisigado. Sige, basta DTX ko Pimix lang. Bisan why na kami as color. No. Gulpiada kung si Jerry Castro pa. Arf, ano na tabo? Ay, si Jerry Lo naka-standby.
5: Jerry Lo.
4: Si Arf. Arf, Jerry Lo na lang ato na.
5: Iniya uli, uli niya uli.
4: Tandugin mo, sikap actually, kapila na tandugin tutukan. Actually, ang problema mo ni, si kapitan niya is in good faith. Kaya nga, gin-publish siya pa yung gani sa ilang barangay mo.
5: Ah, may publish mo
4: siya. Dra siya na dakpan.
5: Kaya gin-publish siya.
4: Kaysa gin-publish siya, nakita siya, bata mo ni kapitan ng isa.
5: Nga dyan na, bebe.
4: Hindi kay gusto man ni ka, proud man siya, nga naka-avail lang iya tani, kabataan, bla.
5: No, kanami man tani, no? Nga,
4: actually, wala agad sa iya sang silinga kung lain. Hindi kung lain, nagtinutuya. Iya, kung hindi, tago iya man to. Ay, naging publish.
5: Tanto kanami, malabat siya, gawin niya. Ay, bata ko, scholar na iya.
4: Oo.
5: Oh. Ano ko man?
4: Tigaling ka ba loka kung kaisang ibang di kangop sa ng kipay berik mo? Mm-hmm. Ang das, unang yung pabangkot mo na yung permila mo. May saka damo, di isang pigado, unang maging bata mo.
5: May migo ko nga barangay kapitan sa inubaan, mga scholar, yung mga may may qualification.
4: Eh, patulogon to si Jerry Lo. Jerry, ara ka, Jerry?
12: K5
5: Arisha.
4: Jer.
12: Good morning.
5: Arisha. Hmm.
4: Kay kumog gulpiada pag tawag namon sa imo, balikan kin lang namon liwat. Jer, di ka lang magsunggo
5: da. Hindi ko
4: gipatunog ko sa nga. Jer, ba commercial ta na. Jer, kay 54 na. Jer, basi ko mamulta. Kunig si Kalar 20, basi maulian kami 5,000 da.
5: 5,000 ni? Oo, tinduwa kami, Disney.
4: Pawai ta na, Jer. Balikan ka namon, Jer, di ka magsunggo da. Ang oras sa K5 sa Pampalupins, Philippines mga ka. K5, la 7:54.
5: Standby.
13: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
14: This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
13: This time check is brought to you by Newstar. It's time. Experience Newstar online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikas. Epektibo. DTX 500.
15: Istoryahan ta karon ano bala ining aton nga white blood cells. Kaupod ta sa discussion si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ano bala Dr. Ramil ang white blood cells?
16: Ang white blood cells or GP ang kabahin sang aton nga immune system. Kun ang red blood cells amo ang carrier, amo nang gadala sang imo oxygen kag nutrients pa kadto sa mga selula. Ang imo naman nga white blood cell naman ang nagabulig bantay sa lawas kag nagaprotekta sini batok sa mga kagaw or pathogens. Kun nagainom ka DTX 500 kag maiti si adlaw-adlaw, sigurado or pure si sigurado wala ka problemahon sa imo white blood cells. Ini sila abi ang very sensitive sa sobra kataas nga level sang oxidative stress.
15: Correct doc, ano ang white blood cells or leukocytes ang may duha ka mga main component nga mo ang granulocytes kag non-granulocytes. Ang granulocytes ang ginabugusan sa neutrophils, eosinophils kag basophils. Samtang ang non-granulocytes naman amo ang lymphocytes kag monocytes. Ini sila tanan amo ang major components sa aton immune system.
16: Kung isipon naton Sir JP, ang white blood cells are just 1% total blood volume pero grabe ang no? Obligation sini no? Tuman gid kadako bilang immunity cells. Bangod sina wala sang pahuway ang leukocytes sa pagbantay sa aton lawas batok sa mga gasulod nga kagaw. Halos adlaw-adlaw may gira ini nga ginatubang batok sa mga viruses, bakterya kag iban pa nga mga foreign invaders. Amo na nga dapat ara sa kondisyon ang aton nga immune system cells. Protektado batok sa free radicals kag oxidative stress. Sarang lang ini ma-achieve sir GP nga protection kung gainom ka sang mga no mataasing antioxidant kag mataas ang alkaline nga vitamin C. Amo na perbi na mo gina-recommend gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag alkaline nga vitamin C ang Mighty C or Pure C.
13: Para sa matino nga dugo
17: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay
17: DTX 500.
13: Ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant
13: nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino nga tay
13: happy kanunay
17: DTX 500.
13: Masaligang
17: epektibo
13: DTX 500.
15: Yes, Doc, no? For example, ang neutrophils ang may pinakalipot nga lifespan. Matapos ini ang maproduce sa bone marrow sa sulod sang 14 dias, bag-o mag-mature kag iga-release sa bloodstream, ang neutrophils ang mapatrolya sa bilog nga lawas in less than one day. Huwag ganin makalambot isa ka't adlaw iya sa kabuhi. Ini ang gina-redistribute sa mga tissues kag ginapatay sa bone marrow, liver, kag spleen.
16: Wala kalabot, 24 oras ang kabuhi sa neutrophils kag ini ang gina-eliminate sa lawas agon kun maislan sang bag-o. Hindi hamak nga free radicals ang ginatubang sang aton nga immune system cells or GP, especially during infection. Kun may gira sila batok sa kagaw nga nagasulod sa lawas, amo na nga dapat permanente ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC or Purosi agud malikawan ang oxidative stress sa lawas.
15: Ano ba dok ang function sa mga soldado sang immune system?
16: Yari ang mga function sa mga soldiers sang white blood cells. Una, ining monocytes, mas malawig ang lifespan kumpara sa iban kag sila ang nag-aaway sang bakterya.
15: Bakterya galing monocytes.
16: Oh, lymphocytes naman ang nagahimo sang antibodies agud awayon ang bakterya, viruses kag iban pa. Ining neutrophils, nagapatay kag nagakaon sang bakterya kag fungi. Sila ang pinakadamo kag makabig naton nga first line of defense sa tion sang gira, batok sang kagaw. Basophils, sila mo ang mga sound sang alarm kag nagatawag sang reinforcement sa tion nga may masugata nga kagaw sa lawas. Sila man ang nagpagwa sa mga chemical nga histamine as marker sa allergen kag sila man ang nagakontrol sang gitawag nga immune response. Kag ang eosinophils nag-aatake kag nagapatay sang parasites kag cancer cells.
15: Grabe, no?
16: Indi lawglahog ang ubra sang aton immune system. Amo na nga adlaw-adlaw inom ang ano, ang DTX 500 kag MyTC. Labi na Sir GP ang role sini sa pagpatay sang cancer cells. Imagine bala kun ano ang matabo kun mabalda bangod sang oxygen.